0: kwini va swi sungurisa ku yini kumbe na xo xi hlangile xi loko xa vula ntswatsi loyi lexa jaha lexi xi ya vula ntswatsi loyi a hundzaku na vamhana xo xi ri hi ka bebe inge ina kumbe xi ri hi ka kokwani mi nge ina na
1: a hi nge xi lava ku khamurihoni e a ni swi tivi ku xi ri kokwani mi nge e
0: kumbe xi ri hi ka kokwani
1: kumbe xi ri a ni swi tivi hambi xi va khoma hi kwini ka khisaniwa kumbe ku honokeliniwa un'wana na ku tihala kumbe un'wana na un'wana a ti hleketela ya wa yena
0: a DJ ku vulavula ntiyiso lowu nga kohanere ku na vo tala mi kuma ku ri swi tlhela swi va tsakisa mi kuma ku ri va tlhela va khavharana
1: ku khavharana mula
0: leswa swa ku ri u nga ku hakana
1: hakana
0: swi leswa leswa swo va mi kuma ku ri so ongeti ku khoriseriwa van'wanyana kumbe yini mara mi kuma ku ri munhu xo va xihlangi
1: it's okay se loko swi fikelela ka ku valwa va va kha va lwela ku xi nyika mali kumbe va lwela yini i ncini va xi lwelaka xihlangi lexi
0: lexi xi va ku xi endla ku ri va hetelela va lwa DJ loko sweswi mina no fika ni teka xihlangi lexi a ni vuya na xona a kaya endlwini ivi kumbe hi ya after hi kuma kolomo ti-BNB tete leti ti tala ku va ti tirhisiwa DJ ku fika ku va na mhaka leyi ya ku ri xo xi va xi langutise emhaka ya mali loko hi endlile timhaka ta masangu hi tiphinile hi leswi hi tiphinisaka xiswona loko xi ya heta lana loko ku vekeni me a ni tibyele ku ri ni lava ku ta xi nyika 100 rand kumbe 50 rand xo xi fika xi langutisa mali leyi a xi langutele ku ri ha munhu loyi i na mali ene i munhu lonkulu kuma swinene ni na chance ya ku ri ni nga fika ni n'wi report-a ni ku munhu loyi i lo ni khokhwayisa so mi kuma ku xi hetelela xi vulavula timhaka ta ku ri ni lava u ni nyika 5000 ni so na ku khomisa ene swi ta boha ku ri DJ mi humesa 5000 lexi yi lavaka so loko ze ku holoveriwa emhaka ya mali i mali ntsena leyi ku holoveriwaka yoho DJ
1: yana hayi na mita so mara exikwalaka kwalaka khoma mani na loko khisa laha ku a swi endlisa ku yini mhani swi tivisisi kahle
0: DJ hi ku ri na mina ni va na ti-question to tala ku ri loko impelampela sweswi ni ya fika ni kumba mhani ntswatsi lonkulu kumba loyi a hundzaka hambi ku ri mhana mina kumbe a ringanaka na kokwani wa mehe a ni swi tivi swa ku ni fika ni ku kokwani mi nge e se ni lava ku ta kha muroho kumbe ni ri nkata mina i nge ina kumbe sesi i nge ina na
1: loko ku ri lavakulu va byela n'wina mi ri xihlangi va ta ku nana tana hlambi xanana
0: DJ kasase ku vulavula ntiyiso a ni swi twisisi swa ku na vona va va va swi vitisa ku yini loko se mi kuma ku ri va va va ri na mhe ni ri xihlangi lexi tala loko va karhi va ti khoma ku ri va ri yini mani
1: mani swi tivi loko mani swi tivi ku loko se mi kha mi twa kahle mi ri yini hambi se mi mo vulavulela mi ku yini kwalani ke
0: hi ku ri na swi imagina mi kuma ku ri munhu i na munhu i jaha hi leri jaha ntiyela mani xihlangi xa jaha mani xi sade xi na vona kokwani mani ku ri a ni swi tivi swa ku va vitanisa ku yini DJ hi ku ri swa nyumisa mani swa nyumisa ende mi kuma ku ri eswihi leswi hi swo swi endlaka ku ri hi hetelela hi nga ha vi na hi hetelela mi kuma ku ri se hi heta hi nga ha vi na vavanuna vo tiyelela yo va na swiwathani ntsena ko va swiwathana loko mo langutisa DJ ku vulavula ntiyiso loko sweswi moya lomu swipotsweni mo fika mi nghena evanhu lava mi nga ta fikaku mi va kuma le mi ta ze mi hleketa ku ri emunhu loyi mi nga ta hlanganaka na ye egeitini loko ma ha nghena mi kuma ku ri i munhu loyi loko mi n'wi langutisa mi vona ongeti i mi hundzela kule ngopfu ende mi kuma ku xa ha ri xihlangi mara hi mhaka ku va xi hlanganise etingati letikulukumba laha mirini wa xona xi hetela xi hundzuka xi va nana ma xi va xi khalabyile

0: Harmarovela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyise Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beru nga fambu kaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. U nga durheliwi Tombstone. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na ti-bishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumele.

0: bredani na motswinga go dira bad e be go re bangwa ba re kwa tlhaba re la le vobo ka bungeme jan mara ka xi bamba ka magoro lo fana ma bambe makumeke mafanele gandlanani jiro mbokona ro days mbokona ka xi galon mbokona ka basanga no mphakati jikona ro nyabane pawe ka sembe aba kona fara no mashkuno gona no magomane salema matiani bo sha o kuba go re ka bakule ka blo 18 na siba go re ka kamene men jan mara ka ngezbane bo re ka tlhala ka makhasa ka boka xi bango ba go re ka badons green farm e be go re ka nkobane ka ngom ngom ka bevela ka shop e be go re magona go vo pen go tsa ge jama den ka chepes e be go re ka manablele ko xe dor ben ro manablele la ba go re ndaule dia e tere ka matsakala la merve e na merve bilish sa la bokona lomba de planche new orleans nele jilongo e bokona la a tse bokona ga meso bokona ga mhla vele mka bengile tse block 2 na 3 bokona ga thoma mjar mara ga kakalala ene bokona ga ga gaula ga gwela mjar mara vele e ala ga kiya la bokona ndawle the atele ga hlomela ka ndindane ka mahlathe bo hehlini le mangombe ele ga mo 14 ab na sila bokona ga ngwa khwana bokona ga mapayeni bokona ga e la dorben ra gian ke sone ga ngwa kushuma shumeni la gian la bokona ba ngwa ro ku ba ka se ba la bele vigo bokona ga makoshika shikukwani e ka babalana ka bongwane ka mbatlo shikulana ngwa dze ku dze ku ka mphambo e bokona la ga gamane mjar mara vele la bolwena ne mora ka mlamula mka mdabura basamba ba re le ka mbalathi ne ka mbalathi minjari mara vele la ka mbalathi na bora daga a san daga ba kona vuan ba kona la ka papazela hala bo zone 4 vele ba kona ka mswana minjari mara vele ka shosan ka dombela ka jim galalo me ka ngor ka tomusa domos fa sonke ba kona ka mapobe ka siandal minjari mara ka dzingi dzinga bode ka maswakanya ba kona ka basana ka hlaneki ba kona ka gandlanana ka gongongo minjari mara ka mashabele ne mora ka tsengomeni ka tsamara la ndorte ba bangu ka ndenge zaune ba kona ka pikela ka ra bana ka majosi kongo ba tatane ba kona ka chaba sen fa ba gonzara 78 ba kona la ka kuzara ba kona ka mbokoro ba kona sheli ba kona la ka majosi lan kesu na kongo mini sabala ka bungeni ka njaka njaka e ka basan ka mchetweni ka bash bangwa ka wayeni minjar marla e la ka mashamba valdez ya ili muwa weni bakona ka mashau bakona bode bakona vaterfall kesu na kongo mini sabala ka mashamba ka masakona ka mamaila ka bungwani e bakona bangwa ba ku ba ka sabala ka matlan lan kesu na ka ntshusha ka ba general e bakona la rotterdam minjar marla blank vater no blok shima usa e bakona ka mapale kesu na kongo mini ku ba ka hlamela la jamela e jamela block 7 bakona jamela ka tarin oh what do amara e bakona la ndawule de tele etele ka ngoma nkena mjanu ver ver la ka skhunyana bambene ka shamfana ni bora ka tsela ka mpebole shaula block 7 a tuma ka tarin ba kona la ka shbangi ba kona and down le tia tele ka maphata ka mageva mjanu mara ver ele ka ndambe mawa block 9 mikui vele ni bona ka tle la skimin la mjanu vele ka ngoma rangana bora ka khashana bora ka shtaka ta bora ka selwa bora ka motsotso sela ba kona bonga bora ka tsela ka makhoba mbaula shaula block 23 ka shkhumba ka sabulani phala u bene phala burwa and komo a b na siba kona ka ngoba kona tsanini ba kona shaweka la ba kona la kuanko wala bakona tsetele bakona kuna shawala ile jos yele mjiba yana bla ya la mjondo lwala bakona bakona bari kwahlela ka mhlaba ka maribeni khongo metoka jope ka mandla ka zimulati zangoma enele ka shihoko bakona bakona mningisela kahle ever la ka ngomito la ka risaba la ya au madoda ke zwine ka ngomeni kuba ka odi strong triple dab dodge server dot co dot zare bakona bakona kuba kahle bari lampu mala nga sekunda aba ambalense and ke zwine bakona la plk le pulupulu kwanda bakona johannesburg bakona alexander tembisa pta na century na mshoro ka mixerbe mina na wanane ga mishe zoro dai kisi bekala ga bokmena re beretmane dai bela wa rliya narsosh se enkaro wa ku uthaba ni thaba mina no tlemelo dj ni ku amkela ene ndlela le ka ngono ko morning best ne le ka mishe wa sokrona mhla namuntla 8028 ta ngoti liya ya mei lembe ra magidembere na makuma ya mbere ntse wona shenda ka so mixer ba ele ka nkaro thaba ni thaba ntlaba le ka number 060875942 mzela ku ka mishe zoro mhla onkuma uri ku ithelo ra ko u dashbong le sono na uri ku itani la u tva ka mixer ba mix le so ku shutinya le sho bota shi dashbong sono na ibela ba stuwa kahle ba ku tlhari bya mangi ele eku hoboda nikumeka nambara 060875942 kodele ka Facebook fika usenjetsa no GCR ku space ku FM kwalano utabaka runu kumaka tlhofuka usiya rungula rawe utsala the capital letters GCR FM ya kona ni ibika sela ka WhatsApp ri kodeka nambara le fana ka 060875942 ro kona la busungula ku jasmung sonona la
1: emase puki
0: isa isa kesa nguna ke
1: mase
0: nemitoka
1: hello
0: aye ma doda ngakumene loko vathweni mkambe vo a va koti ku va va ni fikelela laya a swi nga va swi endliwa yini mara mo hi zama ku pfa hi khomakhomanyana to ntambu ta kona kwala mo hi tola valandzelaka tsi tlhaveni la
2: vulavula
0: i mina yaloye
2: mipfukile wesiyamina
0: i hlayiseke swinene ngo n'wina papa
2: mpfuke swinene ngopfu la ka mujaji
0: la ka mujaji wa thovela ka mpempe ya lavisa muthu khona nkhawe
2: mpela mihlangena n'wana ngwangwana najele papari motiman lavula mablograni ka mijaji wa thovela ka mpempeyala bisa muthu khona nkhawe ka le ku muchini u bomba mezi
0: muchini u bomba mezi la mb 9 la
2: uxiyamineka a falakwalaa ka 6 o'clock vhela n'wena
0: leswi bela mandla sweswo papa
2: thovela kuna xa tikoki
0: ayi tikoki kasikera we mingi zero ngasikota ku hetetana ka nambara leyi fanaka 060875942 swi tikomba ngaku hayi xikingwanya xinkingana lexi a ni ri na xo la xivi xi tshamiseka tsi tlhaveni la
1: moxo wa mina.

0: Bana ri riqinghweni laha tsi mo sungula ku tsetseleriwa majaha John.
1: Xi ta wisa na n'wana rikati ni xirhami kusuka a Joni. Hambiswiritani mina ni ta nghena Basani pavement ni huma hi xikontiri na va vona va ka n'wakucopi va kumeka a Basani ni ta ka bungeni ku nava ka xikhalangani ni hetelela hi lavaka ba miyela kwale ka bungeni hi jaha ra Joni danku xi ta vuyisa na n'wana xi a vukati ni xirhami kusuka a Joni.
0: Kese swi na nhlayisekani.
1: Danki.
0: Tlhavele la
2: tlhava ntlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
2: avabuku Elias Mavela mudiwa tipulesi ya xihosana ni ku jivitini ya ka mudhawula amachele ni ku avapuki maswendza
0: ya
2: ni ta hetelela hi George Mndlovu kwala ka nhombelana ni valava emakhana wa tavern papa Sungwana
0: keswo swi na makhiwa TV. Hey, loko ku sasekisa ka swona ai wa tavara va kona van'wani na ku va tsetelela la riqinghweni la tsi no tsetelela leswi
3: ni ta pfuxa mhani wa nkuna kwele ka nhlaniki pfukani mhani mitwini ku na mhani mariya ka n'wadekeni kwele ka nhlaniki a va pfuki na vona hetelele mhani vhukeya kwala ka thoma va pfuxa hi ku ku wa gwevani kwala ka thoma bayini
0: tesa swi na nhlayisekani kokwana wa gwevani ka thoma la tsi no tsetelela la
4: malume
0: mzai
4: hey moni va teka na khesa ka kumbe ntangira ni matilini ku tsetseleriwa malume
0: hey va tekeni
4: hey moni teka ka la xaka ndhawulo ka manganyi na ka gongongo ma swita ku loko malungu va yi hlaya gongongo va ri gonono
0: ina
4: a va switi kwesi malume vanhu va yingisa va jisa ara a va ntwani ya teka munghana wa mina laha khale kreti banane ni manghana kanya ka homupotini epukani mhana mina tedele ba vuxokoxoko information va ku suwe yo a sukumekari va ku ximana emotion ni ri na santhela makhumbini malume
0: kese swi nale vinyi va mthotho
4: kahle
0: ewe tamara enkarhi hinkwawo loko va humana emotion no twa ni hleketa mhaka yaliya ya mthotho ku emolweni na vakokwana wa ntsumi na vo TikTok ai tsi tlhaveni la
5: ae patrani pfukeni
0: hi pfukile minjhani
5: ifukini mona ku ba general la ka thushi noku vanhu va moya le Johanini mona pusha na trouble ya le ya kwala ka makosha mhani ya le ya nkata swile van thanda ha ai pfuki mana hi twa moyeni lava siku rinwanyani ya hi ta a hi tivaneni le ka GCR hi ta vona na ku antswa hi tivana ku antswa brenda mremi mina kwala ka rivala inkomu
0: kese swinene la ka rivala la tanku Hey babula sasa bar bana bela ku baba tibana na vayingiser ba GSR FM no tsema ku xitava xi bere tindleveni ta twa suku rinwani vakwa hi nyika xitiviso hele xi tsi tlhavile la
6: DJ Tshaba
0: hi mina loyi
6: babula njela smatani xisa xisa maxali ku fika laha tshama hi mina ni nge eni va pambo
0: hayi va pambuleri pap
6: right ba kona boti u jani sol maleti vona va kumeka hala ya pambango vakwan'wana ikatanga grace wa mechi samashali iyo yedo ikose ibata wena kusuka ala gandana mikakha lo akwanu sakumbe kwa pambona ngaba manna iseketeli wa tolo na tolo ini ma yandela smata sika sika samashali u suka na thama la we DJ tawang boke kakhulu mtakababa
0: nami ngiyabonga mtakababa
6: ele simboni ku
0: Oh sham. Moya tele ku bana ngitsetelela la riqinghweni la.
7: Majwa mina.
0: Mingizoro mo randzeka.
7: Mirje dna.
0: Ihlaseke swani ngona ke?
7: Amusi ma amusi kala dzingzinga.
0: Le mitwa kahle nto ku nandzika la.
7: Nda sungula hi sesiwa mina la nwa. Sesi ntlofikazi ku sukala 14 p a ngiri abapfuki. Ne heta no ku manes la xitomani ni ri abapfuki. Ne hetelela hi manda yena la khoneni ka dzingizingi ne. Nengo aba pfu. A tirina, tirina mo shome.
0: Ni khesa swine nhla isekani.
7: Amus mam, tango.
0: Eh tango. Eh gaskiya ngisirata ri ngizera ni khesa swine nakanye ngona ngona ngona ngona shashandle ke xiyenge lexa mbere xena ngona ngona ka xiyenge xa ku hipisha bana rutsana eka number 060.875942. Gaske eh so swi nkarwa ku lona mela mingisora me kumbe nkarwa wa straight wa ku bayitsa bana xika ngona ngona ngona tirisa xiyenge xa mbulu xa Facebook na wonga xikota ku ya tano eku bona ndzeka Facebook of course tshentsana ku GCR ku space ku fam hit the capital letters of course ya rungula ra wenda hi ku tsala ku nene gaske eh na ngwe ba WhatsApp ni khone ka WhatsApp eka number leyi fara ka 060.875942 lexi mi xendlaka ma mina nda laya ka Facebook ufika metsia na ila ka watsa ma mina me fika mesia rungula rangwana nga ba kutsala kunene kombe kandisa kunene.

0: N'wani Jonah ni vita ra Rusimo. Va ku loko ni sweka va ni se na tshamelene ka sikola mebu katini eka skiam ta ri mixer sibe kala ka 20 minutes before the hour 5 o'clock at the door town ka roko u tsutsumisa swinwana swa mkhuva na mhlolo swa ku nga ko vana munhu a u tsutsumeta ku landza ka mina la amster ta ri mixer kesa swinene ku va u teka rona hlolo sti chawe sira loko ku fulela nongoroko i morning beds ka jisa ra family to ra shaka ni kesa swinene ene ku va u phaphamile ha na lexi nga ku phaphamisa na xikhesa ra swona guys ke itsimela ske ngakala banga kwa banga tirisa siyanga cha mabodi cha Facebook kana ka Facebook la minsa cha tsena moku GCR moku space moku FM kwalano mitani kuma kahle ni yo papa hi full force hi kona post leva banga no kwa misho sekora mhla ske kwalano mfika me CR ku lara nwena hi ku tsala ku nene ibi mita bona mina ni ndza hi le ka rona hi nkarhi longa hi teke mbele ka ske ni fumelele ni khensa swinene ne le ka lava banga ri kona banga ku tirisa ka siyanga cha mabodi cha WhatsApp ku ba hoxa xandle ka ngonoko eka misho sekora mhla le swa nkoka swo swonele ka nwena na khensa ni ri xandle nhle ka xikwani xa ta tsumela ku tala banga kona ka Facebook ta sungula kahle ela vanga fika ba imisa kumbe vanga tirhisa blue thumb ni swi vitana blue thumb ni vula ku kumisa va komba ku loko fambeni kun'we lava nga fika va like ku nenela ka post ya hina ka page ra hina ra stage ra GCR FM nga fika u like u tlhela u follow page hikuva u hata u vona post ya nongonoko ya minongonoko hinkwayo hi ku olova masiku lama rendzela ka sike va kotla ela va nga fika va imisa blue thumb laya kumbe va nga fika va imisa va komba ku loko fambeni kun'we laya va kona vanhu makhumela vo duma kona dyoko dlawa n'wina ngo ma vona sori nga mona va kona vasindi va dzivandela Richard Base va kona King Gaza Shangari va kona laha ni vona mani Lawrence Fufununu va kona na inja ya kona a ri se ke se swinene na vona tadi bedi malulekela mana ntivo va kona no one knocks story va kona va kona mani un'wana la i Colin Shumo lavo San Richard va kona Eric Tarimiri va kona Lugamo Chidzi Judas Regedi va kona Hlahla Ngomana va kona Calvin va kona Nise vo Miya Vasidzana va kona na vona swo boha va kona Baza va kona Mphosani mbone le Khaisa Iseka na mbona na n'wina layani mbona na mani un'wana makungu Chrisman Mapope Emmanuel Makhumele ni mbone Jibajon Maxwell Mashele funa nani ni mbone na n'wina Tiwa Karanga ni mbone le Mazambara Green Farm Kubs Kubzeni ni mbone na n'wina ni mbone kahle na mani layani mani Maria Khotola ba Michael E. Livipi ni mbone barbarani nambona gyan bole nambona deris lunga nes pasong nambona like im tlongo tisela nambona khotsa nambona nguna sizekar cha der khotsa nambona shika jelen jelen nambona ile enketa bole nambona ile choice wole shawla nambona ile botri king kube nambona ile thomas mdungwa shibambu ina ta nambona nguna la nambona manwa emakhubela ene to nambona nguna hulela difference gp nambona ile emafest mlamzana nambona rudzan welcome nambona nambona dzoba shibiti nambona ile ha no dzoba the original one nambona nguna lodwick maluleke nambona nkeso shina ba mantan biela ka skeso sa long tra banga ngena lenzeni zenli batsala kunene la ka Facebook page yina at GCR ba hita ba ku space ba ku FM hi lava nga ni ku va kona lava nga secha va ri ku va kona nje kasi ka hi tsumbu ku sungula eka mixo swa ripita hi lava landzelaka tivararo va nkhwaxu awu ni vuyisile mativana va ku va ku pfuki vana va landzelaka hitlemela tijani kombela ku xasiza ka richadi rikhoda na robeni ka xihoko xibejana Maxwell Mashalela ka mapovela na xigombe xa mantsena ra ka minengeriso block 2 a vuxa kahle tivararo va nkhwaxu kusuka la Beggarsdorp ni khensa swinene kusuka la Beggarsdorp kasi ka hi kona marin'wana edako dongwe ba go hashtag sleep for what akufike bima swanganyela ka maswanganyela silver mkansela ka maswanganyela na sony boy general ka maswanganyela and comeback work happy birthday ka masingita doli baloi larsinga view abo fushwa kahle intiro wa fusha intiro wa fusha na belela awrina dloko dongwe na la ka maswanganye tiko ka maswanganya tsika swi dohon kensa swi nela tsika swi dohon ka ske va kona bazangwana van phosa va komba ku loko famini ku ngoba ku radio yi hot and ku on ngopfu ni kensa swi nela xem tsi a u suka madoda va kona richi rimisi va ku risile tlembe ro tijeri kombela ku xa malavana tsalaka and kombela ku xa sisi el simirana na kama koxa lapa pamhlo rosi zaka tsari tukotsa ra ruben ka xihoko na fm ya hi hlankeli gyan balo yi suka lana churena la va ku from bra richi rimisi la lulekani matiko xikani kensa swi nela ka ske va kona vanhu va kombela va dumala va ku risile tlembe ro tijeri kombela ku xa malavana tsalaka and kombela ku xa botera zaka thomas balo yi suka ka mavuza lebo tshusha ina madonora la mabalanda na woman fish la ground la kombe tlembe ka bebe they aka bona shifunu la kombe ngiriso block 2 doli baloi la singa view na malwandla maswanganye la ka gym la na mr jajan la ka mchipis la pusha kahle ndo abelo kahle mana makobela bodimo kusukala gyan section f m gangeni wa rbone ngon cancel ba kona man la ac slap ngwa mabona la ka sianda la bakushile boten kombe la kusha mana vanzaka kombe la kusha mana felicia la bakokona mbali la ka dzingidzing la cancel ndi lori belankula ka mapayen la na mana hlengwe mtileni la ka makosha la kombe tlembe ka bebe they akala balantsala ka boteni kombe kula kombe they ka bokola xifuno la ka mingene sala na doli baloi larsinga view la na baba jajan la mining la ya ha vusha kahle no nobelo ka hlengo mabona la ka siandani va hita ku nkombote a yene e va kona manungu tlhava ka sesi layi kona liya khaxa na vakurixile tlembe ra dijak fuku vana varendzela ka ni kombela ku pfuxa mani mari ya ri khotso la na sese branda maremi mani makhumela vo duma ni kombe ku tlhelemo ka bibedhe ka rifumo ri vehele laha ka mapumela a pfuxa kahle dloria khaxani kusuka la mhlakonga la ni khensa swinene dloria khaxani la mhlakonga la fili jones machaya va kona ri vona va kurixile tlembe ra dij from fm ya dzingai village venda lipompo province ni kombela ku pfuxa vena machaya na mazabala green farm na mashonelo machaya arnold mapuma va ku swin'we ni ri kwala jobek south hayani ndi mbufe mianzu ya vwani endoro wanga manda ti anod mapuma kasike wakana magusa njema kamera kandambila nkesa shuna ne baba wakona etanipiti paduleke la kamera muna la wako ahedj nkabala kusha mazabala grand farm visa nwaila la kanku zanda na il simila la kama kwa shirafu shaka atle etanipiti paduleke sukala kamera muna la ti warangani eba kushungendiri kula botole nkesa shuna ne la botole la mafezi mla mzabu kona kusukala binaili eba kushia letle mbrado jen kabala kusha mala wanazara kusa dama shi wanga nyama la binaili la nama nisungula la binaili la manana kanya la 14a nkwabe klimu kebe bethe karfu morebele kusukala kama pumela wana wana wana wana B9 la kama kosha kesa shunani kasiki wakana la kukona makapele kashkuwa kwa kurushia la itlema rati jana kama kusha musama kumele la kashkuwa neko paga la nasvara masenya Daniel Mashawara kashkuwa la Kenny Dyson mbeza mbeza wa shgubu la kashkuwa na stadium wafusha kashli kukona makapele la kashkuwa bako na guika mapube eba kurula meste pata kupuke bana bana zaraka manesku na laka zingi zingi botili kingu bini labi ya ishela na papakala shaka double manganyi laka gongo ngo dan kubekita loke pepe zekar fubo ribele la kama pube la na doli palo ikusala rasinga vyo wafusha kashli nodabila rukashli guyu la kama pube nkesu na guyu la kama pube gyal baloi bako na bakurushile my lovely DJ and kamera kusha bana bana zaraka bana barahanyi laka nkurika tomu FM ya kashoka robele papan firusi zekara chadir koto enta itele la inke san lori belankula kama paye na wafusha kashli gyal baloi ikusala vyesila bako na mana kenedi lab eba kumorning beze DJ Chaba and kamera kusha bana bana zaraka mafula falun kamera kusha kukona mkenso laka mapube la hana manda ye lakone nika zinge zinge laka zinge square enta itele la imanuma kumele nkwata wazita la ganzana nika kane wafusha kashli nobele rukashli imantongo wanduna brawen laka siandan kola anska royal time baya bakona mala baro raranyi la wakan kurka tum bakurishile muashi ko bela kusha bana bana zaka el simela na ka bakosha la tisala no mar khotola ka shokola na le ngono mena basa kola pulu kwana ba pusha ka hle baro raranyi la kan kurka tum denis lunga nes fason ki bakona bakurishile ku muashi swingwe ne kana ngono ko morning bez ko bela kusha bana bana zaka mana sukuna stimbele la ka mapubela ss joseph lunga na ka shosa la na sharon hlanhla maluleke la fason ki la pusha ka hle denis lunga ni last fason ki la so linga mula bakona bakurishile tle melo dijen ko bela kusha manes ngona la ka dzinge dzinge la misho hlungwana la tiko dumela la na guyu la ka mapubela pusha ka hle soli ngamula kwela kamswane danki tlemelo dj kaske bakona marmari ya rkhotola bakurishile tlemelo dj n kshile mamu baka kufukisa si can sam can san can si engwa ulela la singa view na skonile ndanga maluleka la robene ke show kona boti kesheni baloi ekskale ka ndambela opusha kahle marmari ya rkhotola kusukala ka geba location kaske bakona ela ke mhlogola bak morning tlemelo dj lo wa matimba lo yakufuka bana bana zala kan kobela kusha baba mhlorisi zakar cha dr khotola robene ke show el simelana ka makoshala na kesa lo robela nkulu la ka mapayela opusha kahle fm nya gelani la ke mhlongo bakona mala emmanuel matubias emmanuel na kobela eba kurishile tlemiro dj ni kobela pusha kokwane gabeni la kama koshala an pusha mana anakanya la 14a title la isis shala tlungwana la kama koshala imano matubias emina la kama kosha danki ma shome wa best and kishina mingi soro moranze ka bakana mana imano makobela grace la kurishile tlemiro dj ni kobela pusha bana bana mana mari ar khotso la kama gebe location manjo swen tlungwana ka shosa la tisela la mor khotso la nya gelan ka shoko ni kobela tlemiro be they car fumo ai rebele la kama pobela na inkwa lo tlanga se rorokwe kwa pusha ka tlo no bero ka tlemana kwa zita imano makobela kwa la gandlana ka khane ni kesa shina kusukala gandlana ka khane la bakana mana non da besta original kusukala msole bakun kobla kusha bere namere mila karbala la manish toke la kamla mula la na mo fire la kama vuza la bosha kahle ah non da besta the original one kusukala kamswale botri kingo bere bakona bakun lugu ing sereka tsene re kwala ba he hle kingo bere mina e bakona mala ite kan hlatso kola bakur sile tle mrod jan kamla kusha bala bere kan kobla kusha masebe mana bomba re stinye kola futi ne bay the rest long one as for song ke erik ter mila bulu la bosha kahle ite kan rose machine tsela kama pa yin la rulane lini la bakur bakur sile mo hashen kobela kwa pusha en kobela pusha bara ba mina mkhenso maswanga nyin sekretor maswanga nyin na hlamulo maswanga nyin e mandi na vukaya la ngobe mgangeni wa kama kamo inkomu bakona tichara pondo menera matibula bako nipusha nsatwa mina kensana mana masis malulekela basana kahlani kela ngwana nga advice matibula ra ka dzinge dzingela na malume refuse malulekela ka dzinge dzingela pusha kahle pondo menera matibula bako awe bakona bana ri basile bako rishile tlemelo dj ni kobela pusha masebe mana hlengwe mteleni la kama kosha la mana nakanya la uka home 14a la na 4 stars thole la kandinda la bapusha kahle mana ri sima ri basile na hlulani la kama pubeni kesa swinani ka skeba tlhaba bakona la mphora mulifo dambanya kabako ishingwe ndiri kwa dzwerani mrinzeni and kombela kupusha bala bala ntsela kana kombela kupusha Helen Mukororo na ndibudza ne chirema na takarani ne chifefe Jizar FM ya rock and ndiri bonga manda tingwa na mianga kasike vha tlhaba kwa release dzi tlhaba kwa chiri chile tle mlo dzi kombela kupusha bala bala ntsela kana kombela kupusha Helen ngono mena mabasa la PLK la Calvin makana ne tsela chimbufe la game landa na malume vele vele la kanga kombela kupusha kahle mani mhloti lizi dzi tlhaba kanga kombela jamela 1 eba kona Thomas Mdungwa sibambula ba kurishile mavula valon kombela kupusha bana bana zarana kombela kupusha tsikana filo mara kankori zamani bote ranze ka Thomas Malegela ka mavuza el similana ka makoshala apusha ka hle Thomas Mdungwa sibambuni la ka mswana biri bot le melo DJ kaske ba tlhabokana mara bumba lo stinye kola ba go bona kombela ka bapusha hle me ene kombela kupusha sesima show gracious people river plaza la tabeli ya kumbe la ka mapapela la na kula na iron stone e manhlungwane la ka ngobela apusha ka hle mara bumba lo stinye go kusukala ka home 14b eminjana mara vele la ka home 14b ba kona mara mahlangana ngihle ka go DJ tleme ene kombela kuxa sesi dlori belanga dlori maluleke la ka khakala la na ntombi ya mina ngoma bona la ka siyandala la kokwani wa gwebani la ka thomala and come back tell me birthday ka ntukulu wa mina nsobo manganye la ka jimla na risuna maluleke la ka maswanganye la Mr. Johnson Mate Johannes Mr. Johannes Mate la ka maswanganye la na bombo maluleke kusuka la Freedom Park vele John la na maranda maswanganye la ka jimla ofu shaka tino na belo ka hle iman ngwazita mahlanga na uhleka starata emarola drive in castle la starata ni jamarola drive botla ba kona la e khansa ndlo re bela nkulu ona thaba kusosi ba kuri shela tlamra di jere ka bana ku shaba la ona success wa mina e tsakan rose machine dzara ka mapayeni la man borisa la ka mapayeni man kheila ka mapayeni ofu shaka tle ndlo re bela nkulu la ka mapayeni thank you brahmin and khansa shinana bra fan ek e kholani shimo ba kona na work morning brahmin a kana kona ko morning bedza ku fika bana bana dzaka mkhaileni ngona mona ma basa e la plk la man stoki la ka mlamula na man josephine hlongwana ka shohosan la e a wisane ba ofu shaka tle kholani shuma ne ri kona ka mdabola salana apeling ende a itirin ma jwa me wa best khansa shinana mix ra ba ranze ka wisane richard ba kona ba kuri shela tlamra di jere ku fika lo rendzela ka basa ngwana mani phasa la ka ngobela le zizi tshela ka ngobela na mana suku na sthembile la ka mapobela wana kombe tlhelo le ka pepe the ka risuna maluleke la ka maswanganye la na Mr. Johannes Mate la ka maswanganye la malwa ntla maswanganye la ka Jim Love channel na vela ka hle usan Richard ku sikala ka home 14 scene ke session e ka skeba tlhaba ba kona mani la ithabeli ya kombela ba ku share tlhaba lo djene kombela ku phshama la bona saka Mr. Pat ndlovuka skwino flipompo la mangombe kra la mphepo gracious mashudo la river plats la na mana bomba lo stinyi kola ka home la ba pfusha ka hle ithabeli ya kombe ne ri kola ka mapepela ba ku danki hashi e batla ba kona mana tisa la mo khotsa ba go tshela Mr. Patton go bela go shaba bana zraga go bela go shaba sanje ma kamla ka ndambela FM ya ba e hlangela ke baloi e na barbara ya ka nkurika thomi e tisa la mo khotsa nya gela ka shoko la ba pusha ka ba ga ka komo DJ mana ntiba ba kona ba go tshela tlemelo DJ go bela go shaba bana zraga no rati sa lan malole ka thoma la ka nsa isekela ka thoma la na man vuke e la ka thoma la go bela tlemelo ka bebe the ka malwandla maswanganyi e no tsemba tano go isho sho sho e maswanganyi la ka jimla na Mr. Johannes Mate la ka maswanganyi la na risuna maluleke la ka maswanganye la vukona xifufununu la blog true na rifuwo rivele la ka mapovela va pfuxaka tino lavela ka hle mana ya ntivo ni ri kwala ka thoma ni khe swinene mana ntivo la ka thoma lava kona mana Walter Mkhwati lava ku ri xela tlembe ra DJ hola a ku pfuki vana vana ndzelaka ni kombela ku pfuxa kokwana makapela ka xikokwani sizeka ri tiyadiri khotsa robene ka xihoko na FM nyanyagelani i like shoes mhlongo kusuka la waterfall a midrand va ri na Walter Mkhwati kwala nyanyagelani ka xihoko ka skema makhensi ngwa holela ngoma nti ya mona va ku ri xela tlembe ra DJ a ku pfuki vana vana ndzelaka ni kombela ku pfuxa face mlamza la ka makosha la masebo wa mina ngwa mafoto la ka home 14b ena masebo wa mina mana Kennedy la ka siyanda la ofisha ka tema makensi ngwa holela ngwa mutya mona bako I love you butiza mara hi ra baby ka skelo dik malule ka bako na bona bako morning set le melo DJ the MC ene ka bela kubusha bana vanzela ka ka bosha bana bluva la ka mphambo la papa mhlori mana mhlori e linda ngwa malule ka la roben ka shohoko ena boti gyan bolo ek sokala be hlela ofisha ka kahle FM ya ka mphambo ludik malule ka danko e bako na manla it's kind of lo mala ka nkuri zamani bako rishela tema ra jack fuka bana bana zaka thomas mdonga sibambula ka mswana la calvin mangana ne sithimbu fana ne gemburani na patuja jo master munyai la ku vika gana man ko bekhlabula ka birthday akala bana zala ka birthday ka rifuo rifumo ribele la ka mapovela ofu shaka tlhano labela ka hle hey man lo ngari tsikana filo ma la ka nkuri a zamane ne kesa tshinene ka ske ko mana ngwana ngthaba ka sizwa ka bela ndoma mapu nduna mapovela ba ko ne pusha ba hashi ba jisare na xikanwe na wena DJ ni ko bela pusha na mana kene na mana wendi la ka xithelana ya nta pusha na mbotele ke ngobe la bitla ko bekhlelo ro ke bebe the aka xigangu sha mina khensani tshabalala la ilimla ne bebe the ndele ka baba cha jani he bebe the ndele ka rifumo e ri bele la ka mapobela doli balo ela ri singa view abo tshaka the he mafemani jackson mataleni makondo danki the dj and khensani tshani ba mandla belela he mataleni ka skeba kona la faith hope mabasa ba go swingwe ne ri kola b9 ko bela ku fisha bona bana zala ka ntsembo xikotele la b9 la na hope mabunda la b9 la mana mina i thoko ma thebula le ka mabalani le khensa swinene he faith hope mabasa ekskola b9 ka isa ke ba kona bona ba go rishela tlemo ra dijen ko bela ku sha bona bona tsara ka ko bela ku sha ken dyson betsa wa shgo bela ka shkokwane la ya ndi ko bela ku sha na le ngona ma ba sala ka mdabolala dr mzamani kenneth makaringe balo ila ka thoma la ko bela tlemo ra ke pepe the aka refuo ri bele la ka mapobela doli balo ila ri singa view na malwandla manga maswanganyi la ka jim la ofisha ka tlo nobela ro ka hle ka isa seke men la ka thomo la ba kona mana giani ma humani ba ko swinwe giani ma humani mina ni kwala ka nkomo ni khesune ne ma humani la ka nkomo la ka skeba ka mana la ba imani la ba ba tlhaba ku swi maswanganyela ka maswanganyela e vakuri xele tlembe ra dijani kombela ku xava lavalo ndzela ka manana ka nyela ka home 14a sisi xarati ka makhoxa na boti masenyana va ka majosa va pfuxa kahle ebe maswanganye ri kula ka maswanganye vakona mani lava vo vuyelela hayi khona va jambanyana sweswi enos paul vakona va kuri xele tlembe ra dijani kombela ku pfuxa school boy la ka homu laha ni pfuxa ndzala ma le pitori ta hi tsela hi matsundzu la ka makhelwani ni khesa swinene enos paul kusuka laha ka homu laha vakona mani lawrence pfuno lava va kuri xele tlembe ra dijani kombela ku pfuxa vanhu lavala ndzelaka ni kombela ku pfuxa mansara chaki la ka mlengenisi block tale manchinga ka xosani laha na mana advice la nga khuwana loko bekutlhelo ro ka birthday aka mani loko ku nga ri mansa va ri ngobeke loko birthday ka vukona xifufununu kwala block 2 va pfuxa kahle xifufununu jara le msambike ni khesa swinene xifufununu ele jara le msambika sike va kona mani laha peters matonsi va ka ku pfuki bottom la ka paulani laha na bo tistereke la ka makoxa laha hlahlangomani laha ndhawu leyi ta teleka thom va pfuxa kahle peters matonsi lowu nga na john matonsi hashtag ya hisansimbi dj tlemi va kona rhandza ka thomas malekele ka mavuza leyi va ku ri xiyele tlemi ra dijani kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka thomas mdungwana swivambula ka mswana laha a nondhava zi talaka mswana laha na mani loku nga ri i mani lava hahani wa ndhavezitha le hlangana na RDP okay va hanu ndabe tsaba ri vambiri kahle kahle hanu ndabe tsa le ka mswana le ka ne hlangana na RDP va pfuxa kahle rhandza ka Thomas Malek suka le ka mavusa and cancel funa nani TV va ku ri rothe u bva chimbufe hanani gembula ndo ri vanga manda 3 sipe John Maxwell ba sheri ba kona ba ku sheri tlemra di sheri ko mara ku shaba la zaraka ko mara ku sha tikana fulo mara ka ku ri zamana Morris Guila ka mapubela na to varano ba ku ashula Vegas Dorp ska sheri ndeleni ba kona ba ku shile morning ka anongono ko morning benza ka GSR FM 326 ko mara ku shaba la zaraka tlemra di and kombela ku pfuxa norati zelani maluleke la ka thomola khanyisa yisekela ka thomola ndangomaximbze hanani nsimeko hanwa nsimeko la ka thoma ingomaximbze hanwa nsimeko la ka thomola ni kombela kutlhelo ko birthday ka vanhu lava rhandzelaka ni kombela ku vula ku happy birthday aka rifumo rivelela ka mapovela doli baloyi la risinga view manondla maswanganyi ka jimo nsoma manganyi ka jimo na risuna maluleke la ka maswanganyi va pfuxa kahle xikaya xi ri endleleni la ka mahlathi lani khesa swinene va heta va ku let's go imani n'wana ka kona laha timinete ta mona leti nga sala e pesi no vayela va ku ri xele n'wana xini kombela ku pfuxa valavula ta judas great laka matlelo ya kenneth kambani ka mbatlo na the general patson ka xitaxi ka mbatlo va pfuxa kahle pesi no vayela ni la ka mbatlo lava kona eric tarbeni la bolweni lavaku ni kombela ku pfuxa tendibeti malulekela ka mlamula tshikani fulo mara ka nkuri zamani na thomas mdungwa xivambula ka mswana lava pfuxa kahle eric tarbeni la bolweni carvin makananisi va khona va ku hanani chimbufe hanani gembulani ni kombela ku pfuxa gan bolweni lava yehlela na lizizi tlhela ka ngovela tshikani fulo mara ka nkuri zamani nongonoko morning beds wa rock and cancer and shame I'm humbled matibana ba khona bangwana la ba go re shele tle mara dijane ka bala go bisha bala bana zara ka ka bala go bisha zekari tsa dirkhotsa la robete ka shoko that bit mandola ka la ka mlamola la engwe mo bona la ka sendra o bisha ka hlefulo kwa re simati thomas and la ka mswana la ngwe ma photo inyeli tla ba ba go re shele tle mara dijane ka bala go bisha ko kwano melo bala ka mphambola school boy la ka home 14b na Sicily na vukela ka ngobela ba ri na ngwe ma photo ni ri kwala ka home 14b keni betsa nga ku nendze hile ka bona la mara ba ku ni kombela ana ha shoka hlengo ba ku ri kombela ku bisha manane yo enka ta joni ni kombela ku pfuxa na kona makapulela ka xikokwana laha kokwani paraka xirindzana ka mavalani lava pfuxa kahle hi makash ebongani i lago simbetsa wa xigobo kusuka la ka xikokwani stadium epapalonene va ku tlhava ni tlhava tsi a ni khesa swinene ano a ni nga hlayangi ni lo hlaya loko va va pfuxa kasi ke hambi swi ri tana mikiselome va kona dzova xivitela va ku ri xele tlembe ra dijani kombela ku pfuxa vanhu vana ndzelaka ni kombela ku pfuxa mester kennedy inkuzi ya mananga kwala ka thomo laha baro la shane kwala ka thomo na mablomo gabadia laha ndhawu leyi tataka thomo laha va pfuxa kahle hi king dzovo xivi ti ni ri kwala ka thomo centurion eldo lakes hi laha ni nga kona hi ntirho ni khesa swinene kasike va kona judas rigede lava ku ri xele tlema ra dijani kombela ku pfuxa general patson khosa ka xita xi kambatlo kokwana makapule ka xikokwani judas judgment ma chava lala laha risinga vio ni kombe ku tlhelo ka bebede eka mani masingeta balo hi laha risinga vio va pfuxa kahle no lavela kahle judas rigede eka mbatlo block 5b va kona mani ni ku tlhava kasi swi kambela i mani un'wana ka ri nga zaku ni ku tlhava i mani na mukhari julia va ku morning botlemi ni kombela ku pfuxa kokwana makapule ka xikokwani kokwani gaveni ka makoxa na mani makhuvela lagan section f a pfuxa kahle mani advice la ngwa khuwani maurice were guy cobrasa ni khesile ni ri ka ngwe komba kulo ku fambi ri kongwe rudzana ri kha mine melodi va kona va ku ni kombela ku pfuxa masindi madzivandile manutabela na vo sarfina ni melodi ndo livanga manda masindi madzivandile okay masindi madzivandile va ku ni kombe hi swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni rugamu chidzi va ku bva manini rirothe good morning va kona mani la i roni papa vo ako manganyi va ku ri xile tlembe ra dijani kombela ku pfuxa tatibeti maluleke la kha mlamula la mani makhuvela va domukusika gan section f na mazambala la green farm lava va pfuxa kahle hi papa hi roni i papa vo ako maswa manganyi kusuka la ka bokisi ni khe swinene le ka bokisi le kasi ke hlahlangomani va kona va ku ri xile tlembe ra dijani kombela ku pfuxa peters matonsi la ka thomola thelema mahlawule la ka mapuvela na kokwani wa gwemani la ka thomola va pfuxa kahle hi tlatla ngomane ne ri kwala ka thomo inkomo tlemelo di jamano tabela va ku valo nongwe ro 10 komela ku xa mazambala grand farm rodzano ri khamela mulodi na vo mashia me yabatsidzana ndo livonga manda va kona manda vo mashia me yabatsidzana na kambe va phikelela vhele va ku va ppt ndondola ro 10 ndo umela vusa va tebela ho tsinki skhaulo alambani Feli Jones machaya na masindi madzivandila manunga nanga kona na ma congressman ma popela va ku morishile mo ashwa me wa best no ashala ku nanzika shema ni komela ku xa balavala ntlaka ni komela ku xa Tami na talent world cup na nation ba vusho ka tle ma congressman ma popela ka ndambela ni kensa swinene mazambala green farm ba ba kurishile tle mara dijen ka mara kusha tari bit malo lekela ka mara mola gyan balo ila ba yehlela man tabera over no ngwe ba vusho ka tle mazambala green farm am kala shinanga ni yewa itelela itelela na mthlela ka facebook la ba kurishile tle mara dijen ka mara kusha balo ntsaka ka nanga wena ni rila gadla nga mapambe man makomela u dimoxa ka gyan section iphone na man lokunga ri mazambala green farm erik tarambe na bolo ila ba vusho ka tle am kala shinanga ni ri kwala gandlana ni ka mapambe kensa swinene ni ba mandane biyelela a u shem shkoma ngari shame shi rivekela ka wena ntlana enhle ka nhloko yi lo vhela yi ku ngo loko na mehe ni gimeta ku va ni languta lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook va voxa xandle ka nongonokelani ka mixo service sweswi nkarhi wa hina wu hi rhuma kahle ku hi tsutsumela xikan'we le ka WhatsApp eka nambara i 060-8875-942 nawe mingisari u nga swi kota ku hoxa xandla u ri kwihi kumbe kwihi hi ku tirhisa xiyenge xa mbhuri xa WhatsApp u nga kanisa kunene kumbe ku tsala kunene la ka WhatsApp ya mehe ni yime kulunga ku va ni hindza niteka rungula rorero kasi ke va kona va hlayeli swinene ni khensa swinene ka n'we mi nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa WhatsApp ku va moxa xandle ka nongonoko ka mixo service hi lava vo sungula lava nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa WhatsApp ku va va hoxa xandle ka nongonoko
1: Jeye ni kombela ku pfuxa vanhu maxaka ya mina ni pfuxa maxaka ya mina maka GCR lama ni endlaka ni twala moyeni ivi ni pfuxa vo bava va ka GCR lava yingiselaka xiyanimoya lexi na ku va ta va ta ba mukhukhu namuntlha i jaha ra mukhukhu leri ri kulaka namuntlha ni pfuxa na vomhani maxaka ya mina a va tika muchipisi va ta dya khekhe ku dyiwa dikhekhe namuntlha ka nuna wa mhanjajani va kula namuntlha ni tsake njhani no yimela ku ri xa ku lambiwa khekhe na tihove va tata va ta sweka va DJ lerisa i hahani wa muti lava va le ku teni a ku ri mhanjajani na pfuxa vanhu lava a va ti hinkwawo mi ta dya khekhe namuntlha ka muchipisi makhelo wa mayini hlayisekani DJ tlen inkomu
2: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana phonyoka makhuva a block 7 a tikatareni a va pfuki ku na Amos Mahamu ka dzingidzingi na yena a pfuki ni ta hetelela hi masayi wa mina kokwani wa ku hlula i mhani maximzi lava a gyan section a na n'wina pfukani ka siseveseve xa mina vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mara ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala hansi ka vobya ka holeni wa maxangwa mpazodango
3: kurhula DJ tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa han Agnes Mdlovu n'wamilandzwa laha ka gym pfukani ka hani ni pfuxa mhani Rivombo n'wamavona kona kwalaha ka gym pfukani ka mama ni ta ni ta hetisela hi papa Billy papa Maringa lava kona kwalaha ka gym pfukani ka Mr. Clean himself vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na Xivono ni ri kwala kaya ka Mapuve na Khesa papa Tsongo wa Swihlangi
4: ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula ya hamba hi zava ka makheke kwale ka hosinguvo wa mitlhamu a va pfuki va kona kokwana va bebeza emhani Khumalo la ka huma 14A a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa wa mina ku nga n'wamafoto kwala ka huma 14B a va ri na Gezan Class Maluleke kwala ka huma 14B Danke Flavala
5: ni ta pfuxa lava landzelaka kona Billy Ocean Ximbinyani a pfuka vona ku yini yini ku na Water wa ka Gabunene a pfuka ku na vele kwini ka Ngova na yena a pfuka vona ku yini yini va vulavula na xibudu wa xibaritana va la bongisi dzinomo
6: xi vuxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Vhukeya ka Thomo ni pfuxa kokwana wa Gwevani ka Thomo ni pfuxa sivana rikhaka ra bava emthindambi xivulani a va pfuxa Juliet va mafumani kwala ka makoa xidangi
7: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi Ni pfusha kokwani Mangi ka mukomi ba ponyoka vako va block 7 ati Katareni papa Shiluva na vafana ka Skwinyana block 20 ava pfusha hi man Flora makuvela ama wa block 9.
8: Tlhavantlhava we va pfusha va ri vanharhu munhu tsutsuma ni ya sikumekara ni ku va kona maseve vuxokoxoko siweya ni ka vapfuki le ka milingenisi ni ku va kona swa tika tiveka makhahlele ni ka vapfuki na vona papa ivi ni tsutsuma ni ya laha ka Maswanganyi laha ni ku va kona mhani va ri ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hinkwavo laha a va pfuxa hi jara mihlengwe Thomas Chauke laha ka xikhumba ku na un'wana danke.
9: Absen tlema DJ Master Part ma vulavula mpfukile na moya wa pusha pfukile a kholo kholo ko teka vanharu ta pusha mani mhlotli zizitha kusuka ka ngobe abapfuki kasi ku na mani n'wazitha emahlangala ku hleka xitarata mavula driver abapfuki nkaya tira ku pusha n'wazitha emani makhuvele kusuka gandlana ka khani abapfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pampa ehlaka madavulo mbuyi a mi hi navele na khatsa.
10: No mina tsaka Rose Mashizwe ka mapayeni pfukani ba n'wana ka mapuvini ya xitisi na n'wana pfukani bese le skin man vukeya ka thomo vana ka vanhu mani mirhi ya ka bela ku le ka Miss Block 2 danke.
11: Ahe tlemi wa mina ahe tlemi wa DJ mihaxi mpfuxa hanu wa tihosi ka Mswane mpfuxa mani ana n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani ni mpfuxa botiwe leri gidi ka milinginisi va pfuxa hi mani rozobyani ka nkuzani danke n'wana a nga hlayiseka.
12: Tlemilo wa DJ ku na asinati lerisa lowa ka mina laha kaya tikwerile ka gongongo laha kati ku na mamarupini kele makhuva laha xawela a block 7 laha ku na mhana remote i Josina swa tika maleke laha mawa a block 9 laha hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi mensa makaya tikwerile ka go ni kensile tlemilo wa DJ wosi ya mina ne bobo
10: avuxeni mihaxi minjhani yena hi pfuka ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa masele mhana filixi a dzingidzinga ha maskral ni pfuxa mani na ni ku mhani nes a nga dzingidzingi ni ku pfukani mhani tetelela mani gotiwongani na stadium ni ku pfukani kwala ka xikukwana hinkwavo pfuxa hi mhana tlhe ku ka ma aka vanhu nonya vo saseka mahaxi dankomu.
13: Ni kombela ku va pfuxa botlemi ni pfuxa mani Maria Rikhotso laha ka Mageva elokishini pfukani n'wana mhani a ni ni pfuxa va mhana Kennedy lava va mhanitsongo ya Ndhuna Brown laha ka Siyandhani pfukani n'wana mhani a ni ni hetisela hi papa ntsongo Musa Makhuvele le ka xikukwani Eco Park papa ntsongo wa vana lava pfukani munti ya mona vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti rich kwala ka Ndhambi khensile muhaxi
14: Shilas day siku ra swikongelo swa vamanana a va pfuki n'wa munti ya mona mama Kensi a ri tsinga vhiyo ni ku munti ya mona pfukani ku yiwa xikongeloni ivi ku ya ku ya pfuka kokwana wa Ngalava a Tomo block 7 ivi ni gonya ni ya le a Jilongo ku na ximomo ndiya ximomo tlela kokwana wa the junior ni ku pfukani na n'wina ku yiwa xikongelweni mi pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xawela block 7 ya tikatarini mani muzana vulavala mani kese guruguru mahakadya
15: mixolone ni tlemilo wa DJ mavulavala Thavanhlava a ku pfukiwa mbilu na moya evidence n'wa mugwena la agena section A ku pfuka mani Grace Chavalala le amangombe kral nto hetelele mani nalo ku ni nga hetelele hi Ndlovukazi Queen of Limpopo kwale mangombe kral vanhu lava va pfuxiwa hi mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini loku nga ri ndhawini tala gena section A kusuhi na hotela xilumana kresha mamavhiya swingologe hlayiseka tlemile wa DJ Danko
16: Inkomo kaze twana we brato Thomas Mgazi mdunwazi xivambuka muswane pfukani kokwane wa risima ka bodi pfukani mankela ka mapayeni pfukani mixewetela sisirhuli rhulani chavalala kwala ka mapayeni hinkwavo a va ri na papa muhlori sizeka Richard Rikhotsoni kwala robeni ka xiweko 7 dilani inkomo kaze
17: ahe tlhavantlhava mingo hi va pfuxa aku pfuki kokwani wa Xingwavila aka Xihosana, kokwani wa Aleta ka Nhombelani, mhana Xitoki ka Mlamula, va pfuxa hi mhani Mahori ka Mapovu ahansi ka Sport Center. Inkomu
18: Rixile Tlemu wa DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na mhani Khumalo laha aka Homu a 14A, ku na Ximbinyani Billy Ocean le ka Mapuve le, ku na Skim Sisti Nyikomaleke ka Ngobe Jamela 2, vanhu lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni Avuyehle. Danga Brahmin
11: Botleni na hina ha ku tlhava, ni kombela ku pfuxa vanharhu. Ta pfuxa Botwisan Jemakamu ka Ndhambi, ivi ni pfuxa Masewa wa mina Mandla wela ku tsaka aka Sikhunyani tolo ni eka Sikhunyani ni nga va kumi ni va nga ni voni, ivi ni ya pfuxa mani Elisa Nkuna aka Nhlaniki, a va pfuxa hi mani Gilma Tevula ka Maswangayi na Khensa Muhaxi wa mina wo saseka Inkomu.
19: Aye DJ Tlema, aye DJ Tlema, wa ni swilo nene Muhaxi Brahmin. Aha mo ni pfuxa vanharhu ntsena. Kusungula ni ta pfuxa The General Chavalala, vona va kumeka le ka Nsuxi le na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta pfuxa kokwana wa The Junior, vona va kumeka le a Jilongo le i ximomondhiyela va kha va ku xitiketi na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta hetelela wa mbili na moya ni Mutsha wa Hosi, va ni kumeka le ka Savlon Block 25 le mugwanga wa tana kahle le na vona hawa a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo Muhaxi va pfuxa hi xilahla ri chadisamukile. Ni ri lasa dana lonji ntirho loyi aka ku ri ka Nsawulano Block 25 le muganga wa tana kahle. Thank you DJ Tlemu, hi ta va swin'wana 36 o'clock Muhaxi wa mina. Vanhu lava a va pfuxa hi xilahla ri chadisamukile. Danku
20: ri xile DJ Tlemu, a ku pfuki mhani Chauke Bavu le aka Jimu, ku pfuka hani wa Masilo Virgin Ndlovu le a Chamando laha ka Mapuvelani, ta hetisela hi kokwana wa Mukheso kwalaha ka Mapuvela. Lava hinkwavo DJ Tlemu va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe, munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa Ndhoni Elka na Muchaha a Block 20 ka Sikhunyani, ku na papa wa Xiluvanafa. Hlayiseke DJ Tlemu, danku Xilungu.
21: Magezobyani ka Nkuzani Pfukani, kokwana wa Bebeza a 14A, mhani Khumalo Pfukani, mhani Nese ka Zingizingi Pfukani, va pfuxa hi Magezo N'wavo mhani ka Jim.
22: DJ Tlhava, ni kombela ku pfuxa Mafisi Ngoveni.
23: DJ Tlemu, muti wun'wana na wun'wana wu na swikhalabyani, na yona GCR i muti yi na vakhalabya moyeni va pfuxa nyamutlha va twala moyeni. Ni nghena le ka Nhlaniki leyi emugangeni wa ka Mpenyisi kusuhi na tliliniki, ku na kokwani Maluleke. Kokwani Maluleke va taleni ri pfukani kwalaha ka Hlaniki laha ku na kokwani Khosa imfundhisi lavawa xibamu xa moya, ni ku hayi mataleni ri pfukani ni ha ni ya le ka xikukwani leyi ni ku kokwani Makapule hayi mani hi tiye hi n'wina ka GCR vakhalabya va hina pfukani ri xile dyambu reriwani mataleni mina ya halo poti ya Makondlo DJ ayeni.
17: Injhani DJ Tlemu, ni pfuxa mhani Maria va ka hi sweswo ka Nhlaniki, mhani Maria va mhana Mdona kwale ka Nhlaniki, mhani N'wankuna kwale ka Nhlaniki, i mhani Chela kwale ka Mabayenda.
24: Rixile Muhaxi, ni kombela ku va pfuxa, ku na mfana wa mina Emmanuel Matobias kusuka kwale ka Makoxa ka Ndhuna Mnguni, no ku pfuka mfana wa mi, no ku Musa Makhuvela na wena kusuka muganga wa Ekopa ka Xikukwani pfuka, ni hetelela malume wa mina ku nga MT Odela Masangu na vona kusuka kwala ka Xikukwani, ni ku hinkwavo va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka Xikukwani. Inkomu Muhaxi.
17: Mihaxi, ni kombela ku va pfuxa, ni pfuxa tatani Big Five Mativula kwala ka Bote, ni pfuxa mhana Titombi timbirhi kwala ka Bote ivi ni nga rivali na ku pfuxa mhanikhulu wa mina Maria Maswangani kwala ka Maswangani, ni ku pfukani hi ta famba ya kiremetata ya dya cake. Vanhu lava va pfuxa hi mhani Lusi Maswangani ni ri kwala ka Maswangani kwala. Danku
0: Xewani DJ, ni kombela ku pfuxa mhani Maria ku nga dekeni kwala ka Nhlaneki, Xalati Hlungwani kwala ka Makosh, DJ Leris kwala Jilong, va ri na swilongo mavasakusuka kwala ka Bode hlayisaka ni Mahaxi.
1: DJ Tlemi, ni kombela ku teka nkarhi ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni ta sungula hi Maseve ni kata Bodmonika laha njhakanjhaka eMandela, ni tlela hanu wa Ndavezitha laha hlangana na RDP, ni tela Manflorum Makuvele eMawa Block 9. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa rhandzeka Thomas Maleka kusuka la tikweni ra ka Mavuza laha, ni khensile DJ Tlemi.
2: A ku pfuki vanhu lava landzelaka, ku na bava ri vombo a va pfuki, me ni ya pfuxa n'wana wa mina le ka le ka Magoro le hlangana na RDP mhani Maria n'wa James, ni ta ni ta hetisela hi boti wa mina le vuhehli boti Edison Mavone Khoza, va pfuxa hi mhani Rivombo n'wa Mavone nga Lasburg Danko.
3: Ahee mihaxi wa mina, hi kombela ku va pfuxa ku nghena la 14 leni ku mhani Vuxaka bya Gobo Pfukani mhana mina General Kambatu, na ku the general person Khosa ka xitachi a Kambatu. Pfukani papa. Va hi tshela hi va manyunyu la ka khakha ra tshika swa hanyangani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Vukela ka Thomolatsi ka vukosi bya ka xiviti. I Danki mihaxi.

0: Isa estekete la jilongo la namala na wisandu cha dira 14 self cha kathe basa 11% kesa shona ka skeo kana mana ngona la enu thaba ku suba ku shume mo ashan ka bala ku sha e bana bana tsala ka ku ngabe la ka makosha la mama cancel ar singa view and papa manyunyu la ka khala la e Ivan Chumala ka ndindala ne kesa ne bo Ivan Chumala ka ndindala e ba kona mana ngona ng thaba la e sis lock fanela in tima e ba ku ngabe la ku sha papa shilo mana fanela ka skunya la sisi thabeli ya kumera ka mapapila na manana ka nyala 14a iko kona ntsumi e ba ita ba ku dangu tlemelo DJ ka skeo kona mana ngona ng thaba ka skuna ka mbela e ba ku shele tlemelo DJ ba ra pusha bana bana tsala ka school boy la ka homela and pusha na matsondo la black house ni ta hetelela hey man loko nga rindzala ma mahlawule ba pusha kahle hi inos stole la caterpillar and ke swinene caterpillar ba mandari bele la okay ya sweet sekile ka ske swa swimela na wana mixer say jije ma gear wa tiba hi swa ku line ya ko yile he ku leya na swinavela ku tlanga mkandiso ya nwena hi nkwayo hi ku hetseka ka yona kambe ke hi maka ya nkari na nkari lowu mlumerisi va nga hi nyiketa wona a wu shem swi dlina nkarhi wun'wana a swi fika laha swi hi tikela ku nyana mara swe swimingi se ri mina wela
1: lava landzelaka Felice Stompenyo Felice
2: i kopiya ni xariza aka vanhu lava landzelaka
3: Salvation kopiya
1: Felice Ambesari aka vanhu lava landzelaka Felice Stompenyo Felice
2: i kopiya ni xariza aka vanhu lava landzelaka
3: Salvation kopiya
0: ekwalano ila inga kona mina na wena mingise so swi ya lavelela lava tlanga siku ra ku velekiwa namuntlha i ti 28 ta n'hweti liliya ya May loko ri ra lungu tivakanga ve loko hi siku leri fanaka na namuntlha mingise ra me yima ku lunga lungeka ku va ntlhavela ka nambara hi 060875942 wa swi tiva ku laka lowu nongonoko ho tlhava tlhava ni tlhava u ni byela ku u tiva mani a tlangelaka siku ra ra ku velekiwa namuntlha u ni byela hi ndlela liya ya ku mi byela swaku u tiva mani a tlangelaka u n'wi byela ku Feliz Cumpleaños kumbe Feliz Anniversario no kombela a hi tirhiseni malama marito le lamun'wana hi ta ma tirhisaka leyin'wana minongonoko yi tele minongonoko ya GZFM leyi lavaka happy birthday kambela hi tirhisa Feliz Cumpleaños na Feliz Anniversario sweswo swi va ri kha swi hi komba ntsena ku hayi kho a mi lahlekanga masitwa ku hi le kwini sweswi hi nkarhi lowu mina na wona hi va ka kharhi hi vulavula hi wona ni yime ku lungha la riqinghweni la ni yime ku lungha na le ka WhatsApp nambara i yin'we ntsena i 060 8875942 loko ri na lungu tivakanga veloko risiku leri fanakana namuntlha ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi ro wo sungula hilaa ku vanavelela mo sungula ku vanavelela la
4: Finish anniversary ka my love
0: ya
4: papa vananga
0: ya
4: xiluva xa mbilu ya mina
0: yeta
4: siku a ri va khomi kahle
0: m
4: va kula va kulela hosini
0: ya
4: mativani na malembe yo hlaya ni ri na vona
0: ya
4: a ni se voxoxo xa vona
0: ya
4: munhu wo rhandza kereke
0: you know
4: mativa hi rhandza kereke
0: yeah.
4: Hi dyondzisana vana va hina ku khongela
0: mm.
4: Yo ni ri xikwembu xi va endle hi tibyalo va kula va mm. kulela hosini va nga tlheleli ndzhaku va nga pfumeleli sathana a va tirhisi
0: yeah.
4: A va naveleliwa hi my love wa vona
0: yeah.
4: Ku nga mhanjajani
0: n'wina lava
4: tlhela wa mayini kwala ka muchipisi kwala na vanhu hinkwavo lava besdala ya ku
0: ka manjajani manjajani
4: Dal.
0: Loko wo jarar my love wa n'wina ku happy birthday mi nga tirhisangi rito ri lama hi nga ma tolovela mi nga ku yini mara mi hi xoka nyana so
4: exi
0: mm.
4: Mati ya leswi ni nga tsakisa swona
0: hi jumeni hi rin'wana na rin'wana hambi xivhenda
4: ko va hi ku tindzimi letin'wana ni tikoti no kota ku happy birthday
0: va ri duva ra mabebo vu rahani yitwa
4: mere
0: duva ra mabebo
4: ni ku mambeko
0: suka madoda se yi sukile mingiso ra me hi le ka xiyenge lexi ya van'wanyana va xi rhandzaka swinene kambe ra xi rhandza xiyem laha hi kona laha hi navelelaka lava tlangisiko ri ra ku velekiwa a hi ti van'wana tsi ku bedhe ya mana
5: ku bedhe i papa jajani le ka muchipisi loyi a va kulu papa wa hina ku bedhe ya vukona xitsunhunu a bless to ka minongonisi
0: ya
5: ku bedhe ya rifumo rivele aka mapuve i n'wana wa makweni wa mina loyi wa na hinkwavo lava bedhe yaku a navela ni mhani erisan'wankulu na kwala ka mitshamiki a mindyangu wa ka penyisi ni ri heti ni ri Felix Cumpleaños
0: yini
5: finish kompianis aka vona hinkwavo
0: ni kezi
5: finish
0: kompianis eh ibulani felicia.

0: ko swivi swi hetelela swi tshamisekaloko ku ri ku mani twa ni kombela mi ni rhumela rungula hambi ko va laha ka WhatsApp la mi ni byelaka se ku mnandi ku right ku wow kasike ni pfumeleli mingiselo swi vekelaka tona mina before the hour 6 o'clock at the dot loko ku ri ku ku right ni kombela laha ka n'we mi nga ku yingiseleni laha ka WhatsApp la mi ni rhumela rungula mi ni hambi ni yimisela ritiwani leriya ra ku xapunyana leriya ku ni nga dlawi hi ku bokoloka na ku karakaya na ku endla yini na mihlolohlolo leyi hinkwayo leyi ni kasi n'we mi loko tweni ka va I thank you na swin'wana na swin'wanyana kasike a hi fambeni ka bela riqingweni laha tsi ni tlhaveli la
1: Foolish Compianos ka bajajani kwa le ka bona na le ka mani jigijela le ka sigalo kwa le ka malamulele na le ka block 2 le ka nwana xifufununu na hinkwa vula ba based ya ku ni ri ho sam kateko a ivaneli ma va kuma mali va xama khekhetata avana vela brandam ri nkwala ka ri vela ku sina le khorini ko
0: ba dzela ku Felicia anniversary
1: Felicia anniversary ka bona hinkwa
0: gezes ne ndanze Felicia ya wena ni
1: danko
0: danko ni byeleni ka ni twala njhani mara kwala tlhaveli la hi rona leriya
2: moni ya la ka makoxa la ve ku na birthday le ka xitlhangu leyi le a krimatati ve ri va makhelwani va nga na ti-birthday leyi swi tiviwa helo wa mikhutlwani ya mutlhangu wa fofora loyi a nga swi tlharamusangi kahle ne le ka mapuhi ve ri yiko ivi ni ku heti Felicia anniversary ka nkatikuloni wa mina i mhantsongo wa mina i nkata jikije magodo ni ngo kulani ka mhantsongo ka ha mikulamikulamikula n'wana mhani hi ta hlayisana na wa hina hi n'wi khoma kahle va nga ta hi phazamisa vanhu ivi ni tlhela ni ku heti Felicia anniversary Felicia compianos ka San Thomas Chauki emihlengwe leyi la ka mthipisi la i nuna wa mina na n'wana boti i kata hina i my die my love bajajani hayi kona na n'wana boti kwalano hayi kona khomisana na sweswo khomisana na sweswo mi pambisana xo biyana xo saseka loko ku ri na swin'wana mi hi vitana hina vahani hi ta ahlula Felicia compianos my dying my love
0: yo way
2: my chicken nika ku no vona ka mihlengwe ka hangwa yi telani ka swo
0: yini yini va n'wi yitelerini na mina phela o
2: yo way i nuna wa hina laha ino ni kha ni ku na hini kwavulaa ni nga va rivala a ni ma swi tiva ku ku tsaka naswona hayi la tlhelo ku kha ku tsaka i loyi ni nga tekiwa na yena ha swi lo yini kuthen ni ngo Felicia compianos Felicia anniversary ka hinkwavo vanhu vanhu lava va navelela hi kokwana the junior ni telerisa ximutweni xa kokwa mutileni na jikijela loyi ni xerhaku munhu na ngoma
0: kesini tlhayisekani kokwana the junior
2: hi swa swona sweswo heyo
0: hi wena kasikamso tara mikiseri ni le ka lexi xiyenge hi kona laha ka WhatsApp eka nambara 0608 75 942 hi lavan'wana va kandziyisi kunene
3: ku rula Mr. Party munhu ku Felicia anniversary eka Mr. Jajani aka mchipisi lava makhalani wa mayini ni ku vukona xifufununu a block 2 ni ku masingi ta Dolly Baloyi a ri singa view mihluri maxava a kirimetata hinkwani ka n'wina a mi navuleriwa hi rhula ni chavalala ni ri lakaya ka mapayeni da
0: kesa swi ni hlayisekani la ka mapayeni
4: omuta navulela birthday ka Dolly Baloyi na le ka mhani Jajani ve ri ku na khekhe na hinkwavo lava dyaku makhekhe namuntlha a yi vahlayisi hosi exibudunga xa paritambala bongo sitidilomu
5: umoni ku Felicia anniversary aka bava Jajani ni ku happy birthday aka vona eve ni ku Felicia anniversary aka Hassan Thomas Chauke kwale ka malamulele ni ku happy birthday aka vona na lava nga vula hi n'wahlongwani kusukela le lava va hala ti-f hala ni ku happy birthday ka vo makhelwani na makhelwani kwahala haya laha hinkwavo lava birthdayaku ni ngo a va ve na siku lerinene namuntlha hinkwavo lava a va navelela hi jaha ra mihlengwe Thomas Chauke la ka xikumba a ku na wun'wana takeni
0: kesa swi na ni hlayisekani
6: Ta ku finish anniversary. Finish compreanos. Ta ku finish anniversary. Finish compreanos. Kare suna maluleke kwala ka mashangani. Kula nwana sisi. Nuku finish compreanos ka Johnny Smart kwala ka mashangani. Nele kanso mashangani ka gym. La ango finish and compreanos. Iman Gilmathebula aka mashangani. Niri vanhu lava hinkwavo lava DJ Tleni ava ve na siku ra kahle ro tswariwa va kula va va na timali Jehovha va endle tintswalo inkomu inkhesi ku va na wena n'wana sesi hi ta va na wena till and until and until inkomu
7: Nekombela kutabana kene lesantuna.
8: Mituwa mana bethe ya kwenye.
7: Baruku na baja jana. Aba vina sikura kasi.
8: Ya.
7: Ibi na mwana boti shufu nuno. Aba vina sikura kasi leka mningini. Una mwana DJ Mreki. Baru ibu nene balu. Ukumaka avater fali. Nikiyotu wa aba labla eso na nampundu. Nuka nga stivu wa iye na angangine. Aba labla afo na... anavelela n'wana wa yena na
8: ya
7: ego ana fana ngena anavelela n'wana wa yena tsana phela ba itsela avele ku tsubeni ka chume ku aba tlheletele vanhu vo tala mara mhani tlela nkarhi lowu nongonoko lowu wa yena lowu ya
8: nemito kahle
7: hinkwavo lava va ku na felicia anniversary kumbe xikopane anavelela n'wana wa boti wa bitindlopfu a nga matshelo a ri na ta mavalani mugweti wa chopa lonkulu kumala South Africa ngata ku hlayiseka mngani wa mina
8: kese zwina ni mtwini mirexa the DJ u endele swinga fanela
7: u lwa tiya na ntwe
8: kese zwina hlayiseka ri baba
7: danke
8: danko
9: finish anniversary ka rifumo ri vhele ka mapuve ri suna maluleke na mukonwana wa mina Johannes Mathevele ka mashangani vumbo maluleke Afrodome Park malwandla mashangani na sovo ma wa manganyi vele ka gym vukona xifunhu no block 2 ka mininginisi ta hetelele hi doli balo a ri singa vhina hinkwavo ko kwa gwe vanhu bayi
10: aya hi tle my DJ u ni ku happy happy birthday ka n'wana munghana wa mina laha kirimetati laya i mihluri maxamba ni ku kula boy ku li vona mo tala malembe va endla 25 years namuntlha na ha ri kwalaha kirimetati vo tsemelana xitopi no sesi lava kuna lwandle manganyi ni kukula xifanyetani kuna na wena wana motala malembe laha ka makhelwani wa mina kuna ntsako xitlhangu na yena siku ra yena namuntlha ro velekiwa ni kukula vafana i vona motala malembe Doli Baloyi na yena ni kumeka la risinga vhu na yena siku ra yena ro velekiwa namuntlha siku a ri saseki ivi kuva na Bajajani le ka Mchipisi nuna wa Manjajani vete hi Thomas Chauke nuka va ringese ku vete hi Thomas Hasanchauke kona kwele ka Mchipisi ni kukulani ba wa hina mvo mo tala malembe mpfa va mi nyika va mi tlhavela hi mitwa moyeni kunene kunene ni ku happy happy birthday na le ka n'wana xifufununu laha ka miningenisi laha ve ri i vukona xifufununu ku kula n'wamun'wanati kula n'wagwi wa maxakazi i vona mo tala malembe
11: Happy birthday ka Bajajani ka Mchipisi. Happy birthday ka Lwandle Manganyi Kirimetati. Happy birthday ka lowa ka xitlhanga nga vuriwa Sisishalati. Na lavan'wana va birthday ku na vona xikomba xivandla hi tintswalo ku navela ka vona ku humeleli ndhambi ya mukata ka Ivanili. A va navela hi manimera ya ka bela ku le ka Msibukuto danke.
12: A va ni tlhava ni ri happy birthday eka vanhu lava landzelaka. Rifumo ri vele aka mapuma. Doli Baloyi a ri singa view. Hani wa nhleko ku tisan Baloyi kamanda kwala ka mavalana ni ku finish anniversary aka hinkwavo ni ku hlayisekani kulani kulani makheke makheke hinkwavo va naveleriwa hi mhana nhleko danko
8: khesa swinene ka sikeva kona van'wana laha tiqingweni la tsi mi ri ku bedhe ya mani la
13: hayi swi radio ya mayi lori ha xin'wanyana hayi sorry n'wana nga sikisi
8: ha mi nga vileli xam
13: mana ku happy happy finish kopiano sika message gombe xa matswena chau ki message ajani kulani mi kula ku kula ka n'wana ku halani mi ta hlayisana na vana va malume wa mina kulani bava mi kulela vatukulu va n'wina mi kulela vana va n'wina mi kulela nghana ya n'wina ya ku mi bombisa happy birthday bava kulani mi kula Felix Kopianos kulani Xigombe laha ka Mahlanganye ku na mukumiwa wa tati wa mina masivo wa mina va ri i Johannes i Gaxeni ni nga ku loko i Mathe ya Mathe xona swa fana i Gaxeni kulani mi kula mukon'wana wa hina Xikwembu ximente tintswalo kulani mi hlayisana na ndyangu wa n'wina ku na Nsovo Manganyi i n'wamagoda i n'waripindi i n'wingu wa ka Rivombo i n'wingu wa Mhansani wo tlhela ku khomakhoma va kwahani khomakhomani mi vuya mi ta hlayisana hinkwenu kwalano laha ri le ku ri matata ku na Malwandla na Muhluri Mashamba kulani na n'wina vana va mina Xikwembu xi mi endle tintswalo na ni ku Kopianos hi
8: swona kulani ku Kopianos kulani ku Kopianos ni twa nyana
13: ni nga vuli Felixini ku Kopianos
8: kulani Xivenda ni twa ku happy birthday ni twa happy birthday ya Xivenda ya n'we
13: i duvo ra mabebe
8: yini
13: va ri duvo ra mabebe
8: a si duru ndi duva
13: ndiduvara mabebe a mhaka ku na xirimu ku na n'wanangaigezi
8: swinene no mitwanyana ka
13: i tsaka njhani loko ni hleka na wena ni kuma yi tsakini moya wa mina wo twi mbilu ya mina yo papapapapamala rirhandzu na ntsako ni ku rhandza hi rirhandzu ra lava n'wananga ayira
8: hayira bebi
13: a ni xaveleli u ku vula sweswo danko
8: danko
13: xobede
8: amanda
14: xin'we wa xumi na xi Victor ende ku kombela bege ya n'wana n'wana bege mfuno ni muta ku loko hlaya hi mavito hi nga va rivala ri ndhambi ya ni kombela vanhu ri hinkwavo ka vona leya wena na ku na vona ntirho swi tikula gaveni lavulavulavula hinkwavo n'wana n'wana xa ku hlaya hi mavito bege yi liya xikona muta a ku vule yinene ka n'wana kona inkomo
8: kesa swi na hlayisekani edako xatanyana ni la ku tala va nga tsala kunene la sini la ku gimeta ni le kusuhani no gimeta ni le kususuhi swinene na ku va ni gimeta nongonoko je kulosala ntsena nongotelo timina timingiselo beku va mina na wona yi hambana je ka ski hambi swi ri tala va kona van'wani va tsala kunavaka hi bebethe eka vanu lava rhandzela ka Nsovo Maswanganyela ka Jimla Marondla ma nga nyela ka Jimla na vumboni no tshembaku vumboni kumbe vumbo Maluleke la John la Freedom Park la na Mr Johannes Matela ka Maswanganyela risona Maluleke la ka Maswanganyela na Muhluri Mashamba la ka Hermetati la ntsaku xitlhangu la ka makoxa la vana va le ro kahle swo bola ka makoxani khesa swinene ma madlali yalele ma nongonaka tsakunana va ku DJ kumbe ku vulaka hi bebethe eka jara le misava xifofonono kambe ni nga lesebula ku two evana va le ro kahle hi mani ma hlangana ku hleka xitarata i Marula Drive va kona van'wani va tsala kunene na vona va ku Felix Anniversary eka nkateko va mundakona ka sikhwinyani la Felix Kompilianos ka papa Jajani na le ka rifumo la ka papa vana ro kahle sesiwani timanyana ni khesile mani un'wana nga tsala kunene xihatlanyana lava ku Felix Kompilianos ka rifumo rivele la ka mapovela tatani Jajani la ka yena hinkwavo lava bethe ya ku namuntlha vana va le ro kahle hi mana rito na mponisi Agnes Ndukwane la B9 la va kona mani un'we tseletseletseletselo laniwa i kona mani la wunilangutaulanga kona la sweswi i basan'wana mani phosa va ku pop champagne aka vanu va landzelaka n'wana a nga vumpo Maluleke la Freedom Park la risuna Maluleke la ka Maswanganyela na Marondla Nsovo Maswanganyela ka Jimla my love wa manjajani kusukela kusane timayinila na Mr Johannes Mathe kusukela ka Maswanganyela hi people hina le makhekhe hinkwavo ka la vona vanu va ro kahle i basan'wana mani phosa ni khense swine le ka sike namuntlha hi ta spice apanyana hi ta va hi ri na xiyenge xin'wana a xi toloverikanga kambe ke namuntlha hi xi ta va xi ri kona laha i ku va hi tsutsuma hi tsutsumela ka un'wanyana la hi n'wi navelela tanihileswiya mi nga twa va ni plumendleve van'wanyana va ku ku na un'wanyana a bedhe yaku laha se ni hleketa ku n'wi landza soye u kwi wa rhandzeka kwala elo yini ku landzile wa kumeka kwa ahee minjhani tolo mo dlina mi ni khomise pala mi nga ha fiki vhele u nyike mani nambara ka Junita Baloyika mara a ni hlanganini siku leri lamolweni laya ivi u lo vulaa u jayini ivi mina ni ku no ho nyika nambari ta vulavula hi chata u tata na madyambu a ni vangi stranger a ni hi hlanganini vana kasi stranger i munhu wa njhani a ni loko hi bula siku leriya u tlhela u byela mina we u ku mara a wu la ku fowuniwa vusiku u lo ni byela ku ni nga ku fowuneli vusiku because u tshama na vana hi swi ku yini yini yini yini
0: Oh, so you do not suspect to any banana and Bulgur Lion, because we ain't got. I am going to say, okay, Tuan again. Got that Carmola, Elim.
15: I remember you.
0: Just come on, I
15: got.
0: Bon, what an unlucky and then Jana. This one, Nesuka Lawa, come a dobine. So lagwea nako jikala polukwana so marantir sandzela ya venda so ya na ilim so nseketa ku anseketa ku famba swinwe at least ta vuya le nyana ndi kota ku vana nkarhi nyana na we since leswa swa tolo switsandzino swibo
15: nani ndibe te ikani ndibula so
0: ay ka so yini bo se nenda njani ke ni ta kunene kumbe xana ku alava ta rifa why oh, so any and Zindabak Chevron at the cold drink, man, Tatana song, I believe.
15: Right.
0: Aika. Celeste already sending up prepared Pelancian Amun, one of an infamina, and not going to fumble away.
15: But my man, there
0: is a little family to join me. Never going to Jersey win. Born, when I wouldn't sell a favor again, I'm sent no combella, one of my no combella. Ah, singa feri se swona ka so yini ka ri ma. Okay. Okay, go down to right there. Nuk shabela cold drink. On zonda to that point. Yeah, ne. Zona nka se sikuna ngwana lo mingana yena kola na birthday ya kuna munthu mangu tivani. Ivan kambe vitre. Eh kuna bangwe bete nungu nabelela minga vumba ku mana ngete nungu nabelela na muthala.
15: Na tsere mbale.
0: Mani?
15: Na tsere mbale.
0: Ai bo.
15: Mba. Mme, o tsaya mo.
0: Mere?
15: Ona o tsima le.
0: Ni ke se se dire vung tsela ku feliz anniversary ani. So ya pulukwa no tsangela menu yo tsamela kwa la giyani bana na siku ra kahle tatine. When you get a new show, the gay. Hello, baby girl. Hello. Oh, shit. I know, says it. I don't want a better cow and go to Gangagos to come and go watch. Draw a stroll of Rongwanyan and can't see it. Thank you, says I got a moon come and go and I'm going to share my luck. Africa Chipembe, so let's go. Africa Zonga, men family, Nemranza, Eranzara, Nemranza, and Rabina, Bashin, Guama, Jesarafe, Mara, Hai, Rabibi. Look, this one is going to be a servant. It will look me away. Tell I, Sangana Kambe, Mizuku, Kutap Guram Chan, Itakari, and the Anungoko, Tela, woman in beds, Namin, and Jay was one. Mirazana, Wake, Ali, Africa, we are all Africans. Ish. It's Zozo and Sangera Super Beats. Sukalika volume 11 and family mina bye bye. Hashtag #swafeyila mara leswa pasa leswa.

0: R2000. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Madyandza pe traditional healer Dr. Giligili buru nga fambu kaka ya barikona
2: bapuna eka kususa shinyama kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelela

0: yebile ya ibo kumbe rengwe tsena dumela tsebeka so kahle laka awara ya ntsebo eh beka lokusa kahle risimura kahle ba ku hit afika risimura kahle swinene ka loko ka langutisa laka bizet ega mijo wa zikurara mutla eh ba ikari hi famba fambisa xisweso ya mu ba ikari hi pa ika ikhomo khomo nyana swinwanyana vele lawani eh ba ikari bona ka ku swi swikari swi famba fambisa ku yini mi swi tiva ke leswaku loko ha ri mixo ku tetana swi tele swi ba ku ikari swi lungisa kambe se ina ba ka fixa xisweso vele mina vito vele inoma njikijela ntsemba ku ri hayi namutiri kulori tshamisa again ya la ya
1: tournament says that time again is that time again makume mbirungwe 1 minutes suka kahle ka bona ntseba yo kusungula no xipano xa bbz mingisere ka misho wa suka namhle ku rambile mingisere ku rambile ka misho wa suka namhle leswaku mena wa ibeka ifamba swinwe ena mr x kana ngono kwa matimba swinene ngopfu na munthla esuka ra makume mbiri nhungu nweti ya vunthano lembe ra magidi mbiri ra makume mbiri ntseba afrika tsonga ba kai kaisa swinene ngopfu mingisere bya wena mingisere ena ngomi kuma kahle sa tiriare o lo streaming ya www.chisalfamer.co.za alimpopo ampumalanga north Gauteng Province na swin'wana swa swifundza lamba ka mikuma ka mi rikona mixere eka mixo wa sokoramta cancer swinene ngopfu having said bya n'wina ka xiyondo xa 106.0 megahertz FM I cancer eka tlhemlo wa DJ monongonoko wakwe wa morning base tlotho 6 ku twile kahle mingisere kha u pfuxaka nao kha navela ka to birthday na wena loko ive loko esiku leri fanelaka ri finish the anniversary ka wena mixere i ndlela leti swoyini
2: a hi ta swi tiva hina sweswiya ave Felix Kopiaro
1: hambi vare vare vuna van Kopiaro
2: Felix Kopiaro
1: ave va yinsori va hina va kanka isiwa
2: Ayi ta kuyiri letle mata ku
1: kona era vumune na muntlha
2: vanthlava
1: it's a chillas day sikula kahle gondzo ngena ka mayelo wa Vicky Mr Xa isikula tiba ka swilo kwa Africa Dzonga iti isikula swikhongela swa manana ntshama ku ba manana mtawu mkhamis pina swinene ngopfu ni le ka ngona ku dabeka hi mtlangela na bona ka bya ximoya ile zwinga tava ka bya mpfushelele ka misho wa sikula na muntlha va gondzo na ka hambana hambana R78 R81 36 a chelen ka lebukhete fika lo makona hla isikile Africa Dzonga yina timhaka ta ku tala swinene ngopfu Mr X ku eka hisa la tikwena hina leri nga karo
0: hey ku hisa ngopfu ngopfu ngopfu lokhe langsa kahle coach ya bafana bafana Hugo Bros hayi vile kungwala bulini vile kungwala bulini swinene ta ba ikari ngulang tisa lo karo kona ta ba karo fika ka ko sala tsena 217 wa the hour wa masiku leswo lembele rwandi ka fika kahle makumo 17 hours and 36 minutes 4 second karo wa kona leswinga sala leswo lembele rwandi ba karo ka fika kahle makumo kasi mina vito inoma njikijela tani tolovelenga ta ba swinga suka la ka wara le wana tsipi ka fika kahle awara ya kaya ukona remember ngoveni la ka mahungu la ni famba kahle na jara balambya tsama swinga kahle ka na ku tsembele swo ri ta bona karo wa kahle hina na nwina eka mishwa siku ra namu
1: basekateri ba ba shimbele xa munanga bya linkopo ba hlunzuke swinene ngopfu andaka loko nkulukumba judge play a postpone ku ya leka siku ra makhume ra wa khume mbiri ka ngwetle itaka so xinwani nga ta swi langutisa vhelo kha rena ngutsa kahle ka top solution making headlines eka mishwa wa siku ra mda ku tisisa ti maka ta ku herisiwa ka ka ti maka ta ti load shedding leswi va nga ta va kha swi langutisa ku suka kahle eka holobye ba wa gaze xinwani futhi swi nga ku khumbuweni kumbe swa swi nga ku tisisiweni swinene ngopfu xinwa swa mahungu leswi nga ta va kha swi langutisa ngale ka mishwa sokala mta kambe ka ba kai kasa swinene ngopfu mingisere bya wena mingisere ta famba swin'we vhele a wana ntsevi ka fika le ka vana ka tiva leswi mina wena mingisere lombo ti a wana nharhu ntsele leswaku kha yi tiphina a wana ku sungula hi khomele ka top stories making headlines hi khomele ka hlantswa weta updates hi fundzeni kulu xali mpombo a wana yombirhi hi mina mani leswi nga humelela malembe ndzhaku kumbe xa today news a wana ku hetelela nhlokomhaka siku celebrate gossip kumbe xa ti-entertainment stories
0: ya ta swi ri kona naswona vhele tani langa vula hi kona mutirhi kulori vhele 0625 swivula tsele leswaku ri makumembirhi ntlhanu ntsena timinetse va kharisiwa kahle laka awara ya ntsevu half past six ta va yi kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu ukona remember ngoveni la tlhelo laha va va karhi va ku hava hefemula hefemula na wuto ku ri hayi ukona la mahunguyini laha na yena va kha ku hayi mahungu ma tele
1: mastaxtwanamingisele ku rivele ku esiku leri fanaka ndara namuhla nga ku yini ka wena ndla ku happy happy birthday ka wena phina swo wona na ku velekiwa mingiso swa famba kamba ka cancer ngwemisuka kahle ka ti-night shift va ngwavo nghena ka ti-day shift a cancer kwala ndzeni ka xibazana xexo a cancer kwala ndzeni ka vhengele lero mi nga khomakhomi swi swa valungu swi kha swi nga bohi mila ku tshepa hi ku mita fire ivi va ma hakerisa
0: va ma hakerisa mi hleketa ku hayi a va kahle kasi va va ri kahle swinene mfuno namhla i birthday ya sati wa mina i birthday ya manjikijela i xivutiso xa u nga ndisturb i birthday ya ngamu ya mina manjikijela hlayisanani through the manganyi kusukana ka malamulela section A la ngoka nga vana siku ra kahle swinene ka
1: mina sati kasi okay happy birthday ka
0: sati au stick sabini
1: kasi ku mobula ani ku mobula loko muku mina sati
0: kasi mina no va nwa sati ku ningani nga tikisati na
1: ani mi teke hi mina la na
0: hayi sweswo hayi hezwi a zwi yambi chichi
1: wala musultani happy birthday ka vona a ti byela ku ha ra ha xanyana na vayingiseri va ta swi twa ku birthday ya vona mara kahle hi va navelele ka
0: vona tlhela hi ya
1: ya kambe ke swi tiveni loko ri kumbele ku esiku leri fanaka ndzi ra namuntlha ne mi tlangela sungulana ku velekiwa na sati wa munhu wo duma ne eh ba domini kungari khale siku rin'wana hi ta va wela hi ta va saka ni celebrate gossip hi ta kuka hi mina mani happy birthday ka vona ma ni jikijela tiphepha siku ra vona ra ku velekiwa kambe ke ingaku hosi nga va endla hi tintswala lava va ka va ri kona eka mixo wa siku ramuhla mixo sofa mindlela leyi na n'we hinkwenu mi nga veleka hi siku leri fanaka na ramuhla ingaku yini happy happy happy birthday ka n'wina tiphepha siku ra vona ra ku velekiwa 26 after 6 o'clock famba na yena u nga karhali themba nyata hisa wa tiko Mr. X
0: vi ya kahle na famba. Famba.

0: tiwa na nwina va tikereke ni naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri n'wafambukaka va ri kona
0: va pfuna eka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair.

I'm gonna go to the house.

ngemuva awuzilandi ngakuzila uwawujayele ngemuva

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushbuck Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: Janiko Medical Center. Nales Gaddafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandzi va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services. Ali take the chance. Eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services. N'wina milavaka ku joyina. Milemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge, Nachiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili Buru wa fambukaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moyo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya loyi kuhlupha muntini Kutungula swilonda hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vo wa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
4: U nga durheli hi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga va foinela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: goma angana nokunika kuswa kahle ka lipopo roots ntlawulo rhangelo kahle is god does eh wena le ku ntlawulo lipopo roots mara
1: ka lipopo roots hi la ungu no bo gamiswaga ne
0: yeah gamiswaga
1: yes eh gamiswaga
0: yes god does kona vele yo nwa ntlawulo o rhangeleni vele va lipopo ba lipopo roots
1: a uri kahle ngopfu ntlawulo wa nwa
0: tivana a isti vano ko hita ka sendela ra ha ra qhomo ne
1: yeah
0: ena bo va hisa ba lava nga na vuskoti swinene ko kwa la dorobenda hina la giyana
1: man kahle kahle
0: yeah lo ni nga dlela ku burisana na yena vele gamiswaga man eh ndangu lavisisa futhe kumbe xa ndangu lava bana yena yena ngutsa ku se uyime ku ile vele ka nkarhi wa a byele kum loko hi tlanga vulavula na yena a ri busy nyana single yin'wana tlhakomisa timhaka ta ku lexi ndlaku a nga ngheni ngopfu studio i timhaka ta ma-business u busy busy ngo swa mabindzubindzu kambe ka risemisiwa kahle ka ripopo roots va ku mali ya mina 45 na vutaniya wa 8 o'clock Mr X Jara Malandzwa Milandzwa na Gwiwa Maxakazi eka mixo wa siku ranamuntlha on the news desk rimamba ngobeni kese tlhakomhaka mangu xitala kole ka vana nkaya khipela khonokonoko Mr X a fambi
1: ya loko beke fambisa swo vele 0846 swo vulatsela leswaku ri hayi mani ko sala tsena 40 minutes before hina hi va karhi hi famba a hi ngheneni kahle ka nhlokomhaka handle ka ku dya karhi topic ya kona vhele hi va yime hi ndlela leyi landzelaka xana i yini lexi wena u rhandzaka xona xana i yini lexi u rhandzaka hi vana kasi yimi njhani xana i yini lexi u xi rhandzaka na lexi u xi zondzaka loko swi ta eka family gathering leswaku swa ku va na ti-meeting lomu mindyangwini i yini lexi u xi rhandzaka
0: u rhandza yini timhaka leti ya ta ti-family gathering na ku u zondza
1: yini
0: u rhandza laha ku se ku dyiwaka loko se ku humesa mali wo wa kwata
1: ya ene ti-family gathering ti borha leswa swo loko u nga ri na mali a va ku yingiseli ya hi swo leswi mi swi ni borhaka
0: loko u fanele ku ni wa ti-codrink va ku n'wi nyikele ya stone a ni vandlela ku ta hintshemula vusiwana loko va kha va phaka ti-codrink va ku n'wi nyikele ya stone ni ta kota ku hintshemula vusiwana hi byele mikisela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 i ncile lexi we u xi rhandzaka ka ti-family gathering kumbexani ka nhlangano wa ndyangu na ku u zondza yini mikiseri loko swi ta ka timhaka ta mali kumbe xani u zondza leswa ku tiwa wolowo hi mhaka ku na mali kumbexana ka njhani kokwani phahlani va ta ni byela ka 060 8 7 5 9 4 2 ni byeleni rixile
2: ahe minjhanini
0: hi pfukile minjhani mkhulu wa stixi
2: pfukile
0: yebo
2: ya mina ni zondza lavaya vo khoma makhiya ya movha hi voko va nga tshamiseki nga ku volumalumile
0: vanhu lama yimayima
2: va tlhela siku rin'wanyana va fika nyana va hi kumese hi boha bohini va fika va tlhapha
0: a hi vo lava vo suka joni lava
2: a na va un'wana kwala kaya va kona swo hlanganana se mi kuma ku mitlhatlha mi sungula handle a hasi ku fanele ku tiwa vona hi ku nyana le benke swi hlometelini nyana ene laha hi nga vulavuli hi tlele benke a hi lunghisa swin'wanyana se vanhu valava mina tlakuka ni famba ene se va ni tiva va ka mitavota va ku haa loko za tlakuka ni swi koho swin'wana swi nga fambeki kaya
0: kambe mi ri kotsa kaya ni
2: ya
0: that's why milan'walan'wa mi fani na mina hey xilan'walan'wa ni ngevula na lan'wa mina
2: handle ka vukotse hi mbyala swo hlupha mama ni wula munhu wo tiwa ka swin'wana na swin'wana
0: ene munhu mi kuma ku mi bohini mi khonkasini hi ya afrika la ku twiwa ku loko a mi sungulangi na yena
2: akhe a mi sungurisa hasi ku vula ni leswi mi nga twana na swona
0: ni mi twile mikhulu mo hi
2: twaka sungula ku laha a hi swona laha a hi swona a hi fanele hi teki loko mi vutisa ku a ropeni ka ku byela swi swin'wana ene na movha
0: ni mi twile mikhulu
2: sikwalani hayi mina hayi a ni swi lavi
1: khezi swinene mi hlayiseka yebo hi ndlela leyi kha va karhi fambisa xisweswo ka nkarhi wa kona vhele 11 minutes before 9 o'clock ta kahle tiqingho ta n'wina 060 8 7 5 9 4 2 na voice note va karhi ti amukela
0: hi la ku tiva ka wena mingiseri ku ri wena allright ku na mingiseri lani wa
1: misrit mani muteka ni muteki le moyeni
3: mme ma swi tiva nyanya leswa swa ku munhu mi kuma ku i vuyini i kume ku swilo swi bohiwini yena i laha ku ta sungula masunguleni ku mi n'wi byela hi xin'we xin'we ende a ngo va na solution
0: a be nkarhi ka swo yini kuma a sungula be nkarhi ka
3: hayi khona ma swi ta ku na pride leya n'wanyana ya ku loko n'wina van'wani va nga ri na nchumu mi swi teki nga ku tiku leri i ra n'wina se ni rhandza leswa swa ku munhu loko swilo fika swi bohiwini a va na mavonelo lama ma kahle kumbexana a teka sweswiya swi nga bohiwa hikuva ni yena a nga ri kona na vona la brand amra nkola karibana
0: inkomo la tswana le kweni ya loko se ba baseball Mr X seven then we fika la fika ka kona and jina pride ye ba batanitwa
1: eh ani nsuka hala ya
0: ha kuma ku loko ma dipikini mko loko fika la nge twi yena mko ba ku di chika di comment 24 di chika di comment code drink
1: yeah
0: di khomelela babokana ta vakona boxer ra fole
1: le ti chikana xitulu xa dowa
0: so
1: tshama ka xona
0: ni vula ku mata mala ku bonga bonga mungwini na
1: ah ma vala vuli chungu vuta mlandzelela
0: 0608 7594 ila ku tiva ka wena ku swaka ti maka ta nhlangano wa ndyangu kumbe xa family gathering intshile xi hoxi xi ku tsakisaka na ku etelela u bora hina loko xi fika kwalano ila ku tiva ka wena mixer ndlalo le mixer 0608 7594 rhumela kahle na nkandziyiso wa rito
1: ve ka ri wu langutisa kwala ka lowu nongonoko ka 49 ka 0608 7594 ni vamukeririxeli good morning
0: hello
4: good morning my dear
1: how are you
4: fine and you
1: ka sima xita xilungu
0: yo
4: ni pfuki
0: hi pfukile minjhani
4: ikona
0: hlayisekile me
1: Ya.
4: Masimana sesa deleliwa hi mhaka ku nhumi ha chumu mavokweni.
0: Hey,
4: since ringa ku tlana na mpilo.
0: Tlana ngwe mpamba na chumu man. Hayi, o tshoma mbiri na chumu.
1: Mio tshoma mi deleliwa na.
0: Eh.
4: Hayi, hinga sungula nge se fika mani.
0: Eh.
4: Hayi, hayi mela mani hi ta twa ku yena iri. Ane nwe mi nga hlengeletana la a mena chumu.
1: Eh.
4: Chumu una lo a masiva aya ta andaka 2 hours. Masuvana mi yo tsama ene mina mtini.
0: Ita na ti code ring mi tafuka mini wa mi hlekelela. Se mari valo ku mbona a chika na swo dia la. A ma hla itona letiya mo hlekelela.
4: Yeah. Ne loko no zansi ringa ta mara ta swa ku dana asina ha mo chika na
0: ini. Ngo ngutanga kutisa. Kosi manya njani.
4: Loko ku mina ti veka mavonela ni mi ha chumu.
1: Eh.
4: Ai mama hitelo wa mpholo hi wan kuri yi. Yi lo soma swivona sendanga ku nguna ma swanyana. Se avambita na line wa ivanga bangi na yempho wa ko ya lo vanga mbita ngo zwanwana.
0: Emetwele kokwana tejuni.
4: Ni khano ku happy birthday heti. Population anniversary ka mantongo wa mina ka bazi.
1: Ina ka.
4: Ina nwina na tiva ti hlayisene ka mihla hlayisela hina hi ri 2.
1: Mi ri 2 impela.
4: Eh ku nga hatu unwana wa vunharo.
1: Kesi zwinele vale.
4: Hey yo.
1: Hey yo.
0: Yeah. Ile kana bana 0608 7594 Mr. X.
1: Yeah.
0: Eh unga kuma mingiseri la noa eka mishoso.
1: Ngumteka. Mile moyeni mamkerile.
3: Bo membela. Ambe ku mihlekelela. Mitilele kwi.
1: Kase ngwe wa mina na butswaka. Pela basati ba mina hi kwa ba mi yingiserile sweswi.
3: Ha la la swi ta. Lava va nwana ni holove na vona holove na le ani hisaka na mina ka matonzi. Isa va khani hisa munhu.
0: A ingena ni makeni kwa ngabe. A ingena ni makeni. A ingena ni makeni.
3: Ba nwana wona.
0: Yeah.
3: Ba mina le swi nyanga tsako swi na ni nyanga tsako.
0: Yeah.
3: A nge indyangu lo wa ka ngabeni wa lo hinkwawa ni.
1: Mm.
3: He u mesese swi nga u mesa swona a u mesa nge ku ringana ani na le mavokweni a hi ringana.
1: Mm.
3: Loko u fika wena nga khomanyana yo tlula hina nyana vanwanyani hambi ho vula ku a hi katseni hi ku indyangu hinkwawo wena ifane iku a hi vavitana hinkwavo ta tshama hansi hi komba ku leyele ka galeni wele kwi leyele ka galeni wele bush hi mhaka ku ta ko zikomba na 5 rand ya hina vanwanyani
0: na humesa na n'wela ka mi humesa yo tala mi ta vula
3: swona
0: bye bye ni mitwile
1: chapo
0: itara
1: yo abata vula swona lavo
0: a ni hi vona ku humesa 5 rand lowu humesa 10 rand u munhu un'wana wa boha ka ku xaha hina
1: ku fana na lomu ya mitlangwini xin'wana xa swi kota kusuka xiyima xi ku phela ku zani vulavula ni lehisa mavukosi lowu hi mi ni nga xava homu
0: eyi se muna khomi la ku kavanyeta munhu la nga xava homu na
1: hi
0: la ku kuta wena mingiseri kumbexana mi endli ti-family gathering kaya ka n'we hi byeleni ku ri no i ncexo mi siringaka mingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha hi byeleni ka 0608 7594 lemuka nambara leyi wa rhumela nkandziyiso wa rito eka 0608 7594 swi tale ngopfu swi leswi siringaka vanhu Mr.
1: Xo swi tele vhele a ni nga swi langutiselangi ku ri vanhu va nga hetelela va nga participate
0: kahle
1: swi tele ngopfu hambi ku nga ri leswiya swa ku ve gathering leyi kulukumba na ku tshamanyana hansi mi vulavula na sweswi hi kha hi swi hlaya naswona
0: ni vula ku wehe sayiti ra wena Mr. X i ncile xi hetelela ku xi hetelela xi nga khomi kahle ku swi taka timhaka ti tiya na ku u va kha u tsakisa ngopfu yini kumbexana ni sungula ni hlamula mina
1: a ni nga rhanga na mina
0: okay
1: sweswiya swa ku va nga ni tekeli nhlokweni mhaka a ni na mali a swi ni khomi kahle leswiya ni nga ni munhu kulukumba no va ha mali mara ni munhu kulukumba a hi hloniphaneni lomu ka ti-family gathering va ka hina
0: so mi xi hetelela ku lexi xi ni siringa i timhaka ti tiya ta ku ri no timhaka ti tsema hi mani leswaku no
1: hi
0: nge twi hi milandza hi rito hetelela hi ta twa hi manimani ku langusa
1: xiyimohi
0: ku langusa xiyimo xa munhu wolowo a swi tshamisekanga lexi hetelela xi ni tsakisa hi timhaka ta ku no loko mi ri ka family gathering mi va mi kha mi hlengeletana ku ri mi dlina ni khale na ku va mi kha mi obvious loko mi ze mi hlangana ku na xiboxo ka le mi nga ta hetelana mi xi teka so swi kahle nkarhi wun'wana ku mi hlangana tanihi ndyangu mi tshama ku va siku mani ku tsakisa mi bula mi kha mi tivana sweswo swa ku fana sweswiya ni tiva ku swi kahle swinene ngo swi hetelela swi tsakisa swi pfuxelela na vuxaka hi ndlela leyi kambe ku mhaka yo biha i ku va hi kha hi nga tekelani ngopfu nhlokweni
1: ene u ta kuma ku minkarhi wo tala vhele hi va hi kha hi hungasa kumbexana hi tirha kolomu hi tirhatirha kona a hi hlangana hi hlanganahlangana hi mikarhikarhi se swi kahle ku hi va hi kha hi tshama hasi hi va hi karhi hi vonana hi tivana ka hi ya mahlweni.
0: Yeah, Mr. X, I nga ku se nga longa swingolongondwa swa mina we.
1: Yeah, we maybe before ni famba ka ni ku happy birthday eka ngami ya mina vele hlayisana le 3D kusuka la ka malamulele la ku bana Rulani Juliet Perry kusuka la Giyani section F va tlangela siku ra bona la va ri vambiri eka siku ra namuhla ni ri eka bona ka mkateko ya tilo a ivaneli kahle swinene hip hip hurray
0: makeke makeke makeke makeke makeke feliz de anniversario hambani feliz de scopia
1: feliz scopiano
0: feliz scopiano a ba chance wa ba gaveni ba xikwembu mane tavan tavan la ku tengwa ti maka la ka vulavuliwa Mr.
1: Hi ta jika na vona ku hila
0: ku vulavula hi xongela n'winyi ka n'wina ha swi tiva Afrika Dzonga ni ku rhandzini tata tale ti brenda fasi ma brief vulu ndlela we mam go
1: ya a mi ri kwihi loko ku tlanga risimuleriwani ka
0: tomorrow morning sometimes and place bye bye.

Ya risimu ra kahle risimu leri sukaka kahle eka Luther Vandross loko a ku ri nothing better than wings ra mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku ra hi mana tindhawu ta ku hambana mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka swirindza i ntombi la ka mahuma ni wena kusuka kahle etindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka pirata mi ni tiva kahle i vito ra ntswalo yi ntava ni nghena vayingiseri va mina va ku rhandzeka Thursday morning na ku pfumela leswaku hi mani ema hlayisekini Thursday ya kahle Thursday liyana va mina va ku rhandzeka otherwise ke rai hala kan'we siku ri xe kahle kumbe xani dyambu ra va ku rhandzeka na mamukela ka nongonoko wa mid morning live wa CRFM the voice of the nation na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri hi mani mi ta va mi khe mi tiphina kumbe mi tiphinile ni na hi nongonoko lowu wa ha ku hindzaku kambe ke lexi ni mi tshembisaka xana eka matlandla ni ta pfuka ni nga mi disangi a yini ni na tiphina hi nongonoko wa mid morning live ku tisiwa ka n'wina hi GCRFM ehansi ka vuhumelerisi bya the real Miss K kenso swinene sesikhensani sesixheron and kenso swinene mani eku va mi humelerise kahle nongonoko wa xongaxongasi ni ba mali yambelela ka team leya ya ku humaka xipano xa BBZ ni kenso swinene jara valandza na Mr. X Jikijela ni kenso swinene malume X na ku tshemba na ku pfumela leswaku a mi tiphinini department of news ta va ki famba kahle na remember ngobeni hi khensa swinene emilambya ku va mukhemini ke kahle mahungu ya awara nkaye va ta tlhela va vuya kahle va ta hi nyika kahle mahungu ya awara kumbexani tinhlokomhaka ta mahungu and then va tlhela va hi nyika kahle mahungu ya awara leyi ya khome ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku TBT ka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a jisimeni laa ku ta ku ri nongonoko wo tshamise kwini eka mpoweni wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzela and otherwise ke awara yo sungula hi ta va khe tiphina kahle hi ti-top stories hi tiphina kahle hi mahungu lama boka huwela tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga na le ka mateko akelani hi khe hi valekisa swo swi hi languta kahle etimhaka ta nhlokomhaka hi nkarhi luwa wa quarter past 10 ni nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi vuyisa swo swi ya tiphina kahle hi ti tinsimu timbirhi letiya ta kereke tanihileswi namuntlha siku ra koho ku nga siku leri ra swikhenge swa vamanana hi 10 to 11 hi vuyisa sweswo ya kuma kahle life coach ya hina ekusuka kahle ka sesi Amanda Baloyi hi nkarhi lowa 5 minutes past 11 and then kuma kahle ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka okay mi ta ni khomela laya ka 5 past 11 hi ta va hi khe ya kuma kahle rito kusuka kahle ka vafundhisi yes and then loko hi vuya

abakhe yakuma kahle the birthday wishes kwasi why mean jayile Friday why ni jayile mafarazoso otherwise ke yeah i mistake line endlile la ka 10 past 11 ita kuma kahle bafundisi yes mfundisi batake baineka kahle rito tani leswi kunga swikhengela swa vamanana eka sekutiseri vamile va ku rhandeka and then balekisa sweswo ya ha kuma kahle at the birthday wishes loko fika kuva na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni ta mi byela kahle ku ri hayi mani nongonoko se u cince madrivele kumbe se u cince direction mara otherwise ke hi ta va hi khe hisa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni khe ni ku hashtag eka munhu un'wana na un'wanyana loyi mina na yena hi nga ta va khe hi famba kahle swin'we eka siku ra namuntlha It's TBT eka siku ra namuntlha throwback Thursday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni kongomisa kahle eka vamani na ni kongomisa kahle eka van'waximawusa siku ra n'wina namuntlha ni ri TBT eka n'wina vamana hina va swikhongelo na vapapa hina va kona lava endlaka timhaka ta van'waximawusa otherwise ke TBT ya siku ra namuntlha ni kongomisa all the way to you we love you guys we appreciate you ya mi rhandza hi timbilu ta hina hinkwato eka vutomi bya masiku hinkwawo otherwise ke a hi yena ni ya languta kahle ti-hashtags eka mpondo wa siku ra namuntlha hi languta ku ri nghena kahle ni vomani eka nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608 75942 nomboro ya riqingho leyi mina ungaa ti va ke famba kahle yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming fambisa sweswo ikhe ku TikTok page ya xitichi xikan'we na Facebook page ya xitichi it's at gsrfm abeke mina na n'wina ta va khe langutelana kahle ni lava va khe famba kahle vona le ka 106.0 egandlati xihondzo le ka ground form tamana ku pfumela leswaku hayi mani esiku ra n'wina ra ha sasekini vamana yena na vapapa hina hi murhandza swi suka timbilini ta hina n'wana mi nga tshamela kahle makaya hi nga khensana ku pfumela leswaku ri hayi khona siku ra n'wina ta va khe ri famba kahle ku ya mahlweni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani na languta kahle vanhu lava yingile ku fambeni kahle na vona hi sendle riya ra WhatsApp kumbexana yi hesi WhatsApp ya stichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka balekisa sweswo hi languta ku nghena kahle kahle na vomani ka nongonoko va ku kunjhani hi n'waxirindza ni ku yingisele ku antswa ntombi ya mina ni ku yingisele ku antswa ni ri kwala ka mapayeni i mani kayila dankoni mi rhandza sweswi ka mbilwini mani kayila mi vona siku ra kahle 0875942 va ku ni ku yingisele ku antswa merilini ni ri na we ni ri la ka muswana i Martin hayisani chavalala hi khenhle swinene hi masi chavalala mi va na siku ra kahle va ku avuxeni na vaxumi hi merilin ni ku yingisele ku antswa ni ri na we ni ri la ka nkomo 22b i mana masungulo lavawani na anhlulo mi va na siku ra kahle mana masungulo 0608875942 va ku ndi macheroni ya vudi mama baby rirati ri hapa malonga sunset villa ndi chilidzi mama mukhenso khomba ya mabata ni khenso swinene mi va na siku ra kahle 0608875942 nsimisa swo swimina ntombi ya ka mahumana languta kahle ku ri famba kahle na voma isite leriya ra Facebook page ya xitichi mina vayingiseri va mina va ku rhandeka at gsrfm hashtag eka munhu wa ku fana na mama christina manyiki va ku ni ku yingisele ku antswa ntombi ya mina ni ri na wena ri la ka makoxa b9 060 hashtag eka munhu wa ku fana na 4 park a ku ni ku yingisele ku antswa marileni ni ri na wena ri lan'wani ka madobi hashtag eka munhu wa ku fana na masungulo anhlulo constance va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka nkoma 22b 060 hi leswiya hi tsimisa sweswo khe hi tsima kahle ni va na kahle munhu wa ku fana na mana ri basile va ku ni ku yingisele ku antswa marileni ni ri na wena ni ri la ka mapuve i mana ri basile risima na hlulani hashtag eka mr bishop recipe va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ya ridzimawule phela basani chamango hashtag eka n'wina la ka nkomo 22b roli hashtag eka n'wina le etindhawini letiya tele chamula va hashtag eka n'wina kasi ke ni va na kahle sestovani devny va ku ni ku yingisele ku antswa merileni ri na wena ri lampheni lanwani hashtag eka munhu wa ku fana na mafesi mulandza va ku ni ku yingisele ku antswa merileni ri na wena ni ri lanuwani a b9 hashtag eka gwina ni murhandza sweswi ka mbilwini ya mina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Walter va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri lanuwani a b9 mi va na siku ra kahle balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ku ni famba kahle vo maisati leriya ra matikitoa hi famba na vomani eka TikTok page ya mina ni vona kahle munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa Guyu hashtag eka wena gift mali like na ku vona kahle va 4 hashtag eka wena ngele ticawuke hashtag eka wena yin'wana ya mukhalabyo na ku tshama na ku pfumela swaku siku ra wena ri sasekeni a street was jar hashtag eka wena psyche javulani hashtag ngwana madalo ni vona kahle i ri la Bedford View laya aka ya ku ri ka Jim Galileume kasi ke seko wa ka mahumani leyiwani ni ku vona kahle hi papa g hashtag eka wena kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Cindy Michael Chibiti hashtag eka wena
mana kahle munhu a ku fana na Cheriton hashtag eka n'we matamaleke na mbona kwalani King Hassan Mr. Vic bra mina leyiwani u ri yini he munghana na kuthoma na ku pimesa ku siku ra werisa sekeni u vona siku ra kahle le tindhawini letiatele Orlando eSoweto a kaya ku ri ka Malamulele u vaka na siku ra kahle kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na teacher Wendy ni vona siku ra kahle he teacher kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na munhu wa ku fana na Dean Macbell hashtag eka wena manyiko si vavatsongo wa mina loyiwana u vona siku ra kahle he George na ku thoma na ku pfumela leswaku siku ra wehera sasekeni a kaya ku ri ka bungeni ka xitace u vona siku ra kahle otherwise ke mina na n'wina ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ku n'wina ma ku enjoyina mi vona siku ra kahle lexi mina ni mi tshembisaka swona i ku mahlahlani ta pfuka ni nga mi dyisangi mina vayingiseri va mina ma yi baleka ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma tinhlokomhaka ta mahungu na remember wa kangaveni it's a very beautiful good morning I love you guys.

0: simra kahle suka kahle ka Zaida Chongo emwina bengiseri wa mina ba kurandeka ri tiveka kahle hi Victor Michael Victor ra simuleri wa na bengiseri wa mina ba kurandeka
1: hello hello
0: otherwise ke loko hi kuma ku hi joina na mamukela kusuka tindhawu to hambanahambana lomu va kumike mi ni yingisela mi ri kona hi balekisa sweswo mina bengiseri wa mina ba kurandeka ya ya languta kahle leti baka ongo leti baka huwa mina bayingiseri va mina va kurhandeka 2 minutes ago ku na mahungu lama baka huwa swinene the Border Management Authority ba BMA va ehleketeleriwa vanharhu andzhaka loko va ta va va nghene la tikweni ra South Africa va khe va smuggle ti-drugs leti ti va ku ti khome mali kumbexana leti ti nga endlaku mali ya ku ringana 1 billion mina bayingiseri va mina va kurhandeka Bad Bridge between South Africa and Zimbabwe eka Matakosha ya siku ra namuntlha lavawa a va nghena hi titiraka n'wina bayingiseri va mina va kurhandeka ku na masaka kumbexani phakiti mapakiti let me say ku ri maphakiti lama ma nga kula ku ringana na pheke ya flawuri leyi kulukumba ma nga repiwa hi ti refuse bags n'wina bayingiseri va mina va kurhandeka vanhu vo tala va swibele ngopfu mavoko tanihileswi va tshamaki va khe va hlamusetaku timhaka ta ku ri swi na nkoka ku ri loko titiraka ti nghena mi nga lolohi ku endla stop and go mi secha track 1 by 1 swi tele swilo leswi va ku swi khe swi smuggle swi khe swi nghenisiwa laha tikweni ra hina n'wina bayingiseri.

nava kurandeka kuna kandiso wa kumashani video lengele ku circulate nungu nava ingiseri vanhu va kurandeka eka swiyenge swa mabulo andaka loko tolo ku ri na vanhu lava nga tlheriseriwa eti emakaya the Ghanaian nations from the first group va fikile emakaya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka kahle la tikweni ra hina ra South Africa vanhu vo tala va swi bele mavoko ku ri hayi hi khensa swinene ntirhisano hi khensa swinene loko va va khi va tlhelela nkarhi kwavo and then va nga ha na vuya va ri na maphepha va nga endli leswiya swa ku va vuya kaya va rhava kumbexani va vuya haleni va nga ri na maphepha ma legal n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. So ku na video leyi nge le ku circulateni ya nhwanyana loyi a nge le ku rileni vanhu va khi va vutisa timhaka ta ku ri why a ri ku rileni u rilela yini cause u fanele a tlhelela kaya mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ke the Likompo musician Lihlonolo Shebe Shit Mabena loyi a tivaka ku ta i kumbexana wa xivongo xa ka Cauke loyi a tivaka ku hi vito ra Shebe va kombisa timhaka ta ku ri u ta va kha a tshama ecourt ya magistrate a nga ta kha appear again n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ePolokwane region exifundzeninkulu xa Limpopo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loyiwani u hehliwa hi milandzu yo ringana 20 charges including attempted murder. Things are not looking good en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni hi va hi khi languta kahle eka leti ti va ku ti khe ti baka huwa. 4 people has been shot dead and injured in Gqeberha this morning n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 4 people lava va nga ka age ya makume nkombo na 2 lava nga khume nhungu va baleseriwile va hundza misaveni kasi 15 va kombisa timhaka ta ku ri va lo baleseriwa va vaviseka laha ku nga va na incident ya ku va ku khe ku khomiwa nkozi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka eMotherwell eGqeberha yesterday but the police spokesperson u hlamuseta timhaka ta ku ri vo sungula ku va na ku vona ehorrific scene yo fana na leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi balekisa sweswo ya ha languta kahle leti ti va ku ti khe ti bapongo laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelana. Northwest based alleged politician fixer the political politician Mr. Fixer Brown Mogotsi va kombisa timhaka ta ku ri expect ku va a kha a continue a apply xikombelo xa bail eka magistrate ya court ya Johannesburg eka siku ra namuntlha mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya ka matiko akele kumbexana ka matiko ma le handle hi languta kahle timhaka letiya ta le Middle East n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Iran Revolutionary Guard va kombisa timhaka ta ku ri va targete ku va va khe va yisa mahlweni na ku va va khe va humesa tinhundzu kumbe ti-goods leti faneleke ku ti va ti khe ti fambisiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ka ha ri na ku papaletiwa nyana kumbexani ka ha ri na peace nyana leyi nga kona exikarhini ka ku tshukiselana mahlo ka tiko ra vona na ka matiko ya vona leyi lava kombisaka timhaka ta ku ri Donald Trump u rejectile the report leyi a te u ta endla conclusion ya ku va va khe va compromise ti-deals leti nga ta va ti ri kona ku va ti khe ku hindzisiwa ti-goods kambe ka nkarhi wa sweswiwani ka ha lo miyela nyana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so they taking this opportunity ku va va khe va teka yini ti-goods letiya ti fanele ku ti ya ematikweni man'wana ti va ti khe ti famba so kwale tihaba to tala leti a ti pfaleteriwini ti pfuriwini ku va ti khe ti fambisa tinhundzu. It's only 14 days to go. Hi vuya kwala tikweni ra hina ra South Africa kumbexana hi khe hi languta kahle kwala ka tiko ra hina ku ri ku va khe ku humelela yini it's only 14 days to go. All of us, we all in kaufela mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 14 days to go to World Cup ya 2026 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta kahle xipani lexiya xa Orlando Pirates va humese kahle list ya vanhu lava va nga ta va va ri ka lava nga ta va khi va tlangela exikwadi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi sorini vanhu vo tala va swi bele mavoko hi khensa swinene eku va mi hi hlawulele masocha malama mi nga ma hlawula ma swi tiva kun'wina ku ri why xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns naxona va humesini ku ri vona ku ta va ku ri vo mani lava va nga ta va va khi va tlangela kumbe va nga ta va khi va yi representa eka World Cup ya 2020 and then ku na vanhu lava va nga humesiwi kumbexani vanhu a va ri in ka group ya ku va nga kota ku va va hi representa even then va fika va languta swin'wana na swin'wana sweswi va nga swi cheka ivi va swi vona ku ri these people are unfit van'wani va humesiwe hikokwalaho ka age van'wani va humesiwe hikokwalaho ka ti-injury.

0: Ya ba re go khola eh kuna re sema mwana ba ingiseri ba mina ba kurandeka. Iri simura kahle kusuka kahle ka dokodela Thomas Chauke. Engwe na ba ingiseri ba mina. Ba re go le kahle ho bana hi nwana. Eh kumbete ho munga na tona. Ungo khorisa sweswi. Khola ka no hey. Ba re kuna re sema go khola. Hashtag ka mona kufana na Shiviti, aku ni kuingisele kuantwa ya Marlene. Nirina we, nirilaka shitelani lanwa. Shiviti, ima umani. Iba umwe. Otherwise, ke, aibaleke ngena kahle ka xiphemu xa nhloko maka. It's exactly 10:15. Mina ba ingiseri ba mina, ba ku randeka. Eka siku ra namuntlha, ya kongomisa kahle nhloko maka. Eka vanhu van'wanyana, I don't think ku mile ku va hleketeni. Ene swa humelela. Ene loko swi humelela, ene vanhu lava swi va humelelaka, va sala va kwatile, ivi no onhekela hi siku va onhekela hi siku. Hi mhaka vona vanhu lavawani. 060-875-942. Vanhu vo tala loko va ri mitlangwini, ku fika nkarhi laha va nge tanani mi ta tsariso, tanani mi ta tsarisa va maseve dyambu ri nga se pela. Ivi then un'wana na un'wana ya tsarisa. Ivi ku yiwa hi list liya hi yo problem. I yini lexi nga tshama xi mi kwatisa ntlangwini? Xi endle hi lava va ti-DJ lavaya. Mi nga selula kumbe loko mi ri ku luleni. Eya, swi tele ngopfu swi sweswo. Leswi swi nga tshama swi ku humelela, a swi vuli ku a swi humelela, a swi vuli ku a swi humeleli. Swi vula ku na like wena swi tshama swi ku humelela mara swi kona swi tele ngopfu vanhu swa va kwatisa ene swi heta swi onha vuxaka exikarhini ka va maseve na vinyi va ntlangu. Mi ve mi yi solva njhani loko swi va the way? DJ yi tshama ndlela yini ntlangwini xi mi kwatisa ma 060-875-942 va khe va ku biwa va ha khuzela laha mi kuma ku hayi swilo swi le ku fambeni hi ndlela. 060-875-942 mtshame mi kwatisa hi yini n'wi swi ndle hi DJ mi yingiseri mi le moye
1: Ernest
0: ahee bodi xitereka mi borha hi loko va chayisa tinsimu to ka ti nga tsakisi
1: ene
0: mi khe mi lava ku lula laya bodi xitereka mara tinsimu leti ku va ku nga langangi n'wina na
1: ngomu va chesa tinsimu hina hi nghena hi lula before hi
0: tarisa
1: tinsimuaaanhloko tuka ti nga vulavuli
0: ix ni mi kuma kahle boti
1: xiterekankarhi
0: walowo humile ku hisa hisekeni ku mi fane mi banenge laya a swi khisi boti
1: xiterekaa
0: ni mi kuma kahle
1: allright
0: mi va na siku ra kahle boti xitereka.
1: Thank you, Merle.
0: Thank you. 060-875-942. Mtshame mphijana njhani mlenge na DJ n'wina. A swi ndlise ku yini? DJ ya ndle yini? Mi yi solvise ku yini? Mi yingiseri mi le moye? Ahee. Hallo.
2: Ahee.
0: Ahee.
2: Ni pfukile.
0: Ni pfukile njhani ko 1:00?
2: Ni pfukile. Mungo alala kuvuya le amasaneni ke
0: Mirin
2: mungo alala kulava ku ka mi nga halavi kuvuya le
0: a va ni khome kahle ngopfu amkhuhlu ni wo vuya sweswi mara ku vuya ni ta vuya
2: hayi vuyani ya mina a ni ngopfu kona kwalano mara ni vhele ni ya kun'wanyani ka tiko rin'wanyani ku na ntukulu wa mina wo huma a Joni a ri na vamaseve va tlangatlanga sweswiya mara a ku pfuliwa yindlu kona loko hi fika lexi hayi kuma ku busy ku tsarisiwa sweswiya swo tala ni ni khetha na ti-record leti ni ti lavaka se u kuma ku ekutele ngopfu ene ekule laha hi suka ku kona so hi zama ku ha vulavula na n'wini wa muti ku ri a hi kombela ku ri mi hi vulavulela na lava va ti-DJ lava va hina va nghena ku hi kota ku hatla hi tlhela hi huma a kumbe a ti-DJ ta vona ti ala ingaku i swa ka vona ku ri ku i muqachiwa eka nyiki wa mali
0: is
2: se hi vuya kwalaya lava va hina a va ha nghenangi kulo siyiwa leswi a swi fanele swi siyiwa se hi kombela ku vulavulanyana swo karhi tanihi ku se ha famba mi chinge ngopfu hesesi ya ni ku ni swo ku ri ti-DJ leti ti nga ku DJ la vo mi qachiwa a hi swa la mutini va ku ni ku na loko a swi ri swa la mutini ni swo ku ri leswi hi nga kombelisa xiswona a va ta pfumela hi ku hini hi huma a kule ene layini a va languti ku hi number mani se hi ku a hi kombela ku ri a va endli ku ri hi nghena hi heta leswi hi nga ta na swo swa muti munhu hi kota ku tlhela se loko ya ala DJ leyi yi ngo lo qachiwa ene na swilo swa ko a swi twali loko a hi lo swi tiva hi ta va hi te na swilo swo twakala a ni swa no chinga swa kahle se DJ a yi na lawuti ya ku loko yi byeriwa leswi yona yi sombolota yi yani ku ri ku tsariwile ku ri ku ta mani ku ta mani a ni se no komberiwa swi komba ku ri ku twisisaniwile na lavaya van'wana se hi byela mina ku ri muvhani number mani mani ya ka number mani mani vanhu va kona ve ri va tshama a kule va famba swi fana na loko hi ta ka n'wina hi fika hi ku ku na munhu loyi a nga lahla foni swa yimanyana ku huweleriwa foni ya ku yi kumeka before vanhu va hanga se mi nga toloveli ku ri loko mi qachiwile mindoko swi nga endleka se mi tlangela vanhu ro gina va ku a mi twisile inkomu ha famba a ha ha cini as long as gift leta hi te na tona hi vanyikini va muti ku hi twanane na vona bye bye sala kahle na mabogogo ya wena hi suka hi famba
0: ni mi kumaka
2: van'wana sesinerini
0: thank you
3: yebo
0: all right the case of sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-875-942 mi hlangana na swinu n'wina a swi endlise ku yini 060 miyingiseri wa mina mi le moyeni
3: mayimeri wa mina hinkwawo
0: mayisenyi
3: i spoking mayimeri
0: ni pfuke hi ngovo
3: hayi pfukile ma ya twala le mitlangwini yi ke yi nga lata chaya kahle le ka bunge na manyunyu
0: ya
3: hi ya ku tsariseni mayimeri hi kuma ku ri hi le ka number 7 ani ku loko va luya nga ku teva n'wana lani kumaku ka number 7 rani se ra duli se hi gonxiwe ka number 27
0: vanhu
3: ene se manje hina phela se hi tshama hi kha hi yingisa timhaka to number mani mani a va ngheni ku nghena vona a nga ha vuli ku number mani mani ku nghena vona o tirha ku va mani mani ku i nghena vona a nga ha hlayi tinambar retiya se i hlaya hi mavito ya vanhu manje ku nghena vamhani va le ka wayeni ku nghena vamhani va le ka mfepa kasi hina hi nga ngheni hi nga tsari loko hi ya languta hale ku hi kombela ku languta bukela hi kuma ku hi le ka number 27 ku twa ka 7 a yi va kahle ngopfu yaleyo leswi endlisa ku inaka hi ku lavan'wana va jayini lavan'wana va jayini a ni mi te hi ta tsarisa hi nkarhi na se yi sungula kusuka se ku nga havi kahle manjeni yo mhaka leyi nga va hetanga na yona a ya ha va kahle swa ku hina hi ya fambisiwa risiku lavan'wana va fanele va manyunguta va nghena laha va ta hatla va famba va makaya hina hi ya famba na risiku hi ku xaka ntirho hi yona leyi talaka ku hi holosa na va DJ ngopfu yo va fana leyo loko vanhu va tsarisiwile a va tsarisiwi ku number 15 a yi ngheni number 14 a yi ngheni ku nga ha vulavuriwi ku vamhani va ka xitlhelani a va ngheni ku ri ku tinambari leti tsarisiwile ku humile ka number mani a ni se hi hlaya tinambara ntsena
0: ya
3: loko se mi ya hlaya hi mavito manjheni swi kombaka ku se ku jutiwe van'wanyana manjheni va yisiwa mirhawu leyi swi vona mhaka kona leyi talaka ku hi holosa na vo DJ hi yo fanisana yaleyo ngopfu
0: ni mi kuma kahle mayisinyi
3: hi to teto mayimeri wa mina hinkwawo
0: thank you 060-875-942 hi minkarhi yo tala ku fika ku va na ntlovavhanga exikarhini ka vo DJ na vo maseve mikuma ku hayi khona mani mile ntlangweni mfanele mingena ku vana swinwana swinwayeni swo ka swinga yavang swona n'wina mtshame mhlangana na swini hi swini leswi DJ anga tshama a mindlela swona ntlangweni swinga mukhomi kahle nakona mi yibe mi yi solva njhani 060 vanhu baleka 060 875 942 mina n'wita va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mumini ku inwa
4: a mi ni tshama ni kwatisiwa nkarhi wun'wani hi ndle ntlangu wa tiva loko va ku valava risimu ra mani va hlawula risimu a nga na rona va lava risimu ra mani a nga na rona a ni veni swi vona ku ha leswi swi hi kwatise ngopfu mara a hi hetelelanga hi ndle nchumu hikuva ni se ina hi n'wi hakerile hi swona manjuleni
0: ya timhaka ta kona hi teto va ku hayi mani loko hi ku hi laha risimu ra mani a ku a nga na rona a wu ya kwini ka DJ na 060 875 942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina vo rhandeka va khe hi tiphina kahle nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation hi swini leswi n'wi mi nga tshama mi hlangana na swona eka ti-DJ leti hi va ku yi tiharini va maseve vo tala va tshama va khe va gungula hi ti-DJ n'wina a ku humelele yini loko mi ze mi va na ku tlavana a xikarhi ka n'wina na DJ nakona a swi endlise ku yini mi ve mi yi solva njhani na DJ wa n'wina 060 875 942 mina na n'wina hi va hi khehisa sweswo mahlwe mingiseri mi le moyeni right vanhu balekini 060 875 942 va ku ri xile hi Marilyn mina lexi xi nga tshama xi ni humelela hi leswo swo loko hi ri kululeni va hi tsemela risimu va ku va hi nyika 2 minutes because vanhu va tele ya yi suke kusuka hi mina xikhaviso endze swinene hi xikhaviso 060 mingiseri mi le moyeni
5: ahe rixile ni pfukile
0: hi pfukile minjhani
5: pfukile thusa go a hi vitane DJ kun'wana ku ri na unveiling ka malume wa mina tlanga tinsimu ta so i hava okay leri i ri bisaka ra soso hi ku hina rero hi ni hi lava ku ri ho rin'wana ra wona hi beli rona ri boha hambi ri bisa ka 5 hi ku landzela i bisa ka 2 a hetelela nghenisa tinsimu ta yena leti hi ya lavaku tona xana hi vitana hi va mani ku ta tlanga music hiyini hi hakele hi mani hiyini hi hava na hinkwaswo leswi hi ni hi nga ku byela ku i ta na swona mara loko hi se hi ta ku hayara hi vurile ku tinsimu ta so ta va ni ri na tona phela hi ku hayara hi nga ku byeli mavito ya tinsimu ku ha ti lava ku i ta hi tlangela tona hi ku ya hi unveiling leyi hina hi nga hi endla
0: ya ni mi kuma kahle
5: a swi hi khomangi kahle swi vanhu vo fana na valava munhu loko mi n'wi vitana ri DJ ma n'wi byela ku hi ta lava tinsimu ta so ena tona loko a nga na tona aa hi lavela tona phela va durha ngo vanhu lava 1.5 mi ya yi kuma kwini mara mi hakelela ku a mi tlangela tinsimu timbirhi ntsena ka leti nsimu leti mi nga ti lava hinkwaswo ri 10 se ha ni vona swi nga ni khomi kahle tima radio ya ku fonerela xivongo tirhisa va safe dangi mi hlayiseka mhani
0: mi va na siku ra kahle
5: Bye-bye.
0: Thank you. 060-875-942. Muna ba ingisiri wa mina ba kurandeka. Ashwin dise kuyini. Muna kumala ba wa.
6: Nena, suzo samisi umele daka ambeli. Aka yende ambeli. Kumita nuwa mwono. Muna atama redia. Uzo redia. Loko afika naka. Ito, utaka tisi mwonde. Aku, tisi mwoni. Aku, tisi mwoni hawa.
0: Ya 060 875 942 mina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wini va khehisa sweswo mahlweni otherwise ke loko hi kumaka ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi hi yingisela mi ri kona ti-DJ ta hlupha hi Marilyn mina lexi xi nga tshama xi ni karhata tanihi ku va ni va vitanini va ta tirha ni va nikete mali ya vona hi cash hi nga kolotani swakudya it was not a problem mara leswiya swa ku ni fanele ni va niketa na byala hi swona swi nga hi holovisa because byala lebyiya

0: 074-751-4932.
1: Imisho lowu nene na vaxumi muhaxi a xitichini na tshemba mihlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene ntswatsi wa munhu. Muhaxi ni tshame ni hlangana swiho leswa ti-DJ leswi. Hi vitaniwe ka tiko rin'wana kwala kusuhani na mapuve ka nkurhi Sifasonge. Swi kuma ku tinqambi hi mune na ha chaya xigaza nkarhi wa kona ni nge se cinca ni chaya xivhenda leswi ni nga la vhenda. Muhaxi ku na nkulukumba wun'wana a fanele a hindza ya ka mabidi a ta ta kombela ka mina hikuva ku fanele ku nghena mina. Ni ku hayi sweswo swi kahle wehe famba vulavula na yena. Se wa ala lowa DJ na mina ya ku laha a ngo no mina ni tirha hi list. Ni ku tirha hi list ku ri ku nghena mina na phela mina i tshama xitulwini xa mina sweswilo. A ngo ya ni ta buwa hi nkarhi u buwa hi nkarhi ku ri vuma past 3 sweswi. Wena a nghenisa loyiwani hina hi ta sala hi cina. A ala kwalaha ni vuyini landa vinyi wa miti. Vinyi wa miti va fika va vulavula na yena a vuya swi pfumela. Va ngo wayi ala hi za hi tshunela na hi ku loyi hi a wu fanele pfumeli ka yena ku ku nghena yena. Mata loko ni ku kenu la tlhelo ni vona cheka hasi hasi ka xitulu xa yena yi na nyama ya huku na ya huku yo rhustiwa ni vhe ni ku ti-DJ la ta ndlala letiwani hala tlhelo ku na tibiya timbirhi ta black na 2 liter ya mutlombhuti ni ku ya that's good va n'wi nyike vutshamo lerero a va la ku fidiwa ngopfu ti-DJ loko muzama va hakela mali va tshikeni va ti xavela hi voxe swo nwa ngo va nyika plate ya vuswa ntsena hayi leswo ku ta nyama yo rhustiwa ku ta nyama ya huku va swi hlanganisa ndhawu yin'we swisweswo se ti-DJ to tala i ta ndlala. Futhi ni ta masiku lama loko to vona ku ri na vavasati kwalano va kha va endla mugingiriko a wu ngo to tongeliwa rona se ti-DJ a va vi na ntirhisano ka vanhu ku hi ta kota ku va vitana van'wana a va ha vitani huku va fika va endla ingaku grame liya vo xavela hina ingaku hina hi swi koti ku xava ti-grame a ni hi endlela ku hi kota ku tirhisana hi nge vi na xilo xin'we hinkwayo tikweni swi fanele swi hambana mataleni hi mina ni ri kwala vhenda a hi xumeni mwana
2: timhaka ta ti-DJ hi teto 060-875-942 mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka ende ha ri na nkarhi wo tala swinene n'wina mi ya ku swiseveseveni hi byeleni ku ri na hina loko hi ya swiseveseveni hi ta swi tiva ku ri hi expecta yini i yini lexi xi nga tshama xi mi hlanganisa kumbe ku mi tlavanisa na ti-DJ n'wina vayingiseri va mina a ku humelele yini loko mze mi holova na DJ n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nakona mi yi solvise ku yini ti-DJ na n'wina nghena ni mi tihlamulela hi swilo leswi mi nga hlangana na swona loko vanhu va khe va ta va ta tsarisa kwalano n'wina vayingiseri va hina n'wina ti-DJ ta hina va fike va tsarisa va ku yini ivi swi endlisa ku yini hi byeleni ti-DJ ta hina 060-875-942 va ku ri xi Marilyn mina lexi ni nga tshama ni hlangana na xona i ku va ni tluriwa eka list leyi va ku yi tsariwe ka yona loko ni ya vutisa va ku va lo kombela ku kombela it's not a problem problem hi loko mi kombela mina mi ni tlulaku mi nga ni byeli mi kombele ka mani hi ku mina n'winyi wa swona a mi ni byelangi hi ku hi mina ni fanele ku ni tluriwa what if na mina ni jahini hi mina se swi khense khense swinene se swi khense a yi khona ma 060-8 mina n'wina yi va yi khayisa sweswo mahlweni swi endlise ku yini a swi endlise ku yini va ku ahee Marilyn mina ni DJ lexi ni tshamaka ni kha ni hlangana na xona hi minkarhi yo tala i timhaka ta ku ni ve ni vula ni ku ni kombela vo maseve va n'wina lava mi nga va rhamba va ta na ti-USB va swi avoid-a na ku system yi va na virus loko ni tlanga hi phone mara ku hava na wun'we loyi a nga talaka ku swi endla hi siku ra ntlangu mi to vona vanhu va ya hala na hala na hala na hala loko se ni ku ni hava swi ni nga ku mina ni wrong ku ve ni va byele ka ha ri na nkarhi i DJ wa n'wina loyiwani 060 mi swi twile ne 8875942 va ri xa best loko hi ku mi va maseve mi rhambiwini tanani na USB leyi nga na tinsimu leti mi lavaka ku ti tirhisa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va ri swa olova swinene swa olovisa munhu ya mavhengeleni
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan

kamusu yumelela ka ambeli akaya ende ambeli kuvitaniwa munhu munhu a ta na rediya u suka hi le kule loko a suka hi le kule munhu a ta na rediya loko a fika laha kaya to a hi ku tlanga tinsimu munhu leyo a ku e tinsimu ni a ku tinsimu ni hava a ni na tona a ku na laha nga na foni a ta va ni nyika ni panchayisa hi yona a mina mhana makombandlela va ri kwala ka nkomo wa goxa. Thank you, Mohashi.

0: sungula kahle kusuka kahle ka Khoni Chauke eba kumali ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka IK humisa sweswo ka xiphemu lexiya xa nhlokomaka the DJ ta hina nokuthemba nokumeswa ku hayi mbatwini ba masebe ku rhayi ba ri va na problem ya yini and then ngwana ba masebe nokuthemba nokumeswa ku mitwini ku ri ti DJ ti ri ti na problem na yini otherwise ke tala nga kahle tinsimu timbirhi ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka leti nga ta va khe pfala hi toho hi nga ta va khe pfala hi toho nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha risimu timbirhi kusuka kahle eka alright risimu rin'we leri hi nga ta va khe pfala kahle hi roho n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka i risimu ri suka kahle ka Themba Nyathi loko a ku ri famba na hina and then ke kumbexana hi famba risimu ra kahle ekusuka kahle ka Apostle Mathebula loko va ku ri ku rhandza ka Xikwembu 060875942 hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi famba kahle hi risimu ra kusuka kahle eka Themba Nyathi loko va ku ri famba na hina kumbexana Apostle Mathebula loko va ku ri ku rhandza ka Xikwembu 060875942 mingiseri mile moyeni
1: yebo
0: ayeko kwani phatla
1: ai fambe ni Themba Nyathi
0: ma hi famba kahle hi Themba Nyathi ni khenso swinene
1: yebo
0: thank you 060875942 va kumarilini a hi fambe risimu ra Apostle Jonathan mabalani wa goyo 060 mingiseri mile moyeni
2: the king of manjari gan Derek Swambu hi Themba Nyathi sister thank you
0: khenso swinene 060875942 famba kahle hi risimu ra mayini eka mpundu wa siku ra namuntlha.

ta kuta yima eka yona idondisa nikarini shewetana ba hexe ba hina ba ntokoto lava ba hashelaka siku rinwana rinwana ningo shewetekani hi vito ra matimba ra Nazareta lava mi bona namuntla fundeni kusuka aka zingizingi a mugangeni wa Hammanskraal aka kereke ya Spirit of Worship yona lenga hansi ka vurangeri bya Victory to Victory Esther chapter 4 hikuma verse 1 ntsena hi hlayekisa leswi loko Mordekai atwa hinkwaso leswi endliweke a handulela swi ambalo swa yena a ambala swi ambalo swo khwasha a ti cheletela nkuma a famba exikarhi ka muti a ri karhi a bawuwa a rila hi xiviti a hi khongeleni xikwembu lexi nga ni matimba tata wa hosiya hina Yesu Kreste wa Nazareta rito hi leri hosiya nga ri hlayiwile xikwembu wena namuntlha eka siku leri n'wini wa matimba hinkwawo xikwembu hi kotise leswaku rito ra wena xikwembu xa mina ri nga hunduki swa hava evuton'wini bya hina kambe a ri vimbewu leyi nga ta fika hi mila evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta amen va makwerhu wa mina eka siku ra namuntlha ni lava ku ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyi nge xana loko wena u swi twile u endle yini laha namuntlha hi nga dyondza kona hi vulavula hi wanuna Mordekai bibele yi ri wanuna loyi a ri muyuda kutani siku rin'wana ku twala mahungundlela ya leswaku vayuda va xaviani ya vulavula hi xitori mani na mani wa xi tiva mara namuntlha ni lava ku vulavula hi hungu leri nge xana wena loko u swi twile u endle yini veri Mordekai loko a twa mhaka leyi veri a handulela swiambalo swa yena n'wana mhani ku handula swiambalo i ku khiya fridge veri a sungula ku ambala swiambalo swa ku khwaxa swiambalo swa ku khwaxa n'wana mhani i ku boha khamu i ku teka duku i ri boha la xisutini leswaku i nga twi ndlala hi ndlela yin'wana i ku titsona swakudya veri Mordekai a titsona swakudya a sungula ku kayakaya na tiko a jikajika a karhi a huwelela a nga miyelanga xana mina na n'wina loko se hi matwile mahungu ya leswaku vana va hina vo lo xavisiwa hi endla yini loko se hi titwile timhaka ta ku mindyangu ya hina yi lo xavisiwa xana hi endla yini loko se hi twe mahungu ya leswaku vavanuna va hina vo lo xavisiwa hi endla yini loko se hi twe timhaka ta leswaku tidyondzo ta vana va hina ti lo xavisiwa hi endla yini veri Mordekai a teka goza a ku ni ri wanuna ni teta ni matwile mahungu ma fikele ka mina mara lexi ni fanelaka ku xi endla i ku ni teka goza ya ku miyela ni sungula ku yima ni huwelela ni nga huweleli vanhu hi ku vanhu ve nge ni pfuni nchumu a ku ni ya ni ya huwelela eka hosi he n'wana mhani xiyimo xa n'wina problem ya n'wina mhana mina a mi ku tivi la mi fanelaka ku ya huwelela kona veri Mordekai a landa Estere a yi nga nkosikazi a ku fambiya hi tivisela hosi leswaku hina yi ri vayuda hi xavisiwile va ka hina a ni ta ku eka nhlekani wa namuntlha na swa n'wina swi xavisiwile na swa vana va n'wina swi xavisiwile na swa nuna wa n'wina swi lo xavisiwa na swa ndyangu wa n'wina swi lo xavisiwa famba ni mi ya tiva marilele ma kahle famba ni mi ya tiva ndhawu ya ku rila mina na n'wina loko hi swi kumile hi ya swi byela vanhu loko mina na n'wina se hi swi twile hi rila aka tindhawu ta rhongo la hi kumaka va kha va lo vu hi fika hi rila kona la hi kumaka va kha va pimapima hi fika hi rila kona kwalaya mi ya ku mi ya rila kona n'wana mhani i van'wana lava nga mi xavisa

vatlangi va kuma va yimile mbarilela hi vona van'wani va kona lava nga xavisa swa vana va n'wina va swi xavisile swa vana va n'wina ene loko va tshamile vo hleka va ku a ku swi ta helela kwihi swa vutomi bya vana va yena va ku na vuntlha hi n'wi veke aka position ya yena kwala va nga mi veka kona n'wana mhani hi le ka position leyi va lavaka ku n'wi tshama ka yona mara ku na position leyi n'wina mi yi deservaka leyi xikwembu xi lavaka leswaku mi ya tshama ka yona ko lava ku n'wina mi teka goza mi ya mi ya rina amahlweni ka hosi mi ya mi ya ndlala mahungu ma n'wina amahlweni ka hosi a mi nga swi voni leswaku leswiya swi humelelaka ndzeni ka ndyangu wa n'wina va tsaka hi swona lava ya n'we mi ya ka mi ya vuya pimapimela a mi swi tivi leswiya swi humelelaka hi vana va n'wina loko o za a huma nampundzu i ta vuya loko rixa hi bara va pfala xipoku i ta za a vona na le tshakwini nkarhi woloye a hokova mna i loveka maphepha ndzeni ka yindlu i loveka maphepha ya ti-degree na ti-masters andzeni ka yindlu mara namuntlha i tlela byaleni i vuya loko dyambu rixa nga ti tivi ku hi ye mani n'wana mhani i lo xavisiwa n'wana yaloye ko laveka mhani la nga ta tiva timhaka ta ku rila ko lava mhani la nga ta tiva ndhawu ya ku ya rilela kona hi ku n'we mafa hi ku ya mi ya rilela ti-social worker mafa n'wina hi ku ya mi ya rilela swidyondzeki mafa n'wina hi ku ya mi ya rilela tihosi mi ku a mi ni vonisi leswi nga laha ndzeni ka muti wa n'wina a swi lavi tihosi swi lava hosi xa n'wana yaloye va nga teka maphepha va mapetsa swi lava hosi xa nuna yaloye va nga teka miehleketo va ya va ya yiveka hansi ka misava swi lava hosi swa vutomi bya n'wina sweswo ka swi nga ha yeki mahlweni swi lava hosi swa ndyangu wa n'wina walowo ka u nga ha pfuneki nchumu swi lava hosi fambani mi ya rilela hosi hosi yi ta mi nyika nhlamulo ku na nhlamulo ya n'wina leyi hosi yi nga yi veka veri Mordekhayi a landza Esteri a fika a byela Esteri a ku fambiya hi vulavulela na hosi phela hina vayuda hi xavisiwile hambileswi Esteri a nga ringeta ku ndzindza a nyika ti-excuse ta ku hambanahambana a ku heyi a ku pfumeleriwi munhu ku ya nghena ka hosi loko a nga vitaniwanga mara yi ri bibele wanuna Mordekhayi veri a ku wena Esteri lekuru ku wena wa tsandzeka ku hi pfuna tanihi vayuda lekuru ku pfuna ku ngeti ku huma hi le ka wena tiva namuntlha leswaku tata ku huma hi le kun'wana n'wana mhani va tele lava fane va mi pfuna ka xiyimo xexo mara ku pfuna ku huma ka vona a ku ti ku pfuna ka n'wina n'wana mhani ku nge humi ka vona ku ta huma ka Xikwembu inge ku namuntlha mi nga fana na Mordekhayi loyi a ngeteli loko ku ri rifu swi nga hantswa ku fiwa mara mhentani ya yima nyangweni ya hosi veri a byela Esteri a ku wena Esteri lokuru ka u swi lavi ku hi pfuna i nga twinge ku loko wena i ri ndzeni ka yindlu ya vuhosi hlayisekile swi tiva yuni mi ya titsona swakudya fambani mi ya hlokhwaxa mi ya rila mi rilela hosi veri Esteri a endla hi laha a nga lerisiwa ha kona loko hi hlaya xitori ku ya amahlweni vaxavisi va vayuda ni vula Hamani u ya a ya hayekiwa emhandini mhandi leyi nga yimisiwa n'wana mhani va ku i ta exikolweni i ta pasa mara ntirho a nge wu kumi Hamani wa vutomi bya n'wina i ya ku hayekiweni namuntlha na nhlekani mhandi leyi nga yimisiwa va ku i ta tekiwa mara nuna nge n'wi pfuni nchumu Hamani loyi a nga mi hayeka n'wana mhani i ya ku hayekiweni namuntlha mhandi leyi nga yimisiwa ka vutomi bya n'wina va ku i ta tekiwa mara i ta rila n'wana nge n'wi kumi mhandi leyi mi nga hayekiwa ka yona n'wana mhani Hamani wa vutomi bya n'wina ku ya hayekiwa yena bibele yi ri loyi a celaka goji a celela wun'wana ku nghena yena mi nga vileli hi Hamani hi ku i le kusuhi na ku hayekiwa va vulavurile hi vana va n'wina va ku swi ta hundzuka swi yatsayatsa mara namuntlha ni lava ku ya vulavula na n'wina ku mhandi yi le ya Hamani yi ta hayekiwa yena Hamani wa vutomi bya n'wina i le henhla ka mhandi namuntlha

vutomi bya n'wina no matter what swa lunga. Swa vutomi bya n'wina va vulavuleka ngani swa lunga. Va nga va va vulavurile va tlhela va gimbetana hi matsolo. Mara namuntlha ni vulavula rito ehenhla ka marito. Rito ra Xikwembu ra tirha ende ra hanya. Ende rito ra Xikwembu ri lava marito ya vulavuriwile i ro hetelela. Bibele i ri rito ra ku hetelela i rito ra Xikwembu. N'wana mhani yi nga chavisiwi hi marito ya vahamani. Hamani u vulavurile hi bindzu ra n'wina. A ku i ta stoka makha mabola matamatisi. A ku i ta stoka mazambhala ya kha ya mila. A ku i ta stoka tinyala ti kha ti hundzuka ta rihlaza. Mara namuntlha ni ta ka n'wina hi rito ra vuprofeta. Hamani wa vutomi bya n'wina i ya ku hayekiweni. Va vulavurile hi muti wa n'wina n'wana mhani. Va ku a nge he pfuki ka a humelele nchumu xa kahle. Loko ku vulavuriwa hi tilori to diba misava ti ta hindza ti ya ka makhelwana. Na le ka n'wina n'wana mhani ti ta nghena. Ni vulavula marito ya vuprofeta namuntlha. Ina Hamani u vulavurile ku swi nge he endleki swa vutomi bya n'wina. Swi nge endleki swi nga endleki. Rito ro hetelela i rito ra Xikwembu. Ongeti makhwerhu wa mina. Mi nga languta xiyimo xa n'wina ku se xi fike kwihi. Mi languta swa vutomi bya vana va n'wina ku se swi endlise kwihi. Vana va n'wina se va helele na hi ku tshemba. Vana va n'wina se va helele na hi ntamu. Ni vula hambi n'wina a ma ha pfumeli nchumu hi vutomi bya n'wina. Se mi karhele a ma ha pfumeli ku swi nga ha lunga. Rito ro hetelela n'wana mhani i rito ra Xikwembu. Ina Hamani u vulavurile. Ina Hamani u bile xigandlo. Mara namuntlha ni vulavula na n'wina. Leswaku famba ni mi ya swi tiva. Leswaku swa n'wina swi ta hawuriwa. Leswi nga ta hayekiwa i swa Hamani. Hamani wa vutomi bya n'wina wa hayekiwa. Swi le ka n'wina ku loko mi swi twile mi endle yini. Veri Modekhayi loko a swi twa. A nga yangi vaprofeteni. A nga yangi tin'angeni. Kambe Modekhayi a ku mina ni ta landza hosi hi yoxe. N'wana mhani swa n'we swo lava hosi hi yoxe. Mara namuntlha hosi hi yoxe. Kambe namuntlha ni ri swi lava hosi hi yoxe. Swi nga va swi tsandze vaprofeta. Namuntlha ni ri swi lava hosi hi yoxe. Famba ni mi approacha hosi n'wana mhani. Mi ku swa mina ni fambile. Ni halete timali ta ku tala hala handle hala. Mara namuntlha ni ta ka wena hosi. Famba ni mi ya fana na wasati wa mavabyi ya switlhandla. Leyi siku rin'wana a nga vabya mavabyi for 12 years. A karhi a teka mali halatela. A ya nyika madokodela na tin'anga na vaprofeta. Mara yi ri bibele siku rin'we. A teka goza wasati loyi. A ku loko swa mhena swi hlanganisa na hosi. Swa mhe swi nga endleka swi lunga. A ku loko swa mhena swi hlanganisa na Yesu. Swa mhe swi ta lunga. A ku swi nga khataleki. Leswaku ni halate timali muni. A ku swi nga khataleki. Leswaku ni tiva hi tin'anga tingani. A ku swi nga khataleki. Leswaku i vaprofeta va nga lava na hava kolotaka. Mara namuntlha ni la ku teka goza. Ni ya emahlweni ka Xikwembu. Ni lava ku ya khumba nguvu ya Yesu. A ku loko ni khumbe nguvu ya Yesu. Mbe na pfumela ni tlhela ni tshemba. Leswaku swa mbe swi ta vuyela ka position. Swa n'we swi ta tshelela vutshan'wini n'wana mhani. Loko n'wina moya ka Xikwembu. Mi teka mahungu mi n'we yisa ka hosi. Va kwihi va mhani atikweni namuntlha. Lava tshikaka swivuswa. Lava vekaka tinhonga hansi. Va ku leswa swi lavi huwa. Ina hi xavisiwile swi lavi huwa. Ina hi xavisiwile swi lavi tin'anga. Ina hi xavisiwile swi lava profeta. Kambe leswo lava hosi hi yoxe. Va ku hi va mhani va swirilo. Lava siku rin'wana Davhida. A ngete ku laveka va mhani va swirilo. Lava kota ku ya rilela tiko. Tiko ri yime hi milenge namuntlha. I mpesampesa loko ri xile. Minkosi namuntlha yi heli. Loko hi ku namuntlha hi wisile ka twala. Loko hi ku namuntlha hi wisile ka fiwa. Va kwihi va mhani va xirilo. Lava nga ta fana na Modekhayi. Va nga ta ku leti mhaka. A ti lavi ndhave zita bansimbi. Leti to lava hosi ya le tilweni. Leti timhaka ti lavi maforamu. Leti timhaka to lava hosi ya.

0: vrai. Let it be market in the community. Let it be market on the house. Let it be. Bakuiba man. Labangata kushaba naba inashona kili malembe. Mara nabuka mina ntwe hungra kusliti makata vana va mina tilava hosi. Swi nga endleka n'wana mhana mi nga swi tivi. That is why n'we mi onhetele ngopfu evuton'wini. N'we mi onhetele ngopfu swa vana va n'we swi onhe hi n'wina. Loko va ku va tlakuka mi va tshikelela hi mhaka ya ku a mi miyeli. A mi swi tivi ku timhaka ti byeriwa vanhu ti baka ti byeriwa Xikwembu. Timhaka n'wana mhana ti yisiwa vanhu hi ti yisiwaka Xikwembu. Loko Mordekai a lo twa mahungu lawa a sungula ku famba fafadza byela vanhu i nge vayuda hi vulavula namuntlha va hayekiwile mara ravutlha hi vona vayuda va kuma freedom hi mhaka ya n'wanuna wa ku twisisa timhaka ta Xikwembu a ku le timhaka ti lavi munhu un'wana na un'wana a ku le to lava ku ni ya ti tivisa nkosikazi loko no ti yisa ka nkosikazi Estere i ta ti rhwala ti yisa ka hosi n'wana mhanana wa Xikwembu va kona bibele yi ri loko mi vabya vitanani vakulukumba va kereke va ta mi khongelela i nge ku na n'wina namuntlha mi nga vitana vakulukumba va kereke Mordekai a ku timhaka leti swantswani ti yisa ka Estere Estere a hiyisela tona ka hosi va kona malandza ma Xikwembu n'wana mhana loko mi swi vona swi mi tika ngopfu switsupe va hlamusela eka timhaka va ti ya Xikwembu tika no wa matimba hinkwawo swi tiveku loko timhaka to za ta tiva hi Xikwembu Xikwembu xa hina xi tsakisiwa hi ku vaviseka ka n'wina xi ri makungu ya xona hi ku mi vavisa n'wina makungu ya xona i ya ku mi katekisa loko xi swi twa ku ma vaviseka Xikwembu xi cinca tibandichi ta ku ta xi ta mi bandicha loko xi ti xi swi twa ku mi twa ku vava Xikwembu xi cinca medication lowu nga ta fika u mi horisa i nge ku namuntlha n'wana mhani mi nga mi ya tiva ndhawu ya kahle i na mi vabyerini swihundla swa muti wa n'wina ene va tlhela va swi onhetela hi mahungu ya n'wina i na mi vabyerini timhaka ta ku pasa ka vana va n'wina namuntlha vana va n'wina i madomu yo hetelela i swidyondzeki swa le thavhene loko swi ri thavhene swidyondzeki leswi ya swi vulavula xilungu mara a swi na ntirho a swi na ndhawu ya ku humelela kona i mhaka ya ku n'wemi ya mi ya va hlayela kulowa ka mina n'wana ya le yunivhesiti a mi ya mi ya va byela lava ka vona va nga ri yunivhesiti a mi hleketa ku va ta humelela vana va n'wina va vo va nga humeleli va boheke ku ya va ya swi hayeka n'wana mhani swi hayekise hi n'wina sweswa kwalaha ka n'wina a ni ta ku namuntlha fambani mi ya sungula hi vuntshwa fambani mahlweni ka Xikwembu ya yimisa mavoko mi sungula hi vuntshwa sweswiya switsongo swi nga sala mi nga ha byeli vanhu fambani mi ya byela Xikwembu ongeti Xikwembu xi nga mi pfuna xi tlhela xi hi katekisa mi nge ndiye ni ya khongela eka siku ra namuntlha eka vanhu lava nge ni endle xihoxo nkarhi lowu nga hundza mara namuntlha ni lava ku ya mahlweni ka hosi ne ni ya ti lulamisa ni lulamisa na swa muti wa mina Xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa vo ni ya khongela Xikwembu xi mi endla hi tintswana evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste wa le Nazareth Xikwembu xa mina fambi ya teka ndhawu endzeni ka timbilu ta vamhani ni vapapa lava Xikwembu xa matimba va nga onha swa muti wa vona hi swivoxe hosi ya matimba namuntlha va ri va tlhelela ka wena ku ya teka timhaka ta vona va ti nyika wena hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amukela timhaka hinkwato Xikwembu leti nga ta suka hi le ka vana va wena evitweni ra Yesu Kreste la nga fa tlhapfuka Xikwembu hi pfune hosi ya matimba ha tsandzeka kambe Xikwembu hi kotisi evitweni leri hanyaka ra Yesu amen
1: amen hi khensa swinene mfundhisi ku va mi vhakerele etindlwini ta vahaxe eka siku ra namuntlha
0: inkomu
1: na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi vatswari va hina lexi va faneleke ku xi endla va xi twini ku ri hayi sweswi a swo tivulavulela kumbe ku pimapima a hi nge hi ku pima na ku va ti byela ku vhele a ni swi tsakisa vatswari loko vana va khe va humelela a va nga vuli hi ndlela ya ku va va khe va tongisa a ko va timhaka ta ku ri vo tsaka vo tinyungubyisa kambe va nga swi tivi ku ri va va va khe va byela va lala otherwise Xikwembu xi hi pfune xi hi katekisa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi ta va hi khe ya yisa mahlweni na nongonoko ta mi nyika risimu kusuka kahle ka Gospel Cylinder loko a ku ri ndzi tumbela eka hosi otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hi yisa sweswo ni nga se mi nyika risimu move hi ku xikan'we kan'we ni mi nyiketa kahle tinhlokomhaka ta mahungu.

0: na remember ngoveni indlela lewa
1: Kinsile ntswalo yinweti nhloko makata mahungu ya awara ya 12 ve ihleketeleriwa va langutela ku humelela mahlweni ka khoti ya majistarate eka siku ra namuntlha. Meyara wa masipala wa Greater Giyani i lava va vhakerile tindhawini ta section E eka siku ra tolo mangu xitalo le ka awara ya 12 rixile.

0: nomoro kahle n'wina vandzimune va kaisa sweswo mahlweni 060875942 loko hi kumaka hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka vomani wena 060875942 Happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku leri ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikwembu xa tilo ximpfuni xi mi katekisa ndyambu ya mikati ya ku a hi mineli ku navela ka timbilu ta n'wina ku hi ku ya humelela Jesus FM yi mi navela kahle tinjombo 060875942 mingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni
1: njhani se simiri leni
0: ni pfukini minjhani ka mama
1: na hina hi pfukini ka ni ku happy birthday ka machokoleti i papa vananga lava papa jajana ni ri suka ri va khomi kahle na le ka mester na satwas mester jika jika mahaxi wa hina na le ka rulani giyani na le ka n'wana wa vava xifofunhunu na vanhu hinkwavo ni va rivele kutaku siku a ri va khomi kahle ndhambi ya mikateko a yi vaneli lava birthdayaku na papa vananga ku nga Thomas Hasancauke jajana ka muchipisi a va naveleliwa hi sati wa vona ku nga manjajani laha ka muchipisi laha hlayiseka ndzi simiri leyi na hipi hipi
0: hure swinene mama
1: ahe
0: thank you 060875942 mina n'wini va khayisa sweswo mahlweni i vomani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa mi ri happy birthday eka vomani n'wina 060875942 mingiseri mi le moyeni ahee ahe kokwani badlani
2: Mpukile.
0: Ni pfukile minjhani?
2: Ni pfukile ma. Ri Thomas Hasancauke haya a va birthday va kula va ta hi layela swihlangi. Na hinkwavo lava va birthdayaku na vona le ka jajani leyi hi laha ku humaka ka mina wo tswala mhani wa mina n'wajajani. Si hayi le ka vakokwani wa mina si. Ni ri hayi a va kule na hinkwavo va lava birthday yaku na vona ni ri no siku ra vona a ri va a ri va fizi va tshama ndzetini va dya swakudya hikokwani phahlani kwala ka n'wamatatani yebo
0: ni khensa swinene kokwani phahlani
2: yebo
0: thank you 060875942 mina n'weti va khayisa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va kurhandeka i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa 060 mi le moyeni
2: Kadwetu
0: mswabele
2: wane. Unjani.
0: Nipukili minjani.
2: Haa, mablande la usumatani chisa mashali. Ukaate na arla hata ama nere. Kwa dike nire, iti bese. Ika mkulu

0: mal Chauke la ka mtsipisi la ya nge aka kuli ka jambara na mutha vha karhi vha twa ku nambe ya ukomba ri ya pela nge mhani jajani va endele ntifanelo mativa tifanelo ta kona n'wini i khale ni ri swin'we na ka leyimisava loyi a nge heti day eka vona i mabulangela swi mata ni chisa machalo ku fika laha tshama ni khesile dadiweti ntswalo 1
1: ni khensa swinene
0: ma
1: thank you 060-875-942 mina vangiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wini ya vakhesa sweswo mahle mina hi birthday ka mani n'wini i mahle nga la kahle siku na ra ku velekiwa mingiseri wa mina mi le moyeni
2: swivara xa mina
1: ahee swivara
2: ni pfukile
1: ni pfukile wehe mi ngo lo dzika namuntlha
2: ex ni le ka mbatho na swi
1: tixa
2: ni le na sweswi la tata wa n'wina tata wa n'wina va nirungulile va ku hei mantsongo ni ya rungula
1: kahle njhe
2: ya mopa mukhatakhata
1: ya mina ni mitwa kahle
2: yima na henhla ka tafula kwalano
1: yes ni sure se ni na twala ni khandziyini
2: ya hambi ri ku na hei va tele ngo namuntlha ka jimba kona na wo doli baloyi ka Risinga View na Thomas Chauke ka Mchipisi na van'wana na van'wanyana a va naveleriwa hi munhu wo duma vomu wa duma wu fika kwala u nge fiki ta vuyo hlamba kwini i the general patron cos ka xitoxi ka mbatho swi mintsoveni kwala ka mbatho loko mi pfula fesere ni vona ka mavhivhi ka vakokwani ka masiya hashtag ni dume hi vomu
1: xotope ni khensa swinene 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku lesa landzeni 14 wa timinetsi ka mina n'wina va ke hambana otherwise ke mingiseri wa mina mi le moyeni ahee n'wana bava ni pfukile minjhani n'wana bava
3: ni pfukile
1: ku
3: na bapanjhajana hi vona Thomas Chauke msuka laha tikweni ra ka Mchipisi kulani mdala ku na vukona xifufunhono kusuka laha Block 2 aka Mlinginisi na Johannes Mathe kusuka laha ka Maswangani ku na rifuwo rivele kusuka laha tikweni ra ka Mapoke malwandla Maswanganyi kusuka laha ka Jim Galalume na Nsovo Manganyi kusuka ka Jim Galalume na hinkwavo lava phenjaku na vajajani ka siku ra namuntlha xikomba xi va nyike mikateko xi phinda xi va nyika na mali a va ta ya pfuma ngoma ichim ti tiokubayi kusuka laha tikweni ra ka Mswani ti ta vuna ntswalo wa papa loko hi tele
1: khensa swinene n'wana bava
3: xumaxumani n'wana bava
1: thank you 060-875-942 mina na n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 i va mani va tlangela ku siku ra vona ra ku velekiwa mingiseri
2: aka kona xifunono na Block 2 ka Mlinginisi ivi ni ku heti birthday aka nkata jijela ni kwale a nga kona leyi na le ka hinkwawo lava va nga velekiwa siku leri fanaka na ra namuntlha ni hosa yi va endle tintswalo ku navela ka timbilu ta vona ku humelela laa va navelele n'wana handle swa ximetani wo bibya marenge ti giyani Thomas Kongwani le kaya grade leyi nga khakala kambe sweswi ni ri ka hansi ka vukoti bya ndhavezi ta xivita ka thoma
1: thank you 060-875-942 mina na n'wina ya vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle siku ra vana ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha va lekisa sweswo mina ni ya kuma lava wani mingiseri mi le moyeni
4: minjhani
1: i pfukile minjhani
4: ni pfukile mina ni ri hinkwavo la birthday siku ra namuntlha mina ni ri tikiwa gaveni ni ri hinkwavo ka vona a va vile siku ra kahle va kula va kha va yingisela milawu ya vatswari loko ri vona va va kulaka i vatswari leswi va hanyisaka swona kusukela endhaku ta fulavuka kona a va hanyi swona swi kuma kahle ka va hanya swona ku a va fanele va nga fikangi laha va nga fika kona loko ri se i vakhalabya loko ku va ka ha karhi lavatsongo ni milawu ya vatswari ti wa gheriwula sweswo i ri un'wana na un'wana loyi a bezeyaku namuntlha i n'wi bela nkulungwana ku ti wa gaveni nkomu
1: mi ba nkulungwana mi ku yini ix nkulungwana luwa wi kaeti i timhaka leti nga kona na Daniel Bongani Chabalala ka Dumazi.

kufana masungula bebana sukura kahle la ka nkomo 22B bebana kahle mona kufana na Brian the Gold bakombuti ayibuyi 060 le ka sikhonyane le kasi bebana kahle mona kufana na Nyiko Michels mashimzi etindaweni tata ka maswangani ka gonzora R578 bebana sukura kahle Porsche Swift na mbona kwalana eka mhlabo wa vele ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomana bako hi swin'wini ku yingiselo ka ntswa Marilyn ri na wena ri la ka papazela laniwani e kagiso a go ne go ntse le ka ntse rena wena ri la ka papazela la ya 0608875942 ne ba lekisa so tsena langa ka tlhabana labanga ya male fast train le hashtag ka mona go fana na Jonathan mabalani wa goyo ingene ka tlhana bona ka nanga noko mwana sukura ka hle e goyo ka se mana ka hle mona go fana na Chelsea hashtag ka wena hi says ni go ne ka hle ingene ka hle ne ka wa rela kwa hetelela Ivan Senga mwana sukura ka hle malume like hashtag ka ngwana leti ndaweni tatile Israel aka ya kuri gen section F laya mi bana sukura kahle gazankulu fo mi bana sukura kahle teacher Wendy hashtag ka ngwana isongile kahle na bona nongonoko ka wara lianka ile tata gimeda kahle na bona nongonoko mina ba yiserba ina ba kurandeka ni mranda swa suka mbilweni ya mina loka rimina ya mina ndzi mani rimile ku ta fika kwa amfamba kahle na mina Marilyn wa ka Shirinda kusuka kahle tindaweni leti ata ka bungeni ka xitachi mina no huma kahle mdini wa ka Pherita n'wina mi ndiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka khatsa tembanyati va ku famba na hina.

Alright, ya karwa kona loko namtisalwa ngo emakume naru makume naru kombo timene tsebe kreso kahle awara ya kumembere yibile ka sixth GSR FM and bani karin khetsa sunene kwa kwa kula mina kuma kahle meri kona ka hitaba ka hipa hikavanyeti wanyana hitaba ka hipa hi crossa nyana hitsumela la ya mohala kwena la hala premier wa Limpopo bangata ba karbani ka kona bulabulo wa bona eka ndenga umsana eka hlikani wa siku ra namuthla lenga tabeka hitwa kutshana ke bulabulo wa bona ke bekela ngsangopfu hala ka vukorokeri bya mati na swin'wana swin'wanyana ku ri xana haki kona ku tava ku ri karhi sweswi famba fambisaku yenike hi ndlela yona yaleyo ka hi makumembirimbirhi ntsena timinetse hi va karhi hi kongoma awara ya khume kumbexana awara ya n'we yi nga se za yiba ni tshami kahle laha titangwini ta Don Khalanga la fana va na n'wina kahle ka laka lowu nongonoko kusuka laha ka awara leyiwani ya 12 ku ya fika kahle awara ya nharhu leyi nga ta va yi karhi yi lamuleliwa kahle hi va nongonoko wa bumper reloaded loko va ta va karhi va fikaka hi ndlela yena ya aleyo ka loko hi va yi karhi hi langutisa ku ya kahle emahlweni kambe sweswiwani ke mi nga ni khoma kahle la ka Facebook laha ni kona indomene jikijela kumbexana mi ni khoma kahle la ka nomboro 060 87 5942 la ni lavaka leswaku ri hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke hi va hi ri karhi hi swi fambafambisa ku yini eka ahlikani wa siku ra namuntlha ni ta va ni kha ni ta kahle na nhlokomhaka leyi nga ta va hi karhi hi tlhuvutsala mina na n'wina ka hi va hi karhi hi vulavula hi mi vona ku ri xana ke timhaka ta tiko ti va ti yimise ku yini hayi timhaka ti tele ni nga ngopfu loko hi va ka hi langutisa na hala ka tlhelo ra mahlanga nakona ku busy swinene loko hi va hi karhi hi langutisa na hala ka varhangeri va hina va jikajika hala na hala ni va hi endlela timhaka ta mati loko hi langutisa swinene na kusuka hala ka masipala wa Kholisi Chavana lawani kumbe ka ku xaviwa kahle ti-grindara timbirhi kumbe magandaganda mambirhi nakona mi ta va mi lava leswaku ri va mi kha mi angula mani mi hi byela ku ri xana haki loko se magandaganda lama fikile swi ta va swi ri karhi swi va fambisa ku yini kumbexana ma sungulile ku tirha kumbexana mi se sungula ku tirha mi tsakile hi ku magandaganda ma fikile aze asi ka masipala kumbexani a mi tsakangi mi ta va mi karhi mi hi byela n'wina ku ri xana ki mi ta va mi karhi mi swi vona vonisa ku yini ke hi ndlela yona yaleyo ka kambe sweswiwani endlava leswaku ri va yi kha yi nghena kahle ka nhlokomhaka ya sungulasungula leyi nga ta va yi karhi hi pfa hi famba hi yona ka loko lavaya va laya se va ni huwelela va ku hayi jela se hi laha va fikile hi ta va hi karhi hi tsutsumela ku halayaka la yi nga ta va

0: fa ikari hi ingisela hito ku tshana ke baba ba imese ku yeneke a langutseni kahle ku hambana hambana ka swona hi langutisa hala a mindzilikanini loko hi langutisa mindzilikanini swi tele swi humelelaka ku mindzilikanini mi ta kuma ku va ku bazi leri hindzili lori leyi hindzili rhwele swidzidziharisi swo karhi kumbexani bazi leri rhwele vanhu vo tala swi ku taniya na swidzidziharisi swi va swi ri karhi swi nghena swi nghenisa sweswiyani se loko mi langutisile n'wini mi vona onge hi nga swi herisisa njhani mhaka leyiwani ya timhaka ta swidzidziharisi loko hi va kha hi langutisa hala ka mindzilikano ya hina kusuka hala matikweni akelana va nghena hi ku rhandza va endla leswi va swi endlaka lawani hi nga swi herisisa ku yini kahlekahle loko hi va hi karhi hi langutisa hi kha hi fokasa ngopfu ka mhaka ya swidzidziharisi mi ta tsundzuka ku ri loko hi va hi karhi hi langutisa laha maphorisa kumbexana va xiphorisa va va kha va humesa kahle mpimanyeto wa vona wa vumune ka kotara ya vumune ngopfungopfu loko hi va kha hi langutisa hala ka timhaka ta vugevenga timhaka ta gender based violence swi ku taniya kasi hi nga va hi karhi hi swi herisisa ku yini because swa yelana naswona na timhaka letiwani ta swidzidziharisi mi ta kuma ku a bodarini ku na maphorisa na masocha va nge le ku tirheni mara ku na swo tala mani swi va ku kha swi nghena hikwalayani xana hi nga swi herisa njhani kahle kahle ke munhu twa lavaka ni twa ku xana ki vona se va yi khomele nhlokomhaka kumbe ku endleka yini ke avuxeni mamukerile hi pfuki swinene hi ngo vona
1: hi pfukile a ka ha ri na ku yi herisa leyiwani yi tswandzile hi ku endliwa hi mavomu i mavomu lama ma endliwaka hi ku loko i va byela va ku byela ku ri loko hi vuta ti leri kona le amakaya ya vanhu ene ku ri ku a ko ho va na munhu loyi wo kanga ri kona la tikweni ra se ni loko ni yi langutile hi ku hambiswiri xiphorisa roxa xiku xi khome vahlapa vangani va yisiwa a network ni kombela roxa loko va khume vahlapa vangani va va tlherisela endzhaku ene a ntiyiso swi hi sweswo ni lexi ni xi vonaku swi nga lunghaka vanhu lava a va kota ku endla tihomu yi nga humi aswitorweni i valungu hi lava vo basi
0: mara why hi nga swi tikombeka ngaku a hi dyondzangi nchumu kumbe a hi le ku dyondzeni ka nchumu ka vona lava kotaka ku endla swo karhi swi endleka one patlan ya ani ku why ingaku a hi le ku dyondzeni ka nchumu because ani va kona lava ingaku hi nga kopelaku ka vona swi tikomba ingaku ku kopela swi le ku hi tsandzeni musi
1: swi hi tsandzeni
0: ya
1: a ho vuyisela valavaya a va swi vona hi ku munhu wa ka hina ku n'wi tlherisela kwalano i to xavelela a ha lava ku nghena loko a za a nghena swi ya vuya kwalaya ka nghoma yaliya a hi ta hi cinela ya khale valungu hi vona va swi tivaku ku loko va ze va veka nawu va meka xoku wu fanele wu tirha wu ti jikijela ni byeleni mi la ku vula ku ri ku ri na tigede vanhu va hindza njhani hi ku lava va nga vekiwaku a varisi lava va taka na vona a va vi na varisi ku va tirha swona hi ku swa komba ku ri lavaya va nghenaka va nyika lavaya mali vo va nghena ive lava va ku mali hi nge yi tirhela yona so a swi nga ta fika amakumu kwala tikweni ra ka hina ta ha ri na munhu lowu ka nga ri kona we le handle
0: ha ku hava va tele ngopfu
1: so va nghenisa ku yini va ri hava maphepha ku ri ku n'wina mi ri n'wexe loko mo mina malinyana mi la ku ya wisa mi nghena le ka vona mi fane mi va na mpfumelelo mi tlhela mi hlambanya ku ri mi ya tshama masiku mangani
0: ya
1: ma swi vona ku ri ku tumbelelana swilo sweswo na tigedari teti mi vulavulaku hi tona loko ho va vutisa ku leti ta khale kasi mi ti yise kwini i tirha kwini a ni na loko ku ri ku hi ta lunghisiwa ti ya mahlweni i swimalani leswi va ngete swi kona leswi swi faneleke swi ta swi ta lunghisa mapatu na mati like enough mpfula yina yi tata madamu ku lunghisiwa mapatu va lava ku kota ku dya ku va ta ku va xave ti-gradara a ti tirha hi ti-gradara hi ku
0: mara loko milangusini kokwana phahlani ka fumo lo unga kona sweswiwani hukele ku fumeni tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe xana mifumo leyi nga kona ya ku hlengela mi vona ingaku as vaakatiko mari na wona tembo eka fumo lo ungele ku fumeni ka nkarhi wa sweswi
1: ku hlengela kokoloko a ku ri wawa lowu hi ku hina ku nga ku hlengeriweni ka mfumo sweswi a handle ka kwana ene leswi va swi endlaka ku vanhu vo nghenetela va dleketela mali loko mo za mi twa munhu a rhasa a yimelela mfumo lowu hi nga ka wona
0: ya
1: ku secheni kahle xitsonga lexi a xi kumaka
0: o u le ku dyeni ka xo karhi wa vuyeriwa
1: ya a nge rhasi a wu yimelela a endla yini ku ri ku yena i fana na hina hinkwako ku vava a swi kona sweswo se i fane a wu yimelela hi ku ye wa swi tiva ku ri wa dya loko swo tlhatlheka swileswi i ta tlhela a ya fana na hina a nga lavi ku hi tshukunyuka
0: And then a hi nghenenyana switsanana hi hala ka tlhelo ra swidzidziharisi leswi nghenaka laha tikweni nakona ku hala ti-borderini and then loko mo kuma ku ri laha tikweni laha mi kuma ku swi le ku onheleni ka vantshwa swinene yini xona lexi hi nga xi endlaka ku swidzidziharisi leswiwani vantshwa va hina va kumeka na swi nga va affect ngopfu kumbexana a swi fanele swi sukusela kona ku hala ti-borderini va va swi pfala kusuka ku halaya
1: ku hava lexi mamitwa ne
0: ya na mitwa
1: ku hava lexi xi nga endlaka ku buji ndlela hi mhaka yo vana lava va va va dyondzile swi fika la se vongo lo tshama la kaya a va ha tivi ku va nga hungasa hi
0: yini
1: phela vana lava loko a ku na vuya sweswi no rhendzeleka nyana i ya hlangana na van'wani va tshama hansi va pulana swin'wana lowu wa ta n'wina hambiloko ku ri ku wa swi twa ku ri papa na mhani veri ni nga endli leswi hi ku i na vanghana na yena swi endlanyana ingaku i lo phuta ka vanghana va yena a lava ku ri i fanele a famba ndlela yin'we na vona hambi a ri n'wina loko vo vona ku ri mhani ve le kaya va rhandza swa ti-tumeche-tumeche loko mi va xavele miceka mimbirhi va teka va nyika un'wana wun'we ku va fana va famba swiswoswo a ni kholi swi nga mi tsakisa
0: a vhele swona swi nge ni tsakisi
1: xi kona xin'wana xi endlekaku ka ti-tumeche teto ne
0: ya
1: se na vana hi swona leswi endlaka ku ri va kumeka va dzaha and the most swidzahadzahani sweswi a hi nga ri na swona vana va la kaya loko va ku va dzaha a ku heleriwa ka dlu na benzini
0: sweswo swi taletele sweswi
1: mara sweswi se ku na tinyawupa ni yi tivi na khala ya kona ku i xilo xa khala ya njhani ku na tiyiniyini hi ku swi vitana hi mavito ya swona n'wina va mi kota ku mi teka va ya mi tlherisa na makoti wa hala next door va teka wa hala mi phaphama mi ri kwale mara mi ti tiva kwa mi nga nwangi byala swi huma kwihi swihi sweswo se hi la mi nga ta swi vona ku tiku ri file ene na va hina na va sesi na hina na vo ve le ku ngeteleleni ka nhlayo ya liya ya lava ya ve le handle lava nga ta hi tsandza no va hlongola
0: se a hi nge ka vantshwa lava khumbekaka hi nga va seketela njhani eze hi ri vatswari
1: yeleyo i laki loko mi n'wi byela n'wana wa n'wina a mi twa mi n'wi vona a ku gonja kumbe lo n'wi byela ku makwavo wa ye i lovini i laki ene loko a mi twa mi nga swi teki nga ku n'wina mi laya ngopfu vana va n'wina yo va laki xikwembu xigongeleni hi ku vana lava na vo va na timithini ta vona leti va tikhomaka hi xin'wana kolomu ya tikhoneni ta vona ene a nga mi dlaya n'wana hi mhaka ya sweswo phela a ri n'wana wa n'wina mi dlaya mifa nya hi ta rila hi dya nyama swi hangalaka
0: ya
1: se hinkwaswo swilo leswi i mfumo hi wona wu nga hi khayimela mikitikiti leyi hinkwayo leyi un'wanyani tixaka leti a ho titwa hi ku khuziwa a hi nga va tivi ku i vanhu va rixaka ra njhani
0: ya
1: mara loko se mi lava munhu wa le handle tanani South Africa mi ta n'wi kuma helelini hinkwawo
0: ya
1: a hi twenini van'wani bujela hi ta va hi karhi hi chika na yona
0: no ni khesa swinene ku va ni phahlani mi va na nhlikani wo saseka
1: yebo
0: ya i makhumembirhi tsena timinetse va karhi kongoma le ka awara yan'we ya kasi le henhla ka awara yan'we ta va karhi kuma kahle mahungu na remember wa ka ngomeni khani ya mahlweni kahle ka ta kahle qingo ta n'wina la ka nomboro 060-8875942 hi leswi dzidziharisile swa nghena hi le tibodarini mi kuma ku va ku tiraka liya hi hindi hikwala mara ku na vanhu lava nga yima laha tibodarini laya hi nga swi herisa njhani kahle kahle mhaka leyiwani avuxeni
2: ahe
0: ahe
2: ni kombela ku tsimanyela u streaming le so.
0: Okay.
2: Yona ke.
0: All right, okay.
2: Le buki.
0: Ene buki sinene ngobo.
2: Awu ayisa seki.
0: Eh.
2: Ake sa sine.
0: Ehe, hile ihlokomaka.
2: Ya, baba bazane ku yindlala ko kwa nphahlana ane ba yindisele kahle.
0: All right, okay.
2: Ni kombela ku ranga hi le ya ya swidziya dzarisi na la swinghena ku hi kona.
0: Ehe.
2: Xo sungula ni nga blame ti department to hambanahambana ivi ni katsa na hina vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga hi hexe. First of all, as va sunguri ni kokwani phahlani hi hava sungulu nga na big bull.
0: Yeah.
2: Loko u veka milawu a wu swi koti ku tiyisisa hi ku landzelerisa ku xana milawu liyani ya swi kota ku landzeleriwa kumbexana vatirhi lava ni nga va veka aka ndhawu yo karhi va endla xo karhi va swi kota ku xi endla na kumbe va xi endla hi ndlela leyi swi nga fanelaka. Hi yo mhaka i kuma ku loko ti-border gate ta tirheka vanhu va hindza hi ku rhandza hi mhaka ku ri hi le ka misava leyi i nga ku namuntlha yi lawuriwa hi mali. Loko swi ta ka tinhaku a lava ku endla xilo xin'wana na xin'wana xa xi endlaka. So a swi olovi ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku siva swidzidziharisi ku va swi nghena Afrika-Dzonga hi ku loko ku ri na vanhu lava i nga ku va endla mali yo tala ngopfu i vanhu lava xavisaka swidzidziharisi leraku swi nga endleka ni kuma ku mali leyi va yi humesaka ku va va hindza na swiswiyani yi tele ku tlula mpimo. Kumbexana ni nga vula ku i over 100% aka mali leyi munhu loyi a faneleke a swi sivelaku a holaku yona. A hi ngheni ka mhaka ya vambirhi leyi ni nga kongomaka timhaka ta hina vaakatiko.
0: Okay, mi nga se nghena ka leyi ya vumbirhi. Ku na leswi a swi mi kuma ku ri van'wanyana va hetelela va karhi va kumeka ku ri loyi a ringesa ku bribe maphorisa swi swa yena swi hetelela swi nga fambi kahle loko va fika kwalaha mindzilikanini. And then nonoka ni nga tivi mani why hi nga kuminyana kumbexana maphorisa lamaya mutani yaku lava vo loko va bribiwa ingaku a va twanani na swona ma vona hi va hi karhi hi kota ku hi swi twisisa ku ri swi fambisa ku yini swilo leswiwani kahlekahle.
2: Problem i ku training ya hina loko swi ta ka swiphorisa va traina munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku va phorisa kumbe loyi a lavaka ku va socha a nga bohangi xitempe xa ku ni tsotsi ku fika kwini siku rin'wana ni ta pfumela ku va jikijela a ni bribe kumbe ni nge pfumeli because because kwalani hi vulavula hi mintirho ya namuntlha vanhu vo tala a wu yi tirha hikuva hi yi rhandza hi tirha hi mhaka ku na shortage ya mintirho ha ri hava ti-option ehenhla ka mintirho leyi leyi a hi lava vo tala hi tirha mintirho leyi nga yi laveki ku lava ku kota ku hi kota ku dya ya leyi nga ta va yi ri available yo hi teka ku yona hi yo mhaka ya ndhawini to tala swi fana ku hala avuneseni kumbe avudokodeleni ni ya kuma ku ku na munhu wun'wanyana i le ku tirheni a xibedhlele mbilu ya swona a nga na yona hi mhaka kuvudokodela kumbexana vunese a hi calling ya yena a ri hava option yin'wanyana a ku a swi na mhaka mho ni tirha kwala ni ta kota ku dya.
0: Okay.
2: The reason why ni blame ngopfu na vaakatiko aka timhaka ta leti ti hi nga ku vulavula hi swona namuntlha loko ni ku vaakatiko ni kaka na mina n'winyi because loko no vona munhu leyi a xavisaka swidzidziharisi hi n'wana mani tiko ra hina ri bihini vo tala a hi swi koti ku humela handle hi fika hi vula hi mhaka ku vuhlayiseki a xiphoriseni a byi kona vuhlayiseka xiphoriseni ni vulavula hi xihundla xa ku i jikijela a nga te choice i xavisa dzidziharisi swi nga endleka loko jikijela u swi humesa ri nga pili a karhi a hanya a siya vana va ndyangu wa yena ivi i ya tivutisa ku swi suke swi ri kwini because i foyinini kumbexana i swi vule a tikhonini ku a ta kota ku a lwisana na vugevenga i kuma ku i nge swi tivi kusuka swi ri kwini kasi swi suka ka vanhu lava ya laha a nga ha potaka yena yena a tirhaku na swigevenga swo sweswo kumbexani i fika a bribiwa va ku hayi loyi a nga ta a ta vulavula i manimani hi mhaka ku va a karhi a swi vonini siku rin'wana loko ku endleka yini yini si heta speaker swinene n'wini vuya futhi leke timhaka ti ta ku ta ku nghena ku wa vona switopikile yi sensitive ngopfu hi mhaka ku loko i fanele i vulavula hi vanhu lava sukaka matikweni ya le handle vanhu va tiya ingaku tizondha vanhu lava humaku ematikweni mambi kasi hi vulavula hi vanhu lava humaku matikweni ma le handle va nga ri ku na maphepha hi fanele hi ri hi ri khota ritirero lava nga ri ku na timfanelo ta ku tani ivi muAfrika-Dzonga loko a ku ta i vulavula hi ndlela yaleyo va ri wa khola i na manyunyu because i le ka tiko ra Afrika-Dzonga i le vuxurheni vanhu lava va twandlaka a ni ri yena a nga se hlangana na ku onheriwa a nga se hlangana na ku dayeriwa n'wana kumbe a nga se hlangana na ku a ni vuli ku mintwisisa a ni vuli ku vanhu va le handle lava nga na malaku maphepha va fika va dlaya vanhu haleni a ni vuli hi voho ntsena kambe ni swi vula on top of loko i nga ri i nga ri na identity a swi olovi ku ku tracer as a foreigner swi vula ku ri munhu yaloyo vugevenga lebyi maphorisa va fanele va lwisana na byona va nge swi koti because you don't even identity a Afrika-Dzonga a wu tiveki because today i jigijela mindzuku i xigadi loko i fika ka kavulani i choice a still ku yemani
0: ya ai vele ka langutisa kuri swi dzidziarisi leswiwani loko kha swi nghena la tikweni tindlela ta ku hambana hambana swi affecta njani mindyangu swi hi khumba njani tani hi vatswari kumbexani mitlhotlholo hi hlanganaka na yona na ku veka hi kota ku va hi karhi hi vuya hi tshama hasi hi vulavula na vana hi swi kota hi nga swi endlisa ku yini kahle kahle ku ri hi va hi kha swi ya hasi kahle kahle
2: bra mina loko i lava ku vona ku munhu ku na khoting ya le ya xilungu ndza yi tisaka xichangana
0: ya
2: va ri loko i lava ku vona ku tinge loko i lava ku vona ku munhu i munhu wa njhani wu pfumelele a dakwa nga vi yena so swi vula ku loko as long as n'wana a dahile a dakwini munhu a dakwini kumbe andle a dlaye swidzidziharisi leswiya khombo ra kona i ku a nga nghena ni le ndlwini ya mutswari wa yena wa xisati loko a ri wa xinuna a va endla nsele because a nga ha ti nchumu a nga ha swi tivi ku mhani i mani papa i mani a nga ha swi tivi loyi tisesi wa mina a nga ha ri na mapfani ya ku jikijela ni nga n'wi saha nkolo hi saha hinene ni n'wi dlaya hiso vanhu va vona xitiyanhlana lexi va nga bebiwangiki na xona va va influenced hi ndlela yin'wana yo chavisa swi hi onhela ngopfu because so leswi endlekaka namuntlha n'wana papa loko u yingisela makumu yo tala i ta swi twisisa ku munhu loyi a nga mali a nge pfuki a swi hlupheki hi swona i swi twisisa hi mhaka ntshikelelo lowu ku nga kona ku susuela ni ku nga kona a ni tivi mama ni kuma laha mesesikar
0: ni kahle ngopfu
2: na khesa swinene leswo i nsusumeto lowu wu endla ku vanhu vo tala va endla swilo leswi na siku na rin'we a yi nga hleketi ku laha misaveni swi nga endleka va va na nsele munhu loyi vanhu va mudzidziharisi vo tala va na nsele leti ra mina va na nhlelelo ya ku va va kona van'wanyana le ku ri va khoma nkuzi le a hi nge nia nkuzi i kona i ta ku tekela foni yaleyo a va na datini ya ku a fambi hi tekini lexi a ni lava ku teka swoku ya xavisa whatever reason ni a nga na yona loko munhu a ri hansi ka ntshikelelo kumbe ka vususumeto ya swidzidziharisi swi endleka ku tekela foni a kha ku dlaya ku vava ngopfu swi va komba nhlelo swidzidziharisi a swi tshama na siku na rin'we swi va na mbilu ya ximunhu hi yo mhaka hi beburiwe hi nga dakwangi hi beburiwe hi nga dragekangi la phakati ka hina i mhaka ku i fanele i tshama i ri munhu loyi i nga na ximunhu loko o va hundza kwalani i hundzuka satan u hundzuka e devil loko i ngisela mati ya siku na siku hi swo hi ya ta ku komba ku hi swo munhu i dlaya munhu a ku tlelela kwala ndzhaku ka yindlu i ta za maphorisa va za va a pfukula ntsumbu i kuma ku i dlaye vanharhu i va tlelele kwalaya na ku vona vhidiyo yin'wanyana hi khale
0: Okay. Okay, all right. Okay, okay. Mita biya mi hetisa. Loko biya kahle leka mahungu na remember ngubini.
3: Kensile kuseruwa nkari Mr. X mingi sele maungu ya awara yangwe kajisa RFM ritora rishaka bangsir. Nshikane ukulangu tseka ungu nkuleka waralei. Meyara wa maspala wa greda gyani kansela thandi zitha enzerile nzao ya gyani section A kuya kambela projete yolungi sa dipaipi ta soreji. Meyara ilu angabula lesha kubatekele nshuku na shepiko swaba aki kamba banga kuti kukumashin tsusho shu babarikariba lungi sa nzao lei. Va aki laba banga babarikariba shlupuwa epaipi inka role ashnene laba wana babula lesha kaba kuti kubabarikariba tsame makaya wana bati zumbela kukwa lokar sema. Meyara wabula lesha kuntirolo hule kuyene matlu yen ku bona leswaku ba aki ba tsameka ndzawu le paseke
4: kazana vangu va ya vutivi va nghenelela aka yona ene hayi ku aku tshamiwe hi mavoko tani hi masipala aku ringatiwa matshalatshala hinkwawo mara a hi nga kumi ku xiphiqo xi le kwini xiphiqo xexi a kumeka ku xi le kwini laha a ku fanele ku rhanga ku vulavuriwa ku negoxietiwa na vamoti ku a va hi pfumeleli ku biwa khundi ra vona hi kota ku hi vona ku tiphayipi leti ku humelela hi no wa yi soreji ri nga ha fani ku cheriwini tanihiloko mi ta va mi swi vona leyi i phayipi leti leyi yi fanelaku yi fambisa soreji mara phayipi hi leti a yi hlakarini yi hela that's why a ku ri na blockage leyi a yi ri kona xin'wana xa vumbirhi i nsinya lowu wu nga la
3: Ninga ku premier wa xifundza nkulu xa Lebombo dokotela Phophe Ramathuba le ka masipala ya Mogalakwena kungwena swirho swa Exco premier u languteriwa ku va ri karhi a hlangana na vurhangeri bya Lephele Northern Water ku burisana hi swiphiqo swa mati eka xifundzantsongo xa Waterberg Ramathuba u vula leswaku mati hi byona vutomi eka vanhu na ku tekela swiphiqo swa vaaki enhlokweni. Ulangutsana kambe kama ungu ya awarai ya nweka GSRFM. Mukomishinari wa maphorisa ya xifundza nkulu xa Lebombo kungwena MEC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet Mathe hi lava va ri karhi va nyika swiviko swa vugevenga ka lembe ximali ka lembe ra 2025 kumbe ra 2026 premier. Ni nga ku mukhomishinari wa maphorisa kungwena MEC hi lava va nga tlhela va kombisa swinene na nkoka wa ku va va hlayisekile magondzweni laha ntirho a wu khomiwile etindhawini ta Pulukwani 44X Street eka yindlo ya land ninga ku ya land bag mu ninga ku MC wa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki Violet Mathe wa hlamusela.
5: Commissioner, I am fully aware.
3: Xiviko xigimeta mahungu ya awara yan'we ku langutshana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha loyi a ri eka tindhawu ta Giyani Section A ku vona leswaku tiphayipi ta soriji leti onhakeke leti lunghisiweke ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ntirho wo ti lunghisa. Ku gimeta ka mahungu ya awara yan'we yin'we nakona ka awara ya mbirhi hafu ku bila awara yan'we ni vuya kahle na tinhlokomhaka ni nga ku lunghile malepfani i vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa GSR Talk ya amahlweni na Mr. X nhlikani
5: eka GSR FM. Remember Ngobeni.

0: jigijela
1: loyi
0: oh jigijela
1: ya
0: enda ya yima a khoto etlisuka ya ka khakhala va ya ntshube na ku hi makuwana e tala khoto i mela ku mona guwane we nga zwivona
1: eh
0: dili ya mafole malama ku humela hi loko ku dya ku suka munhu le bodzana a teka movha wa government va teka mafole va la ichela na u sika tla humesa vanhu lavaya we ya fika ku ya mina swi vonini hi we mani i nga ri save ka va dlawa vanhu loko va dlaya na va mchuchisi we nga ya hanya kwini
1: ka chavisi
0: aka
1: basangi
0: ku basanga ku na kwala vanhu va nghenaka na mafole phela va nghena na vanhu va tirhaka va maphorisa va swi tiva ku loko sweswi ku ngheni makuwana ngheni nkarhi muwa famanya languta okay ni tala ni research ka mina nguta vanhu lava tirhaka tibodarini ni ya kambe ya vona ya languta phorisa leti tirhaka ku jikajika kwalomu ka tixopo leti nga tala laha i vona ku hambana ya languta tisalari ta vona i kuma ku la jikajika ku la i hola muholi ku tlela nga bodarini mara laha tshamaka kwala nga bodarini i tshama na le ka tiyindlu to beblari mali i kuma kwini
1: Yeah.
0: E kuva ku mayo vana va tlhela va nghenisiwa hi vanhu va kwala ka hina
1: mativa ku swi fana na yini a ni vuli ku kumbexana ni nga va ni kha ni onhela va nga swi mahusa lava tsanana hi minkarhi yo tala mi ta kuma ku munhu u tshamini a tlhelo ka xitarati na maketenyana so a xavisinyana swizimbazimbani swiwitsinyana mara a nga tshamelangi swona
0: ku na van'wani kwalano a xavisa mabandi no vula ku maveti ya varhengevela a xavisa mabandi watani swa a cinca tibaki i hlamala i ndzi hleketa ku swi vula ku loko na switoka mabandi ni va humeka kasi munhu loko ri pela i ya le va teka ko timhondo van'wana
1: mara loko mi languseni n'wina hi nga lwa njhani na xiyimo lexiwani tanihi ri vaakatiko
0: loko hi nga swi endla leswi a swi ndzivaku le Durban maZulu lama kha maZulu lama ho masola ku hava munhu a nga ta pfuka ku ya ta munhu wa le kwaZulu Natal a fika kwala Giyani ka n'wina a sweka wisa a dya wa nga ku phameli wena
1: a swi kuti wa mina
0: ene ku swabya ku xave wena time ga huma wena ku sweka yena a nga ku phambeli wena ene lava masi hinkwawo lexi ndlaku swilo sweswi hi tiyela vanhu lava nga tala laniwani a wana maphepho ene laha South Africa phela tiko rin'wana na rin'wana ni swin'wana ni fike laha Polokwanyana vusiku ni vuye na munhu un'wana ku ya ka malamula wo huma Zaire a Zaire wa ku tiva i nga tshami yena wo Zaire ku ya ndlaya mara a ri laha South Africa loko a ka malamula azahe loko ma kamala aya ndla eka mana mlweni vanhu va hina laniwani ve le ku tekeliweni ka swilo ku na vugevenga hinkwabyo lebyi nga lani i taka a nga ndli vugevenga munhu i ta dya yini loko a vona wena i khome foni i vona mali hi ku se i tirha ka wena ku a teka foni ya wena a xavisa kuma ku i kuma mali ya swakudya ene phela leswi hi faneleke hi xi tiva vanhu lava taku hi handle a ko va makuwana bebuliwaka yesu wa khensari va ku ve ku vuya na n'wana a swi veri ku na leswo swisa swi ta vanhu kumbe leswo swa ku xava swi swo karhi lavaya loko a za na 10 years leswi loko a za nghela tiko ra n'wina vibihi hinkwabyo wa byi tiva tshikani va nga chana ku fika va jekela na vana va vanhu va tumbeta va ku valava mali tela vanhu lava nga ku mini ka vitshoti byi kula la tikweni vongo jonisa na vanhu va kale i vanhu vo ta ya ku famba vanhu va ku hinkwavo lava tekeriwaku vana lava hetekaku vanhu va ha maphepha ya South Africa hinkwavo loko kwalani i meyara o fika a ku sweswi ha hlangana hi khoma mithini na maphorisa va lava tirhatirhaku hi nawu lava home affairs va ku a hi fambeni laha ringini ya n'wina ku ya Giyani mi fika mi languta va ku hela ku khoma vanhu lava nga ha maphepha munhu wa South Africa mi nga n'wi kuma kha tsutsumela wun'we laha ri hana pasi a nga va ri kona kwala a vanhu lava hinkwavo a ntshini a ni tshembi a ni tihi kumbe no ndla misiki munhu wa South Africa ma nga kuma kha tsutsuma mara loko mo ya laya mi ta kuma ku Giyani liya yi nga tsutsumiwa hinkwayo mi nghela loko ha nghela section fane
1: ya
0: loko hi la ku famba hi lava vanhu lava nga ha maphepha laha kun'wana mi dakani hikuva havo mothuroom laha
1: ya
0: laha kun'wana swidakani swiindlwa swa swi nga tata swa ti-RDP na ku hava xawela swi nga talaka swiindlwa sweswiya
1: ala swiindlwa sweswiya swi endliwa hi yini ku ri n'wina mi nga na tindhawu to rhentisa vanhu akasi a mi vutisi ku una maphepha before mi va nyika ndhawu
0: va nga vuta hambi n'wanuna loko fika n'wansati a n'wi gangisa va vutisa ku le kuya ku ta ku byela ka mi ni xaveli voucher na nyama yo dya loko u za xava voce u huma ku n'wanuna luya hambi wa tlela nkelini ha yena n'wansati wa kona eka famba na yena ku le va ya tlela ku enkelini hambi u vona ku ni huma nkelini makuwana
1: mara xa kahle i yini hi fanele hi vutisa kumbe hi endla njhani kahle
0: loko mfumo

0: za uticha milawu yinwana ni
1: yeah
0: yo kota ku mapatsa ambi voto thola vanhu vo tsaka patu rinwana rinwana ndi dziroba rinwana rinwana ku ri na vanhu lava fambaka va secha vanhu loko ri xa va tirhela va pfuka va ya tirhela sweswo hi ku huma sweswo hikona va lavisa va yi vona na kona dorobeni va ku veri va secha vanhu ku vanhu lava va na mapatsi kumbe va na hele mara ku tele vona hi ku loko wo languta swilo kuxekela xin'wana kwala loko u lava ku vava example loko nkarhi wun'wana i chayisi na vusiku wo khoma foni ki lighta i suka kwalaha ti-i tsemaka ya ti-f hi vona ku ta vuya na yona na
1: Hey, kona ku bi.
0: Mara a ko va maphorisa ya straight na vona va swi tiva ku ri a va to rhiya munhu va n'wi rhangisa mahlweni va kha va n'wi lwanisa leswi a kha a khome tifundeti a va ta swi vona ku swigevenga swoko swi le kwini vanhu lava humela munhu lava humelaku laha i famba na vusiku i vona munhu wa ku enge i wufa loko a kha a famba i hlaveku munhu xixexiwa a ta va munhu va laka yini
1: mara mi la ta vula ku maphorisa a va swi tivi swilo leswiwani hinkwaswo a va swi voni loko a kha va jikajika
0: maphorisa loko ni xi langute kahle va lako matimba ya vona ma hungutiwe ku tlula mpeni hi ku loko phorisa o suka a ya khoma xigevenga lexi fikaku xi va na mali xi famba a xi khoma ku ya xi pfale bodini i xi lange jona ni i tirhe vusiku hinkwaswo a xi tumbelela ndlayini a xi khoma xi hoxa bodini loko a xi hoxa bodini a vuya a fika ka magistrate xi fika xi kuma loyara loyara vutisa ku i na mali munhu xi ku a laha a bele na 100,000 a nga vuya na hi sweswiwani swi nge se teka 20 minutes a nga kuma se loko a famba a fika le station phorisa xi kume bail liya mali ya 100,000 yi na muchuchisi yi na magistrate yi ta tlhe yi va na wun'wana a nga khomakhoma ti-case leti ya ku yi swekiwa futhi ku yo kuma ku report-a xilo sweswiwana swi nge lungi se loko nge se cincacisiwa milawu yaleyiwani phela vanhu lava va nga ku tekeleni ka vanhu swilo a vanhu va laka hina nkarhi wo tala sweswiwani kwalomuya ka vanhu mi nga bodisa na byona wumbhoni ku na vanhu vo tala lava mi nga bodisa vambirhi mi suka mi ya tshama polokwana laya ka liya mi nga va bodisa ku tshama 700 wa vanhu 700 liya yi huma na vusiku ntsele nhlaka loyo yi nge humi ene loko se yi huma na vusiku n'wina a lavi mi dya a ma hafa jikajiki phela n'wina a ma hafa a ni khale vanhu a va famba va jikajikela tintombe ta vona na madyambu i suka ka disese kwalaha i nga suka ti-im tshama na ntombi mi ya kwale henhla kumbe hi vulavula hi leyi i risinga leyi nga leyi mara i nge he fiki loko o suka laya munhu na ntombe yeta twa ku ve ri tekeriwe swilo so swi luya i tekweni va pfinyini va loko ku nga se cinca milawu South Africa ni hi mhaka na sweswi mi vulaka ni ngo maphorisa ya tekeriwe nani phorisa phela munhu wa suka a ta na vhelo la vusiku mi kuma ku miyo yima kwalaya ka tixopo to karhi munhu a daku na faku ya ene wena endleli ndzi chumi mina a wu ta ri ndlela phorisa sweswo a wu ta suka munhu njhe a suka munhu i ku sweswiyani mi ya amaphoriseni mi ya suka i badamisa vanhu loko ya badamisa vanhu lava tirhaku kona exiphoriseni loko i suka i ya badamisa vanhu lava tirhaku exiphoriseni loko i ya report-a ku ngheneliwa loko ya tamani vhele ya kona ku ri ku yela a fanela ku pfuna hi yena a nga ku xandziweni ku endleka yini
1: Ai, no, nimtwini.
0: Mchawana ka ti girlfriend, so vana vana va hakume vana phela hi mhaka swo.
1: Ai, no, ke sizwe ni mihlayiseka vana. Yeah, va vakarofa mso so vele, mavunela mingi siri, imavunela mingi siri, loko ri hina la ka GCRI a hina xi ave mo vheta ntlanganyana lava hi ku vele, i khale ni ipfurile.
2: Rishili, ni kombela foni ya kokwani Khosa xalamukani vatukulu a ni ri na yona
1: all right okay loko langutisa nkarhi wa kona vhele 10 minutes before 2 o'clock mo ni teka laha mingiserika ya kahle mamhlweni ya le mahungwini awara ya mbirhi ni mamukerile GCR FM i pfuki swinene n'wina ke ya
3: murhi wa kona meseji a ku njhela va nga yi rhangela a kombi wa hluleka
1: oh i ku va cinca
3: matimba ma le mavokweni ya hina
1: oh ana vhele va voteriwe hi n'wina
3: a ni ta ni komba xiboha mi n'wi heripela ma tshamiseke kwalava tiviriwa ka khale ka kona before ri pela mi ta mi xiyisina mi ku ri thoya mi ta yi humela sweswiwani hayi ho dya xihorizo lava a va tlharile ndzhaka 94 hayi laha ha ximanjana va ta ti byela ku a ni ta huhela sweswiwala ka xikhunyana ku ra darata yin'wanyana mr act laha tihomu ta nghiya xikotilini ti ke hi ta masin'wini ma ka freedom le nga na yo ka se na ri ri freedom ka se freedom e free se ba ma dom pela yo santo ke ni mes mina la baba songola ku ba tsang buta le handa ne
1: eh
3: ni ba bela manda ani ba songola mo na nga phepo
1: mara ku jumpela nyana ka ya ya vanhu bo tlongola vanhu bo tele handle loko milangusini mahata pfuka mvakeleni tiko ra Nigeria mina la Afrika Dzonga
3: ya loko ni ra phepha hi tiko ra nwana ku ri ra phepha hi nghena kahle hi tikamba kahle
1: oh swinga ri na mhaka ku nwi mba hlongorisi ku yini la tikweni ra nwi
3: hi la phela hi le ku lweni na sethe hi ke va nika date ku tikweni ra nwi le ta ku lo ta fika mamuki ana hi le ku dzini munhu bolo ku alwa loko ni byela ku lunghise swa wena e famba endla maphepha i tlhele vuya hini wa hina le tikweni hi ri na maphepha hi ri hava ri hlayisekile na loko sweswi wa ku thova mihlampa la ka hina swi na print va yi tracer ku yini ku va nga tiveki ku mafrend
1: hayi ya na mito okay se and then leyiwani ya ku herisa timhaka ta ku lomu tibodarini hi avoid leswa swa ku u hindini na movha wa yena rhema fole yi tele ma nga ri nawini mara ku na maphorisi hi huma njhani yona leyi
3: mese hex ku ze valungu lomu tikhampani ni vandle ku hiti loko a hi ri ntiho hi swe swa hina swa ku hemba nguri ku ni te hi 7 ku va ku voniwa fika hi 8 swona ri ntiho ni rhume ri ku rhangela ku nga ri kona leyi hiti loko a kona se lexi a tava xi endla a tibodarini a va ndli ku va na michini wo screena loko yi hinda lani i fike hoxa phepha kunene a vulavula na munhu hi noma mi kombana mi ri 2 fana khamera liya yi ku baku ri lehe yi kota hi lekule yi ba wehe na movha lowu nga wo lomba i nge kanetini i ku hayi he a hi mina va ku hi helo i ku movha wa mina va ku ya movha wa wena mara na tindzeka movha ya wehe ivi pfuna n'wana wa movha ku tikiseri vanga ku tlhava na hi nga tsunisa movha wa movha wa vanhu kumbe ti bodarini mesex a kumbe ti khamera loko munhu a ta hi leni a vonaka loko a fika a hoxa passport ya yena michinini yi tlula ku ta ofisa ta tiko ra hina swi vonaka ku a ni ta ku hinde 10 va nghena haleni va na maphepha hi lamo ya vona loko swi swa mi fika joni mesex mi ku ni nghena ka vo mafrenseni va bide ya number 1 va ya mi byela ku ni teke pasi eka malamulele ni rindzi ni kumbe giyani a hi swona
1: ya
3: e a vandle michini a straight le bodarini a nga bula me munhu hi swi helaka hina hi ri 2 neti a ni xeweta swi tlhoka michinini ku hayi se ku busy le bodagedini ndhoze i busy na lava va mutini va hlamba
1: se lava ya vo ngo fohla kunene ke va nga hindzile ndzilikanini hi vuma njhani vo
3: mr elf lanwani hi rimi ra masocha hi nkarhi wa lockdown na va lava hi tshama ndzilikanini hi swona na masocha va nga ma humesa va ku loyi a ngo lo fohla wa swi tiva ku fana tlhela hi rivilo a ni wa hi onhela na ku va ka swikhwinyani va kona va lava va ku hirisela tihomu va ha maphepha a hi va lwisi hi wa byeke guys ti-30 ta june hi kombela va ni nga ri kona kale lunghena swa n'wana hi ni timukela na yi teka maphepha hi na hi karhi hi tshama swigevenga la i swigevenga u swigevenga mara hava phepha wa hina hi ri na mapasi hina wena ri hava wena e hunkulu a hi lwi na vona a hi swin'wanani kwala kati ndhuna va dya tinsimbi va vitana hi va ku hi nga hi loko yiveri hi swi tivile hi le va mani loko hi tracer ma ti-fingerprint hi va kuma vanhu va kona
1: ko va ku sometimes no va na problem ya ku ma vona commission liya ya madlanga yi nga koho loko mo yi langusa kahle commission liya swigevenga swo tala leswi tengisiwaku laya na maphorisa mo tala lama tengisiwaku laya ve le ka vandla ra ANC ene hi rohi ri fumaku laha tikweni xana ku tshemba ku nga ha va kona ka vaakatiko na va kha va swi vona swigevenga swi tele ka vandla ra ANC
3: ku tshemba a ka ha ri kona mesex mini ngo a yimele November a fika swi ti komba ku hi ta ku vava hina hi ba huwa lembe na lembe mara ku swi fika kwale hambi vo hiloya hi swi tivi ku vo hi birhela kwalaya na
1: hi ku sweswi loko ni langutisa sweswi magweta ku swi vula ku mi pimika ku pimiwa nkarhi wo karhi ku ri hi nkarhi wa so date ya so va fanele va va heleri ku famba xo biha i ku sweswi loko kha ni langutisa mavonakule la na va vona vatiko vaakatiko va Afrika-Dzonga va busy va le ku vandalizeni tixopo ta leti fumiwaku hi vanhu va le handle va kha va hisa tin'wani va kha va teka leswi nga le ndzeni why hi nga va hlongoli in peace
3: mesex sweswiwa ndhawu yin'wana na n'wana yi la tikhamera hi swona loko munhu o fika a ona ni van'wani va yisa hendlala kuxopini va fika va yiva wa loyi wa tirati wara kwala kaya hi n'wi chela a xitokisini vanhu lava a hi va hlongoli hi ku lwa hi lava tiko hina ri va na peace a va fambi kahle ungari kulu fana ba famba tolotolweni banga ya makhaya xa hamphuka na ku ava fambi in peace ta hina vona mmh hi lawa na se se tala ba free vona hambi mun nika simi yirile hi ku fika kwini 500 anga ku tirhela ani va ri mali yinyingi la kaya hina hi ta hina hina va tala kaya hina hi ta milawu se vo a va fambi va ta ku ya kahle ka na va phepha va kha va tiva nawu loko u tirha swo ku hola so sweswo hi dlete hi vona mi kula ka ahuri vona va ra durha hina va kula ka
4: mara a va vulavuli ntiyiso mara
3: i ku mina na wuna wu tiva ni kokwana kaya ya mina ku loko i tirha xa so loko fika la ni wala mali munhu se lavani vo ndlela ku tlhela va dyini hina va hi xanisa hina hi swina leswo hi tirhela ndlala na a ti ndlela ya hlupha mara a hi tirheni xilo leswi mi swita vuloni ya kaya ta na xinkwa swo khomekanyana vanhu va kota ku tlhela va dyini vona a va landza maphepha wa mitaxi hi peace mo mani ku laluma kaya tinhuna a ti bili nsimbi hi va jele we guys a hi tlheleni kaya
4: loko ntsundzuke kahle President wa hina Cyril Ramaphosa va hetelele va hlamusa timhaka ta leswaku ri vaakatiko va tiko ra Lesotho va ya nghena mahala la tikweni a swi na ave xa chumu a vo ngoto hinkwavo va ya nghena hi le Lesotho
3: loko va nghena lavan'wana va kombise ku va humesa yini loko va nghena lapo rhangeni
4: pasi ntsena
3: va humesa pasi
4: a ni pasi ku na passport
3: loko mi zemba na pasi mi swi tisina print ya n'wina yi kona la ka humesa fonte ya kwale ka n'wina swiri loko munhu la nangu hi tlhelisa tisina print va fonela kwale Botswana va hi chika tisina print ya so loko ri ndhove i nga stokisini a ni ni eze mi va na pasi hi seyive tisina print ya wena nkulu tisina print ku loko onha a ha tikumeka swiri Lesotho na kunana South Africa huma fonte va ku hi xin'we loko ku reporta case tisina print u xota lato hi fo kona va nkuma ku ve Lesotho leswi tikiwa kusuhana va landziwa mani a tekiwa vuya a akhawunta swa yehe lanwana Mandela yi kombise ku Afrika ve ni xixima a hi nghena mahala nga ra maphepha nghena haleni i tirha mara ti nga tifanele
4: ya na mitondo
3: nga ze hetela wun'wana xipesi
4: hayi no ni khese swinene se hi tikongomela kahle leyi emahungwini khese swinene ya va va karhi va fambisa xisweswo vhele hi kha hi vulavula kahle ka ti tele vhele timhaka leti hi nga hetele va hi karhi i tikhumbakhumba mo tekanyana lavaka va ku swi havahavanyana hi tsutsumela leyi emahungwini ni mamukerile
5: hi ku komisa bojigela
4: e
5: a ku na nchumu hi nga ta xi kota handle ka loko hi nga jikangi vandla a ni hi ku vanhu va lavawani hi ku ya hi ntiyiso a va fanele va famba loko va fika laha va fika va ta na timfanelo ta vona mavito lama va nga ma tsala layani a hi ma vona a hi ma vona hi leswi swin'wana swi nga hi tumbelela tiko leri ra South Africa loko va onhini swi ta humesa pasi ra yena lere mavito ya yena lama kwele mizambiko na pasipota yena mara lama a nga nghena hi vona laha a hi mavito ma yena
4: na mi twisisa
5: swi leswi va swi nga pumbelela vanhu hi ku ya hi
4: ntiyisomara n'winaari
5: na mapasi a va fanele va famba
4: n'wina loko mi langusini leswi ma gwetaka ku swi hlamusela mi vona ingaku hi nga swi papalata njhani as venyi va tiko
5: ku hava ku swi papalata handle ka ku hina loko va ri kolomu hi nga va bodisi lomuwani hi va tlheri hi nga pfumeli ku va bodisa va teko mnhovini loko va te nhovini va ta swi vona ku a hi hlayisekanga va tshumela makaya
4: e because a ni kun'wana loko hi va bodisa tlhe hi hlayisa swigevenga
5: va hi hlayisaka swigevenga leswiwani hi ka hi fanele hi nga swi bodisi ene leti ka border gate loko va lava swona ku vugenga lebyi na vukungundzwani swi heta vanhu lavaya va loko va va kumini va lava nga nghena na swiari kumbe timovha leti ti nghenaku vanhu va lava tirhaku hi siku rero bodigela a va humesiwi tirhweni ku tholiwa van'wana swi ta hungusa swin'wanyana bodigela vugenga byi ta hunguseka ene na vanhu lava loko hina lomu makaya hi nga va bodisi va ta tlhelela makaya va ta va va nga hlayisekanga
4: ni khese swinene ma hi tsutsumela kahle mahungwini na lunghile wa khamalepfana danki ya va fambisa xisweswo loko langutisa ka rakona ko sala nyana tisekele ti nga ri timbirhi tinharhu leswaku hi kuma kahle mahungu na lunghile wa ka malepfana loko se ni ta va hi karhi hi vuya hi ta va hi karhi hi gimeta leyi nhlokomhaka hi ta va hi karhi hi tlulela ka yin'wanyana mi ta yi twa kahle loko se hi vuya le henhla ka awara ya mbirhi hi loyi lunghile na mahungu kusuka le ka awara ya le ya mbirhi
6: mahungu eka GZFM na lungile malefa.
7: Olobze wa ndawulo ya vululami mamuluko kubayi ulemkise va minhlangano ya kwamba na hambana ku katsa na wa March and March ku tshika ntirho lowu fanelaka ku va wu endliwa hi va xiyenge xa xinawu kubayi u vula leswaku va nhlangano wa March and March a va fanelanga ku va va konanisa vaaki hi mapasi kun'we na mapapila ya ku va laha tikweni tanihileswi swi nga na swiyenge leswi nga fanela ku endla tano.
8: They must stop marching and doing what is the work of law enforcement agencies. They are not legally permitted in the country to do raiding, to verify passport. It's not within the law, and that's what we are communicating. Number two is that protests are allowed in this country. Marches are allowed, and they must be within peaceful framework. And we do not want to be seen as government constraining South Africans as if we are favoring foreign nationals. We are not. But we are urging them that let's not have things that are getting...
7: Olobye vula leswaku ku kombisa ku vilela swa pfumeleriwa laha tikweni kambe ku nga vi na migingiriko ya ku huma endleleni hikuva swi nga ha va na switandzhaku swo biha.
8: Lessons out of July 2021 is that if marches and protests gets out of hand, we lose properties. The same concern that we have about jobs, it means we are impacting on the jobs and the jobs will be lost. Number two is that the same incident, we might end up with people losing their lives, and somebody must be held accountable should any lives are lost. But our intention as the state is to protect lives and to protect properties. And we are urging the...
7: Ku languta eka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya mbirhi eka Jisr FM rito ra rixaka va khomixini leyi langutaka eka minhlawulo xa IEC. Va vula leswaku kwalomu ka 70 wa tiphesente ta vantshwa lava nga ringanela ku vhota a va titsariselanga. Leswi swi landzela ku simekiwa ka mapfhumba ya ku gangisela nhlawulo wa miganga lowu nga ta va kona hi siku ra mune ka n'hweti ya Hukuri nhloko ka xiyenge xa minhlawulo sema mavulo. U vula leswaku tiko hinkwaro ku na vanhu lava fikaka eka 27.9 wa miliyoni lava va nga titsarisela ku vhota.
9: We are just shy of a few registrations to hit the 28 million mark. With the registration coming, we hope to have more people registering beyond the 28,000 mark. And after the registration processes are concluded, the expectation is that the Minister of COCTA, Minister Zelenkosini Hlabisa, will legally proclaim the election date. Currently, the situation is that the president has only announced the date.
7: Mukhomishinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe u kombisa ku vilerisiwa hi ku tlakuka ka milandzu ya ku nyamalala ka vanhu leswi swi va kona endzhaku ka ku andlariwa ka tinhlayanhlaya ta vugevenga ta xiyenge xa xiphorisa eka xifundzankulu eka kotara ya vumune eka ntirho lowu khomeriwile ebolokwani hi ku ya swiviko ku na ku ya ehansi ka yin'wana ya milandzu leyi katsaka ku dlaya, ku ringeta ku dlaya na ku ba hi xikongomelo xa ku vavisa. Radebe u tlhela kombisa ku vilerisiwa hi nandzu wa ku nyamalala ka n'wana wa malembe ya 2 Mphele Sithole lweyi na sweswi a nga se kumekaka. Radebe u tiyisisile leswaku ku na ntlawa lowu nga hlawuriwa ku va u ya emahlweni na ku va va lavisisa eka mhangu leyi.
10: Resilience of the people of Limpopo, the unwavering commitment of the men and women in blue who continue to serve and protect under extremely challenging conditions. At one stage, the former minister Senzo Mkun once came and asked us, Limpopo, you are on the rise in terms of your performance. How do you manage despite the challenges that you have?
7: Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya mbirhi ku tlhela vilele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Olobye wa ndzawulo ya vululami mamuluko kubayi lemukisile va minhlangano ya ku hambanahambana ku katsa na wa March and March ku tshika ntirho lowu faneleke ku va wu endliwa hi va xiyenge xa xinawu. Yan'wana mahungu ni ta va na yona eka awara ya nharhu hafu ku bela awara ya mbirhi ta vuya kahle na tinhlokomhaka awara ya ku hetelela eka nongonoko wa Digital Talk enhlikani.
6: eka Jesus FM nalungile malefa nalungile malefa
11: Kombara kona hlekelo ya varandzwa va hina ri humelele nga swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela police ya Kokholo Funeral Services joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
12: u nga durheli wu tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
11: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Tangizitha, wa marhamba ka ntirho wo andlala na mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi ndhawu Giyani Community Hall siku i ti 26 May 2026 kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality hinkwenu mi amukelekile
13: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile. Loko u xava, u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM. Big saving. More style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
14: Tlangela 30 wa malembe na la dumadwe gyana Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 la duma what you say and score
11: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120
15: 20,000 rand, 170,000, 30,000 rand. Kasi ina family plan leyi khavhaku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela

0: ya ka selo nna ka re bisa tshweso vele go lamutisa ka rwa go na ikhomembe ri tsena dimene tsa iba ka ri suka kahle wa ra ya mbe ri kura wa kahle wa ra ya go hetelela hetelela a ibe ni ba ka ri yima kahle hi langutisa gore le premier ba ga kona le inga go bata ba ba ka banika kahle bulavulo ku nga ri khale selo so bula gore sweswani iba ri ka ri yimela bona premier leso go bata ba ka ri ba sungula ku ba ba ka ri ba bulavula ba hi nika kahle mbulavulo wa bona ka mo hi pfai kari hi hlometela hi bona kuri xana ke a va kona ke
1: hashtag opening of HTKL hashtag Limpopo that works for all.
2: Yo ifunza ku rixa Limpopo dokodela Popi ra Mathuba utava rangela pfumba ra vhiki ra mphakelo wa vukorhokeri ni ku fambisana na district development model xikan'we na swirho swa executive council na meyara u ta kambela mphakelo wa vukorhokeri na ku langutisa tiphurojeke tin'wana ta mfumo eka masipala wa Mogalakwena exifundzhantsongo xa Waterberg kusukela ti 25 ku ya fika ti 28 ta May 2026 laha ku nga ta tlhela ku langutiwa na mintlhontlho ya mphakelo wa vukorhokeri xikan'we no nyika nseketelo eka masipala hi tlhelo ra vulawuri swa timali mphakelo wa switirhisiwa na ntirhisano eka swiyenge swin'wana kutani ke kanda ti 29 ta May premier dokodela Popi ra Mathuba u ta va nyika mbulavulo hi ku pfurha ka yindlu ya vuhosi na ku rhangeriwa makhoyisan emugangeni wa Mapela eka masipala wa Mogalakwena ehansi ka xifundzhantsongo xa Waterberg mina vaakatiko na tindhawu ta le kusuhi ma rhambiwa eka ntirho lowu hashtag opening of HTKL hashtag Exco district development model monitoring visit hashtag Limpopo that works for all.
3: Muranga vundu wa Limpopo Dr. Popi ra Mathuba vachiko uchimila na miradhi ya kuro chitumbe ya mbusu wa vundu na dzimeyara vato ranga panda vegi andisezi ya chumelo ine ya kuchimila na District Development Model DDM hapa ndune vatola vele sandisezi ya chumelo na utola tandela za mbusu nga pasi ya maspara wa Mogalakwena chitirikini cha Waterberg uvanga 25 uska 28 May 2026 ino vegi andisezi ya chumelo hizo tandula kaidu zandisezi ya chumelo na une
0: atikezo ya kasiloka imele kahle premier leswaku baba ba khari ba fika labangata ba yenika kahle bulavulo wa bona kusuka le aka masipala wa Mogalakwena ebeni ba khangena kahle la ka Facebook la ba khari langutisa kuri tsana ke ibamani laba vanga kona la vangele ku yingiseleni vanga na hina kahle la ta langutisa na the voice note la yani iba ikari ibona kuri tsana ke kona kuswa swi rikari swifambisa kwini kona kahle sinki sikhawule wa harambane ni kubona kahle vaku hi swinga kahle ndiri kwala ka harambane la Mr X Norman Jigijana kheza swinene and then Malati Hokane una mina kahle kusuka la mahuba slopu ni vani karini kheza swinene loko langutisa kahle laha mazamba la Grand Farm ni vani karini ku vona kahle DJ Tian ka tomu na ku vona and then ku va na nkuna nyeleti kusuka la nka komo a komo B ni vani karini kheza swinene na mana triple R ni vani karini ni mbona kahle right okay right ya yeah, tikombe ingaku bahari busy nyana la premier ingaku abeseza ba fika kahle ka kambe sweswiwani lexi ni lavaka leswaku ri hi nga kupa hi kha hi xiphuxaphuxa nyana hi xiyisa mahlweni a hi veni hi va hi kha hi nghena ka yin'wana nhlokomhaka ka haliya ni kombele leswaku ri hi va hi ri karhi hi tshikisa sweswiya kwahaleya a hi veni hi va hi karhi hi nghenela leyiwani yin'wanyana nhlokomhaka leyi ni nga na yona lawani hi kika a hi languseni kahle ka va ku khomixini ya nhlawulo ya IEC yi simekile pfhumba ya ku lunghisela nhlawulo ya mifumo ya miganga nga ya hukuri lembe lera magidimbiri na makumembiri ntsevu xivutiso i ku hi ku vona ka wena i ncini lexi endlaka leswaku ri ku va na mavandla mo tala lawa ya nga ta tsarisela kumbexana lava yi nga ti tsarisela kahle ku ya votiwa i ndlala kumbe i ku rhoba van'wani kumbexani i ku ti lavela malike kumbexana vo lava leswaku ri ku va ku kokelana ka tipolitiki kumbexana vo lava ku va kha va hi pfuna tanihi vaakatiko i yini kahlahle lexi endlaka leswaku ri se ma tikombeka ku na mavandla yo tala mani ma tipolitiki swi nkarhi wun'wani swi endla hi nga ha swi tivi na ku hi ta va hetelela va hi karhi hi votela vandla rihi kumbexana na tshembo wun'wina tanihi vaakatiko ma ha ri na wona ka vandla leri fumaka swi nga khathaleyi ku ri i vandla rihi kambe ka vandla leri fumaka sweswiwani tshembo n'wina ma ha ri na wona i yini lexi endlaka leswaku ri swi tikomba yi ngaku ku na mavandla yo tala ya ku na mavandla yo tala loyiwani a suki loyiwani ku na mavandla yo tala kahlekahle i yini lexi mi vonaka yi ngaku lexi endlaka leswaku ku va na mavandla yo tala kahlekahle ku nga va ku ri ndlala kumbexana hayi ku ti pfunanela vula ta hi pfuna kumbexana i yiniki mo ni teka lava ni twaka ni mamukerile Jesu ri fela
4: tiki
0: ahe
4: Inzala.
0: Inzala ne. Why me go inzala?
4: Shifana na ku wabona iphele ngoku ene kwanganyani linye batona ekumafuri ebadzela fumo baya baya fumbela ni. Si nakwalano loko munhu o vata bandlanyana a vona madirele ya rona kumanjani wa resigna iya pfula ra yena.
0: Oh, hi ku navela kahle kahle.
4: Ya hi ku loko ho languta va telengo na mavito ya kona a swa ha tisiseki na loko i lava ku swi folowa i kuma kwa wa ha tivi no i ta ku kambe leri hi rihi. Ene kwalomu ya ka vanhu lava ku tariha le handle vo America hlayela mavandla lama ma tsanana ku ma ngani
0: mi ta kuma maybe mari 7
4: hayi a ma sweti no fika kwalano
0: ma tsanana swinene
4: hikuva va va karhi va tisisa ku ri ku fanele ku fumiwa ene ku fanele ku endle ku landzeleriwa milawu.
0: Because loko hi langutisile Afrika-Dzonga swi ti komba hi nga ku hambiloko mina no pfuka mundzuku ni twa nga ku vandla ni nga ri endla no vheta ni foma vandla ra mina.
4: Se ni byeli i fike va lavulela esungula ku ri hapa ko hi tiva ku ha mati a mi fakela tidyondzo hi ta endla na ku hi famba hi karhi hi mi borhela lava hi vonaku ku ri na vusweti hi ta endla leswiya i ku campaign-a ku endlela ku ri we i kota ku humelela. Se leswi swi endlaku ku ri ku le ku kweni ka mali ya mfumo se vandla a mavi kona loko mo va mambirhi ma va manharhu swa antswa swa tisiseka. Sweswi a hi tale van'wanyana va tsutsuma va ya ka Zulu-Natal va fika va yima va yengayenga vanhu va humela rivaleni va endla sweswi va vuyile va jikile hi lavaya se va le ka Malamulele va twaka lava ri Joni swi va swi hi komba ku ri hayi i ku lava madyelo ya rihlaza leswiya a hi ku lava ku ri la tikweni a hi lungheliweni. Se hi yona mhaka leyi endlaku ku ri swilo swa hina swi nga lungi a ku sunguleni ka hina kwa ku fota hi vuya hi wina ku ve na mabandla mangani lama nga dirayivheka swi va kahle swona mara sweswi ku tinwayanyana i pfule bandla ku tedyanyana sweswiya swa tiholowo ta khomanyana i pfule bandla se i lava ku vula ku ri bandla leriwani i ku hiri that's why loko ku hi vona leri hi nga ka rona ku fana na sweswi ri tsandzekaka a hi tlheleleni ka lava vo basa a va nga ta tirha va ri voxe hi ta va hi ri na vona hi karhi hi va tiva ku hehe hala ku yiwa hi ya ni matini
0: hi ka hi dyondza na hina van'wanyana
4: ya hi karhi hi dyondza sweswi munhu i ri ni khomeleni xitepisi loko a ku magoza mambirhi a va le henhla a ku xi tshikini wa xi rahaxiwa ku ri ni nga ha koti ku n'wi landza leyi a tlhabedyela hi ku rhurha a famba ya tshama kuni i ku fana na lexaka valoyi xo loko xi nghena nsin'wini xi ta tshova xi famba hi bangi xi kha xi tshova lexi xi hoxa kheleni ku vona xin'wanyana xa tshova xi ri xi yisa kheleni lexi ya xiwa xi ya huma na xin'we lexi instead yo xi tshova xin'we xi huma xi famba xi yaka
0: ya
4: mabandla lama ma nga kona hinkwawo a ku na nchumu hambi vo vulavulela va endla mihlolo leyi hinkwayo hi ku vulavula hi nomo a hi tlheleleni avalongwini munhu wa ntima kava munhu wa ntima mali a nga ya yila ka yena
0: kumbexani hi leswiya swo ku va murhangeri wa vandla swi nandziha ngopfu kumbe swi dyelisa ngopfu
4: ya a ni wa tivambavamba le mahlweni ene i tivambela loko poko vamhani va vaku va tshamelele emahlweni i tivambela vona kasi vo va dyele swa nhluvuko hi le ka mihleketo ya wena swi fana na vanhu va tikontraka loko va n'wi fumbela mali a nga ha va niki vatirhi i tsutsumela timovha letiya ta tshayele rin'we ri vitana mamiliyoni a tlhela a famba na munhu wa xisati wo ka a nga ri wa yena le kaya ivi ya ku dyiwa mali a tsandzeka ku nyika vatirhi a hetelela hi ku tsutsuma a ya tumbela. Se hi leswi swi endliwaka hi mabandla lawa a hi rivaleni swa mabandla hambi vo vulavulela va endla yini so alright a wu tshami vona mali yi phakiwa vanhu wena va phakela ku va ku yini yona Sebe sithi komba ku akuna nchumu ku lwela ku kuma xitulu. A hi tlheleleni avalongweni. Sika hi rhangisa vona hi sala ndhaku. Swi to vona tiko leri ri va na milawu loko va ku lexi a va xilava va nga xilava. Alright, hi rini va kha va ku va tisa vanhu va le handle va swandze ku yini ku va heta. Mara loko mulungu o za a vula vona a hi suka la loko i vhakachela vatswari va wena a Joni i va na mpfumelelo wo suka la i ya vo Joni ku ri ku hikwala South Africa hi ku cincanyana province ena swi ri na nawu wa kahle ku xilexi ya va ku tsalelaku xona loko u ri n'wana wa xikolo loko xo za xi hindzeriwa i ta vuyi bohileriwe xitshukelani na half ground a botini va ta ku landza xitandzani kumbe a swi kumekahle so mara leswi swi endliwaku namuntlha a hi swona munhu i dlaya munhu namuntlha mindzoku mun'wi vona kwala patwini veri hayi i na mpfumelelo wo a apply again wayi luya a nga fa hi a nga apply ku a vuya a kaya ene wena loko wo yendla swin'wanyana hi yena luya hi wehe nga ta taka ku tlula yena mutani se mfumo lowu wa hina wa tsandzeka vona vo lava ku tinonisa swipama swa vona a ku na nchumu lexi xi endliwaku a hi tlheleleni valungwini hi hambana na swi tala loyi a alelaku kwalaya wa swi tiva ku i kuma yini a sale kwalaya i to sala loko a languta hala na hala a kuma ku ha swa ha ri na vanhu seleyexi tshamuta ku a hi landza se a hi yeleni avalungwini vanhu va ka hina hi hambana ni xo vanhu vo tala swi va swi vonile
0: kahle kahle
4: ya va hi swi vonile wa leswi iiteriwa mati a ku ri mayendla na switi vanhu va tsandzeka ku ma nghena tindlwini mo vo vuyisa hi xikwembu xita swirilo swa hina i hi tshunetela wona hi loko va tsandzeka ku mayisa na vanhu va kota ku
0: madamu matele kese swinene kwani phahlani
4: va vulavula hi ti-dredara sweswi va endlela ku dya mali ti-dredara ta yini ku tita loko ku fembuma yebo
0: yebo ya vumbisa sweswo vhele kwani phahlani ndlela yona yaleyo ka 060-8875-942 mavandla ya tipolitiki se matele mani lama lavaku voteriwa ka mihlawu leyi yaku eka yona leyi hikokwala ka yini se va matele so kumbexana ku va na vandla swa dyisa ni avuxeni mamukerini
5: aye njhani
0: hi pfukile minjhani
5: kwana la zozela man'wana ti-crust
0: yeah
5: a swa fanela ku hi tivonala man'wana mavantu malama nga talatala hi chuza man'wanyana
0: okay
5: ni kha hi kha hi kakaya le ku pfulekeriwi
0: leswi vula
5: kuvandla leri kha leri ka rona a ku na nchumu hi nga xi benefit sweswa nta hi tivonala man'wana mavandla ra ha tsakama ni swin'wana swa mela zozela mangwereni loko ka swin'wana tikopa hi
0: okay kesi swinene ya kesi swinene famisa xisweswo vhele lava hambiloko wo lava ku va khola ta va vutisa ahe
4: i ntikalani mpukeni
0: i pfuki swinene hi ngo vona mani

0: Why inga endlira hina vandla mara?
1: Singa hipuni chomo.
0: I maka yini la?
1: Singa hipuni chomo kuto vandzeri wa mavini. Loko mina government ana ta pfumela ku vana mavandla mo tala ngopfu ya dzeva fika u masikisi. So right, hi lama matele sweswi namuntlha. Xivangelo xa ku ya va ya tele so i yini ku ya hi xivutiso xa n'wina. Number one, i ku munhu a nga lava ku tshinyiwa loko a ri ka ndyangu wo karhi, ni vula ku ri vanhu. Loko i byeriwa ku leswi i nga swi endla a swi tshamisekangi, maybe u nga kombela sorry kumbexani i suspendiwa swin'wana swo helana sweswo leswi nga va kona kwalaha ka vandla swi ya ku mi lava ku i tshamise ku yini. Xa vumbirhi, i ku va munhu ntsena a lava ku ta tifumisa yena ntsena a sayitini ra yena. Xin'wanyana lexi ni xi vonaku i ku loko vanhu va tshamini va langutisa ku okay right lavawani va dyisa ku yini, na mina sweswi na experience ni nga swi kota ku ya sungula vandla hi ku na yona experience laha ka vandla leri a ni ri ka rona. That's why loko mo swi langutisa namuntlha sweswi muhaxi munhu u le ka mavandla yo fika 7 a ri munhu wun'we.
0: A ri wun'we.
1: Swi nyumisa ngopfu swi swo fana sweswo swi vula ku wena a ku heteleli loko u kota ku hanya no nyika xikombiso i fikisa 70 years or 75 i ta va ri na mavandla yo ringana 15. Xana mavandla lama u fambaka wona hinkwawo a mo ka ma nga ku enerisi na? Loko ku ri ku a ku ri na swin'wana leswi a swi ri na ti-problem why i nga raisangi hand ivi va ku vutisa ku i na problem ya ehlamusela. I ku ma ni vona laha swi nga tshamisekanga, a ni vona laha swi nga tshamisekanga, mara a ni hleketa ku loko hi swi endlisa swilo leswi hi nga fikelela endhawini ya swona. Se hi ndlela yin'wana a swi ta endla ku hi nga tsutsumitsutsumi na mavandla lawa hi ku komisa hi ku andlaku ngo ku lehe ni vutise xivutiso xin'wanyana mi ku xana vandla leri ri nga ku fumeni ku famba yini? Mina ni membara ya rona ni ri feve 1976 and lexi ni vonaka xo va xi nga tshamisekanga ka vandla leri ri nga ku fumeni ri nga ra mina i vanhu lava ka man'wana va nga nyikiwa switulu leswi va tsandzekaka ku swi tirhisa. Se a ni nge swi koti kusukela vandla leriwani hambi ni sweswiwanaka a na vula ku swilo swa so a swi tshamisekanga, mara loko hi swi endla so hi nga kota ku fikelela laha hi lavaka ku ya kona hambi hi nga fikanga ngopfu hi karhi hi hundzeni ka hafu ya ka half and cost.
0: Loko hi langutisa tanihi ku hi ku n'wina mila leri nge le ku fumeni ma ha ri na ku tshemba ka vandla leri nge le ku fumeni ku ri ngo ho no vuya ri lunghisa swilo leswi lunga or yile
1: xikwembu xi ta tisa va musamariya wa munhu makama ma yi vona madlanga ku endle yini ma yi vona dyondzo khomixini leyi a yi ri kona swa kombisa ku siku rin'wana loko u kuma vurhangeri lebyi byi nga kota ku va na xivono hinkwaswo swilo leswiwani swi ta cinca swi ta vuya ematshan'wini ya swona, kambe loko o va na vanhu lava va pfumalaka xivono kumbexana lava va ngoya ntsena va pfuka va tshamela no nyika xikombiso ni tirha ofisini ntirho wa mina kusuka ni koka xitulu ni tshama ni endla sweswi nga kwalaha ofisini swi ta va swi nga ni pfuni nchumu, kambe loko no ya sometimes asayitini ya langutisa ku what's going on swi vula ku sweswo swi nga kota ku ni pfuna because ta va ni kha ni swi tiva ku halawani ku famba yini halawani ku famba yini. Se that's why na mihleketo ya ku hambi ku ri ku vuya muhaxi ri nga vuya
0: mo ntsutsumela le ka tinhlokomhaka ta mahungu
1: no so
0: khese swinene ya mi hlayiseke ndlela leyo ka munhu va kha ni tsutsuma kahle ni ya le ka lunghile malepfani va yinika kahle tinhlokomhaka ta mahungu ta yisa mahlweni a ni ta ka tinhlokomhaka ta mahungu.
2: Wa vanharhu va khomiwa endzilikanini wa Beitbridge. Mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo a kombisa ku vilerisiwa ku tlakuka ka timhangu ta ku nyamalala ka vanhu lawani yan'wana eka awara ya nharhu.
0: Ya fambise sweswo lunghile wa ka malepfani na tinhlokomhaka ta mahungu handle ko dya karhi yo salanyana na timinetse ta 13 tsena ivi ni kha yisa kahle emahlweni ka hi va hi karhi hi vulavula hi nhlokomhaka leyi nga kona ka hi lama vandla tipolitiki ma tele mani loko mi langusile n'wina ku va kha ku laveka ngopfu yini kahle kahle avuxeni.
3: Xalamukani vatukulu mi dzumbe njhani na vaxumi?
0: Hina hi dzumbe swinene kokwana, n'wina mi dzumba njhani?
3: Hayi hi dzumbini vatukulu.
0: Ehe
3: na yi twa milandzu lahubyeni
0: ya a hi tengeni
3: mingo ni kombeta kuri kutala kama vandla mina ani soli nchumu
0: ya
3: xikulukumba i ku xalamuka a ni ri mavandla lama ya na ti-manifesto ivile loko ya ri koho kwalani wa karhi ya swi vona telo lama ya ma endlaku hi laha munhu a loko a xalamukile a ya ku a ya hlawula koho xitsonga xi ri endla swi vulavula ku tlula nomo swiendlo swi vulavula ku tlula nomo
0: ya
3: munhu i kula amugangeni a ka voha ku ri na titombi leti ti hundzaku 1000 na ma-1000
0: ya
3: mara mi nga hlamala mi vona ni ta ni ta teka kwala giyani ni suka kwala vanini ni hundze tintombi ta ku tala lana ne swi komba ku xalamuka sweswo se mara loko ko va tintombi timbirhi kumbe tinharhu swi vula swa ku se wu boheleleka
0: boheka ku kamula kwala ya
3: hambi swi nga khati swihi swa ko se we wu boheleleka ene loko i boheleleka swi vula ku i ya endla swilo swo ka i nga swi lavi swa tika vatukulu ku munhu a kota ku vona ku ri malunghiselo ya swilo i yini a leswa ku vulavula hinkwaswo swa ku ku endla njhani na njhani na njhani hinkwaswo a swi nge endli nchumu
0: enemunhuvelenalakali
3: ya ku sungula
0: ene munhu u vhotela vandla leri a ri lavaku
3: hiswaku laya ma vona la a swi phazamisa ngopfu loko ni ta mi byela ntiyiso vatukulu ma vona hi 94 a ni ri hala ndzhaku a hi nga swi tivi swa ku ku vhota i yini mara loko se hi swi tiva swa ku ku vhota i ku thola ne swi le rivaleni swa ku hi fanele hi tiva swa ku munhu loyi hi n'wi tholaku i njhani a ni ri hi leswi na loko munhu a fika kun'wana a ku i lava ntirho va nge i kota ntirho wa njhani ivi mi humesa maphepha ya n'wena mi va komba va kota ku vona ku o a hi loyi muhaxi mani i muhaxi munhu loyi ene hi lava yehe muhaxi ma yi vona
0: ya
3: ku tlula loko ku ri ku ku to va ku swo boheleleka swa ku ko lava munhu va thola mehe mukuva lowu na ku ni ta haxa ni swi sungula kwini a ni swi tivi ma vona ku ri swi ya endla swila swa ku ri swilo swi onheka laya ku lo pulaniwa ku ri lava va ti dyela mali mi nge ni tlhela ni kombeta ku ri government a nyiki van'watipolotiki mali vatukulu loko mi foma phati vatukulu mi foma hi mali ya n'wena mi yingisela na sweswi loko a ni ri sweswi ku va ku voteni
0: ya
3: mavandla lamaya hinkwawo ya fanele ya rejistara
0: hi mali
3: swi tova van'wanyana lava va nga kala mali aniri mi ta swi tova ku a hi rejistare tiwadi tingani tin'wani va nga ti rejistaranga hi ku kala mali ma swi vona a va government a nga phakeli mali loko a phakela mali a ni ri a to phakela vanhu lava va hanyaka laha South Africa ntsena mali
0: leswi vulaka ku swi ngo ho no endleka u pfula vandla u tirhisa mali ya wena ivi
3: ya kala mali ya ku rejistara
0: se loko u
3: pfulisayan'wani mavandla loko ku vhotiwa swa national media mi swi twa va ku vo va lo rejistara provhinsi yin'we ntsena
0: se loko u pfurisi leswiwani ivi u pfumala mali yo rejistara swi vula ku u lovini musi
3: u lovini mhaka ta ku no a ni ri n'wena loko i kala mali ya ku rejistara swi vula swa ku a wu nge ngheneli ma
0: a wu nge participate
3: ene loko i hetelela a hi nge ku vhotiwa national i rejistara provhinsi yin'we ntsena ne swi le rivaleni swa ku ho koka ku anketani hi mhaka ta ku a wu nge pfuki i yehelo na loko i wina i to kuma switulu swa kwalaha provhinsi kasi i tsandzeke ku rejistara South Africa hinkwayo tiprovhinsi hinkwato ma swi vona a va nyiki mali laya ko va loko i rejistarini loko i rejistarini loko iya wina hi koho va ku nyikaku mali a ni ri ma swi vona leswa titholamente hi vatukulu
0: ya
3: laya ku tirhiwa tanihi swe swa titholamente a ni ri loko va endle tholamente kwalani a ni nge heti mina team ya mehe ni nga rejistaranga
0: ku ngheniwa hi mali
3: ku ngheniwa hi mali ma swi vona
0: ya
3: ivi mali yaliya leti ti ya ku ti ya wina va nosanosa yaliya leti a ti nga dyiwa va kota ku nyika lava va nga wina swona
0: impela
3: lani a ni la ta ringeta ku kombeta ku swi nga endleka van'wani va nga swi tivi swa ku va nghena hi mali va seka ongeti va wisa mali ya government ma vona lava wisaka mali ya government hi lavaya va nga matimbeni mhaka ta ku voho sweswi mi tova ku a ni ri maswa sweswi wasiya ku ya ri nhlawulo ku tshama ku ri na timbizombizo ta ku tala ne ya ri nhlawulo ku tshama ku ri na na timbizo mbizo ta kutala ne hi vona vanga ku

0: yabo ibi bantu bakwa phansi le ikahle ngopu ke bafikele bayinikana yini yini yesu ke suku yini yini kube abanga yisona hiswa kuloku ivalavula ika emfumo na party kuna ku hambana eh loko mi remember ya le parliament ala ka party loko mita amugangeni mita tani government a mitisa party ya nwina ni mara bo va fika va tirhisa matimba ya phati ya voho aka swilo swa government
1: na mitwa gogo
0: swi fana na ku n'wehe mi ni thorini ni tirha kwala ka n'wehe ivi mihandzu yi ufa kwalani mehe xavisa mihandzu ya kwalani ni teka mali ni dya kuve mani holela n'hweti ku n'hweti yi hela
1: ni mi twili gogo
0: xalamukani vatukulu hinkwavo
1: danke ya vakara fumisa xisweswo vhele nkarhi wa kona loko langutisa 1436 nkarhi wa kona Afrika-Dzonga na ta va ni kha ni langutisanyana ti-voice note leti nga laha ni ta va ni kha ni teka qingho ta n'wina mi nga zimbilela ni no lata ku at least hi va hi kha hi famba swin'we hi famba kahle na mikarhi ka moni twala vowani kuxana vona va ri yini
2: nhlikani Mr. X, Shikani, Kabangisir, Yatokala, Shokomaka, Brahmina, Oni, Kombisanyana, Tinzalanyana, Timbiri. Yosungula pointi ile Brahmina. Bangwani baya pfulati patita bona. Itumaka, Tanzala. Ikuba asungule ajoina mangwani mabandla. A swi bona ku vanhu lava va nga henhla ka yena kumbe loko a ri ka vandla rero a vona va ri ku dyeni kumbe nkarhi wun'wana a swi bona ku yena yi le ku pfaleriweni handle a karhi a swi bona ku mali yi kona mara a ni le ku yi kumeni sa ku swantshwa ni ndlayini na mina ni ya pfula ra mina vandla ni ta kota ku ti dyela hi ku swi tikomba ingaku ka ntirho lowu mali yi kona number two kuna lava ikuma ku beleka ti politiki to karhi kumbe phati yo karhi ibi u ba swivona ka phati leyi mali kona mara service ayika va akatiko se loko yingayi why mara ni nga pfuli ra mina vandla na ibi loko munhu a suka a ri na xivono xexe munhu yaloye i suka a ri na nkick wa ku ya tirhela vanhu hikuva swivona ku timali ti le ku dyiweni a va bona van'wani va suka van'wani va sukisa hi ndlala mara van'wani va va na xivono xa ku va ya ku pfuneni ka vanhu se mina Mr. X ni yi vona hi ndlela yaleyo Brahmina ni ya ka swivutisi xa ku xana ha ri na ku tshemba aka vandla leri nga ku fumeni na heyi loko no yes heyi a ni tivi ku ni nga na ku hlamula ku yini loko no tshika ni ku ni na ku tshemba hayi kumbexana ni nga ri ni na probleme nyana kumbexana ti nga ha teki kahle ka swilo leswi ni swi vonaku swi endlekaku ka nkarhi wa sweswi ka 31 years leyi nga humelela ku nga ri na ku cinca ivi ni ku ni na ku tshemba ma ni vonaku ni nga ni byela vayingiseri mavuna kumbe mina hi nexe ni karhi ni vulavula mavuna ma ni vonaku mbe ku tshemba na ha ri hava ka man'wani mavandla a ku tlheni swi basisa ka man'wani mavandla ni kha ni nga pointi vandla ro karhi ni twa ni ri na ku tshemba ka vona why ni ri na ku tshemba na i ku ana hi se ma nyiketa chance ya ku maybe va nyika 5 years hi vona ku xana va swi endla ku fana lava va nga hi rhangela 31 years phela a hi se ma nyika chance at least loko a hi yo nyika ro karhi chance hi ri nyikini nyana ri hi fumanyana 5 years o hi toko swa fana musi na vo hi va nyikini chance mara a hi se va nyika sembeka laman'wani mavandla handle ka leri fumaku mina ku tshemba ka wona no tonge ya nga tisaku swin'wana a ni nge koti ku ma jaja mi nga sezala hi ma nyika chance a ni mara leri nga ka rona ma ni vula ku loko a ri mina ni phule byi hola a vuyehli ku na le ki ngobeni

0: Education nene. Ni kombela ku nyika mina miehleketo ka swivutiso swimbirhi leswi mi nga swi vutisa ku tala ka mavandla ivi na ntshembo aka vandla leri nyikiweke matimba malembe ya ku hindza sweti ku ri ka ha ri kona ku tshemba koko ka mina tanihi munhu ni ri wani ni nga vulavuleli van'wani na ni sungula hi leya mavandla yo tala xivangelo xa kona loko mo kumeka mi ri karhi ni cheka ni nga tivi ku van'wani va nga va va yi kombetile leyi mara ni lava ku kombeta ku ri ku tala ka mavandla a hi accident kumbe a swo ti endlekela loko mo cheka muhaxi ni nga va yingiseri mavandla lama hinkwawo lama nga ku tumbulukeni ma nyikiwa mali hi vanhu van'we ku kota ku kumeka va va kona va va mavandla ya tipolitiki lava va nyikaku mali hi lava loko ku sungula mhaka ya struggle xa ku ku fane ku tshuxiwa tiko ra South Africa aka apartheid aka vuhlotelelo wa ku ya hi nghohe hi vona namuntlha va kumeka ku va ri ku hakeleleni ka ku sungula ka mavandlalo yo tala aka vanhu lava va muhlovo lowa ntima tanihi Tlhabyani ku nga ri aka muhlovo wa lavo basa lava ku nga vona va kumbetike va ri matimbeni ya ku fuma va ri karhi va landzelela muhlovo wa vanhu aka malembe na yo tala ni kombeta hi muhaxi ni le ku kombeteni ku ri ko tala ka mavandla i strategy lexi nga ku tirhisiweni hi the oppressor ku va a divisa vote ya mutima ku ri hi nga pfuki na kan'we hi kumeka hi ri ka majority ivi ku cinca ku ta kota ku va kona aka tiko ra hina i point yo sungula ni tsakela ku ku hi kombeta va kombetini letin'wana a ni nga ngheni aka tona mara ni lava ku tshikelela leyi ya ku ri kambani aka mavandla ya lavo basa ko va tshuntsena mikarhi hinkwayo ko hava ku avana loko tala mi kumekaka mi ku vona aka mavandla ya vakatimeni wo tiva DA ivi na FF plus va heleli kwalani ko hava ku avana va kumeka va ri vatsongo hi tinambara atikweni mara loko mo cheka va khoma number 2 loko swi ta ka ku va na matimba emhakeni ya tipolitiki aka tiko ra hina strategy xa vona i divide and rule va le kulweni va humesa timiliyoni loko ku nga ri tibiliyoni va fanda swiphatani swa useless xikongomelo xa vona i ku divisa vote ya hina vakatimeni ku ri ku cinca ku nga pfuki ku va kona aka tiko ra hina ni hetelela hi leyi mi ni vutisaku yona ku ri wena Tlhabyani xana ku tshemba wa ha ri na kona aka vandla leri nyikiweke matimba ku fuma mali malembe leyo tala xana mo ni kombeta ku hlaya ka kulukumbaliki ngoveni kusuka na vuhehli loko no mina ni na ku tshemba vayingiseri aka vandla leri ni hlamula tanihi nkulukumba ngoveni linki swi nga vula ku ya mina miehleketo ya xota kun'wana hi ku na n'wana loyi a nga na miehleketo ya hafu loyi a nga tshembisiwaku hi vatswari va yena va kumeka va nga ri ku endleni leswi va n'wi tshembisaka na miehleketo ya hafu a nga gina a khoriseka ku ri vatswari va mina va hemba va nge pfuki va endlile leswi va kumekaka va ri karhi va ni tshembisa swona se ni nga tshemba njhani muhaxi na vayingiseri endzhaku ka malembe ya ku fika 30 ya ku tshembisiwa mapatu ya kahle gezi leri va ku kona mikarhi hinkwayo mati mintirho na leswo tala mara swi nga humeleli ivi ni nghena moyeni ni ku na ha ri na ku tshemba ni nga va ni nga ri kahle emihleketweni ni tsile mhaxi
1: khezi swinene mfundhisi mi va na nhlikani wo saseka
0: a swi ni sasekile na n'wina
1: thank you ya loko langutisa vhele nkarhi wa kona 14 minutes before 3 o'clock ka munhu rhanga ntwala va ri nga se teka riqingho leri ya
2: wa ha ri ndenga lowo unene Mr. Jiki Jela a xitichini ya twala nhlokomhaka swinene Mr. Jiki Jela i ndlala mani ndlala yi tinyike matimba phela munhu u nga n'wi langutisa ku luya exikhumukani kasi ndlala ya n'wi karata mavandla lama nga tala hinkwawo lama i mavandla ya ndlala loko mo langutisa vandla leriya ri le Malawu ririya ra Bushi ri leriya ri nga ha ri ya tekiwa hi ya luya wa ka Malamulele ivi na van'wani va suka va ya kwele KwaZulu-Natal leyi se vo kayakaya endhiyandhiya swiya va bela na matluka kwele palamende va tsandza hi xilungu se ma swi vona ku sweswo ko va ku zamiwini a ku koti wuchumu na dyondzo ya wu politiki ku hava ko va ku kopela se lexi nga kona Mr. Jiki Jela i timhaka ta mabunu munhu wa ntima moya ni mi byela ntiyiso hambi o vulavula a yimi henhla ka thawara ya ti-eriyani leti nga tatana tiko a vulavula a khome xipikara a ku na nex va la ku dya sweswiya swi nga vuriwa hikokwani mpahlani ku ri i a ya navela ku ho se ni na experience ni swi voneni ku ku va murhangeli swi swona so va ta hi endla swiphuta mo langutisa ku hala ka Malamulele mavandla malama nga kona munhu i tiveka na ku u fanele a va meyara ya Giyani mi ta ku i ncini sweswo swo bangabangiwa sweswaku lero o langutisa a vona swi n'wi fanela yena hina hi ri ku hluphekeni a va pfuni nchumu vanhu lavawani vanhu va lava pfunaka i valungu loko mo langutisa hinkwavo loko o vhoteriwa yena ya luyani i vandla ra le Malawu vahlapfa vo to nghena va nghenile ma swi vona ma n'wi vona wun'wani wa vandla ra EFF i vulavule pa a ku va nga fambi mahlapfa se mi ta ku i vurhangeri munhu byebyo hina va ntima ntirho wa hina i ku loya mani na ku jelezelana swi swo tala sweswa swa ku va u nga tsakeli loko munhu a ri na xa kahle mataleni hi mina ni ri ra vhenda a hi xumini khala
3: a hi Mr. Jiki Jela Mr. Jiki Jela awa enhlikani lowunene muhaxi Mr. Jiki Jela a ya twala nhlokomhaka xivutiso xa n'wina xa ku ri no vanhu xana ku fanele ku endliwa yini ku vanhu va nga ngheni lomu tigedeni lo lomu ti-tollgate lomu tika leti tigede leti vanhu va nghenaka hi koho lomu ndzelekanini lomu hi Mr. Jiki Jela ka mfumo lowu hi nga ka wona ni hi nge he swi koti Mr. Jiki Jela lomu languta ku tirha mali sweswi i mali leyi nga ku tirheni okay loko ho languta sweswi vanhu lava nghenaka hikwalomu ya tindzelekanini ku na maphorisa kavula i ntiyiso ku na masocha ni ku halaya tigede vanhu lava va nga laha tigedeni va tirha ti-shift va swi tiva ku shift leyi i shift ya vamani leyiwa i shift ya vamani va nghena hi nkarhi wa ti-shift va yaleyo va swi tiva ku ri loko va fika laha va humesa mali yo tala hi ku va nghenisa swidzidziharisi hale leswi nga ta va nyika mali yo tala na va va nyikiwa mali yo tala Mr. Jiki Jela hawa lexi nga koho hi Mr. Jiki Jela mfumo lowu a hi nge he swi koti ha mfumo wa ANC u le ku tsandzekeni ku sukela kwale henhle loko mo languta swi sukela kwale henhle swi chika swi tala hansi i mhaka ya mali mali yo yi
1: dlayisakaokayokayhappy
4: birthday kadoli
1: okay leswa tibelina a hi lavi swona hi lava leswi ya tikulukumba se ni ti-voice note ta kona tikulukumba munhu rhanga ni langusa lava
5: Mr. Jiki na malama n'wana mabandla mi nge swi koti hambi huma ni ka chance Jiki hi mhaka ku ma huma ka rona bandla reri nga ku tsandzekeni mabandlabandla lama nga ku pfuliweni lama ma suka ka roho bandla reriya ma ya pfula swin'wana swibandlani ku ri ku ma suka ma kha ma tsandzekini leyi a ma ri kona loko mfumo wa 30 something leswi vulaka ku na hambiloko huma ni ka chance a ku na lexi ma nga ta xi endla ebra Jiki swi kahle hi vuyela kwale ka mfumo wa khale loko ya u kha u va vula ku wa hi hluphekisa wu hi nyika mitirho a hi kuma mitirho a hi nga hlupheki so kaka ro bava emtindhambi mi na xivulani na ngongowangwa jiki tanko
6: ha mi yingiserini Mr. X ha mi yingiserini mina mabandla ya n'wina lamawani n'wina ni hava ku tshemba ka swilo leswi nga ku tirhiweni hinkwaswo ku hava leswi nga ta boxeketa kwalano ko va ku hi mphotisa ku hi ta kota ku va vhothela mina leswi ni va vonisaka swo sweswo vanhu valava va suka kona ka ANC hinkwavo valava va voni vukungundzwani hinkwabyo ku swi endlisiwa ku yini va voni tikhona hinkwato lexi nga kona ku hava ku pfuneka handle ka loko hi nga tlhelelanga ka lavo basa, loko ho tlhelela ka lavo basa hi kona hi nga ta kuma ku hava.

0: hanya a ni tshembi ku leswi a va swi endla lavo basa va nga ha swi endli ku a ni va ta swi tiva ku va ta susiwa se swi vula ku va ta tirha hi khinkhi sweswi a va tirhisa swona hikuva a va tirha swona a va nga zi va endla vukungundzwani hambiloko vo byi endla a byi nga voneki na vukorhokeri a vo hi endlela hi nga zangi hi vulavula na vona va nga zangi va ta va ta hi byela se lavo tirha ku vulavula masiku hinkwawo swi swa ko swi kha swi nga ri ku endliweni ha ri ha ku tshemba hambiloko va zama ku ndla hi nga ku va na khinkhi sweswiwani hi nkarhi wa last time loko va vona ku kula ku yiwa ka ti-election ha ri hava ku tshemba ku hava lexi nga kona hikuva ku hi tlhelela ka valava vo basa va ta hi endlekela vukorhokeri hi ta kota ku nwa mati hi ngo tshika hi ngo hlupheka hi leswi ni swi vonisaka swona hlayisekani Mr. X
1: right okay ya kaya tsena timinete ku kuma kahle ka wara ya nharhu ka muntwa lavawani ka
2: xewani muhaxi na vayingiseri ka GCR mi vulavula na Mhlengwe Chauke Mzamani Kaizen Lagiani Section F yingiserile akhamhaka leyi karhi yi tlhuvutsiwaka la ka xiyanamoya ra mina leri ni nga vulaka rona i ku mhaka ya swidzidziharisi la tikweni un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku swidzidziharisi swi dlaya rixaka swi dlaya rixaka swi dlaya vantshwa va hina hi ndlela yin'wani yo biha swinene ene mfumo wu hlulekile sweswi mfumo lowu wu hi fumaka laha tikweni wu hlulekile hi malembe mangani wu ri kona wu nyikile chance hinkwayo malembe hinkwawo lama va nga va ka government mara nyimpi leyiwani ya swidzidziharisi yi hlurile a va yi koti na le mindzilekanini swidzidziharisi leswi swa hundza a ku na vuhlayiseki vanhu lava tirhaka le a timindzilekanini vo tshika ti dya mavele va hundza hi ku olova le emindzilekanini hi kha hi tekela nhlokweni ku na maphorisa emindzilekanini va xiphorisa va kona ku na masocha ku na va ka SARS ku na va ka Home Affairs hinkwato ti-department ti kona le mindzilekanini mara swi tsandze swi te tano mhaka yikulukumba ku hava lexi va nga xi endlaka lava va nga va hi fumaka va helele hi ti-plans va helele hi strategy va helele hi ti-visions i ku va va vhotiwa va huma ku nghena tiphati tin'wana va vona matiko ya le handle ya le West matiko lama nga ndzhandzeni wa malwandle a va swi hlwerisi ni xilavi xitsongo munhu president ya tiko rero yi vhotiwa out na phati ya yena a swi zi swi teka malembe ya ntlhanu kumbe khume va n'wi tshika a ha fuma the more va va tshika va kha va fuma va le ku dlayeka tiko a swi hlweli ni vo vhota a huma president yaloye na phati ya yena ku nghena phati yin'wana hina laniwani hi na tintswalo hi tshika vanhu va hi fuma swi kha swi onheka swi ya swi onheka more a va ha ri na tipulani vanhu lavawani a va ha ri na nchumu lexi va nga xi endlaka i ku va va huma hi vhota van'wani va nghena ku va na ku cincana lava va nga ta nghena va tata na swilo swintshwa va tata na ti-idea tintshwa na ti-plan tintshwa na strategy swintshwa leswi va nga ta swi implement-a swi tirha vonani sweswi hi vulavula hi service delivery for more than 40 years vanhu lavawani va ta sungula ku nyungeka va ta
1: right okay moni famba mina hayi mina mo Musenfamba hi ndlela leyo ka n'wina hinkwenu mi ngetele va mi karhi mi hoxa xandla aka lowu nongonoko kumbexana okay va fambini a ni kumbexana a ta va twela vusiwana ano kume xana ta batla fusiwana lave kambe va vakari va famba endlela le kasi ni moni famba mina ni nyizela kahle va nongonoko wa bumper reloaded na ku tshemba leswaku ri va ta va ri kona kusuka le ka awara ya nharhu ku ya fika kahle awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha mina ni ta va ni karhi ni famba hi ndlela hi nkarhi lowu nga hi teki mbeyeluka munirhanga ni langutisa risimu laha.

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhelo hi sendra email eka admin@shibasa.co.za. Vahlabi Bricks and Sand Lab iba shabisa vanduma ba misava na switina ba shabisa the mixed bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 3060 na 3080, the domestic pavings na ba tlhela ba shabisa na misava hinkwayo hi ku hambana hambana ka yona. Boy sand, river sand, crop sand, bubble stone. Inga ba chekelela ka Facebook na TikTok iba Hlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. Unga hi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi ba chiche mitsengo ya vona eka the product ta bona hi yinkwato swilo na swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Buick Hardware. Inga ba foyinela eka 015 812 0848. Aka malamulele a R81 Road 076 048 0108. Ka mamayila 072 325 6828. Na le gandlelani ka khani wa kona 082 724 2000. Vahlabi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
1: Lila Dr. Giligili buru wa fambukaka ya barikona bapuna eka kususa sinyama kutungula vanhu vohlongorisa hi moya kutungula munhu wo hlangana nhloko kususa moyo tleru wa wanuna kumbe wasati ni vusiku kusimeka loko unga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini kutungula swilondza hi ku hambana ka swona kutungula switshetshela kutungula vana vo wa kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona kutungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: na Dr. Gilligilli buru mfambu kaka barikona
1: bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe WhatsApp nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Gilligilli lava va pfuna hi ku tshembeka.

Yeah.

Get them boy in now.

Oh, yeah.

0: Booster 929 herisimra kona mingisirwa GCR 5 retweke vitwa kumsebenzi wethu rifikeri cukumeta kahle ka 48 minute ingene kahle ka awara liya yanharhu eka nhlekani wa siku ra namuntlha wa throwback. Well, is it throwback ne?
1: Ay, swa mundzuku leswi
0: i woman Wednesday crush. Woman Wednesday crush. All right. I farming zero register fam hi ba khaku nika ta kahle velekele ba kuwa eka tiko rena ra Afrika Dzonga xikanwe gele ka matiko la mahundre mele ka matiko mele handle kumbe xa nike matiko mambe kuna swungwa ngwana kumbe xa kuna mahungu hi siku na siku la ka sika kuna hungu leri famba ku mahlweni ka nhlikani wa sukura na munthla xenge xa kulawula mdzirikano ya BMA xikhomile truck lenga kumeka na swidzidzi ari swi ntsengo wa kulomeka 1 billion endzirikani wa Bedbridge kuvikiwa leswaku ri truck yi na ntsariso wa tiko ra Malawi laha a yi nghena etlhelo ra Zimbabwe. Swidzidziharisi swa ha ri ngungumerisiweni
1: ku busy vandla mali
0: hayi swidzidziharisi
1: swa ri xava ri va ku tirheni va xavisi kusuka a Kruger National Park va khomiwile hi gome hi ku dlayiwa ka valungu va le ku Eastern Cape. Vaxavisi lava xavisaka ekusuhi na le Pafurbod Gate va vula leswaku ku dlayiwile ka valungu vambirhi Mosland Bay exifundzenikulu xa Western Cape swi ta onha mabindzu ya vona. Varhange varhandi va duvuriwile va ku kusuka eWestern Cape va dlayiwile ivi va tekeriwa na swipandzamananga swa vona hi swigevenga endzhaku ka andzeni ka ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park vhiki leri hundzeke. Ku vikiwa leswaku vadyuhari va huma Moose Bay exifundzenikulu xa Western Cape. Vaxavisi lava kumekaka epatwini ra Punta Maria va vula mhangu leyi yi nga ta endleka va endla leswaku va va va ha chavile hikuva i swilo leswi nga tolovelekangiki ngopfungopfu loko ku dlayiwa valungu. Swa distract and swa disturb bots ndo kana karhi lwa loko ku va na ti-bots leswi toleta ti ngheneliwa va dumeteriwa a wu kuma ku swi nga ha saseki na ikhonomi ya ku xavisa byala a swi sungula ku chavisa halaya hi swin'wana swa swo sweswo. Okay.
0: Nakambe wansati wa 32 wa malembe wo tlumbe hi movha egondzweni ra London ku languteriwa na xikolo xa le hansi xa ePhuteng Alexander kasi ke ku vikiwa leswaku ri a nwile kumbexani ke a tsotsiwile naswona ke a ri ku holoveni na boyfriend ya yena a nga se tlumbiwa kasi ke movha lowu a wu chayeriwa hi muakatiko wa le Somalia wansati u yisiwe exibedhlele ku ya kuma kahle vutshunguri bya xihatla. Maphorisa ya khomile emuchayeri loyi naswona ke ya ha ri eku lavisiseni eka leswi nga humelela ehenhleni ka nandzu wo walowo veri a ntsotswini a ri karhi a holova kahle na boyfriend ya yena ivi a chayisiwa hi movha lowu driver kumbe a wu chayeriwa kahle emsomalia swa ku swi nga ku rila swa ku ri munhu a kha holova na murhandziwa wa ye kumbe muhlekisani a decide ku chela patwini
1: ya a kwata over u fini
0: veri hayi yi exibedhlele
1: swantswa yi ta n'wi dlaya patu unless if a ku chela musomelo wa vanhu a timhakeni
0: ya
1: mara ye ya patu ne
0: loko va ku va endla vulavisisi ne
1: a swi tirhi leswi
0: lexi nga ta humelelaswi
1: hi movha ne
0: sweswi mutata wa ku veri emsomalia epfumala na maphepha yo nghena
1: tikweni.
0: Number 2 tatwa ku va ku movha a wu le patwini. Number 3 mi tatwa ku hi wa wela ka van'wana wa kanganyisi leswaku se i chele musomalia wa vanhu enkosini.
1: Vavasati a va pfumeleriwangi ku rhangela machi wa vavanuna. Phakel Mthakathi u vula leswaku vaxisati a va pfumeleriwangi ku rhangela emahlweni ka vavanuna loko va ri eka machi u ri vavanuna va fanele ku rhanga emahlweni tanihi tinsizwa ta le KwaZulu-Natal. U vula leswaku va rhangisa vavanuna va endlela leswaku loko va hlaseriwa hi maxangani va kota ku hlula nyimpi. Maxangani vula hina mfumo
0: kasi hina hi le nyimpini
1: a yi se swi tivi
0: loko ku ri ku yi le nyimpini a va hi tivisi
1: a yi se byeriwa
0: hi yima ku lunga
1: hina
0: swo swi tirhisiwa na hina
1: ya hina swa hina nga ku a swi hluphi musi kombela mi tirhela vona va hlanganahlangana hinkwavo
0: hina swo swi tirhisiwa moya mi ya tirha kwale va nga ta nghena hi kona.
1: Mama ni twa loko ri ku fa ku rhanga vavanuna ne hi xitalo vavasati loko va ku vele ku macheni va rhandza ku hluvula a ni swi tivi ku loko va hluvula va kuma nhlamulo na
0: yona machi ya matimba liya
1: ku tshama right tshama hi dyondzana xin'wana xikolweni loko xibiwa xi landza mhana xo kaya a yi ta yi kha yi hluvula mali leyo
0: se na tsakisa hi sweswo
1: hayi a ni yona yi ta ku
0: vula uyena as loko
1: no loko ya biwa na kaya
0: loko a biwa ya kaya mani ayi
1: ayi
0: leswaku yena as loko oze a biwa ya kaya mani that
1: se ninga pelu nwana mina ninga pelu mani uko maye ga ihlubula khiba ya ngene ari ari ari ari ari ari ari and he pela itai kai kuruputa I loko se ifika la va ipala pala nka hala mceka phela exikolweni nka swa kuthiba hina hi tlerisiwa tlasini hiku ah hina hela ku voku va ta endla principal
0: xirho xa palamente ra valonkhonto esiswe babato mukwena zondi loyi a nga ximokonkulu xa vandla ekhomiwile mixiwa namuntlha hikwalaho ka milandzu ya vukanganyisi mba mabatho u yehliwa hi ku sikema mune wa swirho swa vandla rakwe laha a nga swi lerisa ku va swi humesa mali ya ku ringana mali yo tala mani i mamiliyoni ya tirhandi xikongomelo xo va a nga susiwi xikongomelo xa ku va va nga susiwi entirhweni tanihi swirho swa palamente mbatho u hembele swirho swa palamente leswaku mali yi lava ku hakela emagqweta ya president Jacob Zuma
1: vahlampfa va Ghana va reportile leswaku leswi humeleleke etikweni ra Afrika-Dzonga vavanuna wanuna loyi a nga hlaseriwa etikweni ra Afrika-Dzonga ku fikela u fikela a hlamusela maxangu ya ku biwa hi vanhu va March and March Movement wanuna u ri a South Africa ha tiko ra vanhu va ku teka kahle enhlokweni u khensa mfumo wa tiko ra yena ku va a kotile ku ri humeriwa hi xihahampfhuka ku ri xi n'wi ponisa leswaku a suka a Sodoma na Gomorra i ri kulukumba loyi wanhu halaka hina hi penga hinkwenu ku loko se hi vona va hlapa mfo ha rezini hi ba ku tlula gezi hi swangele ku
0: swivulela
1: a ku that place ne da crazy everyone that side is mad they come to you ne you will see they will beat you like a thunderstorm those people are crazy yeah see i swivula ku antswa loyiwani Malimo Sola xiboho xa Ghana xo landa vanhu va vona. Murangeri wa EFF Julius Malimo Sola swinene xiboho xa mfumo wa Ghana xa ku landa vaakatiko laha tikweni. Malimo u ri tindlela ta ku tshama hansi hi burisana hi xiyimo xa laha tikweni ra Afrika-Dzonga. A swi fanerile leswaku hi tshama hansi ku tlula ku mi va teka hi nga twananangi. U ri u tekiwa ka vahlapfa va laha tikweni va Ghana hi mfumo wa vona swi ta veka tiko ra South Africa na ku chicha tiko xindhuti.
0: The
2: funeral policies to fikela leka ku seketela mindyangu hinkarhi yo tika. Ti plan ta hina ti katsa standard plan 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral si tirhisana na mafemani baloyi a tennis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wili na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge. Nachawero, tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: with 100% pure hyaluron.
1: Ba South Africa Republic of Brewery. Batisisa ku gonyisa mtsengo ya bona hi 25% basic point of 7%. Leswi vulaka ku byala bya gonya loko kuri wena onwa xoko kwa longa kona. Swi langutele loko kuri bia i 25 rand yinga ha ba 30 rand.
2: Ngolo. Ai xi mo xa ku.
1: Ahoy chumzes. Asifana petrol mo ngata u tsha muto vanhu vona byala varila. U tsha varile bu langutisa vanhu va byala. Vanhu va byala etarila ka xa ba bia yo sungula. Ya hombere leti nwa yana hekwa ti chip ka ye. That's why loko uri byaleni loko miri kunweni loko wo za se i babi ya babi uri ne tiro wa ngene ilangusa vanhu lava ku biya lande va vo leri bina leri bin ri bin loko se u bat nharu so vo va sungula ku saseka ile ku dakwene mvo famba ka se famba famba kana loko so u sungula ku balavula xilungu la you know what ne mina thola leni nga ko famba se ile ku dakwene tsamutwa munhu wa bya wo futhe ha unga zwo ya kule man wa tsunduka ka rolo wa covid. Byala byi durha njhani va kha va ku KC 400 o kuma vanhu va dakwini se hi xibiyani xa 30 rand 50 ya i ntiyiso sweswo byala va ka brewery va gonyisini
2: vaxihokoxa tlakuku byela papa fana loko ri ke na va kona kwalano ku hayi va kha va swi vulavula ka radio babu ve ri xihoko xa tlakuka
1: ntsundzuxa yin'wanyana loko i kha ti tlanga grocery laha kaya seniro wa mi nga tlangi na byala yiku byala hi nge lunghi papa va ka yena loko va dakwini va ni ba
2: se va nge teki byala byo vuya mutini
1: se ni nge va tlangeli grocery ku va ta tshama va ka va ni ba emvo leswi swa tolo hi nga vulavulanyana swi tsanana hi swo swa xikimi xa vafana vafana va swi tiyisisini eka siku ra tolo ti-goalkeeper ne hina ai ed vambirhi a ku ri vambirhi ne ya mina wenga ku a hi cheli vambirhi a hi cheli vanharhu a hi cheli Williams hi chela na Ricardo ivi hi chela na Peterson se swilo swi vuya swi cinca
2: Peterson
1: se swilo swi vuya swi cinca va n'wi susini Peterson loyi chifisi ivi va vekela Williams va vekela Ricardo layani va vekela na Sipho Chain hi loyi a n'wi navela wena hina a ho kombisa leswaku ku navela ka hina a swi viso ku vo fika va cinca leswi vo va vona ku swona mara lexi ni hlamarisa ku defender leyi tele ngopfu mfo
2: yi tele
1: swinene mara ko va na chumu mara yi tele
2: defender tata vaviseka loko va ri karhi va maka lahani va maka hi matimba loko se mo pima ti-defenders ti ya ti ri tintsongo swi nga ndlaka kuma leswaku ku fika ku va na problem mara a ni tivi ku misa loyi a siverevele ne a ni tiva misa loyi a ri wingari mara se ni pfuke ni n'wi vona ri ka ti-defender ni ri ka bakani ya onciwi na va defender ende defende yo kora misa luya
1: yene
2: a tlhamaka swinene so swi kombisa hi nga ri bros ku na xo karhi nga ku swi endleni ka misa luya ende swi tsakisa ngopfu kuva munhu mukhami nga n'wi tiveli ku i tlanga position yini loko a ri ndzeni ka ground u kota ku endla xin'wana na xin'wana ivi vaakatikwatiko ra Afrika-Dzonga va na probleme hi Themba Zwane va sungula ku khompera Themba Zwane na Tito Maswanganyi. Tito anga ko a xikimini
1: ya Tito wa tlanga o taleliwa hi ku huhu Tito wa tlanga slowly
2: nkano
1: leswi a swi na nkoka ngopfu la le va ta n'wi lavulela xiphutukezi na xiningisana a nge swi twa
2: swi ku fanekele ku ri na nhlangano ne ka wena mutlangi na coach
1: loko ha swi chumi sweswo
2: loko ntsundzuka yi nga ri na nkarhi lowu nga hi ze hi n'wi teka Sipho Chain va kona ka xikwadini ivi ka tin'wana ti-game a nga tekiwa tsundzuka a ku ri ku va na leswia swa ku loko coach va ku byela ku endla yini we i va byela leswi we tivaku swona
1: mara na andzani ni titirhweni
2: byeriwa
1: ku na xitlangani ku na mutlangi wun'wanyana kusukela eka Polokwane City leyi laha tiveka ngopfu hi Thabangi a swi tolovelekanga ku ri switimana leswi a swi tsanana va kha va swi langutisa mara loyiwani va n'wi langutisini u ta va a ri kona xikwadini wun'wana wa vona hakila a nga ta va kha endla leswaku heyi ku nyanyuleka loko haya mahlweni mina na wena heka ka siku ra namuntlha defender ta ku ringana 8 handleka ku tiringana ti-defender hi ri vatlangi va ku ringana 8 kusuka ka Sundowns va va kha va tekiwa xikan'wekan'we leswaku va va kha va nghena leswi vulaka ku vo tala va ri xikwadi lexiya i Orlando Pirates na Sundowns because ka Chiefs a ku zangi ku va na leswi swa ku va teka vanhu va ku hindza 4 va ku teka vanhu va ku hikwalaho ka yini ka Sundowns ku tekiwa vanhu va ku ringana 8 vo va best yini va ku nga tekiwangi 2
2: va ri futhi va ku Bros is a good luck to apply ka ama khosi vankela khotsha xipano lexa xa Kaizer Chiefs ivi swi fika switsandza va kombisa timagenta ku swi nga ndla leswi ndlaka nga teki va tlanga Kaizer Chiefs ku ri timagenta ku yena hi yexe le ndhaku leyi nkarhi lowu a apulaka wa khotshela Kaizer Chiefs swi fike switsandza va nga amukeli se swi nga ndla a ri na kwali yaliya ka vatlangi lava nga kona ka Kaizer Chiefs ho ka yi nga tiku ntiyiso ku fikela kwihi
1: so swi na ntiyiso naswona ko va ku I did, mara I yen by I represent. I remember one of the days a Karinyana one logo swafamb. Vafana vafana inga chap ku atingangeni.
2: South Africa hinkwa.
1: Ya vumisa. I re proud so sweswona va switumbeta tumbeta ku imana lava ku famba na hina aya hi endlela ku rekota ku vuya hi winini. Se sweswona vele ku chaveni I stevi hikwalaho ka hina va kha va chava chava.
2: Na ku amatikweni manwana. Aba swi pfumela pfumeli leswa swi fika ku swi endliwa hale ka hina leswa swa ku loko ti team ti la ku tlanga ku haxa haxi wa mimunyu ku ndwa ndwa yi 99 dressing room ne
1: Argentina ne yes it's Argentina it's ama yi gilelwa hi Dr. Hlathi I remember I banned the land for 7-0 loko ninga 7-0 or 7-1
2: Argentina
1: yeah loko ku ri na house tunduka kahle mara I boy Dr. Hlathi mingisero nga ni pfuna na we kwa longa ko I believe Dr. Hlathi you confirm ana yoku ni ho ba kombela ba ninyikata ti khokho mina ebe ni ku ti ta vuya ndaka 4 days ile ya team yi ya kota ku wina leswi nga twana xivutsoku a South Africa swa mtsanda ku yi ku ame hi teke lihlokweni vo la inga ninga switwisa ko ku la South Africa le hi loko a kota rinwana le kula ha u ta switwa ku ri ha veri mathosi he ri khomi xichachaza la wana hi xibaku u ba mane hi lava xo mara I tive kumbe xa munhu anga ti proposal
2: ku kuya kuya miya mikisa kwa le so swi famba kahle ba vuya kuya ku ani ngo kuna la kuna vatlangi lava va ku hina a hi tirhisi so kari na ripfumelo ra hina a ripfumeli so kari naso swa swona ntisa ku singa pa swa swi kumbe xa ninga swinga fika swa swi ona kunwana kunwana kumbe xa ninga swa swinga fambi kahle ndlela yo yaleyo vatlangi va tirhisa so kwa manamba
1: yeah swi loko he sweswo loko landelela documentary ya Orlando Pirates swi tala ku swivula ngopfungopfu na Teko Mdisa laka kha ku a hi pfuxiwa hi voma thuna vusiku ivi hi ya gwedlagwedliwa laya a hi backbanga that time se ndzi vutisa ku hikwalaho ka yena mi nga teki legi loko ku ra backbanga
2: va pfuka na vusiku va ya va gwedla ku va endla yini va
1: tototo va vuya va kha va chavisa ene karhi lowu a ri karhi a ta tiko u nga ta ri khumba
2: mara hi navela leswinene ngo ka tiko ra hina mativa aba impela ke ba wena president ithe tshembisa kahle swa ku hayi loko ita vuya kumbe xa South Africa yi vuya vata endla na holiday kwala i public holiday ne ya kahle va ku hayi khona mesiku mi nga ta mi kha mi teka trophy ni ta va ni ri kona ku ta ku ri mina ni nga ta ni yi tlakula ni rap apa hi
1: mjekwa
2: Afrika-Dzonga
1: why va nga vhetanga va ti tekela Sundowns ya yimela xikan'we or Orlando Pirates ya yimela xikan'we
2: ku tlanga ba mixela vanhu so ingari swi na nkoka ngopfu na sweswi va nga swi endlisa hi swona mara a va fanekele va endla leswiya swa ku number 1 number 2 number 3 ku fika ku selectiwa ti-players koka ti-team te tinharhu
1: hi number 2 ntsena na number 1 ti ta ti right ni sweswani
2: phela ku na vatlangi lava tiva ku bolo mara kwari va ri ka ti-team ta wrong
1: sweswi hiri a letiyani e ti-team leta loko number 1 na number 2 because loko hi langusa Sundowns i team leyi yi nga ya tlanga international ne ivi number 2 yi tlanga swa kwala kaya ivi yi kota ku hlula ka toteto se loko vo teka yin'we ka leta timbirhi yi ya tlanga straight ku leyi 1 Sundowns hi ku hi yo yi nga fika yi wina CAF yi nga tsandzeka ku wina World Cup na a ni tshembi ku swi nga yi tsandza swo sweswo because a yi tlanga na vanhu va le handle ku tlula ku tlanga na vanhu va la kaya swa la kaya hi nga swi katsi leswi swa ku min favor Chiefs in favor Celtic in favor yini because hi ku team liyani yi vuya le wa hi nga va hi rhwala yo straight yi ya hi yimela hi koti ku hi yimela still kwala kaya
2: lexi ntsakisaka hi vanhu va le ka hina va ngo tikiseleka hi ti-game ta namadyambu ne mara vanhu va le handle kumbe va matikume le handle bolo ya la South Africa va yi chava swinene ngopfu very fast mavula swa ka bolo leyi hi nge yi koti yi fast mayisela va fast ball ntsena ke loko fika hi kuma vanhu lava nga ta fika va hi korela hi nga vuya na yona
1: so wa swi twisisanyana hi swo sweswo miyingiseri a hi fambeki ka ntlhanu wa tivenaitse ku ya ka awara leyi ya ntlhanu a ve ta vulavula na Lunghile wa ka Malepana va kha ku byela leswaku mahungu va kha ku famba yiniki eka siku ra namuntlha i mahungu ya ku hetelela hetelelo ya siku ra namuntlha hi swo sweswo.

0: Oh,
1: we're
0: not going to have some.
1: We're not going to have some.

0: mahungu eka Jesus RFM na lungile malepa
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela ra mina ra Xitsonga eka Jesus FM rito ra rixaka mikiseri riperile xandla xa mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Jan Skeppers swi vula leswaku va lemuka eka mhaka ya ku lulamela ka vona mayelana leswi xiyimo xi nga ta va xiswona hi siku ra 13 Khotavuxika. Skeppers swi vule leswi eka ku angula eka swiviko swa leswaku ku nga ha va na ku yimisiwa ka migingiriko laha tikweni leswi swi landzela ku hlangana ka xiyenge xa milawu laha tikweni eka vhiki leri Pitori. Mukhomixinara u tlhela lemukisa vaaki ku fambela hi kule na ku teka nawu va veka mavokweni ya vona hikuva va endla vugevenga, madzolonga kun'we na ku chavisela. Va ndzawulo ya swimakiwa eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku phurojeke ya gondzo emugangeni wa ka Magona hi leyi nga ta sungula eka lembe leri endzhaku ko kavanyeteka mayelana ku cinciwa ka xivumbeko xa gondzo. Leswi swi landzela ku va swin'wana swa swihehlo swi ta va swi humesiwe hi vaaki mayelana phurojeke ya magondzo ku fana na gondzo ra kusuka eka Chikonelo ku ya ka Xikondo Mphambo na ku ya eka Mdavula. Muvulavuleri Emmanuel Mongwe u vula leswaku magondzo yo hlaya lawa ya nga va ya tivisiwa eka mpimanyeto wa lembe ximali ra 2025 na lembe ximali ra 2026 leti nga va se ti sungurile loko phurojeke ya ka Magona yi ta va yi ve na ku koka milenge loko va ha vona leswaku gondzo ri ta kota ku amukela mati ya timpfula ta matimba kun'we na xiyimo xa muganga. Va khomixini leyi langutaka eka mihlawulo va IEC va vula leswaku kwalomu ka 70 wa tiphesente ta vantshwa lava nga ringanela ku va va vhota va titsariselanga leswi swi landzela ku simekiwa ka mapfhumba hi ku gangisela nhlawulo wa miganga lowu nga ta va

0: CTM lipopo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Yichichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM lipopo ntsena.
1: Vahlabi Bricks and Sand love iba shabisa vanduma ba misava na switina ba shabisa the mixed bricks stop bricks medium block big block the interlock 3060 to domestic pavings na ba tlhela ba shabisa na misava hinkwayo hi ku hambana hambana ka yona boy sand river sand croft sand bubble storm inga ba chekenela ka Facebook na TikTok iba hlabi Bricks and Sand ku bona mintirho ya vona unga hi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi ba chiche mitsengo ya vona eka product ta bona hi yinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Buick Hardware u nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlalani ka khani va kona 082-724-2000 vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
2: Madyandza traditional hila Dr. Giligili buri wo fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

0: za famsara kahle feleke na Jess YX and Tuku Taylor sibo ringa twaitwa ku Isaka 6 am 21 minute ingene kahle ka hour le yanhlanhla hlokomaka
1: hlokomaka imendlala le xa u swivona leswa ku nwingi wa wena wa famba kahle na nwana wa wena nwinga ka halaviwi wele Johnny nwana wa wena anga vuyi u endla yini tani hi mutswari u tsundusha yini nwingi wa wena amoka ayakaya atshamela nwana wa wena kumbe siku rinwana ita chicha ita vuyake hloko mhaka hi vulavula hi nwi nuna na nsati isele kaya we tani hi nwansati ebe nuna ya John akutireni anga vuyi no we mana tani nuna miri mutswari nga ha va papa kumbe mhani miri yini ka makoti la kaya
0: kuma koti pfana e kaya
1: ibalavula hi kholwa sweswi a ibalavula hi munhu loyi a nga ku hi ku sweswi i le ku tirheni ibalavula hi kholwa i kholwe Joni 0688875942 tani u ta hi byela u hi ahlulela ku ri makoti ya kaya kumbe makoti
0: endleka yini ta lunga makoti
1: ka xiyanimoya hi vulavuleni
2: yebo yena nga ta teka division mina hayi odana yena hi rhuma yena xava xinkwa hi rhuma yena xava mugaya kha a sweka loko ku ri ku famba ha swi tiva ku eka kuhayi ni kombela ku ya pfuxela kaya hi vona ku va na nhlwelelo wo vuya hi vhela hi rhumela mtumi ku a va ha vuli mhana vafana ta swi twa kwahala ku se va ri yini hi nge endli nchumu n'windu wa hina ni swi fana na loko o lova n'wana wa hina hi nge vuli ku famba kaya yena n'winyi hi ya ni nga ta swi vona loko ku ri ku i lava ku tshama i ta swi kuma swin'wana swi heta swo hungasa na yena loko a lava ku famba
1: swi yisa leswi hungasa ri ku eka n'wina
2: obvious a ni swi fana na loko va hume xitani loko n'wana wa hina a lova
1: anga lovangi nga vulavuli mikosi
2: ya chavisa
1: livulela ku sweswani wa hanya na
2: no a ni ni vurile ni ku a hi n'wi hlongoni yena n'wini loko a vona siku ri na nhlwelelo hi a nga ta vona ku endla yini
1: hi mitwini la hlayisekani
2: ahe
1: eso kutani ka xiyanimoya hi vulavula mina wena miyingiseri u ri mhaka ti nga ni mhaka yo yaleyiwani endleka yini
0: 0608875942 makoti yi tshama laha makoti yi pfana i ri kaya makoti dis hi twa yin'wini
3: hosi
0: yebo
3: na my boss
1: yes
3: ya twala mhaka
1: yes father
3: no loko lowo jara mina leyiwani a ni ta leswo kholwa swa mampela hayi leswo pavi helene leswo kholwa nga ha vuyi makoti ha a nga ti tshamela hi kunene wa ha ri munhu wa ha ri kahle a rezi i ta pfa a humanyana va pfa a ya a ya chimbidza morofa a ti vuyela kwala kaya ntsena swi herini swi to pfa tidyamuhana
0: ze tidyamuhana u ti ri kwala ka n'wehe
3: i ta huma ti ya kuhala ti ya fika a
0: rei vula ku ti ya dyamuhana ivi ti vuyela kwala ka n'winaki
3: i vuya kwala
0: papazana
3: se i mani a nga ta n'wi fida majeni leswaku vesele ku nuna wa yena na kona
0: a yi kaya
3: i na ku fidiwe mani a ya kaya loko a fulava famba a nga boyileriwi mani a ka twa ku ri kahle hayi wa tshama loko a famba ku vhaka kaya ha swi tiva ku loko a vhaka ku ya kaya swi ya ndleka yini ha swi tiva mhaka ya kona ntsena a ti vuyela hi ka hi ku rhumarhuma kwala kaya a ku ri yin'wana ndlela se hi fanele hi n'wi hlongola hi ku nawe se hi khorile na mi famba nakona loko a tshama goni la ta lava ni swin'wana xo fanya xinitekisanyana ive hi ala ahi ala a yivi kwala a yani vhela tidyamuhani kwala a tivuyela kwala kaya tiendlela swa yena hetaka ha vhiki ni ta jika le kaya hi wamitlhanu famba hi wamitlhanu a swi laka wi kaya i ya kwala ka swi ntwani sweswiya
1: emitwini
3: yo mhaka ya kona yaleyo
1: hlayisekana
3: maswivona vazaa
1: xapxap
0: va papa n'wingi va kahle vo twisisa 0608875942
4: makoti lawa
0: za khundula
4: ha swi ya hi yena wa swi lavi ya kaya kumbe hi la ku tshama na a nga fositeliwa byilo ku famba kaya ku nuna wa nga ha ri kona
0: Se wemi tshama na satwa nwana vhela nga ri ko nwana.
4: Eh, alo yela ku tshama tshama na mini na tshama na yena ni dzi nga swikela lugu ku nuno hanga kona a ekaya. Na tshama na yena ndo ngu rumba giyana cha swa ku dewe hi dia.
0: Amiwe. Amiwe na sati mngari na yena vata tshama.
4: Nani?
0: Amiwe na mngari na sati ita tshama makoti.
4: Itu sama, ni tu berasa tu orang kita kau berasa tunggu nama ni.
0: Okay.
4: Abi this one sesuatu so.
0: Mtu. Ah, bukan mana ni lepas.
1: Iya.
0: 060 double 8 7 5 9 4 2 beli kat lereng kau coming sir. Eh itu awak nak kan sokong mak awak mana kat lereng kandi so awak nak itu lah. Itu asal itu lah naik ini kumpul komele ini. Enhleni ka nhlokomaka ukona mingisere nga rumela kahle nhlokomaka moyitu
5: aye mingisere swinwe ni ri kwala ka xikukwana mana xikongomelo loko munhu anga vuyi a jona and va khomba makoti u dzeriwa a pfa a ya kaya a ya tshama a kaya hi ku le ku dyekelenga n'wana wa vanhu nkarhi loko ku ri makoti wa mina mani u byela a ya kaya a vona byin'wana swa vutomi
0: ivi mi n'wi hlongolela nsati
1: Mungu fahela muti.
0: Mungu fahela ndiyangu mjela nsatu wa munu kwa afani.
1: Mungu miri vukatini.
0: 060-8-7-5-9-4-2. Inga kuma wangonu wa mingisirla. Alright. Ilo iwa 060-8-7-5-9-4-2. Hello.
6: Hello.
0: Wano kubele.
6: Anga songori. Noku yenase astamina asugona kukaruo afamba. Wafika. Ito tifambe. Mana leswa swo hita muhlongola ntwange ra swikahle eta tinga ku swiri na loko n'wana wa hina a hanya a hinga n'wi lavi na vonele ya mhani makhuvela ka game section enfela nkulu
0: kense mhani makhuvela
6: thank
0: you alright kasike a va kona n'wana wa mingisiri lani wani alright laha va rhumela kahle birthday si humela nhlokomhaka 060-8-7-5-9-4-2 rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito eka nambara 060-8-7-5-9-4-2 i bela na riqingho itwewe hallo
7: hi mpukin
0: mpukin mpukin
7: mpukin ane angolo fana nalo ilo kholo oh so le ka yena makoti ku i huma njani loko vona no yena anga ha vuyi mina ni ke vuli ni kunana ha n'wana ni no wena hiku anga ha vuyi mina to mina ni ku hile ku sa ta twa khoma hi visinda eta swivona ku la sini fanele muka Isaiso a ni ngudzeli ani le ku sene ngudzeli vinwana me a tata vuya ku wa mfele mhlemukele swi mhlemukele swa twami kuri mhini ngeta ya famba matomo hinkwa mo khomo yena nwinyi vaka tata vi sinda eta swika ku ya la sen fanele no my god kuna mdela ngo ya ni ani tatela ti krat
0: ya
7: ani ti krat pe mkhwa kuna le eta va hete kumbe mane me manhari eta bu ti sinda swa fona ke ngo hlopa
1: ti ka he man ti taka ka rota ni ku ti krepele ku ti fika
0: i dzeli
7: o ta ni o ta vanwe ya no a vona anga ha vuye ku va ku a vi sinda a dzi ta ku tira ha veri ha u tshame ka swikwino lomu titiweni vi sinda
0: Swivangiwa yini hi ku hleketa ngopfu
7: ni ri swivangi hi ku nuna wa kona a nga ha vuyi na sweswiwa
0: hi ku hleketa ngopfu
7: va ku a swa hlupha leswi a swi va ku intsongo kumbe inkulu visinda bya karhata loko nuna a nga vuyi a heta malembe lomo tani
0: babayi
1: byi khoma va ka mhantsene byi khoma va ka mhantsene
7: mani
1: byi khoma va ka mhantsene vusinda na
7: anti ane lava mi va nga ni hlamuseta i mhani sese ni nga hemba wa u se tshameta n'wana na kha a hlamuseta kusinda leswi
1: chap
0: yo we
1: hi swo sweswo
0: 0 ara la 106
8: hallo mami Hello.
0: Hello.
8: Ame ala chela ni bula ala mhando wa ndimwe le chela chela ti bala ni.
0: Eh.
8: Ee, ani ni ne kutwa ka ni.
0: Hitwa ngwi.
8: Wa songoriwa kumbe wa yima na.
9: Ah, ka vula loko ku ri ke na switwa ku hayi. Kuti vusinda bya n'wi khoma eka swilava ku loliwa chukucheliwana yo rhaba. Se a nga hlongoriwi o tshama mara loko o ya se a ya famba a ya lolaloliwa visinjhani ivi se i swi voni ri mutswari a ni voni ku yi ta va kahle yi ta ba top se xa kahle ku mi nga n'wi tsundzuxisa ku yini a ni bilani ngopfu na yena lowa ku ta hi ku famba hi mhaka ku a ku na mutelela nga ta vona n'wana wa yena a endleliwa vugangu ivi a tsaka mara loko lowo wa yena wa n'wanuna a ri a vugangwini a swi talangi vanhu vo tala va ri na marito se swi ri mifonelo a nga joni ku n'wananga i tidlayela muti ku na loko se doti kirempeteta a swi tokiseyina ku ya ku nyanganyeriweni miri wa dzunga a kota ku vona ku ho mhani a va kha va ni byela ku hi nga vuya kaya hi ku ku na miti leyi mi kumaku ku wa khona ma swi twati ku n'wi nghena wa weriweri
0: hawa hi le ku mutweni
9: ni twa mi khampa mi vulavula ka background yin'wanyana loko se a swi vona ku swilo swi bihile a ni rhanga i tsundzuxa n'wana wa wena ku ku na miti leyi mi kumaku ku a nga vuyi kaya mara mali ya vuya ende mali leyi nge n'wi endleli swilo hinkwaswo ku na ku pfa hambi ku ri munhu loyi a ngo loloveriwa va pfa va nyenga va hlula na le ku hi vhake joni le ku lunghiseni swi swa nwena a nga lunghisisi swa hlula loko a fika leswi ka hluvula swilo leswi a hi ku swilo leswi swa hlupha ni na hi n'wana loko a dya mikapu loko va heta va fanele va n'wi halela ka nyana ku swa byi tshamiseka swa hlupha swilo leswi
0: hayi hi mutweni ntsena mi ku vula n'wena
9: a ni byeni ku yeka mara loko u sala ku ri i mutswari luwa wa ku mi kuma ku a wa xinuna ni na vavasati va ku sala n'wanuna ntsena mbayimbayi va sala vandzanuna nhasati
0: mi vula tano
9: wo wa ha tshame joni e-e swi kona swilo leswiwani bava wa swi kota ku tlhasela rhandzana na makoti ni munhu a ha fambile a khanga zatswa ri na problem a tlhela bya ku a nga vi na problem a ni mikona a hi xilunghisi se loko u vuya kho ku hlahlani mabangi bava na n'wana swa karhata swilo swi na vuhleketiwe ka mbirhi ka nharhu
0: ya ya twala
9: hi sweswo
0: hi sweswo ke mingiseriwa GCFM yi famba kahle veleke hi ndlela yo yaleyo hi teka kahle
9: mingiseriwahetelela
0: wun'we mingiseriwa hetelela laha ku na swin'wana ku telaka naswona mingiseri ka nongonoko bambar lord 060875942 mo teka kahle mingiseriwa ku hetelela hi to swaku laha va hi tela na yini hallo
10: vaxulu
0: ahe
10: mpfukile
0: mpfukile
10: ku a makoti a ni n'wi byeli nchumu mina ni bilana n'wana wa mina laha xiboniweni le ku ri makoti ta ka gina a hi kombi nhlola kaya loko u nga vuyi wena xa kahle i ku bilana n'wana wa mina mi fone ni n'wi byela ku hina ni hangala kaya ivi va nga chavuli a hi ti 3 months le xivongwini se endliwa nkarhi ku na wena i va ku ri kona a wo tshama ntsena na n'wana wa vanhu lani swa ku yini bya andla mihlola kana
0: kasi mihlolo ya yini na
10: i ku tibyangu wana loko n'wehe mitlanda wu tshama n'hweti vani na koho se n'wana wa vanhu ku heku na yeo va ha swi lava ku huku
0: kasi timhaka tele ku wini
10: phela kaya ni telangi swakudya vu loko munhu a taka n'wini va nga atele n'wini na sweswo
0: e babayi All right, we're going to return to the village of Mixer in Gerekatika, our land town. Because we're going to Mixer, look at that, we're going ta vuya kahle lana khundula ku na swin'wana swa matimba kumbexana ku na swin'wana lava ku va kha hi ku hlamusela kahle swona veleke eka nhlikano eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko bambari lo the mixer GCFM mi se ku famba leswaku na swin'wana hi le ku thevukeleni kahle nhlika xiwondo 106.0 kona kona ka rito ra rixaka Oscar Mbio risimu ra ku ri nga thwavi twa ku pfuka a fambisela kahle veleka jazz works ndaka leswi vuya kahle na khundula.

0: Oskambo afamsa na kahle vele kana jazz work ser simra gorka drive to kuvuka rifikirisa kahle vele kana 38 minute mix ser ngene kahle eka hour liya yanhlano eka madambu ya sikura na motla eka skimming ser no gonoko e bamba reloaded hile kufambeni le tepkeleni buye kahle na khondola la khondola
1: ahe
0: ehi na bala isungula kwi
1: ah la sungula kwa la sungula kwa sungula kwa
0: kanele she engele show a xingalavanga mina a swilave ku te presenta inwani if ka itshama so me va America ri me vulavula mina va ri mteki wa video
1: once ne
0: ngari as that as but anyway
1: no bona she emotion kumene selo xo kumene
0: wa boheka
1: kula na show
0: se swa vongonyi wa nkosi anga tivisi nkosi se wa boheka yeah yi bona e post ka singa zwa mabulo man kwayo ya gimeta khondola ndleke
1: yeah it is that post yaku bazane vgeta khondola aka jisar fm kusuka namuthla akuri nongono kuva miwo hetelelo leswo vulaka ku va yingisera ni ta pfuka ni nga havanga na n'wina aka reasoning from the scripture aka 3-6 ka minongonoko leyi ni yi khomaka hinkwayo aka jisar no famba leswiwa hikuva ku famba ka
0: Antivi ku se swin'wana nga vulavula loko ku i marito mo hetelela lama ma byelaka mayingi vayingiseri kumbe ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi vula ka vayingiseri leswi va fanekele va tshama na swo ha ta suka yi ve na n'we ka rin'wana ra masiku kumbe a va nge pfuki va mi kumini
1: no gimeta ngopfu ka swa sayiti ra vuhaxi ne a ni humi ngopfu ka radio na ha ri
0: kona
1: ni ta tshama ni ri koho ka radio no huma ka leswi swa vuhaxi ka yin'wana ya mikarhi yin'wanyana mi ta ni twa lava mi ni landzelaka mi swi tiva ku antswa a no sungula ngopfu laniwani mara ku kola ni pfaku ni va busy but laniwani namuntlha ka swa vuhaxi ni tiyisisa leswaku ni ta va ni nga ha ri kona ni lava ku va busy swin'wanyana mara a swi fambelani ngopfu na radio swinene radio yi tirhini kusuka laha yi nga sungula ku tirha kona na va jesara ntsundzuka ngo a ku ri mail loko ni nghe ka jesara ni haxa minongo ya inaro viki ana xa hombiri na hombiri na hombiri na yo mugivela ana xa jazz and loni fika ka jazz a swi langutanga ku ni kholeli ngopfu bora no ngono ngo lo mfo
0: yele
1: e wona ngono ngo lo nga tsama on bora ka jazz ne ni swito hayi man hayi man leswi ni hlangana ku na swola no wani ntwanga ku no kholeriyo
0: exa
1: ebi se icica minongonoko e vi ni khoma li ya ikhomwa hi we ya weekend ya Friday
0: Friday na Sunday
1: ka Sunday ane haxaliwa wana hlekano wa 3-6 wa gospel so swinga ku haxiwa hi mantsaki ivi se ni haxana lowa na madyambu wa gospel top 20 yo leyi ni nga fika ni yi khoma ku ta fika sweswiwani u se ni ta va ni cincini ni ta ka 3-6 na luwa wa vafundhisi wa reasoning from the scripture yin'wana ya minongonoko leyi ni nga tshama ni yi haxa swinene ivi ni yi rhandza leyi ni nga yi rhandza ku tlula hinkwayo ne na namuntlha na sweswiwani i Xitsonga top 20 na reasoning from the scripture those i ti-show leti ta ta na loko munhu pfuxa na mpundzu mu ta ta yi haxela because bibele ni tivi ku sukusela khale a ni yi hlaya from page 1 ku fika makumu a ni xure ku na vantshwa lava nga tshama va heta bibele hi nkarhini wa mi mara ma ni yi heta ni tlhela ni vuyelela futhifuthi so hi swin'wana sweswo swi nga endla ku ri hi kota ku phuxa ku ta fika laha hi nga kona hi tirhile vayingiseri laha hi nga tirha kona kwalaa ku tsanana na vahaxi hi phuxini valava ni nga fika ni va kuma van'wani va fambile a ku na swo tala handle ka ku hi nga kuma vayingiseri hi vulavulanyana vo swi tsanana ivi hi lelana
0: xikan'we na ku va mi kha mi navela kahle ti-birthday smingiseri ivi ma kha mi vulavula kahle na khondula eka nambara 060 8875942 eka rito ra rixaka hi khensa vuyingiseri bya n'wetini

0: Karu veka kahle ka timinete lete ndla ka mune hi sukile ka awara ya ntsevu loko mistwisa sweswo va ri karhi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga ku ri ra vumune siku leriya ra vo28 le ka n'hweti ya Mudyaxihi ka lembe ra 2026 eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta khumba eka migingiriko leyi yaka emahlweni hi meyara wa xifundzantsongo xa Vhembe loko hi languteka ku va eka siku ra namuntlha a va ya ri karhi a burisana vatirhi va ndhawu liya ya Malamulele Satellite Office tanihi xiphemu xa nongonoko wa ku endlela ka tindhawu ta mintirho na ku va ri karhi a kambela hi tlhelo ra mphakelo wa vukorhokeri ta languta na mpimanyeto wa masipala wa Greater Giyani lowu nga va kona eka siku ra namuntlha hi nomo wa meyara Councillor Thandizitha ka swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta ta languta eka mapfhumba ya mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wa ku yisa mfumo eka vaaki lava ri na masiku ya ntlhanu eka siku ra namuntlha a va ri eka masipala lowuya wa Mogalakwena hi ta tlhela nakambe hi va ri karhi hi khumba eka ku fika emakumu ka kontraka ya mkhomishinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Thembi Radebe leyi nga ta fika emakumemakumu ya n'hweti leyi landzelaka laka siku ra namuntlha a nga va na ntshamo na swiyenge leswi swi khumbekaka ka swin'wana yi ta khumba eka khomixini leyi a yi va ka yi rhangela eka tlhelo ra mhaka ya ku fambelana na mihlawulo ku nga va IEC na ku va ri karhi hi khumba swintsongo eka ku kumeka ka swidzidziharisi le ndzirikanini wa Bade Bridge sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko ka madyambu ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka le ka awara ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya ntsevu lama amukelaka ndzi lunghile wa ka Malepfane hi ta fambisana kun'we ku kondza ya fika le ka awara liya ya nkomba ya hundzeni laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungula le ka nongonoko riperela
1: wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha vahlavi bricks and sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stock bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boysand river sand croft sand bubble storm i nga va cheka na le ka Facebook na TikTok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsongo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khani wa kona 082-724-2000 vahlavi bricks and sand na hi xitini hi khoma nambara
2: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza

Was tiva mingiselo wa mina leswaku kahle kahle ni loko uri na mina ni randi ku ya lena le ko kwala ka ku nkarhi wa mina na wena uva uri untsonga nere so aka majama sikura na monhla nere a isungule hi sungula hi wayi loko hinkwawo mani hi sala ma ninga makoma mingis a isungule Spanish Kaizer Chiefs isungula hi Spanish Kaizer Chiefs a isungule bafana bafana na swi tiva vo tala va va la nangutele leswaku hi va karhi isungula hi bafana bafana a isungule bafana bafana isungula hi Spanish Kaizer Chiefs why hi fanele isungula hi Spanish Kaizer Chiefs i timhaka ta ku aka nkarhi wa sweswiwa mahungu lama hi ma twaka kumbexana mahungu lama ma nga kona miyingiselo wa mina hileswaku Spanish Kaizer Chiefs xi sayinini mudzaberi contract ya malembe mambirhi na rin'we ro ngetelela aka nkarhi wa sweswiwani ku yimeriwe leswaku ku vuriwa leswaku mudzaberi u ta na vadzaberi va mune hi ta va hi karhi hi swi tiva ka vanhu lava mune va nga ta n'wi pfuneta ku ta va ku ri na goalkeeper coach kumbe assistant coach kumbe wa swi tiva leswaku va ta na vatirhi va vona vatirhi vo tala kumbexana ti-coach to tala miyingiselo wa mina mandlela lama so minkarhi yin'wani hi vona nkulukumba Pitso Jingms a ni ri ku sayine Pitso nga ni teke hi ndlela yaleyo miyingiselo wa mina kulukumba Pitso Jingms ma nge n'wi vonini ka swifaniso swo taniwani miyingiselo wa mina loko a karhi a sayiniwa ka swifaniso swo karhi u ya na team yakwe leyi ye a va ka ti sayinela yona kumbexana a karhi a va vitana leswaku va ta tirha na yena a ka swifaniso swoleswo a va ka sayiniwa ka swona mara mhaka yin'wana leyi ni yi twaka miyingiselo wa mina loko swi ta ka xipano xa Kaizer Chiefs na mudzaberi loyi a nga sayiniwa contract yi sayiniwini ko xota ntsena leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va va karhi va paluxa leswaku mudzaberi i mani van'wani va va karhi va hlamusela leswaku mudzaberi loyi a taka huma hi le ka xipano xa Pyramid loko ku ri ku wa n'wi tiva mudzaberi wa xipano xa Pyramid miyingiselo wa mina mudzaberi wa xipano xa Pyramid u tlange xiave ngopfu xa ku va Pyramid va va tingwenya ta CAF Champions League miyingiselo wa mina va teke na Super Cup va tlhela va teka na league kwale so u tirhe swinene miyingiselo wa mina so hi ta va hi karhi hi twa leswaku a na leswi vanhu va swi kumbetelaka leswaku hi yena kusuka ka xipano xa Pyramid le a Egypt miyingiselo wa mina a na ku nga va ku ri yena ki loyi a nga ta va karhi a ta ka xipano xa yona Kaizer Chiefs kumbe ko fana na kwala na mara hi ta va hi karhi hi langutela leswaku i mani mudzaberi loyi i mani mudzaberi loyi ka nkarhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi langutisa leswaku mudzaberi loyi a nga va a ri yena kusuka ka xipano xa Pyramid kumbe nkulukumba Pitso Jingms mang mara ku vuriwa leswaku i ta va karhi a languteriwini ku va a ri kona laha Afrika-Dzonga kusukesa hi ti-2 June ku ya fika hi ti-5 June leswi vulaka leswaku hi ta va hi ri endleve swinene leswaku ku twa ku i mani laha nga ta va mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs mara ku vuriwa leswaku se sayinini maphepha se swi herini swilo hinkwaswo ko xota ntsena ku apaluxiwa hikokwala ka ku contract ya yena hayi se yi tshamisekile swi tshamisekile swilo hinkwaswo ta va hi karhi hi twa miyingiselo wa mina leswaku i mani mani munhu loyiwa na mehe ni eager leswaku i mani misa loyi a va ka karhi a sayina ka xipano xa Kaizer Chiefs miyingiselo wa mina so xipano xa Kaizer Chiefs i xipano xikulukumba hi ri ni swi veka hi ndlela leyi miyingiselo wa mina hi so leswi swi endlaka leswaku xipano xa Kaizer Chiefs hi va karhi hi la ku twa leswaku i mani kahlekahle na va ka karhi a dzabele i timhaka ta ku aka nkarhi wa sweswiwani hi vone nkulukumba ni ta ku i masungulo manguva ya 2025-2026 hi vone nkulukumba na Sardin a va karhi a hlongoriwa a nga pelelanga hi dyambu ku sala Khaze na nkulukumba Ben Khalil na vo va ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va fambisiwa aka nkarhi wa sweswiwani hi va hi yimele ku la ku twa leswaku i mani a nga ta va mudzaberi mara mavarivari ma kombisa leswaku nkulukumba Pitso na yena u le ka le nhlohlorhini le henhla le kasi nkulukumba luya a ta ku a huma hi le tikweni ra Khorixa na yena ku vuriwa leswaku na yena swi nga endleka a va mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs loyi a dzabelaka xipano xa yona Pyramid miyingiselo wa mina ni vulavula hi nkulukumba Kronoslav Kruno Jusik ku vuriwa leswaku nkulukumba leyi a nga beburiwa ti 26 ta November 1969 na 56 wa malembe u beburiwa adorobeni leri a va ri vitanaka SR Bosnia miyingiselo wa mina a Yugoslavia hi langutele leswaku ku nga ha va yena kumbe nkulukumba Pitso Jingms mang kumbe van'wani miyingiselo wa mina hi nga xokeka phela ku ya van'wani miyingiselo wa mina loyi hi nga ka hi nga n'wi hlayanga so aka nkarhi wa sweswiwani
ko va mavarivari mara mhaka ko leyi nga tiya leyi yi tini ya leswaku mukulukumba loyiwani a nga kona ka xipano xa Kaizer Chiefs u sayine contract ya malembe mambirhi rin'we ro va ri karhi ngetelela loko lava mambirhi va maka ma herini miyingiseri wa mina a hi suku kwalani hi tsutsumela aka xipano xa yona Orlando Pirates the Buccaneers ezimnyama ngenkani miyingiseri wa mina a hi tsutsumeli ya nangutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ku byerini leswaku a ni nge tshami ngopfu ka mahungu lamawani lava ku hi ya hi ya nghena ka xipano xa hina xa Bafana Bafana ku na jaha ri nga bebula hi ti 19 January 1995 u na 31 wa malembe ni vulavula hi mani na Bandile Sandu jaha leriwani ri bebuliwe le a Peter Maritzburg miyingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi yena Bandile Sandu ku vuriwa leswaku jaha leri ri nga fika ka xipano xa Orlando Pirates hi 2021 ri suka ka Maritzburg United miyingiseri wa mina leri nga tlanga 75 wa mitlangu ri kora 6 wa tibolo ku vuriwa leswaku vumundzuku bya yena a nga byi tivi aka xipano xa Orlando Pirates aka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku a nga ha na xupukela xipano xa Orlando Pirates ku ya lava madyelo ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano xa Orlando Pirates ku vuriwa leswaku xipano xa yona AmaZulu na xipano xa Stellenbosch na xipano xa Skukune jaleruwani ringana tsutsumela ka swipano sweswo leswo no ka ni nga tivi mara mhaka kona timhaka ta ku hi ta va hi karhi hi nangutisa leswaku a na i ntiyiso wo fika kwini leswaku u ta va karhi a tsutsumela le aka swipano leswi wa miyingiseri wa mina mara hi ta va hi ri endleve ku lava ku twa leswaku jaleruwani ri ta va ri karhi ya kwini ku vuriwa leswaku ri le ku vulavurisana na xipano xa Orlando Pirates mara a ku fikeleriwi ntwanano miyingiseri wa mina so hi nga va hi ri vona aka swipano swin'wana aka nguva leyi taka a hi suka xipano xa Orlando Pirates tsutsumela ka xipano xa yona Stellenbosch ri ni ku tiyisisela kahle miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi veka kwalaho ka 16:07 nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya no va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphineni nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina kwalaho u hi yingisela ka u ri kona va njhani vanhu va le ka Siyandhani Mapuve Jim va njhani vanhu va le ka Xikukwani ikho vanhu va le ka Tom Gawula Ndindani Khakhala Hlomela va njhani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku va pfulele nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina a hi vuyi ka timhaka ta bolo namuntlha va va va jahana lama ma nga ta va ma karhi ma famba aka xipano xa Stellenbosch mhaka leyi yi ni hisisaka miri i jaha leriya va nga rhanga hi rona Oscarin Masuluko i jaha ra le kaya la leriwani a swi tiva leswaku Oscarin Masuluko u huma Neblok miyingiseri wa mina u huma Neblok Oscarin Masuluko malembe ndzhaku kwahala ka ma 2004-2003 training ngopfu na rona jaha leri Oscarin Masuluko a ri ri xitirekara xa matimba hayi goalkeeper xitirekara xa matimba miyingiseri wa mina jaha leriwani hi ri vone ri tlangela Jackson Youngstars a ri ri kona ka xipano xa Jackson Youngstars ri tlangelile na swin'wana swipano N'wamankena u tlangerile xipano xa ka N'wamankena hi n'wi vone kahlekahle ngopfungopfu aka tiwadi loko ku tlanga cup liya ya Mayor's Cup hi n'wi vone ngopfu Oscarin Masuluko u tlangele swipano swo tala combination ya yena na makwenu wakwe TV hayi combination ya matimba swinene mara sweswiwani u le ka xipano xa Stellenbosch va rhange hi vitirakwe kwale mahlweni malembelembeni va ku Oscarin Masuluko u ta va karhi a famba

0: naena ba bula jalera ba re tana ka Lynch re ta ba kha retire jalera ba re tana ka Thabo Mloisane naena a free agent hi switwini leswaku u kona ka xipanja ka Chiefs u sign in ko shota ntsena leswaku xipanja ka Chiefs va xika xipalusha mara vanwana va kombisa leswaku jalera one are signing a coach le itaka so swingandeka ku va ku ba rhangelela ku va resigna coach if ka iku a hiri lavi so hi ta va kha ri hitwa leswaku Thabo Mloisane ana emitlangu wa xipanja ka Kaizer Chiefs kumbe u sign hi management leswaku loko coach if ka ifika inkuma na a swi teming sero mina mara ka nkarhi wa sweswiwani i free agent ba xipanja Stellenbosch va va karhi va kombisa leswaku hayi i free as kuna a thinkosi Mgcaba na yena u va karhi a susiwa Olisanda Kamukhelo Lekolan na yena u ba kara susiwa kasi tsogofatsa mabasa u tlhelela ka xipanja Orlando Pirates la na yena misa loyi one ku vuriwa ka leswaku hayi Orlando Pirates a va na ntirho na yena hi nga na n'wi vona ka the big two aka xipanja Kaizer Chiefs kumbe Mamelodi Sundowns kumbe Sikhukhune loyi ku vuriwa kha ku hlamuseriwa leswaku a nga na ya ka xipanja sweswo mingiseri wa mina kasi ku na Kamukhelo o Khodisang loni ya yena hi yerini kasi kuna Aseko Tiwane na yena loni ya yerini kasi kuna Kaylin Jagen u transfer ku besani uya aka xipansha Durban City loyi one ming seri wa mina so batlang bo ringana 2 4 6 8 10 12 13 wa batlangi laba xipansha yona Stellenbosch va ka kombisa leswaku hayi ba famba la ka xipani leswi na Stellenbosch a va ha ri vatlangi ba bona mingiseri wa mina so ta va karhi hitwa kumbexani ta va karhi ku kombisa leswaku va va karhi va tsutsumela kwini va hisa lavowani ta va karhi hi ri endleve swinene u langutisisa leswaku va ta va karhi va ya ka swipani swihi loko u langutisa ka xipani xa Stellenbosch vanhu lava nga chuchiwa mingiseri wa mina i vanhu lava nga na ntokoto swinene so ta va karhi hi langutisa leswaku va ya ka swipani swini va bifa pa swipani swihi mingiseri wa mina a suku kwala ka xipanja xa Stellenbosch tsimela ka xipanja the Buccaneers Orlando Pirates ha switiva leswaku ethi ngwenya ta mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina ba va karhi ba parade ba ya mahlweni na ku ba ba yesa trophy ya vona hi valandzeri ya vona hi vateki va mahungu na vanhu lava va nga xiximeka swinene kasi ka siku ra namuntlha hi vone xipanja Orlando Pirates ba ri Amstel Arena a rivalela mitlangu ra Orlando la hi nga vona manana Helen Zil va ri kona na vona hi vona van'wani va vatlangi va xipani xa Orlando Pirates na van'wani va valandzeri va ri kona ku vona khapi leya Betway Premiership a wu nga yi teki leyiwa mingiseri wa mina xipani xa Orlando Pirates vo yi katla va yi tekini hambileswi van'wani va nga ku swi khombisa tingana mani Orlando Pirates a yi tekanga kahle mara hambiswiritani yi le khabinetini ya xipani xa Orlando Pirates naswona yi tsariwe ka matimu leswaku Orlando Pirates hi voho tingwenya ta 2025-2026 ta Betway Premiership mingiseri wa mina so ta va ni kha ni ku byela ku ya mahlweni leswaku va ta va kha va paradela na yona khapi leyi a kwihi ku famba ka masiku mingiseri wa mina va ya kha ri hi yingisele swinene leswaku ku va kha ku endleka yini kasi a hi suku kwalani hi tsutsumela aka ntlangu lowu nga ta va wu ri kona a rivaleni ra mitlangu ra Orlando laha xipani xa yona Afrika-Dzonga va nga ta va karhi va hlangana na xipani lexi a va xi vitanaka Nicaragua ya Nicaragua xipani xa Nicaragua hi nga ti vutisa leswaku i tiko leri ra Nicaragua yes i tiko ri le xikarhi ka Pacific Ocean mingiseri wa mina ni vulavula hi tiko leri ra Nicaragua na is it Pacific western kwahala ya northern America kwahala ya mingiseri wa mina hiko ri va ku ri karhi kumeka koho tiko lera Nicaragua leri nga ta va ri karhi ri tlanga na xipani xa yona Afrika-Dzonga hi ra vuntlhanu a wu swi tiva leswaku xipani xa Afrika-Dzonga aka siku lera munduku va ta va karhi va tlanga na xipani xa Nicaragua mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku va tlanga njhani a ndzhaku ka swona va ta va karhi a ndzhaku ka ntlangu lowuwani va ta va karhi va flyer Bafana Bafana va tsutsumela apachucha doropa leri a ri kumeka ku le a Mexico mingiseri wa mina pachuca va ta va karhi va tsutsuma hinkwavo majana lama ma ya kempa kona hi laha kempe ya vona yi nga ta va yi ri kona pachuca dorobeni ra Mexico mingiseri wa mina so ta va karhi hi langutisa leswaku va karhi va fambisa ku yini so hi ri ni ku twisa yin'wana ya mikandziyiso kusuka aka va safa nkulukumba Linda Zwane iba karatisi sa leswaku impele mindoko xipani xa Afrika-Dzonga xitava xika xitlanga ntlangu na xipani lexa xa yona Nicaragua a Orlando Stadium va ta tlhava ku byela leswaku hi ti game tin'wani before where the cup before the actual games va nga ta va karhi va ti tlanga a hi twi leswaku nkulukumba Linda Zwane va va karhi va kombisa ku yini kusuka ka SAFA mingiseri wa mina. Yeah, valave nkulukumba Linda ni ri va kha va kombisa leswaku Afrika-Dzonga va ta va kha va tlanga na xipano xa Jamaica loko va suka laka lowa ntlangu va nga ta va kha va tlanga siku ra mundzuku na xipano xa Nicaragua va ta va karhi va tlanga na xipano xa Jamaica kwale a Mexico mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa mitlangu leyi hi vurhon'wana swinenenene a hi ngheni ka Bafana Bafana nkarhi wa hina wu hi vekela ka 24:07 nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina ni khomele hinkwato ta mitlangu kwala wa mingiseri wa mina a hi ngheni ka Bafana Bafana aka siku leri ra tolo hi vone Bafana Bafana va karhi va paluxiwa kumbexana majahana ma karhi ma paluxiwa leswaku ma ta va ma karhi ma ya ma lwa nyimpi ni vutisini ka wena leswaku hi ku vona ka wena i mani loyi kahlekahleni i twaku nga ku va n'wi siyeni kumbe majahana lama hi woho ma nga fanela ku va ma ya ka World Cup kumbexana ku na swin'wana swi nga ku hlamarisa aka majahana lama ma nga langiwaki ri ni sungula ka ti-goalkeeper mingiseri wa mina ku langiwe Rowan wa ka William suka ka xipani xa Mamelodi Sundowns Ricardo Gos kusuka ka xipani kumbexani kusuka ka xipani xa Swelele kasi Sipho ka Chayeni kusuka xipani xa Orlando Pirates mingiseri wa mina lava nharhu lava hi vo va nga ta va karhi maka sure ku tibolo a ti ngheni nga ku vanhu vo xavisa ti-game mingiseri wa mina so hi ta va hi veke ku tshemba ka hina a tipaleni ka majala manharhu rin'wana na rin'wana jala leri nga ta va kha ri vitaniwa hayi hi ta va karhi hi langutisa leswaku ri va kha ri endla swona kasi ti-defender ta hina lava nga ta va karhi va pfuna ti-goalkeeper leswaku tibolo ti nga ti ku olova ka vona hi ta va hi karhi na nkosi na tisibisi kusuka ka xipani xa Orlando Pirates kasi ku na Olwethu Makhanya kusuka ka xipani xa va xivitanaka Philadelphia kwala USA mingiseri wa mina kasi ku na Samukelo Kabini kusuka ka xipani lexi a xi humaku le Unaway va xivitana Mold FK va xi tiva vanhu va ku tala xipani xa ku duma xikulukumba le Norway kasi ku na Khulumani Ndamani kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns kasi ku na Bradley Cross kusuka ka Kaizer Chiefs leyi i nihlamariseni mingiseri wa mina i nihlamarisini ku why va n'wi langile mara coach ri tiva ku antswa kumbe ri vona ku antswa ku why ri n'wi vitanini misa loyi Bradley Cross I don't even know kasi ku na Mbekezeli wa ka Mbokazi kusuka ka xipani xa yona Chicago a USA kasi ku na Kholiso Mdau kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns wa swi vona leswaku ti-backline ta hina ti tshamisekini kasi ku na ti-midfielder ta hina vatlangi lava tlangaka nkaveni ku na Thabangwa ka Matuludi kusuka ka Polokwane City i Mac Okon loyiwani i ve milon'weni ngopfu kusuka la Afrika-Dzonga ku vuriwa leswaku i muNigeria a kombisa leswaku hayi na loko xivongo xa mexe xa muNigeria tata wa mari muNigeria mina ni tiva swilo swa kwala Afrika-Dzonga a ndzi tshama ni ya na le Nigeria ni to ya loko hi va kha hi tlanga ti-game ntsena a ni ku tivi ni ku kandziya Nigeria mina ni maAfrika-Dzonga ni tiva swa la Afrika-Dzonga misa loyiwani loko a karhi a vulavula mingiseri wa mina misa loyi ni vulavula ka hi yena u suka ka xipani lexi a xi kumeka ku le Germany va xi vitana Honov i va karhi a ri kona i vitaniwini nkulukumba Hugo Bruns i vone swi fanele leswaku a va kha n'wi vitana kasi ku na Obro ka Modiba suka ka Mamelodi Sundowns kasi ku na un'wana yena inclusion leyiwani ya ka mukhayelo wa ka sivilivili yi ni hlamarisini nyana yi ni xokini nyana mara well coach yi vona ku tlula hina ka mukhayelo wa ka sivilivili kusuka ka xipani xa yona Orlando Pirates kasi loko hi ya ka ti-forward hi kuma leswaku ku na munhu wo fana na Teboho ka Mokoena Siphelelo Sithole kusuka ka xipani lexi a va xivitanaka Tonyel a Portugal kasi ku na munhu wo fana na talenta wa ka Mbata kusuka ka Orlando Pirates ku na munhu wo fana na Jayden Adams kusuka ka Mamelodi Sundowns no ka ni nga tivi talenta wa ka Mbata u need that experience nyana no kani ngativi mingisero ya mina mahopele ma yena ball na mabele ma yena ball okay maybe loko a hlangana vanhu va experience kumbe xana ta va karhandla swona a yi tivi un'wana nga va karhalangiwa i Oswin Apollos. Apollos u ve na season ya kahle ka mitlangu ya Betway Premiership loko a ku ri ku ya hi mina a ni ta n'wi nyika player of the season tlange kahle ngopfu Apollos a rhwale xipani xa Orlando Pirates loko ri lebukhile ka Mfukeni a nga vi kona ka party swi vula ku yena a ni ta ku party yi va kona ka xipani xa Orlando Pirates ni vulavula yena Oswin Apollos I'm not surprised loko va va n'wi vitane kasi ku na ri lebukhile ka Mfukeni suka xipani xa Orlando Pirates na ye hi wun'wana na yena nguva leyiwani a nga va milon'weni ngopfu a nga va milon'weni ngopfu i vitaniweni ka xipani xa Afrika-Dzonga se ku na Themba Zwane interesting Themba Zwane ye i vitaniweni mingiseri wa mina a ka xipani xa Bafana Bafana no ka ni nga tivi a no twoka ku instead of Themba Zwane a va fane va vitane Thembi Nkosi Lodge cause u le fon'wini ya matimba loko na n'witisa Themba Zwane na pace ya yena ko ku ve ri experience count we not sure va n'wi vitanini kona va lava ku eda va tlangi lavatsongo na vatlangi lavakulukumba experience veri ya count ebolweni so swi fana na xipani xa Portugal va ri Ronaldo a nga siwa hambiloko ku ri ku ha swi tiva leswaku ku rini ngo na n'wi humesa loko ntlangu wu kha wu famba mara ku va Ronaldo a ri kona timbaleni ta mitlangu va va karhi va chava nyana vanhu ku hayi phela Ronaldo wa kora nkarhi na nkarhi so Themba ka Zwane i tisa yin'wana express kasi ku na evidence makgopa n'wana sisi kusuka ka xipani xa Orlando Pirates loyi hi wun'wana na yena va tlumbatlumba i tlumbatlumba aza ya nyika van'wani va kora na ye kumbexana na a hetelela a gemba yin'wani nhloko so I think inclusion ya kahle ya yena evidence makgopa kasi ku na Leila Foster loyi wa i hupa ngopfu mingiseri wa mina misa loyi Leila Foster a ka xipani xa Bafana Bafana well hi ta ku yini kusuka ka xipani xa Burnley lexi nga relegatiwa ka mitlangu ya English Premier Soccer League Leila Foster a sungula na game kumbe a nghenisiwa ku a ta ncica game me ni nga n'wi nghenisa a ta ncica game hayi a sungula na game mingiseri wa mina kasi ku na Reyners loyi hi wun'wana wa switirekara swa kahle ngopfu na me ni nga sungula hi yena a ndla leswi a ndlaku swona ni hetelela hi Leila Foster mingiseri wa mina kahle ngopfu na yena Reyners loko swi ta ka tiva mhaka ta ku va a kora kasi ku na Tshepang wa ka Murimi kusuka xipani xa Orlando Pirates loyi wun'wana na yena nguva leyi hinkwayo leyiwani a ri ku beni ka bembela a ri ku karhateni ka xipani xa Orlando Pirates so I'm not surprised loko va va n'wi vitane ka xipani xa Orlando Pirates kasi we hetelela i Thapelo Maseko kusuka ka xipani lexiya va xi vitanaka lexi kumekaka le Cyprus va xi vitana Masole so u kona na yena a ka xipani xa Bafana Bafana so mahisa lavawani hi vo va nga ta va karhi va helwela nyimpi mingiseri wa mina ku na swo tala leswi vanhu va nga va karhi va swi vulavula a ndzhaka loko va hisa lavo va va karhi va vitaniwani aka xipani xa rixaka va kombisa leswaku a va voni ngaku xipani lexiwani xi ta va xi kha xi hlula le aka World Cup xi weki ngopfu a hi twi kusuka ka nkulukumba Hugo Bronze leswaku why va nga n'wi vitananga yena Brandon Peterson va n'wi siyini a hi twi leswaku va ri yini
1: First of all, you try to have a certain balance in your selection. Not too much from this, not too much from that. Do we have height in the selection? Do we have players who are at that moment in good shape? Do we have players who are not for the first time with us? And that's also the reason why Peterson is not with us. Peterson was only 2 days with us. So I know Peterson as a goalkeeper. So when I said to him yesterday evening after we came back from the announcement, I said to him also, I said, listen, I have to choose between three goalkeepers, Gus, Shane, and you. I have to choose two goalkeepers. When you look at the quality of those guys, you can't choose because they are the same quality. So
0: yelo enkulukumba Hugo Bronze mingiseri wa mina mudzaberi wa xipani xa Afrika-Dzonga va kombisa leswaku kahlekahleni ku va a nga n'wi tekangi yena Brandon Peterson ku va a ri va kona ka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga lexi nga ta va kha xi tsutsumela le eMexico ka World Cup ya 2026 i timhaka ta ku a fanaka va ka langa ti-goalkeeper timbirhi leswi vulaka leswaku Rowan William kahlekahleni a nga langiwi u fane a vitaniwa a va kona ka letinharhu letiwani a ku fanele ku kha ku langiwa vambirhi so a kombisa leswaku a fane a langa vambirhi loko a langutisini u vone Ghost na yena sipiwa ka chayini va ri na quality naswona leswi va nga va karhi va swi endla anguveni hi swive swi leswi swi nga tsakisanyana a kombisa leswaku loko u n'wi langutise hi ve na masiku mambirhi na yena aka camp ya Bafana Bafana so u ta kota ku swi vona leswaku hayi a hi va nga na nkarhi wo leha na yena loko swi ta ka timhaka ta ku va a tshame na bafana lavan'wana hambi swi ri tani i va kombisa leswaku i ve a kota ku va a hlamuselana na yena a ndzhaka loko va paluxe mavito ma vanhu lava nga ta va karhi va ya le aka World Cup a kombisa leswaku a ni fanele ni chuza vanhu vambirhi aka n'wina vanharhu so un'wana a fana sala naswo aka nkarhi wo taka swi nga ndleka ku va wena i nga ta va karhi u khoma ka xipani xa rixaka xa Bafana Bafana a kombisa leswaku nami ya wena a yi henhla yi nga yi hansi i nga ti tsan'wi hikuva ni nga ku vitananga a kombisa leswaku swa humelela swi swo fana leswiwani a timhakeni ta bolo ya minenge miyingiseri wa mina ni vulavula hi Bafana Bafana lava va nga ta va nga va va karhi va paluxiwa aka siku lera tolo miyingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa Bafana Bafana xi na combination ya vatlangi va ku hambanahambana so ta va hi karhi hi twa van'wani va vatlangi lava va nga va karhi va select tiwa aka siku lera ra tolo miyingiseri wa mina ni vulavula hi yena kusuka ka xipani xa Kaizer Chiefs Bradley Cross na Olwethu Makhanya kusuka xipani lexi na Philadelphia ta va hi karhi hi twa leswaku vona va titwa njhani andzhaka loko ku selectiwe xipani na vo va selectiwini a hi twi leswaku vatlangi lava va titwa njhani
2: that side I was away from home for the first time and I was going through some stuff but it's been a really great journey like you're saying I started playing in the reserve team and then I later got an opportunity to play in the first team took it with both hands and ever since then things have been just coming together for me
3: well firstly for me this has been definitely been a long-term goal for myself I've made the preliminary squad quite a few times So I just told myself I have to work hard and try and prove to the coach that I am capable and then I can prove to him that I'm can be in the team.
0: Yeah, vala va ri vambirhi miyingiseri wa mina i vatlangi lava nga va karhi va selectiwa ka siku lera tolo Makhanya na yena Cross va va karhi va kombisa leswaku va tsake ngopfu va va selectiwini naswona va ta prove ka coach leswaku a nga selecta van'wana ntsena i selecte vanhu lava va nga na ndlala ya ku va va tlangela xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga kasi Makhanya i va tiyisisa leswaku loko ni suka laha Afrika-Dzonga ni suke na ha ri ntsongo swinene loko ni fika leyi ni rhange hi ti-reserve ni ya ka xipani lexikulukumba xa Philadelphia hambi swi ri tani va kombisa leswaku ka nkarhi wa sweswiwani hi laha swilo swi va ku swi nga va swi kha swi hlangana kona ka xipani lexikulukumba va ze va n'wi langutisa leswaku hayi ku na jaha leri Makhanya kasi yena Bradley wa ka Cross va karhi a kombisa leswaku ku vitaniwa ka yena swi komba kahle leswaku xin'wana na xin'wana xa endleka hi munhu un'wana na un'wana a kombisa leswaku ta tirha hi matimba ku va a nga khomisi mudzaberi wa xipani xa Afrika-Dzonga tingana ni bele riqingho miyingiseri wa mina ka 0608875942 u ni byela leswaku aka majahani lama nga vitaniwa aka majahani lama ma nga vitaniwa ka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina hi voni ingaku i mani loyi a fanaka a nga vitaniwangi kumbexani hi voni ingaku i mani loyi a nga siyiwa a nga vitaniwangiki miyingiseri wa mina loyi i twaka ngaku loko yo vitaniwa a ku ta va vona swin'wana leswi swi nga ta va a karhi a swi endla tanihi mutlangi bere riqingho miyingiseri wa mina hi ta va karhi bulisana Gisela FM hello hi pfukile minjhani na
4: hi pfukile na hayi leswi kuta ma vona swona hayi swi basini
0: a ku na nchumu leswi n'wi mi va ku mi kha mi swi sola mi pfumela leswaku majana lama ma ta ma hi lwela nyimpi leyi a Mexico Canada na USA
4: ya mina na kona ntshamisetini ku leka ka lowani ku huma ka fuleli a ni swi tisi tirhentisi wuleli laha chiefs yi nga tshama kona yi veke hetika tsene i tshame ngo va gheni ya bakani ya sundowns ilwini ku vona bakana yi sikale nga kona i pfunete kun'wanyana
0: ni twe ngaku loko a ta va explainini hi swi vonini leswaku vanhu vo tala va va karhi va n'wi vutisa va n'wi questiona hikwalaho ka ku why Peterson a nga ri kona i hlamurini ku a fane a chuza vanhu vambirhi aka vanharhu ende lava vambirhi i twi nga ku va na xandla ehenhleni ka hi tihlu ra yena i twi nga ku va na xandla ehenhleni ka yena Peterson
4: mara muhaxa ni hi languta performance ya tiva phela chief ku va yi tshama number 3 khipa yi ve na xiave xikulukumba ngopfu
0: mara mavonelo makulukumba Hugo Bruce a nga voni hi ndlela yaleyo u vona i ri i langute na malayele mara loko u langutisa Peterson i munhu loyi a nga leha phela munhu loyi kahlekahle a nga save xipani xa Kaizer Chiefs a ka tindhawu to talatala yo ka yi nga tivi leswaku ku nga va ku ri na brown envelope kumbexani swin'wana a hi swi tivi
4: no ha tshanga nginda tsandawu sikekana a hungena ebe hedzinginwa tsena wana yona ihupa.

0: ba vulavula leswaku hayi anga ndlanga swona la ka Peterson
1: na bona left leya cross leya ne mlungulwa le train la la ngibela mandla coach ku mlungulwa mboni ku mlungulwa wa zwala khale a khala team
0: yeah okay
1: hayi say ku ndo one a tshiko
0: ndangiseni ba ba ba kombisa leswaku hayi aba ka ri wa sala nchumu mara la ka Peterson a fana ngo betanene kuna swo talanga ba ka ra swendla a hitu vanwanani ba yingisela leswaku ba ri yini mingisela vamene a hitu nkandiso lo leswaku ho ri yini
2: pela hishboni le squad xa tatana yoko Bruce mina ni lava ku kombisanya na swinwana ku ya mina va ko va tlangi lava na sweswi na ha ti vutisa ku ti why ku va andla yini ka vafana vafana ta sungula hi cross ntlangu wa xipanci xa Kaizer Chiefs ku ya hi mina no to ingaku ka na swo tala leswi a xotaka swona ku a nga tlangela vafana vafana na loko ni n'wi langusini a kha tlanga ka xipanci xa Kaizer Chiefs ni vona a nge se za a tiyela ngopfu kumbe ku va no to nge wa ha na swihoxo leswi ni ti vutisaka ku a nga va tekiwe hikuva hi reason ya yini. Number two, ni na problem ya mitlangu wo fana na Themba Zwane. Xo sungula lexi lavaka ku vulavula Themba Zwane ka xipanci xa Sundowns a va ha ri ku n'wi tirhiseni na loko mo langusa na game leyi a nga yi tlanga tetata CAF na leya final i nghenisiwe ku just a ta teka khapi mara tatani yoko Bruce va n'wi tekini va n'wi faka a xikwadini ni ti vutisa ku kati munhu loko a vitaniwa xikwadini a nga vitanisiwi hikuva a kuma game time na se loyi i kume kwini game time leyi nga ta vulavula ku namuntlha i material ya vafana vafana. Xa vumbirhi, tatani yoko Bruce va kombise ku mitlangu lonkulu a va n'wi teki xikwadini hi loyi a thembise ku Coast Lord a va n'wi teka n'wete malembe ya tele namuntlha Themba Zwane hi vulavula hi munhu a nga na 37 years mara i kona ka xipani xa vafana vafana ni ti vutisaka ni ya ka xipani xa Kaizer Chiefs mitlangu lowu a nga siyiwa mabuya ka mitlangu yo tala i kume ti management match hi ku landzelelana hi leswi kombisaka i le ku pfuneka xipani xa Kaizer Chiefs i le ku performeni kahle xana hi teka hi ku langusa na xana ku hlawuriwa hi ku va ku langusiwa matihlo na loko munhu aza kuma ti-man of the match hi ku landzelelana a hi ku performa kahle na loyi a nga lo tshama ka xipani xa hi xi nga n'wi tirhiseki loko xipani xa wexi xi nga ku tirhisi swi vulaka a wu le ku performeni. Big surprise leyi ntshova na matimba ku ri na matimba ya ku ni nga vulavula a na wona ni vula ku Peterson ti-big save leti a nga ti ndlaka tibandi xa Kaizer Chiefs laha xipani xa Kaizer Chiefs a xi ri ku tikeriwe mara namuntlha laha xi fikisiwe hi Peterson mara namuntlha Peterson i tikuma a siyiwini hi lava va goza xipani xa vona xi le ka number mani ni vulavula hi va goza i xi le ka number mani eyi ni pfumela ku maybe na ku zonda munhu swi kona mo ni vula ku leya Peterson sweswo mina yini hete matimba ku ri na sweswi na ha ti vutisa ku me ku ya hi mina ka va ti-goalkeeper leti nga kona loko ti ya ku perform mina na vona ku Peterson is goalkeeper number one wa deserve nga va goalkeeper number one i tibolo tingani leti a nga koreriwa nyana tona sweswi inani Rowan Williams hi ti-game ta to hetelela Sipho Chain i yondla ti-clean sheet mara a ku nga ra tibolo leti a ti taka yena ka Pirates hi nga vulavula hi ku Sipho Chain i timhaka ta ku defender or midfielder a wu tele a wu ri kahle swi tele ntombezeni a vuyehle ku na leki ngoveni.
0: Ya valava a va ri ku vulavuleni i bot league ngoveni kusuka vuhehli va va karhi va paparota leswi nga va khoma kahle na leswo ka swi nga va khomangi kahle na vatlangi lava nga va vitaniwa na ku va va paparota leswaku kahlekahle Peterson kwalaya vanhu va kandzelaka koka Peterson ku why a nga vitaniwanga why na hina hi va karhi hi ti vutisa leswaku why a nga vitaniwanga ku ya vitaniwa cause a hi swi timing swilo mina loko na ngutisi va xa Kaizer Chiefs swi le ka xiyimo xa vunharhu aka tafula ra Betway Premiership kumbe xi hete ka xiyimo xa vunharhu ming swilo mina Peterson tlange xave xikulukumba lexa leswaku xipani xa Kaizer Chiefs xi tikuma xi ri laya a hi swi timing swilo mina leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha i ri hi tsutsumela aka Facebook page ya hina Dumisani Ndobe ka Sikhwinyana u ri swin'we till 2000 i ri topic eka vatlangi mina a ni soli nchumu no hlamarisiwa hikuva eka team leyi nga khoma position 3 ku nga tekiwanga na mutlangi na un'we xivutiso i ku va fike njhani eka position liya va karhi va nga tlangi nchumu kona mutlangi cross kona va n'wi tekeni Bradley kona hi Dumisani Ndobe kona mutlangi va nga n'wi teka wa mulungu so ho va na ntshembona ku pfumela swaku rilelani kwalaha ka yena hi tirhe swinene hi ri nangutisa van'wana lava nga tsala ka Facebook Kenny Mbetsa u ri riperile Ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwalaha ka Swikukwana stadium coach ya mabukutela i makhesi na khesa Mbetsa ni khese swinene i mani un'wana nga hi tsalela Christina Manyeki ni khensini Thomas Mdun'wazi ni khensini na wena Nkuna Nyeleti ni khensile Mbilwi ni khensile Tuva ra no.

0: Vanqua Chun Cancel Zex, Colbert, Kensesnen, Manar Sananar no Conaringan, Barishung and Erla, Stain Lop, Kayakurkamakos, Anskap Kosibzan Dunamgoni, Imana Triple Arm, Jan and Dunamgoni, Namanatamon of Pumela Shock Bapukin was Sayin, Hassala Visa, or Spotville with Nayan was Yamunwak Ranza Ivan, Issuing and Rukalakambat, Kunjan Lakambat, Mingser, I mean, Bejan Maxwell, Marcel, or Issuing and Rukalakamapo, Bejan Maxwell, Danko. Kensile Shunene, Nespray Chaban Rishung, and Rikwala Gash Gaman. Banjan Man Bagash Gamano, we send Richard Lafordin Sin, Kensile Shunene, we Manan Soku, Nastembele, and Kensile Shunene, Imanu Bangwan Banga Italela. Takuntombi, we no uhlaya ngopu, halaka WhatsApp, halaka ina uhlaya D, Rishung, and Rikwala Gajim Galalum. Banjan Man Balega Jim Galalum, halaka bamfundisi, Chawoken, Kensile Shunene, Skashal and Delene, Rishung, and Rikwala Kamashla, Tukunjani, Skashal and Delene, Shushine, Madonor Kalin, la kale uri singwe nirikwala ka mabalane manjani vanhu vaka mabalane honorable Humphrey Sibodze uri singwe nirikwala ka namakhale minjani vanhu vele namakhale Hassan kunjani la imani un'wana nga hitsalela Andries Maluleke Nkhensi Swinene ka nkori ka Tomo Sylvia Xibambu mani un'wana Ntwanano known as Ntwanano uri mina ni vona va lange kahle if vona va ta ti yimisela va ta hunda but loko va ha tsakela ku va va langiwile va ta vuya na sakara tingana in knowledge nkuzane kwala ka majosi in knowledge unknown Ntwanano vulavule point ya kahle ri itwa va lange kahle mara loko va ha tsakele ku va va langiwile va ta vuya na sakara tingana swin'wana phela wa tsaka u tsakela ku va munhu a langiwile mara sakara tingana ri ku landelela choice wele Shawela uri swinwe ni ri kwa la Sentence City kaya ku ri ka Shawela block 23 kesa swinele ku yiningisele audio streaming Ness Nkuna kesa swinele la ka dzingidzingi vanjani vanhu va ka dzingidzingi xikongomelo man uri swinwe ni ri kwa la ka nkomo kesa swinele smart leswo tonga rikhotso uri swinwe ni ri kwa la ka Skhwinyane Billy uri swinwe ni ri kwa la ka mugangeni wa ka Siyandani Mapube block 18 a ku ri Bill kesa swinene Khomsani kese swinene na wena D Nkhensini Mangomani Manangomani mitani khomela ku ni nga swihlaya nga swona Nkhensini na n'wina Lorraine Bridget Khensini Dennis Mkasi Nkhensini mani un'wana la Mutidzi Nkhensi swinene u ri rirothe rirothe impela Man Julia ka Mageza va ri swin'we ni ri kwala Gian section F kwala minjhani Man Julia i mani la center cycle uri hey hi engetan balo uri singo niri kwala Gian section F masindi madzivandela Nkhensi swinene manla sgedani nhlamulo Nkhensi swinene la ka miyeshe kunjani vanhu va ka miyeshe la no vana tshemba ra ku pfumela swa ku vanhu va pfukini Nkhensi swinene n'wana munga ntsala ka Facebook ri one ming seri wa mina ni twa leswa ku yena u hi tsalele yini anga ta ku ntombi a u tlanganga swa mina
1: ntombi yo zenya oko Bruce u rini kwa ka Kaizer Chiefs anga vanhu va tlangi a hi hlamali loko a nga n'wi teka Peterson a swi hlamarisi swiyana a swi tiva ku ku na ku zondza vito ra team oko Bruce vo chaka vulavula va va ntiyiso vanhu hayi u zondza team Peterson a ri ku khomeni vatlangi va Chiefs va tlangile va ta khoma position number 3 swi kuma ku Kaizer Chiefs va ri ku tlangeni va nga vileli hi swona a fambi na vala fambaka na vona va lunghini na vona va right mara ku siya vatlangi lava va perfomaku kahle swi va swi nga sasekangi ko i play on nga ndzhaka board
0: ya va karhi va kombisa leswaku hayi le ka xipani xa Kaizer Chiefs a na kini a vurini nkulukumba Hugo Bronze leswaku hayi a nge va karhi a teka a ku na vatlangi sa swi va hlamarisi na leswi a nga va karhi a swi endla ka yena Peterson Mingser wa mina Nkhensi swinene va yingiseri va mina hinkwenu Nkhensi ni n'wina mi nga ni bela riqingho na ti vona ta ha ri ku tsayiteleni vanhu va interested ka ku va va angula ka mhaka leyiwani Mingser wa mina u ta ni khomela kwala ka nkarhi a ni ri loko ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikolweni swa maleza wa zinjivi ntsetselo wa ka Hlungwana Khensa n'wina mi nga yingisela hi audio streaming Khensi n'wina mi nga yingisela ka matiko va ku hambanahambana ka Malamulele hala ka Bungeni Majosi Blankwater Rotterdam na mun'wana matiko miyingiseri wa mina lomi ndzi ka ni nga mahlayanga ni Khensi swinene loko ku ri mina ntombi ya ka Hlungwana ntsetselo wa ka Hlungwana ntukulu wa mamijaji n'wa Risimat na Sera mamijaji n'wa Mathola a swi nandziha a swi sasekini ku va nena wena le ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina no va na tshemba na ku pfumela leswaku hayi u ta sala u tiphina hi milongonoko hinkwayo leyi nga kona ka radio ya hina miyingiseri wa mina xitori xa hina swa ha ri ku lodeni laha miyingiseri wa mina swi vula leswaku ta va hi karhi hi langutisa leswaku swi loda swi ku yini laha xa ha ri ku lodeni xitori xa hina xi kona swona mara mhaka ya koho i mhaka yaleyo ya ku va xi loda xi ta kota ku va xi kha xi tlanga miyingiseri wa mina xi le ku lodeni no va na ntshembo na ku pfumela ku mi ta va mi kha mi ri mi xi yingisela naswona mi tshama mi pfulele redio ya n'wina ya xirhandzu u nga rivali miyingiseri wa mina hi ku laha vuton'wini laniwani a ku give up you u pusha swi ze swi endla a wu ri namuntlha hava ku hava ni vitananga mindzuku ku hava ni vitananga ka ti-interview u tshika u nga hayi loko va ku vitana nakambe u ringetela swi ze swi endla loko vo ku byela vanhu van'wana lava va nga humelela leswaku va ringetele ka tala ku fika kwini u ta swi vona leswaku hayi nkarhi wun'wani wena u ringete ka nharhu ringeta ringeta u nga give up ka wena n'winyi keep on pushing a yingiseli xithaka xa nghondo miyingiseri wa mina va ni na madya ma kahle ni mi rhandza hinkwenu makaya
2: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi jaha ra valandzwa
3: mata ende ngota tindrivula ku mubyela masodo
4: ni byeli wena i nga ntumbeteli
3: timhaka ta travel ti nga tala siku rin'wani a ni yele ofisini ya n'wina masiwa se vhele ni fika ni latiya ni tshama hi loyi a nga tati kwahala mina travel hi twanana a tlhela ku namuntlha ni te hi moka swi ni ri i lava yini i ri a wu swi lavi ku ndla makoti wa ka jikijela masodo a ni byela na hi tikhombo ku mina na yena hi ta ndla khombo ya kahle ngopfu hi ku yena i loyara ya le ntrodel u n'wi byela ku nga ni pengeli wena ni kombi xikosi ayi humi ngete humi nyangwa i nga ni toloveli
4: se a wu vulavu wena ka xihontlo
3: yi mina ni n'wi byele kahle ku mina ni lava dokodela ro fana na mina ku na loko ni kuma n'wana xo ku mama i doctor na dedi i doctor swa maloyara a ni teka hi nuno wo ka nga teki kahle la a mi n'wi voni ku a nga kahle
4: yimani ku byela wena xihundla leswo teka kahle i teka kahle
3: a nga teki kahle a to dlaya khampani ya munhu handla hasahasa
4: ni tshiki ni heta endle hi ku ni nghena ni teka nomu i trouble endle kahle loko nga n'wi lava i n'wana wa wena phela
3: trouble n'wana wa mina ntswatsi wa luya
4: i n'wana wa wena
3: hi ndlela yi
4: wena u makoni wa mina
3: makoni wa ende trouble a ni tivi kati ya n'wini
4: miyela trouble i n'wana wa mina loko a ri n'wana wa mina wena i n'wana wa wena kumbe na wena hi va makwenu
3: loko a ri n'wana wa n'wina ngingini nga n'wi tivi
4: wena tiva sweswo na wena na vamakwenu van'wana wo va tivi
3: mina hi va hi lapa
4: wa swi tiva na wena u nga tiveki kasi vitile ra xihundla ri tikweni se ni kombela u va u yi tshika kwalaho
3: ni lava u swi twisisa kahle a ni sweswi trouble ni humelelini na mina ni humelelini kwala mi ku yini bava va mi hlamuseta ku mina ni magoni wa n'wina hi ndlela yini na mina na ta
4: trouble
3: i n'wana wa mina
4: a nga humelelangi that's why a ni nga ku byeli nchumu wena i humelerini se i ku tivisiwa ku loyi i mani
3: i humelelini se a n'wi vona ku hi luyani na ta n'wi tiva ku n'wana wa
4: mina a nga humelelangi a tala mutini wehe i humelele i tisiwa la mutini se swi tiveka daswini ku tiva sweswo i nga ha lavi ku twa swo tala ku ku ndleka yini ku sala yini wo tiva ku i n'wana wa wena loko tlha ku bayizela ive i n'wi byela ku wena i n'wana wa mina i nga vuli to tala hi ku i ta tlhokovetela i ze i onha ho n'wi byela ku you are my son
5: Agnes
6: mi pfukile
5: hayi pfukile ngongweni
6: hey ya swi ya kona n'wana mhani mativa tolo a hi a ku dyeni ka breakfast before ni ta ntirhweni ni endleriwe na breakfast mhani hi ka restaurant yin'wana ya ndhuma hi endleriwa breakfast
5: hi xinyeketi
6: khanikhani na ha hlamalini loko hi fika kaya a ku ha namuntlha woni ku ndlela na swakudya mativa ni ku ya swiswi himpela swi le matimbini
5: swi le ku cinceni
6: swi le ku cinceni
5: na n'wina mi fanele mi n'wi komba rirhandzu a ni na yena i le ku n'wi kombeka rirhandzu
6: impela n'wina
5: na n'wina swi vula ku leswiya a nga ku swi endleni na n'wina ma swi endla
6: na me ha himpela yena a swo boha se ri on sini
5: swi lava mi endla swo swi lava na n'wina loko a karhi a mi tlhava hi ma-surprise na n'wina mi n'wi tlhava hi ma-surprise
6: na minwalo va ri ni lava ku fane ni lavele n'wanuna wun'wani va ku i fanele a tata ni yi tsema minwala
5: a ta tsema
6: ni tilo mina na le
5: option xinyekete
7: ayi manjesi
5: mpfukile
7: ni hlayisiwile ngobona
5: hi pfukile
4: ni vona vanhu van'wana le complex ya nyumalele va khomana hi mavoko ha wena no mani eke
7: swa rini
4: mluma ho swa tolweni ya kwala ka tolweni ha wena
7: hayi mina manje
4: yo ha khensa wena xinyekete ama hi byelo swi famba kahle mina ku rile loko swi nga fambi kahle hi byela na loko swi khata xinyekete
7: manje swi ani nge tshama mita ni ta mi zoka swa masungu
4: mina vatini mani eke va ta ni byela na wena tlheni ku vutisa i ku hee i ku a na ha n'wi lavi se sweswi wa va lava kumbe i la ta va sungurisa ku va xanisa hi ma-remix
7: a ku ri leswi swi nghenelelini majoyisi ku vula ka mina ni vulaka mukarhi wo tala ku swihlungwana swa tiyini wa swi tumbeti swo tala
4: kumbe va tlhela a wu va tekele khadi va ku tekele khadi i va tlhela va ku nyika
7: khadi ra yini majoyisi
4: ro muholo phela swihlungwana leswi swi swi vulaka swi fihle swo tala van'wani va vona va khome swibegana va ya emitirhweni makhadi a va na wona ya muholo
7: mara swa fana va teka khadi ra yena ra mina na ra yini ri nghena ku lotala mali ra mina
4: ma teka na rera ri kumaka ndzhukwa a lava ku control-a munhu
7: hayi ni nge endli swo
4: se byela mina xinyeketi se swi famba kahle
7: a swo gurima kunene
4: ene i va byela na vona ku loko va rila va ta na loko va tsakile a va ti va ta ni byela
7: a va rila ka n'wini
4: xinyekete kasi ni vulavula na mani mina a va rila ka mina hi mina a ni va chavelela ntlhela ni va vutisa ku a ni mi byelangi na se sweswi tikhamera ti tlhela ti jika futhi se mi khoma ni mavoko ti complex
7: a ni ku manjoyisi i problem vanhu vo tala a va twisisi loko va ri va holova ni i manyoro ra
4: hayi wena leswi u swi ndlise swona ngo ha ri manyoro lamaya a ni tshembaka ku ta mila nchumu laha wena u byale kona manyoro wena xinyekete woni ku byela se woni ku byela na ku khensa xinyekete khomisana ni sweswo mara i byela mani egi va ta ni vona
7: ve kutikuta manjoyisi
4: ve nge kotikuta hi mhaka
7: sweswi hi vulavula prepare
5: tatatsema mina la ntsema masati
6: yale ni kanetile
5: ho si vula ku tekeriwa xinyeketi na yena
6: hayi mina ni tele ni nge ikoti leyi one swi nga nantswo kumba ni yisa spa va ni endla swilo hinkwaswo ku ri ni va ni ve ni va ni a ku ni ndlela ku hi ta famba kahle loko hi yale loko hi ti humesa swa twala sweswo mara ni hleketa ni n'wanuna
5: a tsemi yena a ni yena wa swi kota
6: loko n'wanuna a ni a rili kwalano hayi ni ku swa feyila leswa feyila ni n'wi byerile
5: hayi va xinyeketi na vonavo ni nga lava n'wanuna un'wana a ta ta tsema nsati wa wena minwala hoyi khona mina na babu ku ta phe ni nge pfumeli ku va tsema hi n'wansati hambi ku ri lomu ya ku masajini a ni pfumeli laha n'wanuna va masaji a ya ku masaja n'wansati
6: a ma swi vona hi mpela ma swi twisisa ku ma ni swi twisisi ku i longheni yini n'wina
5: e-e mi nga pfumeli sweswo swi vula ku movha mi fika mi n'wi byela mi ku ni heleketile saluna ni n'wina tisaluni matitiva va tsema minwala e ende n'wansi n'wina a nga mi tsemi mi tsema hi n'wansati
4: prepare
7: so si u vulavula ku vende akhawunti ya famba mina vo ya fry ya Dubai
4: a ni tirhweni mi feeling leave
7: i feeling leave
4: a mi filanga se a ni yi vonangi mi
7: hi tisana mapapila mulungu hi leri one chekani leswiwona
4: se loko ni nga tanga u ta ni komba rini leswi
7: a ni tiva ku tata ofisini
4: a yi approve-wangi leyi a yi approve-wangi
7: approve-wini mulungu
4: namuntlha mi tlhela mi famba namuntlha
7: hi leyi na signature
4: yi approve hi mani
7: hi leyi signature kwalano hi leyi signature ya malivuvuta kwalano
4: swi ri livi leyi haya sweswi ni
7: ya khale laswo ni vulaku swa khale hi swi pulanini
4: se mara a wu nga ni byeli xinyeketi no ze ni ku tela phela a ni tosa ni hlamala ene livi leyi wa yi vona ku a wu nga se yi submit
7: loko a ni tiva ku tatatisa yini leswi namuntlha a na ha paka tiraka kahle
4: mi famba kahle xinyeketi mi hlayisana tindlela tibasi
2: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

nkoka xikolo hi xona xithlangu xikolo hi xona xikhiya xa ku va u oloveriwa avuton'wini hi yo mhaka vatswari va hina a va lavi ku twa nchumu loko swi ta ka timhaka ta xikolo u fanele u pfuka mpundzu wun'wana na wun'wana u ya kona exikolweni kambe ke hi na Facebook page wena muyingiseri wa mina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kona ku halo ta va karhi u ni byela ku ri u ni yingisela u ri ku eka madyambu ya namuntlha kambe ke u nga tlhela u ni yingisela ku antswa nakambe eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za nakona ku hala ni twala ku antswa ngopfu hi xiinthanete loko u ri na data wo tsutsumela kwale ka Google ya wena loko u swi twa ku ri hayi ke eka titimela ni nge swi koti ku tshamela TV la sitting room swa antswa ni famba ni ya kwale kamareni u nga fika u ni yi twana kona hi audio streaming ntsena u tlhava ku ri www.gcrfm.co.za nakambe ke hi nkarhi wa swivutiso swibumabumela kumbe mamula ku edda swin'wanyana kona kwalaya manikuma eka WhatsApp na hi riqingho ra le nyongeni kumbe mi rhumela marungula hi SMS eka 060-887-5942 wena muyingiseri wa mina hambi switetani ke a hi fambeni na yena nkhegu hi twa ku ri kahlekahle va ri u endle yini nkhegu lexi a tisolaka hi xona eka nkarhi wa sweswi a nga langa vukati a tshika xikolo a siya tibuku ndzhaku a rivala ku ri va ri nuna wo sungula kumbe vukati byo sungula a ku ve buku leswaku loko lebyiya bya ku va u ya kuma munhu byi thala hi ku vhela a byi tiyisiwanga u ta kota ku sala na xin'wana xo xi kombisa ku ri hayika ni lo thala mara leswi ni naswona swa ku kota ku tihanyisa ni naswona leswi nga ta ni endla leswaku ni va na xinkwa henhleni ka tafula a hi twoneni hi ta nkheguse hi ta va hi karhi hi nghena eka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha leyi hi nga ta va hi karhi hi dyondza hi yona kambe ke ku nge vi ku ri swilo leswintshwa ku ta va ku ri swilo leswi hi va ka hi karhi hi swi tiva hi hlangana na swona hi ku hanyeni karhi sundzuka kahle ku ri i nongonoko wa tidyondzo wa youth talk leyi hi nga ta va hi karhi hi burisana kahle mina na wena muyingiseri wa mina a hi fambi na yena nkhegu.

Inkomo na ku tlhela ni mperisana kambe loko hi languta nkarhi makumembirhi mune wa timinetse kumbile awara leyi ya nongona miyingiseriwa GCRFM namuntlha na maamukele ka nongonoko wa hina wa Youth Talk laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula kahle hi mhaka ya nkoka swinene leyi vuriwaka gender based violence kumbe GBV yi tiveka kahle hi vito ra GBV mi twa vanhu va karhi va swi huwelela ku ri GBV leyi nga swin'wana swa swiphiqo leswikulu leswi khumbaka mindyangu mashaka swi vaka kona emintirhweni eswikolweni na le mugangeni as whole emisaveni hinkwayo na le ya laha South Africa kumbe ya Afrika-Dzonga hi ku angarhela GBV a yi khumbi vavasati ntsena minkarhi yo tala loko hi hleketa hi gender based violence kumbe GBV hi va hi karhi hi hleketelela ngopfu ku ri hayi i swilo leswi khumbaka vavasati i ku xanisiwa ka vavasati ntsena GBV yi va hi karhi yi tlhela yi khumba na vana va xinuna kumbe na munhu wa xinuna kahle kahle ya nkumba yi onha vutomi hi tlhelo ra miehleketo emirini hi timali na hi vutomi hinkwabyo ku swi siya munhu a ri na trauma a nga ha ri kahle miehleketweni ya yena kumbe a nga ha hleketi kahle ku fana na minkarhi leyi a hleketisa swona khale vanhu vo tala va tshama va miyerile hikuva va chava ku humela rivaleni va vula hi leswi va xanisaka va na tingana kumbe va twa swi va tikela leswaku va nga pfuniwa kwihi va nga swi tivi va twa ingaku vo ngo ti exposer ku ri okay ni victim ya ku va ni pfinyiwile ku na ku ni hundzuka xihlekisi emugangeni a mahetelelweni ni nga kumi ku pfuneka tanihi muganga hi fanele hi vulavula hi GBV hi dyondzisana hi pfunana kala hi pfunana lava hlaseriwaka hi swona naswona hi lwa na vanhu lava endlaka madzolonga etikweni ra hina kumbe mugangeni wa hina leswaku hi sala hi basile ni ta va ni karhi ni ya ni ya swi basisa ku ri kahle kahle loko ni va ni karhi ni vulavula hi gender based violence kumbe ku xanisiwa ka rimbewu ro karhi hi ndlela ya tihanyi hi ku swi veka kahle hi Xitsonga xa ka hina ku xaniseka ka rimbewu ro karhi hi ndlela ya tihanyi i ku xanisiwa ka munhu hikwalaho ka rimbewu ra yena yi katsa ku xanisiwa ka vavasati vavanuna vana na vanhu lava nga sirhelekangiki eka tiko ra hina GBV yi nga humelela ku ri ekaya yi nga humelela ku ri endyangwini maxakeni yi nga humelela eswikolweni ya humelela emitirhweni ya humelela eka social media na le mugangeni ya endleka GBV gender based violence and the GBV xin'wana lexi hi faneleke hi tiva hi yona a hi ku ba munhu ntsena yi tlhela yi katsa ku xanisiwa hi marito ku xanisiwa emihleketweni hi swa masangu na hi timali ku va ka ha ri GBV sweswo se a hi ni ya languta tithayipi ta GBV leti hi nga na tona number one hi ta vulavula hi physical abuse loko hi vulavula hi physical abuse hi va hi karhi hi katsa ku ba hi mavoko ku raha ku tlhandleka munhu ku hisa munhu ku tirhisa switlhavi kumbe matlhari ku va u karhi u vavisa munhu un'wanyani ku xanisa emirini swi siya madzolonga naswona minkarhi yin'wani ku endla leswaku munhu a fa swi hetisa vutomi bya munhu i swilo leswi nga ta hetelela nkarhi wun'wani wena u va u n'wi dlayini hikuva u karhi u endla sweswo kumbe u endla leswaku a ti vona a nga ha ri na vutomi hikwalaho ka ku va a karhi a xaniseka a hetelela yena a teke vutomi bya yena n'wini i GBV sweswo hi sayiti lera ra physical abuse physical abuse i ku twisa munhu ku vava enyameni hi heta hi ya ka GBV ya mbirhi leyi nga ta vulavula hi yona emotional and psychological abuse na yona leyi ni ta va ni karhi ni ya yi tshovelela ku ri ni va ni karhi ni vulavula hi yini loko ni vulavula hi GBV ya emotional and psychological abuse leswi swi humelela loko munhu a tshama a rhukaniwa a chavisiwa kumbe a lawuriwa ngopfu u kuma ku munhu loyi wa ku control-a ka vutomi bya wena ku u fanele u byi hanyisa ku yini u tshama a ku tshame henhla a wa hanyi vutomi bya wena u tshama u ri chava ku rhuketeriwa van'wani va ku threatena ku teka vutomi bya wena u twa byi ri ka nxungeto ku loko no endla leswi mani u ni tshembise ku ni dlaya hi ndlela yaleyo swikombiso swa kona i ku tshama u karhi u nyenyetsiwa u tshama u karhi u tlhokonyeteriwa munhu loyi u tshama karhi a ku kandziyela a ku chuhiseta
nkarhi wun'wanyana a ku tisela mavondzo a tlhela a lava ku ku lawula na vutomi bya wena ku ri u fanele u byi hanyisa ku yini and hi mpela u ta fanele u byi teka a ni u chavela vutomi bya wena hi leswi hi vulavulaka hi swona loko hi vulavula hi emotional and psychological abuse. Xin'wana lexi nga kona i ku siveleriwa ku va na ndyangu kumbe ku vona ndyangu na vanghana let's say hi le vukatini u tekiwini wena nuna wa wena a nga pfumeli ku u huma u ya vona va ndyangu wa ka n'wina a nga pfumeli leswaku u huma na tichomi ta wena hi ku u chava ku u ta huma sakeni kumbe u ta byela vanhu hi leswi u hlanganaka na swona loko u ri le behind closed doors kumbe kwa le vukatini bya wena loko mavanti ya pfariwile ku ri wena wa xaniseka wa biwa u ndliwa leswi hi mihlolohlolo leyi hinkwayo leyiwa i abuse naswona sweswo ya vunharhu GBV leyi nga ta vulavula hi yona kumbe gender based violence ku xanisiwa ka rimbewu ro karhi rimbewu rin'wana hi ta vulavula hi sexual abuse ku xanisiwa hi swa masangu munhu a ku sindzisa ku va u endla masangu u nga ri ku swi laveni swikombiso swa kona ku nga va mhaka ya ku pfinya leswi hi swi vitanaka rape hi ririmi rimbe xin'wanyana i sexual harassment xin'wanyana i ku sindzisa munhu ku va u n'wi teka hi nkanu because wena u na mali u ta humesela va muti wa ka vona u kuma ku yena a nga na ku tsakela ka ku teka hi wena kambe wena u ya n'wi teka hi nkanu hi ku se u communicate na vatswari u va nyike mali mali va dini u fanele a ta ta ku hlomela hi nkanu hi ndlela yo yaleyo naswo sweswo swi wela eka ku va u xanisa munhu xin'wanyana i ku khumba munhu a nga pfumelanga swa ha wela kona eka rape leswiwa ku khumba munhu a nga pfumelanga i abuse naswona swa khomisa swilo sweswo and then xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona hi ta vulavula hi financial abuse ku xanisa munhu hi sayiti leri a ra timali hi loko munhu a lawula mali ya un'wana kumbe a ala leswaku a tirha i abuse na yona u kuma ku u na mali mara a wu na vutihlamuleri henhleni ka mali ya wena leyi u ngo loyi tirha munhu u ta ku byela ku yi spendisi leswi tisa mali yaleyo haleni kumbe tisa khadi rero ni ku khomela na yona yaleyo i GBV swi wela kona ka GBV swi welaka abuse hi vitanaka abuse ya swa timali financial abuse ku xanisiwa hi sayiti leriya ra swa timali leriya munhu u fanele a ku lawula ku u fanele u endlisa ku yini mali ya wena a kumbe a ku khomela khadi yena a ku lawula u fanele u ya u ya kombela mali ya wena loko u la ta yi tirhisa ku ri a ni lomba khadi ni la ku jika hala na mali ya wena xin'wanyana i ku va munhu a ala ku hlayisa vana lava nga va yena la nawu na wona wa nghenelela wu nghenelela hi sayiti ra ku va wu tikisa xandla xin'wanyana xa kona i ku va munhu a ku sivela ku ya ku tirheni ka sweswiwa loko u cheka kahle nawu wa hina wu vula swona ku ri i 50-50 ka ha ri hava ku vavanuna hi vona va ya ku ntirheni n'wansati a sala kaya a ndla mintirho hi le mutini a swa handlisiwi swona sweswi ntirho i ntirho ha tirha hinkwenu se loko wanuna wa wena a ku alela ku ya ntirhweni ku nga ri hi agreement leyi mi ngo lo twanana ku nga ri leswi wena u swi rhandzaka swi tivi ku ri wena u le hansi ka ntshikelelo wa GBV kumbe u le hansi ka ku xanisiwa hi rimbewu rimbe hi ndlela yo yaleyo okay xin'wanyana lexi hi nga ta ya xi languta i swivangelo swa GBV ku ri xana gender based violence yi nga va yi karhi yi vangiwa hi yini eka minkarhi ya ku tala okay ku na swikoweto swo tala swa ku vanga GBV kumbe gender based violence ku nga ku xaniseka ka vanhu hi rimbewu rimbe swivangelo swa kona hi ta va hi karhi hi kombisa swo fana na byala kumbe swidzidziharisi naswona swa vanga ku munhu a hetelela a va violent kumbe a va nga ri yena loyi a nga yena loyi n'wi tivaka ri yena u kuma ku loko se a heta ku tirhisa swidzidziharisi na swin'we i munhu wo cinca i xiharhi xin'wani a nga hanyeki ku hava leswi a swi twisisaka kwalaha mutini mapoto wo raha wa bukuteriwa a ku tleriwi misova timhaka to ka ti nga yeli ku ri mhaka ya ku yena u le hansi ka ntshikelelo wa swidzidziharisi kumbe swin'we leswi a nga swi tirhisa xin'wanyani i vusweti na ku pfumala ntirho mintirho swa khosa ku va na GBV tikweni munhu a hetelela xanisiwa na n'wikhontrola le ka timali ta yena hi mhaka ku yena i le vuswetini u la ta tikuma a ri na swakudya u la ta tikuma a ri na mali leyi a nga yi tirhelangiki xin'wanyana i ku pfumala dyondzo tanihiloko hi ri ka nguva yona hi ri ka awara yona kumbe nongonoko yona ya dyondzo leyiwa ku pfumala dyondzo naswona u nga swi tivi ku swi nga ku helerisa kwihi swi leswi u swi endlaka kumbe ku vaviseka loko u ku endlaka munhu un'wana u va u nga swi voni nandzu wena wo twa ingaku no i nsati wa mina na n'wi lawula ni lo n'wi lovola
a wu lawuli ka ku fika ka ku tlhandle ka voko abuse kwalani se ku fika na nawo I wa wena ina but then I wa wena fully indlela ku u nga ndla swinwana swinwana swa ku va swika swiri swinwe xanisa amoyeni kumbe anyameni swa khomisa se loko dyondzo leyi va hi karhi hi dyondzisiwa swinwana swi ta va swi hunguteka hi ku hi ta va hi karhi hi tiva khombo ra kona ra ku va u karhi u xanisa munhu un'wanyana Okay, xin'wana lexi hi nga ta ya hi ya langutana na xona I miehleketo ya leswaku vavanuna va fanekele ku tlula hinkwavo. A ku mina, I'm the head of the house. Loko za vula sweswo wanuna ku ri laha ku chaya xa mina xikhiya, a ku na un'wanyana banenge hansi u hetile, ku hava ku u ta veka vonelo tanihi n'wansati a ku twa kumbe a ri teka nuna wa wena. U fane a lawula hinkwaswo, a lawula timali ta wena, a lawula matirhelo ya wena, a lawula ku ri wena u tshama na vo mani, u famba na vo mani a wu yi kwihi. I abuse sweswo. Le a hi tsundzukeni ku ri aka now we all have freedom. And then we are all equal. Ku hava sweswo. Ina, wanuna wa muti, wanuna wa muti la tisaka ndzute muti na ndlaka leswaku muti ku va na ku dyiwa ku vekiwa hinkwaswo. Wanuna hi yena muphameri kambe ke a nga na right ya ku va a ku lawula. Loko swin'wana a swi vona swi nga fambi kahle hi sayiti ra wena tshama na hansi mbulavula ku ri nsati wa mina mbalelo ra wena a ri ni tsakisi hikuva a ri tisi ndzhuti ka muti wa mina kambe ra ni chicha. Se mi twanana ku ri hayi ke papa ni ta hamba ni mbinya nceka ni tshamisa sweswi hi ku swo leha a ni na swona. Kumbe ni ta tsutsuma ni ya xava tirhoko leti nga ta vuyisa ndzhuti emutini wa hina hi ndlela yo yaleyo. Hayi ku se u ta tikuma u karhi u biwa a wu fambe u mbale yini why u mbala swi swa ku kuma nyamanya in public why this and that why u famba u ya ntirhweni u nga ni byelangi why u vuye late ntirhweni se swi katsa ku tlhandleka na mavoko hi ndlela yaleyo se u le ku xanisiweni a ku vangi na ntwanano kwalano wena wo biwa ku nga ri na nandzu a wu ndlangi nandzu hi ku a wu ndla leswi wena a wu swi tsakela ku sunguleni se ke loko nuna a nga swi twisisi mhaka ku va ku vulavurisana sweswi mi nga vulavurisanisa hi swona ku va mi kote ku ze mi ya fika mi aka muti swin'we swa ha koteka na loko mi ri ndzeni ka ndyangu ku loko leswi nga tsakisi kumbe leswi u swi endlaka nsati wa mina a swi ni khomi kahle ka ha ri mhaka ya ku vulavurisana kumbe nkarhi wun'wanyana u vutisa wanuna loko a vuya a dakwile hikwalomo a vuya madakuxa u vutisa ku papa se mi huma ku hi vusiku lebyi a ku ba a wu lawuli mina wena wanuna hi mina kumbe u lava hi mbala maburuku hi ri vambirhi a swi endlisiwi swona sweswo swo vulavuriwa loko ku ri xidyo a hi xi amukeleni hi hanya na vavasati va hina kahle ku nga ri hi mhaka ku va tlhandle ka voko voko a ri tshama ri solver kambe ri hambanisa vanhu vambirhi lava nga hlangana hi nchumu wun'we wa ku saseka ku nga rirhandzu se loko u tlhandle ka voko a wu le ku ngeteleni ka rirhandzu u le ku hunguteni loko ku ri tiba ti va ti karhi ti hela hi ndlela yaleyo kambe ke xin'wana lexi vangaka leswaku ku va na GBV I ku hlundzuka ngopfu u kuma ku munhu u na anger nchumunyana wutsongo wu fanele wu solviwa 5 hours hinkwayo leswi a swi fanele swi lo herisiwa hi sorry ni khomeli swi helela kwalani munhu u ta lava se swi jika le ku n'wansati a za a rheta ririmi a tikuma nga vula a vuleswi swo ka swi nga ri kahle kumbe a vule marito lama nga ha kumbeki xichavo eka nuna wa yena a ta helela a n'wi bile swi hetelela kwalani swi hi fikelerisaka GBV ku hlundzuka ngopfu a hi controleni tianger ta hina makwatelo ya hina a ya vi kahle a ya vi normal a hi kwateni vumunhu a hi kwateni vutswari vutswatsi kahle kahle swi tikombisa ku ri no hi ready ku ta aka mindyangu leyi nga ta kula na vana va hina va kula hi rirhandzu vana va ku kula mutini lowu nga hangalaka muti lowu ku tshamaka ku ri na tinyimpi va vonaka loko se va humela hala handle hi ku a va fambi va karhi va hangalasa rirhandzu na vona va hangalasa tinyimpi va lava ku tshama va ri kulweni va na violence vana va lava ku komba ku yi rirhandzu a ri kona kaya a va dyondzisiwangi ene rirhandzu ri sukerisaka vatswari vambirhi lava nga hlangana hi vito ra rirhandzu lomu kula hi rirhandzu ku rhandzaniwa ndyangwini ku hava kun'wana hlangana hi vito ra rirhandzu lomu kula hi rirhandzu ku rhandzaniwa ndyangwini ku hava

0: kumbe aba unwanyani wa ti victim kumbe vanhu lava se va xanisaka rimbeu rinwanyani hi matimba hikuva va tirhisa matimba ku va ku ri na violence ekukuleni ka yena se a hi hundzukeni a hi tshikeni ku va vanhu va ku hlundzuka ngopfu loko timhaka ti onhiwile hi nomo ti nga tlhela ti lunghisiwa hi woho nomo walowu nga onha wa swi kota ku tlhela wu yisa swilo ematshan'wini swilo swi tshamiseka xin'wanyani eku kulekela eka ndhawu ya madzolonga tanihiloko ni kombisile ku ri loko vatswari vo za va kula ku nga ri na rirhandzu kumbe ndyangwini mani loko ku rixini ku tshamela ku yiwa byaleni ka nwiwa va vuya kaya vatswari va dakwile ku sungula ku chingelaniwa loko ku ri family liyaku hinkwerhu a ku va nga na vukati na vaboti va kwalaha mutini na vasesi va helerini va kurile na vana va vona ku vuya ku fika ku haxiwa nhlamba nhlamba se i ririmi ra siku na siku nomo wo tshama wu retile and a va titwi va retile va twa va vulavule swi swa swo aka eka vana va vona n'wana a kula karhi a tiva nhlamba hinkwayo hi mavito ha-a hlambanyani ku n'wana a nge heleli jele kwalano na loko se a kula a karhi a tiva ku ri no i hanyelo ra kona ra ku bukutelana ku fane ko lwiwa kahlekahle ndyangwini lowu to za ti ku Friday swi nge endleki wun'wana a nga hopiwi hi rihunyi hi ndlela yo yaleyo a hi kurise vana va hina hi rirhandzu leswaku va ta kota ku kula va ri na rirhandzu na vona loko va huma va ya hala handle va ta hanya hi ndlela ya rirhandzu va kota ku khopa na le xikolweni hi nga abuse mihleketo ya vana kumbe timbilu ta vana hi tshama hi ri ku ti vaviseni hi ku loko se va fika exikolweni u hleketa leswi nga humelela tolo kambe yo papa va be mhani tolo hambi mhani va sale njhani namuntlha ni suke va pfimbini va nge koti ku sweka hambi va ta dya yini mhana mina va ri kurileni n'wana loko a ri tlilasini mihleketo se yi le ku tirheni overtime a yi kona tichara o vulavula a ri yexe hikwalaho ka madzolonga lama a nga suka a ma vonile kaya vanhu van'wani va kula va vona onge madzolonga i nchumu wa ntolovelo i nchumu lowu fanelaka ku hanyiwa hi wona i swilo leswi endlekaka mani swi normal hi nga pfumeli leswaku vana va hina va normalize ku ri abuse kumbe ku xanisa munhu wun'wanyani i swilo leswi fanelaka swi endleka kumbe i swilo swa kahle a hi ndleleni leswaku vana va hina timbilu ta vona ti kula ti basile va kurisiwa hi rirhandzu va ta kota ku spreada rirhandzu eka vanakulori lava nghenaka na vona swikolweni
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi hina family plan leyi coveraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utikumela 20,000 rand 220 utikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand utikumela 10,000 rand loko hakela 200

0: Ibekari ye mahlweni no mengisiri wa mina la ikari vulavula kahle hi nhlokomhaka ya GBV gender based violence leyi nga yi hlayaka ku ri i ku xanisiwa ka rimbewu ro karhi hi rimbewu ro karhi. Okay, se hi ta va hi karhi hi ya hi ya languta ti-effects tanihiloko hi va hi karhi hi huma eka swivangelo. Ti-effects hi ta va hi karhi hi vulavula leswi swi va depression GBV yi vangelaka swona swivangelo leswi andzhaku ka loko u gender based munhu un'wanyana kumbe u xanise munhu un'wanyana leswi a salaka a ve na swona yena swivangelo swa kona. GBV yi vangela ku karhala emiehleketweni, number one. Yi xanisa munhu un'wanyana emiehleketweni GBV. Xin'wanyana i ku chava, yi n'wi siya a ri na ku chava, a va a nga ha ri na ku titshemba yena n'wini, a chava ku vulavula, a chava ku humela handle, a chava na ku va a tikuma a kume timfanelo ta yena hi ku hetiseka hi sayiti ra tidyondzo. U va u nga ha n'wi nikanga ku titshemba lokaka ku a nga ha famba kambe a vanhwini a vonaka a ri munhu loyi a ri yena ekusunguleni. Hi ku i twa ingaku munhu un'wana na un'wana loko a n'wi vona u n'wi vona tanihi munhu loyi a tsaneke, munhu loyi a fitaka ku xanisiwa hi ndlela yaleyo. Se xin'wanyana ku titwa a nga pfuni nchumu tanihiloko ni kombile ku ri u n'wi yisa hansi, u n'wi chicha xiyimo, u chika na ndzhuti munhu loyi loko a va a karhi a gender violence-iwa. Se xin'wanyana xi salaka i swilondza swa vutomi bya yena hinkwabyo, ku hava ku ri u ta swi rivala whether justice is being served or not. Ku hava ku ri munhu loyi a nga tshama a xanisiwa a nga hatla a swi rivala swilo sweswo. U sala na xilondza, na loko xilondza xi hola ku sala na xivati lexi nga ta tshama xikarhi xi n'wi tsundzuxa ku ri heyi, munhu wa so tshame a lata ku onhela vutomi, u tshame u hlangana na leswi avuton'wini, a swi suki. Ene loko hi languta ka minkarhi ya sweswi leyi hanyaka ka yona ya ku hanya ka social media, hambi u ringeta ku rivala ta vona n'wana posting ma n'wi tsundzuka sisi loyi a nga tshama a ku e-e-e. Ku hava ku ri u ta hola ka swilo leswi munhu un'wana a ku endlelaka swona ka vutomi lebyi hanyaka byona. Xin'wanyana lexi hi nga ta xi languta i trauma. Trauma hi leswi swa ku u tshama u ri na ti-flashbacks, u tshama u swi hleketini loko u ku wa tsakanyana swilo leswi a swa vuya emihleketweni ya wena, se swi ku hundzu u lamala hi ndlela leyi ya ku a swi suki mihleketweni, swi tshama swi ri kona mihleketweni ya wena. A ku na ku u ta ku ni herini completely ni humile ka swona, swi tshama swi karhi swi ku tisela ku chava, u tshama u ri na ku chava wena xintsinintsinini. U chavini, u twa nga ku swi ta tlhela swi ku tlhelerisa le u nga tshama u va kona. Loko munhu o ku xawutanyana u tikuma ingaku u lata ku tlhandleka voko loko ri a wu ri ka abusive relationship, na swi ku chavisa na ku tlhela u va marhandzwini nakambe if wena a wu ri marhandzwini loko u ya kuma ku u kumeka ku xanisiwa. Kuma ku a wu ri ka relationship na munhu wo karhi, loko se u ringeta ku muvhanyana on u ya kuma un'wanyana ku u antswa, loko munhu luya o ku tlakuselanyana rito kumbe muholovanyana swintsongo u tela hi ku chava u hleketa ku kambe history yi nga ti repeat-a na kwala swi nga tlhela swi ni endlekela maybe vutomi bya mina. Se ku siya u ri na trauma miehleketweni u tela hi ku chava ka swin'wana na swin'wana leswi yelanaka na leswi nga ku endla ku ri u tshama u xaniseka hi ndlela liya. Kambe ke van'wana swi va hetelelaka ku se va teka vutomi bya vona rifu eka swiyimo swo tika, va hetelela va tihingile, van'wani va nwa ti-poison, van'wanyana va endla swin'wana na swin'wana leswi nga ta tikuma ku va nga ha ri kona avuton'wini, va va va hambane na maxangu lama va hlanganaka na wona, leswi nga ta siya xilondza eka lava va nga tisa n'wana waloye emisaveni kumbe eka maxaka ya yena lava n'wi rhandzaka vanghana na hinkwavo, swi va swi siyeri xilondza kambe yena a ti famberile. Se wena tanihi muxanisi u ta ti rivalela na loko ku ri mapfalo ya wena ya hanya e munhu loyi a nga hanya kahle, u nga ti rivalela u twa ku un'wanyani u ti dlayile hikwalaho ka ku va wena u n'wi vite hi mavito xikarhi ka vanhu va n'wi hleka, hikuva wena u n'wi bukutela, hikuva wena u n'wi xanisa, hikuva wena u n'wi pfinyile kumbe hikuva wena u nga n'wi hanyisi kahle, a hetelela a teke vutomi bya wena bya yena na wena u ta sala u hanye kahle hi ndlela yo yaleyo. Se hi ta ka vana ke, ka vana swi nga va swi vangela yini? Okay, vana lava kulaka eka madzolonga va nga hundzuka aggressive, va va aggressive, va pfumpfa xin'wana na xin'wanyana. Tikuma tshama ri ku lweni n'wana, tshama ri tinyimpini. Loko a vuya xikolweni tikunupu ti tshama ti sukile ku komba ku ri a ri nyimpini, u tshama a kwatile, u hlundzukile n'wana, a nga tshami kahle. Xin'wanyana i ku tsandzeka ku perform kahle exikolweni, n'wana xikolweni a nga ha ri yena luya anga ha swi koti ku a kuri munhu wa fast learner kambe sweswiwa anga ha ri ka pace leya a dyondza hi yona ku sunguleni u slow anga khomi nchumu loko languta report ya yena u feyila na home language ririmi reri a ri vulavulaka on a daily basis u le ku ri feyileni loko swi ta ka timhaka ta xikolo hi ndlela yo yaleyo kambe ke swin'wanyani swi endla leswaku vana va va na swiphiqo swa miehleketo leswi hi swi vitanaka emotional development, like u tshama vana the problems that are emotionally u tshama ri ku relation ntsinini n'wana wo rila u lava mali ya ku dya xikolweni u hava wa rila n'wana loko hi ku famba xikolweni u le ku rileni hi leswi GBV endlaka swona u chava ku vula ku ri exikolweni ku nga va ku ri na munhu loyi a n'wi xanisaka kumbe ku na leswi swi endlaka leswaku n'wana a va a nga lavi ku ya xikolweni hi nkarhi wolowo se ka vana a ni ta ku a hi paying much attention eka vona hi chekisisa ku ri xana ke ku nga va ku ri yini leswi endlaka ku ri vana va hina va nga lavi ku ya xikolweni kumbe i yini leswi endlaka ku ri n'wana wa wena loyi a n'wi tiva a ri active ku ri n'wana wa mina u tlharihi ngopfu u vulavula ngopfu n'wana wa mina hi munhu wo miyela kambe masiku lama ku na ku cinca n'wana wo miyerini mani a nga ha vulavuli kaya a nga ha tlangi na vanghana va yena cheka kahle ku ri ku nga ku famba yini n'wi vutiseli i n'wi vukarha u n'wi vutisa ku nga va ku karhi ku endleka yini n'wana wa mina kambe ke GBV yi onha na ku rhula emugangeni yi engetela vugevenga yi engetela nchavo na ku hahluka ka mindyangu na vusweti xikan'we xi tlhela swi tisa na vusweti and then hi ya hi ya langutaku hikwalaho ka yini vaxanisiwa va pfala milomo va chava ku vulavula kumbe va chava ku ti humesela handle ku ri hayi ke mina ni victim ya GBV kumbe ni victim ni muxanisiwa ni un'wana wa muxanisiwa loko swi ta ka mhaka ya ku xanisiwa hi rimbewu rimbe i yini lexi endlaka leswaku munhu a miyela hi swona vahlaseriwa vo tala a va vuli hi ku va chava ku dlayiwa number one loko mo kuma ku munhu loyi a nga n'wi xanisa i violent kumbe i na ku a nga n'wi chuhiseta ka vutomi bya yena a veka vutomi bya yena ka nxungeto u hetelela a tshame na swona mbilwini a nga lavi ku swi vula hi ku i chava ku tekeriwa vutomi bya yena wa swi tiva ku ri justice yi nga hlwela kumbe vululami hi sayiti lera ra justice system yi nga hlwela ku va ri fika ka yena se u hetelela a tshama na ku chava a chava ku vula ku loko no ya ni ya report a case ivi then va n'wi vitana va kombisa ku na case leyi nga reportiwa against yena ya GBV va hlwela ku n'wi khoma munhu loyi kumbe a huma on a bail u ta vuya a ta ni xanisa ni ta hetelela ni nga ha vi na vutomi bya mina u ta vuya a ta ni dlaya se swa antswa ni tshama na swona ambilwini hi ndlela yo yaleyo se van'wanyani va tshembeka hikwalaho ka ku va chava ku vula hi mhaka ku va chava ku munhu luya i munhu loyi a tisaka xinkwa tafuleni letse hi munhu u abuse hi nuna wa yena kumbe ku abuse-iwa n'wana wa yena n'wana a ya ya n'wi byela mama ku na 1, 2, 3 swi endlekaka papa va ni ndla leswi xikarhi ka vusiku loko mi etlele n'wana a chava mhani va chava ku swi yisa a police hikuva va chava va va ka va chava yini hi nkarhi wolowo va va karhi va chava ku ri ni ta dya yini hi ta sala hi hlayisa hi mani loko u khomisa wanuna loyi hi ku hi yena a vekaka xinkwa henhleni ka tafula ka ha ta va na yini xa mindzuku xa ku hi pfuka hi kota ku khomisa nyoka se va chava ku khomisa vavanuna lava hi mhaka ku ri hi vona va tisaka xan'wanchumu kwalaho mutini n'wana a xanisiwa malembe na malembe a kula nga ri kahle a kula ri na trauma a nga perform-i kahle xikolweni hikwalaho ka ku chava ku ri mi ta lahlekeriwa hi golden spoon a mutini lepula leriya ra nsuku leriya ri ta mi lahlekela mi takela munhu loyi a nga ta mi dyisa kumbe loyi a nga ta tisa xinkwa henhleni ka tafula se swantswa n'wana a xaniseka n'wi namba mi karhi mi dya la mutini lero mi dya hi n'wana loyi n'wina hi ndlela yo yaleyo se van'wanyani va chava ku va va avanyisiwa kumbe va jajiwa hi tiko ku ri swi endlekise ku yini ku za swi va swi fikelele kwalani wa yi tshame na swo nkarhi lowo leha swi vula ku a nga ha ku nyiki mali kumbexani ha hi luya kumbe va kombetela hi tintiho laha u fambaka kona va u lahlekela na hi vuwena confidence ya famba kwalani ku laha i famba kona ta ku hi luya a nga tshama a pfinyiwa hi swimanimani loko se i vona munhu a va ka ku kombetela obvious i vulavula hi case ya yi vo tala va va va chava ku va va karhi va jajiwa hi community leyi kumaka ka yona hi ku a na vhele u nge convince vanhu hinkwavo ku ri no a hi n'wi treateni kahle a ta kota ku vuyela ka vumunhu bya yena van'wanyana va va va karhi va lava ku hlayisa kumbe ku sirhelela vana va vona eka ku va va hlekiwa hi community kumbe va va karhi va hlayisa xindzhuti xa ndyangu wa ka vona mi kuma ku ri kwalaha mutini i le ku xanisekeni munhu u tshama na swona ku ri vana va mina. Vana va mina ni sirhelela vana va mina hi ndlela yaleyo ende u va u nga ri ku va sirheleleni u va u karhi u nyanyisa xiyimo xi ta ha mahlweni xi nge yimi van'wanyani va chava ku reporta GBV hikwalaho ka ku they have nowhere to go va hava lava nga yaka kona loko vo suka laha hi ku loko munhu loyi o khomiwa a huma hi beyili kumbe a ya gweva xigwevo xa yena loko se a ta huma va ta fanele ku rhurha laha ku hava lava nga yaka kona ku hava mahlweni ku hava na le ndzhaku se u tibyela ku ri yini swantshwa ni tshamisa sweswiwa swi endlisa sweswi ntsena mina na vana va mina hi ri na ndhawu ya ku tumbeta nhloko se sweswo ke swi ta ku chela gojini ku sala vana va wena lava na vona va nga ta tlhela va xaniseka nxaniseko wun'we lowu wena u nga tsandzeka ku wu solva loko wa ha hanya se better u va solvhela wona wa ha hanya leswaku va ta kota ku va na vumundzuku lebyinene na miehleketo ya vona yi ta va kahle va ha tsakama se a hi languteni ku ri hi nga lwisana njhani na GBV hi sayiti lera ra education kumbe hi sayiti ra dyondzo number one ti-community kumbe matiko ya fane ya dyondzisa about respect hi fane hi dyondzisana nhlonipho na xichavo ku ri a hi hlonipheni decision ya munhu un'wanyana no a yivi no loko munhu a ku e-e a ni swi lavi a swi tshamisi sweswo ku nga vi na ku n'wi convince hi ku loko se u helela hi marito ya ku va u n'wi kombisa ku wena u swi vonisa hi ndlela ku ya ta ku va wena se u susumeta munhu wo karhi ku va a endla swo karhi leswi nga ta hetelelaka ku va u n'wi pfinya swi hetelela swi endla ku ri yena a va na trauma a va na xichavo xa ku humela handle a chava ku vulavula a hetelela hi rise vutomi bya yena xin'wanyana hi fanele hi vulavula hi ringano ndzingano ha ringana hinkwenu equality hi fanele hi swi tiva ku ri ha ringana ku hava loyi a nga na matimba henhleni ka un'wanyana whether i wanuna loyi a nga na timayisele leti ta ku wa swi vona ku ri hi xintihwana u nga tlakula munhu u n'wi jekela henhla u vuya u n'wi phatlulela marhambu a hi swi tiveni ku ri hinkwenu ha ringana mahlweni ka nawu ku hava ku hi ta phikizanisa timasele hi vona ku yimana nga ta rhanga veka un'wanyana hansi loko ku ta xigwevo xi ta ku ringana hi ndlela yo yaleyo a hi dyondzisaneni na equality ku ri ku hava loyi a nga na timasele henhleni ka un'wanyana loko ku ri mitirho hi tirha mitirho leyi fanaka ya vavanuna ya vavasati hinkwenu ha nghena ku hava gender stereotyping hinkwaswo ha swi tirha hinkwenu ha ringana xin'wanyana a hi akeni vuxaka lebyinene loko u ri ka relationship leyi u abusiwaku leave ku hava ku u ta cinca munhu loyi a nga laveki ku cinca there's a say that says you can take a horse to the pipe but you cannot force it to drink leswi vulaka ku ri u nga yi teka mbhongolo u yi yisa enambyeni you can take it to the river yeah not to the pipe you can take it to the river but you cannot force it to drink u nga teka mbhongolo u yi yisa enambyeni kambe u nga yi fosteli ku va yi nwa mati loko yi nga twi torha se a hi akeni vuxaka lebyinene bya healthy loko swi vona ku ri wa abusiwa famba ka relationship yaleyo ku hava ku u ta cinca munhu loyi yena a nga laveki ku cinca u nga tshamelo no u ta cinca no hi mina ni nga u ta ti-blame ku fikela rini one day ku ta sala ku sola vanhu va sola wena hikuva u risk vutomi bya wena hi ku tshamela munhu loyi u nga tshamela ku ri u ta cinca a nga ri ku cinceleni loko a tshama a karhi a ku abuse a hi wa wena famba a wu laveki ndhawu yaleyo laha u lavekaka kona u nge voni ku xaniseka u nge vi na mihloti ka ndhawu yaleyo so famba for greener pasture famba u ya hlangana madyelo ya rihlaza mahlweni u nga tshameli munhu ku va a cinca u nge n'wi cinci munhu a hi mali u nga ta ku ni ta n'wi cinca va ti-coin hambileswi a nga phepha hi ndlela yo yaleyo se a hi fambeni a hi akeni vuxaka lebyinene loko hi byi vona ku byi na toxic sithi landzeni ku na acid watswa ku na munyu ka bava famba a swi kona swa ku loko vutomi byi ku nyika lemon make it lemonade loko byi ku nyika xikwavava wena u ta cinca u endla juice ya xikwavava leyi nga healthy ka miri wa wena ku hava loko u baveriwa u ta monya vutomi bya wena hinkwabyo hi ku baveriwa koloko se xin'wana lexi nga kona a hi vene na communication skills mavulavulelo ya kahle a ku xawutaniwi ka healthy relationship ku hava ku ri wun'we u ta vuya raise voice henhleni ka wun'wana ku vulavuriwa kahle swilo swi hela hi ndlela ya kahle ku tlhela ku vuya rirhandzu nakambe hi laha hi preachaka kona ku ri let love lead rirhandzu a ri rhangeli swilo hinkwaswo emindyangwini na hinkwaswo leswi hi swi endlaka kambe ke hi tlhela hi langutaka ku abuse GBV ya reportiwa na wa ngena kwala no wa ngenela ka kuva ukaro shansiwa unga haya uya reporter kumbe uya manga like madzolonga la mahlanganaka na hona emaphoriseni unga ha ti hlanganisa na ti social worker na varhangeri va muganga unga ha va ti nduna ti hosi vanwana vanwanyana lavanga vekiwa ku ri hike lavata va karva langutana na tiko ku ri famisa ku hi lavanga na vulawuri bya ufambisi bya tiko unga ti tshineta ka bona u kota ku vulavula na bona u kota ku hlayiseka na loko u va u karhi reporter nandzu walowo xin'wanyani mihlangano leyi pfunaka ka vahlaseriwa GBV support organizations no ka ni nga tiki ku ri emugangeni yo talatala swi kona leswi na kambe ke va lava nga vekiwa ku va va rhangela tiko u nga tikuma u kume ku pfuneka eka vona se a hi tlhele ni languta ku ri xana ke vahlaseriwa va lava yini lexi va xi dingaka i nseketelo wa miehleketo vutshamo byo hlayiseka na counseling loko munhu a hlangane na GBV a nga ha ri yena a nga ha titwi swin'wana na swin'wanyana swo endleka miehleketweni ya yena lexi tlangaka i ku va a tiherisa hi ku u ti vona a nga ha faneriwi hi nchumu avuton'wini se a hi veneni na vona at all cost a hi va nyike nseketelo wa miehleketo vutshamo byo hlayiseka hi va nyika na counseling laha hi nga kotaka kona na nsirhelelo wa nawu legal protection. Okay, say I wish in kushansana tani loko ni borile ku ri GBV a intsena eka rimbeu ra xisati kumbe ra xinuna ikona hinkwai ka vana va xinuna na va xisati indlela ye ya le so xiphiqo xa GBV xiphiqo xa hina hinkuri xa hi angarela a hinge miyeli loko vanhu va hixanisa kumbe loko hi bona vanhu va xanseka a hi sirheleleni vanwanyani hi sola madzolonga hi pfuna lava hlaseriwaka naswona hi aka miganga ya hina hi rirhandzu hi ndlela yo hlayiseka kambe ke a hi ngo no to abuse and yes to respect and peace hi pfala hi ndlela yo ya leyi se hi ta va hi karhi hi tsutsumela kona eka awara ya vumbirhi wena muyingiseri wa mina laha hi nga ta va hi karhi hi vuya na mutsari wa tibuku loyi hi nga ta va hi karhi hi tiva hi ta riendzo ra yena leri a nga ri famba ku va a ta va a ta humesa buku ya ku saseka ni voni yi karhi yi ri na nhlokomhaka ya kahle swinene hi ta va hi karhi hi tsutsumela ku ya hi ya n'wi landza hi ta twa na yena hi ta hina ku ri ti fambisa ku yini ta vutsari kambe ke ni tshemba leswaku hi phamelani dyondzo ya kahle ya GBV hi ta va hi dyondzekile hi nge pfumeli ku ri swo biha kumbe ku xanisiwa ka wa rikwerhu swi endleka laha hina hi nga languta hi nga tshama hi swona hi swi langutile hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi famba ni vona voice note yi nga ni nghenela laha munhu yi tlanga ni twa ku yi ni khomile yini
1: a hina hi mikisela ku antswa hi ri kwala ka nkoma a wu ri na majovani jaro duma muganga hinkwawo.
0: Okay, danko ni khensa swinene ku va mi karhi mi ni yingisela majuvana Robert kambe ke a hi tsutsumeleni ka awara ya hina ya vumbirhi zero to hero hi ta va hi karhi hi vulavula na mutsari wa tibuku loyi a nga hi tsalela buku ya ku saseka swinene ta va hi karhi hi vuya na yena hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu kambe ke a hi jikeni nyana hala makete hi vona leswi yana leswi a hi teka leswi hi tekaka swona hi kota ku vuya na miehleketo leyi nga refreshed eka lava meseji wu nga va khumba a hi tsutsumeleni eka tindhawu leti hi nga ta kota ku kuma ku pfuneka eka wa tona ku nga ha va ku ri maphoriseni ka vanhlayiso wa ta muganga vuhosi bya hina vuchaviseki bya hina etikweni hi ya hi ya kuma ku pfuneka na le ka ma-social worker ya kona ma-social worker ya mfumo lama hi nga ma veka eka swibedhlele swa ku hambanahambana hi nga ya hi ya kuma mpfuneko na ku chaveleriwa kusuka ka vona a hi fambeni hi va hi karhi hi landza xivulavuri xa hina xa awara ya vumbirhi kambe ke loko hi languta nkarhi i mune wa timinetse ku bile awara liya ya nkaye hi ta va hi karhi hi vuya swin'we kahle ya risimu ra Mr. Bow Story of My Life a hi fambeni.

0: mphephu ya mkwembu swihwaxo swo hambana na hambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone ba endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko laba Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya barikona
2: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani mwoshongurisa ya moya Kutungula munu wushanga na nshoko Kususa mwayo tleru wa wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kupia minti Kushongula mwayo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kasona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ku hambana na ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Kata wati minetse kubile awara liya yankai. Wena mingisiru wa Jisara FM. Nwa nkane amkele ka awara ya mbire ka nongonoko wa Youth Talk. Mlamangkaru mfamsana kathle na shiluba shaka mabonda. Eka zero to hero. Kenso jnenhe kubambe na mine ka awara liya yosungula. Nkensa nubiyelele ka wena mingisiru wa mina. Luhu ranze kama mkare mtuzika kathle lesha. Kumi ingisele show na shiti chishangwina. Lesha show ranze ka sha Jisara FM. Eka chohonzo sha 106.0 MHz FM. Kameke mmamkare mtuzika. Leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kambe ke u nga tlhela u ni twa ku antswa eka audio streaming loko u twa nga ku radio ya wena u yi twi kahle u nga tsutsumela ka audio streaming ngopfu ka ku www.gcrfm.co.za nakona kwalaho u nga ni twa kahle hi xithekinoloji kambe ke hi nkarhi wa swivutiso swibumabumelo na hinkwaswo leswi nga ta va u khomele swona wena mingiseri wa mina u nga ni kuma kahle eka nomboro ya xitichi ya 060-887-5942 hi nomboro yaleyo na kumeka eka WhatsApp SMS na riqingho ra le nyongeni 060-887-5942 kambe ke hi va hi karhi hi vuya kona eka awara ya mbirhi laha ku va ni karhi ni mi tivisa xivulavuri xa siku ra hina ra namuntlha eka awara ya vumbirhi kona eka nongonoko wa Youth Talk laha hi vitanaka kahle ku ri i zero to hero hi ta va hi karhi hi borisana kahle hi fambisana kahle na Mr. Maluleke eka madyambu ya namuntlha a hi vona tatana Maluleke lava va mudyondzisiwa hina kambe ke hi khome Mr. Maluleka Okay, laba kunga mtsari wa buku ya marriage is the commitment shattered by dishonesty. I munhu loyi a tlhelo kunga nurse ya xiprofessionali. Okay, I muongori niri. Hala tlhelo I mutsundzuxi, motivational speaker, I muchumayeri na life coach. Hi ta va hi karhi hi amukela vona ku va na vona emoyeni hi twa hi riendzo ra vona kambe namuntlha hi veke profession hi veka lexiya na lexiya na lexiya lena hi va hi karhi hi ku hi la ku twa hi sayiti ra vona ra vutsari ku xana endzhaku ka ku va va khome timendlele letiya hinkwato va humekise ku kuyini kuva sweki kumbe va swi swekise kuyini kumbe va ta va ta huma na nyiko ya ku va vona va ku no kahle kahle ka leswi ni fanelaka ni swi vulavula hi marito ka lava nga koteki ku fikelela ka ku va va nitwa va ta hlaya buku leyi va kota ku va va kuma information kumbe vuxokoxoko ndzeni ka yona ta va hi karhi hi amukela Mr. Maluleke Laki ku nga mutsari wa book ya Marriages Commitment Chartered by Dishonesty. Okay, Mr. Maluleke na ku mi amukele moyeni ka madyambu ya namuntlha hi na n'wina. Hello. Hello.
4: Aye, ni kentile ku amukeriwa.
3: Hi kombela mi ti tivisa mi tlhela mi pfuxela na vayingiseri va hina mi hi byela ku kahle kahle loko hi vulavula hi Mr. Laki Maluleka hi va hi karhi hi vulavula hi mani.
4: Okay. Emadyambu lamanene eka vayingiseri va CRFM ni veke ya muhaxi wa hina Sisi Xiluva loyi a vulavulaka i Laki Maluleka la nga tswariwa kona kwala a Giyani a tikweni ra ka ximahosi ka hosi Nsengi. Ya xikolo ni nghene kwala ka ximahosa primary na high school ndo va ni pfuka ntsene ku yisa dyondzo amahlweni loko munhu se a ta a xilongwile e munhu loyi se a nga teka a nga na nsati na n'wana wa nhwanyana.
3: Wow. Okay.
4: Se
3: hi byeleni la endzhaku ka loko hi ta va hi hlaye professionalism ya n'wina kumbe profile ya n'wina mi tikomba mi ri munhu loyi a nga na swikhatsakhatsa swa ku tala kumbe ti-category ta ku tala se i yini lexi nga mi hlohlotela ku va mi tsala buku leyi hi lava ku vulavula hi yona eka madyambu ya namuntlha.
4: Okay. Lexi nga ni la kota ku ni rhandza ku tsala ni nga si teka buku leyi 2009 a ni tsala swinene mara a va ti tsalela swa mina so buku yo sungula ni a ni leke ku yi humesa a ni yi tsala ni buku a ku ri Forgive and Forget nakona swi hlohletele kokwana van'wana ekerekeni ya hina loko ni heta ku chumayela oka hungu leri ri kahle leri so leswi nga ni loko ni tsala buku leyi a ku kotala a ni pfuna vanhu ni nga swi tekana nsati timhaka ta ti-relationship ta mambe lava va nga teka so loko hi ri karhi hi vulavula nkarhi wun'wanyana va ku swibye a nga swi tsale hansi vhela so a ni tsaletela ko tala so siku rin'wana ku na mufana wun'wana wa le Gandzanana a yi dume hi TikTok va nge i Tsakisi Legend swa ku mosi swilo swi kahle hayi mara mi nga hetsele mi humesela buku ni ka hayi a swi se vupfa swilo leswi a pampili nhlangano nkulukumba wun'wanyana yena wa tsala tibuku a ku a nika publisher a ku n'wi sendiwele swilo swi nga swi tsala vhela loko loko publisher a swi faya ivi va ku hayi mani people are going to love this and support it hi laha buku leyi nga va yi huma hi kona mara ko tala a no teka ni tsala so mhaka leyiwa ya marriage is a commitment chartered by dishonesty mavonelo kumbe languta ka social media ni pfumela ku mi hlangana na swona vanhu va ku tala a va vulavurisa kahle hi marriage va tala va twan'wa va nga ha a ku na xa kahle va xipulaka ivi ni loko ni teka ni swi languta ni swi vona ku problem a yi sunguli ndzeni ka marriage yi sungula before marriage va kona ha ri vatsongo ha ri sinyile and then loko ya teka munhu i nghena a ri na mitsheketo leyi nga tshamisekangiki ivi ku hayi na tsala buku leyi ni ta pfuna vo tala.
3: Okay.
4: So hi laha swi nga sukela kona ku va ni tsala buku leyi
3: okay so ka ti-title hinkwato leti nga ta mihleketeni hikwalaho ka yini mi chuze ku ri marriage is a commitment chartered by dishonesty nakona mi nga tlhela mi hi tlhantlhela yona hi xitsonga ku ri swi nga va swi vula yini leswi I'm asking for our listeners.
4: Okay. Buku leyi ya ku ri vukati i mhaka leyi munhu a ti nyiketelaka yona mara yi onhiwa hi ku pfumala ntiyiso hi leswi ni nga swi vula swa ku ri va ku tala loko va lahlekeriwa hi ku tshemba aka timhaka ta vukati hi ku languta vanhu loko ngongo ti-celebrity ra ti onhelaka ngopfu va tekana namuntlha andhaka 3 months vanhu va tshikana hi swin'wana na swin'wana i vanhu va ka hi ka ha ri hava vukati ka ha ri hava ntiyiso wa vukati kasi vanhu va nghene va nga ri na ntiyiso va nga pfulekelanga kumbexani va nga koti ku byelana hinkwaswo ku nga va ku ri timali ku nga va ku ri maybe mavabyi ku nga va ku ri xiyimo xihi kumbe xihi. A ni ri ko tala vanhu va ti byela ku loko vukati byi nga yimahlweni i mhaka ya swa mijolo kumbe un'wana a nga a cipini, a hi swona ntsena swi endlaka ku ri vukati byi hela. I ku va munhu swo tala a nga swi humeselanga a rivaleni. So nhlokomhaka leyi yi va yi kha yi suka kwalaya. So na mina n'winyi ni ri karhi ni vulavula na vanhu minkarhi ya ku tala ni ri karhi ni kambisisa ku ri va holovisa hi yini ko tala, a ku laha ni nga swi vona ku ri un'wana a nga vanga na ntiyiso. So aka buku leyi i buku leyi ni nga fika ni yi tsala yi ri na tichaptara ta 16. So aka tichaptara letiwani yi kota ku va yi kha yi hlamusela ku ri vanhu va nga vulavula njhani, va nga pileka njhani, ende nkoka wa kona i yini aka swilo sweleswo. So ku na yin'wana maxivo a na ni twanga kahle a ni ta va ni yi hlamule kahle ku ri ni yi tlhantlha hi ndlela yihi ndlela ni nga ni rhangeli
3: mahlweni mi kahle kahle a ni lava mi hlamusela mi register community as a commitment shattered by dishonesty a ni lava mi hi vula kahle hi Xitsonga leswaku hi ta kota ku va hi karhi hi famba swin'we na vayingiseri va hina. Se mi twe mi yi tlhantlhile. Okay, se hi buku leyi mi va mi karhi mi tisa rungula rihi eka valandzeri kumbe eka vanhu lava nga ta hlaya yona buku leyi, mi va mi karhi mi tisa hungu ra ku yini ka vona?
4: Okay, mona yi sungula swa buku leyi yi hume hi ra vumbirhi na masiku ma 10 for 10 days namuntlha.
3: Okay.
4: So loko mi ri karhi mi yi xavisa van'wanyani papi hayi hina swa vukati hina yi divorcini leyi buku a yi lavi yini hina ha ri vantsongo. So hungu leri ni ri tisaka aka buku leyi na ku kombisa ku ri xiphiqo a hi xi na mhaka ya vukati, vukati bya ha ri na nkoka ende vukati byi nga ya a mahlweni. And aka vanhu lava nga deni ka vukati ni rikete ku kombisa ku ri i ncini lexi xi ndlaka kumbe xi nga ta endla ku vukati bya vona byi nga hanyi a mahlweni. And then kuna chaptara yin'wanyana aka na va kumbexani va tlanga ku chaptara le a buku leyi a hi vakhumbi lavatsongo. Ku na chaptara leyi nge preparing for marriage godly way. Okay, ni mupfumeri a ni swi vulanga ngopfu loko na ha sungula ni mupfumeri. So ku na chaptara ta 4 leti ni nga tirhisa ngopfu ti-bible verse ni karhi ni ti hlamusela. So a ni ta kombisa ku ri loko ha ha ri lavatsongo ni loko hi ri karhi hi kula ku na swo tala swihi va hi kha hi swi twa swi nga ri kahle kungopfu va xinivitaka ey vavasati leswi vavasati leswi munhu a kula a ri na miehleketo leya swi vaka a nghena vukatini mi kuma ku elimpeni ka vukati i tshama a ri na miehleketo leyi nga ri ki kahle. So ni ringeta ku susa miehleketela ni kombisa ku ri tanihi varhandzani mi nga vulavula mi nga kombisana mi nga hanya hi ndlela leyi nga basa leswaku na loko mi nga ri kona a kusuhani na kusuhani ni swi tiva ku hayi munhu wa mina i hlayisekile kumbe njhani. So i mhaka leyi ni ringetaka ku yi kombisa hi ku xin'wanyana xi nga inspire ndzi ka question leyi mi nga ni vutisa hi langute ngopfu swa ka social media na ti-celebrate mara mi kuma ku munhu i na vatswari lava va nga tekana khale va ha ri swin'we for 40 years va kurisa vona a nga voni vona as role model kumbe a nga dyondza ka vona mara loko o tsenyela munhu wun'we a tivekaka ku ri hayi a tekiwile vukati byi hela na vhiki ri nga si hela swi va vukati byi pfuni nchumu a ka ha ri na vukati a ka ha ri na ntirho mara mhaka yikulu i ku ti kambisisa. So ku ri munhu a swi tiva kota ku ni lava yini a kota ku ti-prepare for marriage. So buku leyi xikongomelo ngopfu xa yona ekuvani laka Peoples of the Book ni yi tsale hi xilungu no ni nga tiki ku ri ni nga yi hlaya na a yi lehanga
3: ya mi nga yi hlaya hi problem.
4: The purpose of the book is to highlight the importance of honesty in marriage. It shows that trust is the foundation of a strong relationship. And once dishonesty enters, it can damage or even destroy that bond. The book aims to make readers aware of the consequences of lying, secrecy, and betrayal, while encouraging couples to communicate openly and remain truthful. It also teaches that marriage requires commitment, respect, and integrity in order to succeed. So hi yona mhaka leyi a ringeta ku kombisa yona ku ri kahlekahle vukati byi nga humelela loko mata loko mota munhu a nga mi cinci ndhuti xa n'wina a mi hlonipha na hambi a nga ri na mali a kha a ringetela hi mhaka ku ndhuti wa n'wina wa ha ri kona ma swi lava ku tshama mi aka na munhu yaleyo mi ya mahlweni. So xiphiqo xa hina i ku hi twala ku i ku ningetela munhu timali vanhu ma swi lava va swi kota ku ti endlela timali ta vona munhu wo lava ku hloniphiwa eku n'wi byela ntiyiso mo ni mikombisa timali to onha ku tlula swa ku tala andzeni ka vukati loko vanhu va nga ri na ntiyiso va nga kombisani ntiyiso va nga vulavuli swa ku tala hi laha swi onhaka kona. So loko va fika va va na ntiyiso va kota ku tshembana, hayi vukati byo tala byi nga kota ku ya mahlweni. Kasi mi ngo hlamula vanhu va holova ka n'we va tshikana, mhaka i yini? I mhaka a ku vanga na ku pfulekelana kumbexani ku tshembana.
3: Ni mi twini. So mi hleketa ingaku dishonesty hi yona one of the biggest causes that divorce eka vutomi bya namuntlha.
4: Hi swona hi mhaka ya ku ri swo tala swi onheka swo sungula. Hi yona foundation leyi nga tiya loko munhu a ri na ntiyiso. Loko munhu a nga ri na ntiyiso hambi swi suseka njhani a hi nge swi swa mola swi suseka swa malovolo na swa micato na yini ivi vanhu va ivi va swimanjheni vanhu va ya va ya tshama swin'we. Ni nga nyika xikombiso xin'wanyana a ni tivi ku i joke kumbe ni voneka inthanete va vekile ku vona wun'wana va mulungu va na over 6 years va ku va divorce vasati wa vona hi mhaka ku va kumiwe ku i tshama a va hempela khale va ha ri ka ti-20 something years. So swa komba ku ri ku aka a henhla ka mavunwa a swi hisi ngopfu hela for nkarhinyana swi ngo ti endla ngo keti swa tirha mara nkarhi wun'wanyani a kumbe loko nkarhi wu kha wu ya mahlweni swa tikomba ivi swi onha swa ku tala. So loko a ha sungula timhaka ta vukati kumbe ta marhandzu kwale a hi sunguleni hi ri na ntiyiso ina vanhu ntiyiso a va wu lavi swa swa munhu a ku amukela a kha a tiva ntiyiso ende swi endla ku a ku tshemba ku ya mahlweni a ku rhandza ngopfu hi mhaka ku va na ntiyiso swi ri wa ni xixima. So hi leswi ri nga ta ku kombisa vanhu ku ri loko ku ri na ntiyiso ku hava mi tshama mi kuma vanhu va languta vanhu va tivaku va hlupheka so mara hi mhaka ku vanhu a va na ntiyiso a va tumbetelana ka na xihundla mi kuma ku ri va swi kota ku ya mahlweni na swa vukati bya vona kumbe ku rhandzana ka vona ku ya emahlweni. So ya ni vula swona ku ri mhaka ya vuxisi hi yona yi onhaka timhaka ta marhandzu.
3: Okay, so loko mi va mi karhi mi langutile na swi twa ku ma yi tshikelela vuxisi hi swihi swin'wana swihoxo kumbe ti-common mistakes leti tikhapulu ti hetelelaka ti va ti swi endla eka vuxaka bya vona?
4: Okay, ndzi ni nghena aka yona hi ku kongoma swi tele.
3: All right.
4: Ku rhangisa swilo swin'wanyana kumbe vanhu van'wana ku tlula murhandziwa wa wena ni le tibeleni lava nga vula ku ri as n'wanuna mara mina ni switirhisa as for vanhu hinkwavo eka ni ta sukela vatswari and then ni ya sungula na munhu wa mina lero hi fanekele hi va swin'we. Ni nga rhangisi ngopfu tikhariya, ni nga rhangisi ngopfu swa timali, ni nga rhangisi vanhu van'wanyana swa tibolo ku tlula munhu wa mina. Ni faneke ni tiva matitwelo ya yena, ni tiva ku i rhandza yini swa ku tala ivi hi swi endla swin'we. Aka masiku lama a hi nge khale loko munhu a tekiwa ni nga ta veka masiku lama hileswaku ri ko munhu loyiwani n'wansati wa n'wampela a faneke a tirha ngopfu a gingirika ngopfu a tsakisa va muti a ndlela na va malume yini hinkwavo na hi va ri na vasati va vona. Mara loko mi langutaka masiku ya namuntlha vo tala a va ha swi koti munhu mi ya mi ya n'wi teka a ka vona like kumbexani nkarhi wun'wanyani i rhandza swo karhi a nga swi rhandza a ni n'wi yingiseli a ni yingiselani like a ni burisani hi swona swa onha. Swi fana na yini na a hi nge kumbexani ku na vanhu naswona ni swi kumbini ko ka a ni ke ni nge vheti ni hlamusela buku hinkwayo ni kuma ku ri vana lava munhu loyiwa ni rhandzanaka na yena kumbexani ni nga n'wi teka like a ku vanga na ku burisana matirhelo kumbexani maendlelo swa timali na yini so swi dlaya swi nga resentment yo karhi kambe resentment yi tsonga yini swi ndla ku ri munhu swi ndlaka ku a nga va amukeli na vana lava kumbexani a nga rhandzi va hala ka vanuna kumbe va hala ka vansati. So a hi veni na ku ti-priorities ta hina ku vanuna kumbe ku vansati like hi va equal. So naswona swa pfuna swinene ku ri vanhu va kota ku humelela aka timhaka like ta vukati bya vona. So ku na xin'wanyana ni nga ta ni xi khumba laha a ni ngo vukati lebyi ku na lava va ku teka mi kuma ku taleka polygamy leswaku munhu a ri na nsati kumbexani vambirhi kumbe vanharhu a ni ri so ni fike ni kombisa timhaka ta ku ri aka mhaka ku fana na leyiwa a swi hambananga ntiyiso ku pfuleka na ku va mihloniphana hi yona mhaka leyi ku fanele ku rhangisiwa yona ku ya amahlweni. So hinkwaswo leswi nga ta swi vulavula swa ha vuya kona kwalaha ka dishonesty, ku nga va ku ri timali, ku nga va ku ri kumbexani xin'wana hi lexiwa ya manhleketiso timing. Ku na chapter yivalaka hi timing laha ka timing ka chapter leyiwani yi vava hi timhaka ta vanhu va ku hatla va tekana kumbexani vanhu va ku tekana swimanjheni va ri va kulukumba. Hinkwaswo ka swona swi na advantage na disadvantage. Loko ka ha ri vantsongo hi na ti-career a ni ri loko hi ri karhi hi kula mi kuma ku career ya mina na n'wina ti-passion ta hambana, kumbexani ya n'wina passion yi mi pambisa ngopfu career ya n'wina. So timing ya ku va vanhu va teka na yona yi na nkoka ngopfu. Lava swimanjheni va tekaka va ri vakulu na vona swi va va ri na pressure ya nkarhi. Nkarhi wun'wanyana munhu wa swi kota ku tiyimela a va ha swi koti na ku byelana kumbexana ku yingiselana because munhu i tele ku va a ri njhani a ri dependent aka swilo swa yena hinkwaswo i kota ku va a ri karhi a ti endlela. So swi tele leswi endlaka ku ri swi onha se xitshunxo ku nga va ku ri timhaka ta ku ri a va vulavuli na munhu wo karhi hambi i mfundhisi hambi i professional therapist. So swa pfuna swinene hikuva vo tala va yimela marriage kumbe relationship yi onheke kona va lavaku ku ya consult and se swi va swi onheke ngopfu swi na nkoka ku ndla ti-three counselling loko munhu a ha sungula timhaka ta marhandzu na timhaka ta marriage va kota ku twisana ku ri hi vulavula njhani hi approachana njhani. So mhaka yin'wana yi onhaka swinene i ku va vanhu va nga swi koti ku approachana kumbe ku hlamulana hi ntiyiso kumbexana hi xichavo ku ri okay loko ri na mhaka karhi ni ku approach njhani kumbe ni ku sungula njhani. So na yona i mhaka yin'wana ni nga va ni yi khumba ala ka buku tanihiloko ni vuri yi na tichaptara ta 16.
3: Okay. Se hi ku vona ka n'wina mi vona ingaku vukati byi nga ha tlhela byi vuya evutshan'wini endzhaku ka loko munhu a betraye partnera ya yena kumbe a n'wi chiterile xanake.
4: Yes.
3: Okay.
4: I chapter 7 yale rebuilding trust. So mhaka leyi lavekaka i ku loyi a nga onhela un'wanyana i fanekele a swi twisisa ku ri loyi a nga onheriwa i nida nkarhi wa ku swi amukela ende luya u fanekele a titsongahata like loyi if va lava ku a ti hlamusela a ti hlamuseli ende hi ntiyiso.
3: Okay.
4: And a nga swi nchumu mara a swi tiva ku ri na loko ku ri ku va n'wi rivalela swi nga endleke nkarhi wun'wana na loko ku ri ku ri a ku na nchumu loyi a twaka ku munhu loko wa ha ri ku ni betrayeni if i lava ku rivaleriwa va hala ku ya mahlweni wo faneke a swi tiyisela mara swi nge he fani swi ta teka nkarhi ya so ni ve ni swi adressa ka yona chaptera leyi ivile u tlhela ku va na chapter 8 ya ku fambisana na yona hikuva a ni ringeta ku tingali hi ngopfu. Hikuva ku na question ya ku ri is walking away an option a ni hlamulanga mina aka chaptera leyi ni fika ni kombisa ku ri ku endleka yini a hi nge ku na vana masiku vana va kota ku vona swilo ku tlulala hi vona hi hleketaka ha kona loko ku ri ku mi tshama na nuna kumbexana na nsati na ha ri ku pretenda njhani vana va swi vona ku ha-a something is wrong. So a ni kombisa layani ku ri loko ku ri va lunghisa a va lunghisi and then ku tsakiwa ku ya mahlweni va nga pretendi ku swi ta onhela na vana ende vana environment yi nga ri ki kahle na vona swi vavisa vumundzuku bya vona.
3: Se ni va ni karhi ni vuyisa xivutiso lexi a mi ku a mi xi hlamulangi le bukwini xa ku is walking away a solution. Se na xivutisa ka n'wina ke loko swo tshuka swi famba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ku hambana naswona i option kumbe i solution na i xitshunxo na
4: loko ku ri ku a nga tiyimiselanga ku cinca a nga tiyimiselanga like ku ri a swi twisisa ku ri swilo swi nge he fana a ni ri loyi a nga vaviseka miehleketo etenga nkarhi swi fana na yena laha a nga vavisiwa swi yima five mambirhi. Loko ku ri swi nga ri ndlela leyi a ku ri swimanjheni i sungula ku va abusive i tshama ri ku karhiheni a ka ha ri na ntswako a ka ha ri na rirhandzu va na tina va dlayana. So a ni hlamule ku ri a fambi mara i fanele a wuya ti-option ku lexi nga na nkoka i vutomi bya yena kumbexana i ku va a huma a famba hi gete na hi ku vanhu va za va dlayana hi mhaka ku va va nga ri na ku amukela mati hiku a ni ngo vanhu hi byeriwe kumbexani ku ri pain leyikulukumba ngopfu eku va munhu wa wena kumbexani a nga tshembekanga aka wena so vo tala vhele va fika kwalaya rindza ku ri loko se va va tshame swin'wi va nga ha swi koti ku amukela so swi fika swi va na nghozi ngopfu ku ri i tshama ke swi vona ku heyi hayi loyi munhu i cince ku cinca no ni dlaya a nga ni dlaya so loko va ri karhi va hi hlaya buku leyi va ta va ri karhi va ya swi languta vone ku ni fike ni swi veka hinkwaswo ka swona ni swi kombisa ku ri loko se i swi langutini hi yihi ndlela leyi olovaka i ku famba kumbe i ku tshama na
3: So mi nga ku yihi kumbe hi swihi switsundzuxo leswi mi nga swi nyikaka eka vantshwa lava lunghiselaka timhaka ta ku tekana kumbe lava se already va nga tekana kambe i ti-newly words mi nga va advise ku yini
4: okay moya leyo futhi

0: mi lulamerile na for mhaka ya ku tekiwa kumbe ku teka. Hiku vo tala hi vavisekile loko ha ha ri swihlangi, mi kuma ku un'wana i ku leyi a nga ri na vatswari, se i na fiya ya ku ri loko swi manghena a ya vukatini kumbexana loko se a va na vana and then ni nga tlhela ni va fiya ku na ku chuha ko koloko. So leswi ni nga xi tsala mina ni te number one, cultivate personal integrity first. So munhu i faneke yena n'winyi a va na ni nga ku swi ndoti like a ve na ndoti leswaku before a ya tikhomita aka munhu un'wanyana yena n'winyi a vi munhu loyi kumbexana a fambaka a ri na ndoti, because na bibele ya vula ku ri whoever walks in integrity walks securely, i va na ku titshemba. Mativa loko u va i ri na swikandzhalo swo tala i tshama i chuhini. Na loko hi siku ra mucato ko wa one ose xin'wana a rhwalela wa chuha ku hi a va la ku boxa swihundla swa mina na. So munhu i fanekele kahlekahle a ti alayina na xikongomelo xa Xikwembu evuton'wini bya yena. A hi nge munhu sweswa ni tizile ku chumela rito ra Xikwembu, ni faneke ni kuma munhu loyi kumbe ku lava munhu loyi na a rhandzaka swa Xikwembu ku ri swi ta kota ku fambisana na vukati byi ta kota ku tiya na vulavula hi lava va lulamiselaka va nga zaka va nghena aka swa vukati. Se i fanele ti dyondzisa ku vulavula swa akelela swi leswiwa ku ni kombisile ka chaptara yin'wana munhu ze ni mi kombisa mina swa ku hemba swa ni tikela ende swi sukile laka ku ri ni swi karhi ni le bukwini siku rin'wani mhani tota va ni nike mali kasi swa byele mhani kota ku va ni nike mali se mhani ku i ku nike mali munhu no vula ya le hansi ni nga vuya kasi a va swi tiku mali munhu va ku heyi a ka vana hinkwavo a ni ku wena wa ntiyiso ma twisisa. So ni ve ni dyondza ku ri ku kula hi ntiyiso swa pfuna swi ndla ku na loko swi manghena i ya tekiwa kumbe i ya teka vutomi bya wena ku va vutomi bya ntiyiso. Yes, and then also to address the past wounds i nga si ze iya ku I do swi kahle ku ri naswona i swi lava ti-past wounds ni vula ku vaviseka loko ku nga hundza ku nga va ka marhandzu ku nga va ka le ndyangwini kumbe kaya hiku i kona munhu un'wanyana sweswiwani mi kuma ku ri mutivuto wa endlile mbe ti tele ku ta ku papa va bukutela mhani swa ni tiku hundzi vukati bya koho so swi lava ku adiresiwa naswona. So ya na ku twisisa ku ri timhaka ta vukati e covenant i ntwena mhaka va contract njhe leyi nga ta ku loko under ka 5 years wa yi susa. Se aka lava va ha nghenaka andzeni ka vukati va ha sungulaka swi kahle ku loko mi tekana mi tikumela ndhawu ya n'wina like na kama ka ndhawu ya n'wina hi ku a ni mati vanhu la swo rhandza na xikarateni na ku fele mi ri dere ka vukati a swi fani. So laha swi kahle ku mi ya tshamela mi ri two loko ri ra vanhu mi ta chava no ntlokolana te ani mi ntlokolana leswaku mi banana leswaku ku ri nkarhi un'wanyana munhu kumbexana u nkambiye ta wa ni kambiye mi kuma kuta ku te bottle everything up but na va na resentment mantwisisa mi ta mi ta munhu ka mina hambele na yena hi mhaka ku ka vona va hi niki na privacy swo fana sweswiya. So swi na nkoka ngopfu ku ri loko vanhu va ya ku tekana va ya va ya tshama swin'we va ri vambirhi phela hani mune ku ya hi ntiyiso ya teka 3 years leyi ya 6 weeks a hi yona leyi yi fanekele 3 years swi tikomba ku ka ha tsakisa.
1: Okay, so tanihi mutsundzuxi a counselor and a life coach profession ya n'wina kumbe ntirho wa n'wina wu mi pfune njhani ku va mi twisisa ti-relationship ku antswa?
0: Okay. Without ku disclose anything. Mativa kuna hi xin'wanyana mara ni tsalanga a bukwini. Ku na vantshwa va ku tala loko vo va ringete ku teka vutomi bya vanhu va vutisa ku swiyini. Eta mi byela kota ku munhu wa mina i mitshikini. Swiko ndlaka ku swasekisa mara i mhaka ya ku ri ni twanga ku a ka ha ri na munhu wa ku hi tsundzuxa. Loko swi ta ka timhaka kumbexana ku yi dyondzisa ku ta ku swa endleka swo fana na leswiya. So swi ni dyondzise ngopfu ku ri vanhu a va twisisi ku loko va nghena ka timhaka ta ti-relationship ku va mhaka ku ri vanhu va ha tivana. Swi kona ku munhu a nga ku loko se a mi langutini a ku hayi a ni nge yi mahlweni loyi a ni nge spend the rest of my life na munhu loyiwa that's why dating a sungule se insati wa mina kumbe ni nuna wa wena ku va timhaka ta ku va vanhu va ri karhi va tivana. Swin'wana ni nga xi dyondza ngopfu hikuva vanhu va ri karhi va ta. Okay.

0: nenga ku teka nsati ne ku na okay ni ntira la a Joburg ku na papa wun'wana a va admitiwini va huma emutsonga mara va huma halatsanini se a va rhandza ku ni languta ku i tirha kahle yini i tekile ni nga swi teka ku hayi a ni swi teka se va ku itirhela yini itirhela mani loko a ku tihlayisi ma ivi ni fika ni vona ku vanhu va khale relationship vhele a ni ngo nkarhi wun'wani hi fanele hi va yingisa ende hi kota ku vona hi ndlela ya vonaka hi yona nkarhi wun'wani a swi lavi hi tizela ku hi tiva ngopfu vona va tiva ku antswa ku tlula yini ku se va yi fambini hi ndlela leyi ni fike ni tirha timhaka ta ku ri relationship hi vona ku hambana mara at the end of the day the goal i ku va ku ri one hi mhaka ta ku i fanekele i va na ndyangu i fanekele i kota ku ri na wena ku va na vanhu i va hlayisaka loko i chayisa ntirhweni ku va na vanhu va tisaka ku tshama na vona mi hleka mi tsaka mi dya hi mhaka ku nkarhi wun'wani ku hanya i ri wexe i va more frustrated tanhiku hi ku a wu na n'winyi hi marito man'wanyana na loko i tshuka i khohlola a ku na la ku pfunaka na loko mati n'wi tsakisa njhani loko munhu a khohlola ivi i n'wi pfuna i va ku nacela so swi n'wi pfune ngopfu hi mhaka ku ni va tirhisa xi ka ku hambanahambana ku ya valungu vantima maendlelo ya hambana mara to push kumbexani the end ku va ku ri mhaka leyi fanaka ku hambana maendlelo so ni vone vanhu va ri karhi va seketelana hi ndlela liya so swi ni dyondzise swa ku tala
1: okay se ku hahluka ka vukati ku khumba njhani vana ni mindyangu ya vona
0: xo sungula vana va kula va ri na bitterness va kula va ri na tatsini ku ri exi va twa ku a va rhandziwi kumbexana a va rhangisiwi emahlweni ku na swin'wana hi ngo swi tsola ntsena ku na vatswari lava nga ha ri ki swin'we hi mhaka ya vana mara munhu un'wanyana a wa omelela ka timhaka ta vukati hi mhaka ya vana va kula va nga va ri na ridyondzo ka wun'we wa vatswari ku eyi papa a yi penga mhani mantwisisi ende na vona loko va ya mahlweni a va fanele va ya teka vo tibyela ku ta ku swo va hi ndlela leyi i nghena avukatini ehomu lava va nanaku va ri it becomes generational curse or loko u huma vukatini swi tlulelana na vana swi fanele ku hundza i hemba va ri na vana va ta hemba swo fana na sweswiya so ku hahluka ka mindyangu swi vavisa vana hi tindlela ta ku tala van'wani va dlina va dzaha ti-drugs van'wani na le xikolweni va dlina va nga ha pasi swona ina hi nga vula hi ku loko va karhi va kula i ti-choice ta vona mara le vuhlangini leyi swi va swi va affectini ku ya emahlweni mi kuma ku ri un'wana a nga ba n'wana mi tshamini ku kala mi ri lavakulu a nga yi ba nhlamba a vulavula swin'wanyana a nga ti voni nandzu ivi n'wina michuhu so ku dlina ku pfumaleka discipline a ka vana va volava so a ka mindyangu naswona swa onha swinene hi mhaka ku ri a ni ngo na yena hi liya eyi mhaka ku vuriwa xibuya loko ku a vulavula ku hi tiva yini na i xiwe swi ku tlandzini swa le vukatini swo fana na sweswiya swi avanisa na yona mindyangu hi mhaka a ni ngo un'wana na un'wana a tala ku yima na wa ka vona so hi mhaka leyi ku hahlula ka mindyangu yi nga ri ki kahle swinene yi teka na ntsako ya
1: se hi ku vona ka n'wina mi vona onge vanhu va tekana va ri na ku twisisa ka xana kahlekahle vukati i yini nakona byi lava yini
0: va ha ri kona lava va nghenaka aka vukati va ri na ku twisisa ni swi vula hi mhaka ku ta ku ni munhu loyi na swi na ha yingiselaka na ha tshamaka na vanhu ri karhi hi vulavula so nkarhi wun'wana swi fika swi hi wisa kwala ka dishonest muko wa yi one i nghena a ri na ku twisisa wa yi one ko mhaka ya peer pressure ku ri hi tintanga kumbexana kava ku wa u ti tekiwa na vama vanhu va tekiwa swo fana na sweswiya mara va kona lava nga ri ki na ku twisisa ku ri kahlekahle vukati i yini phela munhu wa nghena a byela ku a loko swi nga endli ni to huma ni famba ivi leswi ma yingisi ma ku loko i ku a swi nga endli ku lo endla ka yini loko ni teka ni yingisa ni yi vona ku hayi loyi i nghena avukatini a nga ri na ku twisisa ku nghena avukatini i ri karhi i ri na ku twisisa i timhaka ta ku i fanele i twisisa ku ri va ri xa mina xa wena so mina ni nga va ni tirha mara loko mali se yi nghena hi ti-25 to teleta ta muholo loko ni sata a lava ku tiva ku ri okay ni endla na ka la movha na ka la endlo nga ni wa ba open ni mota ku sosolo hizo na yini bukati so vano abangeni ba ri karhi va tisa ko loko kuma ngeni erendeni ka bukati aka ha ri na vumina mina aka ba ri there is no I aka team e ba hi ri swinwe so imaka leyi vanhu va faneka ka ku yi twisisa ku ri ni nga vula yini xin'wana ku na ku mi kuma ku nkarhi wun'wanyana n'wina mi rhandza ku travel mina a ni rhandza ku travel a yi vetini a ni veti ni mi crasha no faneke ni twisisa timhaka ta ku ri samwe no fake ni kombisa ku wa mina mitirho a wu ni pfumeleli ngopfu mara wu ni teka leswi kumbe hi nga travel swo fana sweswiya because van'wani va tina va fila ku ri no man this person is not my type leswaku a ha rhandzana a ri flex a ri yini va rivala ku no a hi vana hi mi givela ntsena a hi swi kota ku pulana ku ri oky hi siku ra swa hi birthday ya wena hi nga ndla leswi mara se mi khama swin'we mi swi vona ku e fa kahlekahle like munhu o sacrifice mantivi so a hi ngheneni hi ri karhi hi swi tiva ku ri all these things swi na nkoka swinene
1: Okay, so vanhu lava va nga tekana already mi kumaka ku ve na ku tshoveka ka ku tshembana kwalaya xikarhi. Se va nga ha endla yini ku va va regaina kumbe va rebuild that trust after dishonesty?
0: Aha. Se hi vuyisela aka chapter 7, rebuilding trust. Yeah. So, mwe na ndiri ni pfula straight. So ndzi nga hlamula ku ya hi buku laha ko tala a no vulavula kunene like ku ri hi kota ku twisisa so la ni sungule swone there comes a moment after the storm of discovery is passed and the dust begins to settle when one question quietly but persistently rise above all can trust be rebuilt so mina ni ri yes
1: okay
0: swi nga vuya hi ku namba one ntiyiso ku hava xin'wana munhu a va vuli ntiyiso wu helerile number two consistency over time ku nga ku munhu namuntlha lexi munhu wa mini lexi lowu nga na consistency swi endla ku ri trust yi hlwela hi ku marito nkarhi wun'wanyana munhu a nga ma vulavula mara ti-action hi tona ti endlaka ku ri swi hatla swin'wini then number three mi kombise mhaka patience patience i kuma process a wu pfuka namuntlha and then hi swima njheni munhu wa ku tshemba so ku va ku ri process and then ku na forgiveness versus trust swa hambana swi leswi a nga ku rivalela munhu mara a nga ha ku tshembi so it is important to understand ku ri forgiveness na trust a hi nchumu wun'we phela forgiveness is a personal decision munhu o decide ku hayi na ku rivalela mara trust yi fika yi va more like relational like yo fanekele yi akiwa behavior ya munhu na yona yi fanekele yi va na yi va consistent and then trust ya kota ku va yi pfuyelela but when rebuilding is possible trust can be like repeat like the dishonest trust partner that we are going to be like we're going to take a look at some little swing in the ring mara swi va kona no kuma ku ri swi nga ha ri kona trust na switsongo mara munhu a ri ku let me just choose to try mara va fanekele va va na a new foundation so loko va ndla a new foundation va fanele va make sure ku ri foundation leyi yi tiya ku tlula leyi okay mi nga ni vutisa ni ku xana va kona lava va nga tshama va vaka this and then vukati bya vona byi va byi ya mahlweni va kona and byi saseka swinene ku ya mahlweni va tele hi nge va vuli mavito mara va tele swinene ande va kona lava nga te va ringeta ivi va swi vona ku hayi swa tika ivi swi nga hayi a mahlweni but in the end xivutiso lexi ni nga xi vutisa ku ri can trust be rebuilt so swi ya hi ku vanhu va lava va va ri karhi va swi tsakela na so hi laha ni nga yi hlamulaka hi kona because anyways ni nga yi gimeta swona ku the person leyi a nga break a trust wo fanekele a change
1: okay
0: leyi a nga vavisa n'wina u fanekele a va le anga va bisi ho fana ke le nine anga fosteriwa a ti simela ku wa swilava ku hola and then ba ti misela ba ri vambirhi ku nga vi leswaku ri court munhu wa hleketisiwa ku ke ini yendle leswi ke ini yendle leswi no va fanekele hi vumbirhi ka vona va va ri na ku tsakela ya mhaka ku leku i ku tsakela ku ri na swi lava na and swin'wana swi nga onha i ku vanhu va ta ku yisa va nga ku munhu wa ha ri na ku tsakela mara ku vanhu va ta ku yini i swin'wana swi onhelaku vanhu vo tala munhu a ri va ku yena n'winyi i lava yini i ncini lexi swi nga ta endla ku ri a ya mahlweni
1: okay nimtweni leyi buku yi tikomba yi khome mahungu makulu hi ku loko ni vutisa swivutiso mi referale le ka chaptara so ka buku yaleyo ya n'wina what's your most favorite chapter
0: a ni ku munhu vutiso yaleyo polygamy and arranged marriage in our generation is my favorite chapter number 12
1: and why
0: ndzi nga siya mahlweni loko vanhu va vona dark chapter va ku heyi a yi swi tivini ku yinge fani okay mina ni tswariwa ka muta polygamy
1: okay
0: so ni fike ni challenge vanhu loko ni vona ku ri vanhu va hanya va nga ri va mitirho na ku can polygamy really work in our times so vanhu a va ri na miehleketo ya ku hambanahambana so vakona rhetaka bibeleni bibele ya pfumeli mana vana vaa tirhisa bibele vakona ku hei bibele a yi ina so mina u soka ko mavonelo ya vanhu ku hambana so mina ndzhaku ni hlamula hi ndlela leyi mina a ni voni swo biha a ni voni swi ya hi munhu so loko ni approach chaptera leyi a ni fikanga ni hlamula ku ri polygamy yi kahle or a yi kahle ni fika ni kombisa ngopfu timhaka ta ku ri the formula is still the same like people must be honest with each other because ku fika ku va na vana vana lava aka muta polygamy ku na leswaku ri va tsaka ku rhandziwa va hala ka mhanihulu ku rhandziwa va hala ka mhanitsongo nkarhi wun'wanyani swi nga ku vanhu va kula va ri na ribengo kumbe rizondo aka van'wanyani va nga rhandzani swona kasi aka vona nkarhi wun'wana swa pfuna polygamy a ni ngo swi ndlaka ku va na muti lowukulukumba va kota ku seketelana vana lava va kota ku tsundzuxana ka swo tala so aka tichata ni fike ni kombisa sweswo ku ri ti-advantage ta ku a humisani nga ku ni rhange ku hi ku hi twisisa timhaka ta polygamy in our time because loko ni rhanga loko munhu a fumini a nga endla mhaka yi kula a hi mhaka yako ya rifumo kumbe i mhaka ya ku va vanhu va yi twisisa
1: okay
0: because polygamy it can strengthen an extended family system like it also preserves our cultural identity
1: okay
0: yes and it also provides like that social and financial security that's why I wonder ku bawa le financial security okay loko a ri na mali kani la ka polygamy la ku mali ri kona aningo hinkwenu hi fanekele hi va na ndlela ya ku kombisana ku ri hi nga ndla njhani ku mali yi tshama yi ri kona more like mara negative swi kona ka timhaka ta polygamy because it can lead to emotional imbalance like jealousy competition aka lava nga tikiwa swin'we na ku va mi kuma ku ta ku na ti-risk of like mikil un'wana a tlanga ku wa tlangiwa mantwisisi hi swa timali na swahiri so ya swa pfuna and then loko ni tsale chaptereni ti kuveni van'wana va ndla joke waku heyi a yi vuyisani ti-arranged marriages heyi ha hluleka so ti-arranged marriages na tona ti kahle a ti kahle a ni munhu lowu faneleke i n'wi tiva loko loko swi nga endli endlaku heyi ni lo laveriwa heyi ni dlaye hi vatswari mantwisisi so lani ni kombise ngopfu ku ri dishonesty dishonesty is the silent destroyer aka all this relationship so this is my favorite chapter because ni kha ni yi tirhisa ni tirhini ku heyi na kotanyana ni ri tibibeleni swo fana ni sweswiya matwisisi because bibele yi efficient for verse 25 like I kombisa ku therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully of your neighbor for we are all members of one body so loko ri ndzeni ka vukati a hi nge i polygamy loko mi ri vanharhu muhundu ka one thing mi ni nkwele swi ndliwa ku hala ximatsini ni ri ni ri a swi endliwi ku va na na balance mantisisa ya so yena yini yini ku ka chapter ya nkwati le wani mako ani enjoya ku itsaka
1: Okay, le go ile ng tanga re huisi le sne ne it's not clock life ane ikari teka tintambu ti hindzi sela hi mahleni kambe ke loko vanhu va lava book ya nwe na vanga ikuma ku ina swona xinjani
0: vanga mfonela 0798212961 aka Facebook ela ke Maluleka then aka X e author L Maluleka
1: okay mingo tlhela mi repeatela nomboro
0: number I have phone call now WhatsApp is 0798212961.
1: Okay, right. Nikhe so Mr. Maluleka kuba mkote ku join eka madyambi ya namuntlha mba mkari me dyondzisa na ku tlhela mi lemukisa hi buku ya n'wina na ku tshemba ku ri vanhu va ta enricha ku va va kuma buku kambe ke sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa emakumu ka mbulavulo wa hina eka madyambi ya namuntlha. Okay, right, when I'm in this register of FM, Hindela late, by Gary Gimeta, Eka, Shengesha, and Shamabulu, Eka Nogonoko, why youth talk, Eka Zero to Hero, Kesos Neneka Mester Maluleka, Kuvakotiku, Joina, Eka Majambia, Namuka, Bekotunzuka, Nogonoko, Fananalu, in a one, a woman, one, and one young Sakona, Erotlokota Gimeta, Awaria, Kumekameke, in Karwanzaki, one, Wagongondra. I found Ben in Jelayo, Yaleo, Yersum Rakashe, Doctor Thomas Chow, Kemich, Wakila Reslam, for I found Ben Shing.

0: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, wameramba kantiru wa andlala mpimanyeto wa masipala kalembra 2026-2027. Lunga kungwatiwa hindlala li, ndau Giyani Community Hall, siku iti 26 May 2026. Kasi vanu, vakombilo kwa abatamile shtulu nshabona, hii half past nine mpunzu, kasi nkaru usungula, hita sungula hii 10 o'clock ni misho. Ntero lu, utakila ukumbwa kase, eka Facebook page, ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu, miamkelekele.
1: Enzelela dumaduwe gyan na malamlele na mungha na sona utaba ukaru uchale samaru luku ukaru aka. Tikumelela duma steel roof tile in 99.90 ayiwe. IBR 0.4 by 6 meters at 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters. Yona yienda 329.90 ayiwe. Shana ungaba ulaba shkweleid. Unga kuma kutula 500,000 na kepe Tech, butisa kwa la shtolo. La tuma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee, nasona. Kuna shipimelo.
0: Khombara ku lahlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Lei fambaka na mobile fridge ti plans ta ina hinkwato ti famba na ti tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Kokholo Funeral Services hi ku avela ti
3: madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa ntirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

Ebi impera simra ikhangela kahle rone ka majambu ya sikrana montla mengisira mina vaku hile kuteni va masema nga zangwe chawo kwala ka wayeni kwala ka bungeni hafika ni vula kwala ka malamulela la kona hafika a phalavura hile kuteni mengisira ri simra ri kha ri sika kahle ka Elias Bale yo famba kahle ne the Mambo Queens vaku va maseva impela hi le ndleleni ri perile Afrika-Dzonga ri perile mengisira ri perile hinkwako nkwako lamba ku mukhaviri kona va mukele ka majambu ya sikrana montla lengo na ku vaku i tele mbilwini tiawar ka to tingatimbirhi 10 to 12 kumentlhanu wa timinetse ku bikahle awara ya khume ri perile.

Papila eka madyambu ya siku ra namuntlha mbingiselo wa Jesus FM ri tshame kahle hi ndlela leyi. Ri perile n'wahun'wani na vayingiseri va nongonoko wa tele mbilwini. Mina nsesi wa malembe ya 36 laha ni nga okay, all right, ni ta ni khomela.

Alright, mtani khomela mapapila mangati talela. Papila leri vaku ikha ifamba rona eka madambu ya skra na mntlhari tshame indlela leri. Riperile ngwanwani na bangiseri ba nokona kwa telempilini. Mina nsesi wa malembe ya 36 la ninga nwana wa ntombi ntsena ekaya eskar kama jaya mune. Kambe kungana kungaba mina ninga vana nkati kwa kudonza skolo ibini pasa la baboti abavanga vangavanga na wana nkati kwa lo. Enza kuka ko graduate a university ni buye ni sungula kumaketa maketa kambe nkateko ningabi na wona en hiku ashilungwini anifani ni hakela rent kuri kuni hakwa hava mali ni buye ni buya kaya ni sungula kumaketa maketa hiku kwala niri kaya kambe nkateko ani vanga na wona nakona swilo se a swi tika ni tlhela na va xihlekiso ku ri ni ye a yi na le yunivhesiti kambe ntirho ku hava mi ku tivaka eswitandini ni hete ni tshama 11 years hinkwayo ntirho ni nga wu kumi ni kha ni kukulela vanhu no va hlantswela na swiambalo ni kha ni kholeriwa siku rin'wani va khampani yin'wani ni nga tshama ni apply va ni foyinela va ku ni ta eka interview hi mpela a ni tsakile ni ku Xikwembu xi hlamulile xilo xa mina kasi a ku ri ku sungula ka miringo manani interview fambe kahle ka panel a ku ri na vavanuna va mune kambe wun'we a ku ri CEO ya ndhawu liya hi xa mundzuku ni hete ni foyineriwa va ku hi hlangana eka rin'wana ra mavhengele ro dya laha boti luya a ri kona eka phanele a nga fika a ku loko ni lava ntirho ni fanele ni endla leswi yena a swi lavaka laha a nga vula leswaku ntirho i wa mina ntsena ni spenda weekend na yena ene hi ku a ni ri stranded ni hete ni pfumela ni hleketa malembe lama ni nga hlupheka wona ni hete ni swi endla ivi hi Monday ni sungula ntirho ni tlheni sayina na contract swilo a swi tikomba swi famba kahle kambe a tshamela ro mina 2 weeks yin'wana na yin'wanyana a ni fane hi hlangana a hotela amasunguleni a ni nga ri na problem hi ku a ni tsakisa hi ntirho na muholo lowu a va ni chelela mali yo tala kambe se ni karhele a na ha swi lavi leswi a swi lavaka eka mina vhiki leri nga hela u te u le hotela ivi ni nga yi ivi ni kuma warning entirhweni loko tolo ni horile va susi hafu ya muholo wa mina laha a tshembisaka leswaku ntirho na wona swa endleka leswaku ni wu luza laha hambi no hleka na mina a nga ha hlekeleli u tshamela ro ni rasela xin'wana na xin'wana entirhweni ni kombela ku pfuniwa vayingiseri xana ni huma njhani a no lava ku lunghisa vutomi kambe swa ni tikela mingiselamendla ra va papila leri va ku ri khari suka kahle eka sesi wa hina eka madyambu ya skra na muntlha va kha hlamusela ku ri i sesi va malembe ya 36 lava hlamusela kahle ngopfu ku i ntombi yin'we ntsena a kaya lava hlamusela kahle ngopfu mingiselamendla ku va biburiwe na majaha kumbe na vaboti a kaya kambe hi vona va ntsena n'wana wa nhwanyani laha nga tlhela a va na nkateko wa ku va swa xikolo swi famba kahle laha a va nga heta va va kha va tikuma va ya na le yunivhesiti swi famba kahle kambe va boti swi nga fambi kahle lava hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri endzhaku ka ku va kha va graduate eyunivhesiti va sungule ku maketamaketa kunoko le xilungwini kambe nkateko va nga wu kumi kambe hi ku se a fanele va va kha va hakela ti-rent na hinkwaswo ka swona va hete va va kha va byela ku hayi va ta ya kaya va ta maketa va ri a kaya kambe na le kaya va fike va maketamaketa kambe swilo a swi nga ri ku ndleni ka swona laha hi ku se swilo a swi va swi kha swi tika va sungule ku va va kha va hlantswelahlantswela vanhu va va basisela laha va tlhela va va xihlekiso emugangeni tanihiloko mi kha mi ku tiva a switandini ku ku njhani ku ri munhu i ya yunivhesiti kambe ntirho yi tlhela a nga wu kumi lava hlamusela kahle ngopfu mingisamena ku va spend almost like 11 years hinkwayo ka yona ntirho va nga wu kumi va kha va maketa hala na hala kambe va kha va tirhela vanhu no kholeriwa amutini lava hlamusela kahle ngopfu sesi wa hina mingisa ra mina ku ri a rin'wana ra masiku khampani yin'wana va nga tshama va va kha va apply-a ntirho kwele yi va foyinerile va va byela leswaku va ta eka interview laha sesi a va tsakile himpela ku ri himpela xikhongelo xa vona xi emadlinweni xi hete xi va xi kha xi hlamuriwa lava nga swi tiveki leswaku i ku sungula ka swilo swo karhi kumbe miringo yo karhi lava hlamusela kahle ngopfu hayi khona ku ri interview fambe kahle lava tivisaka kahle ngopfu ku ri eka phanele a ku ri na vavanuna ntsena kambe a va ri mune lava hlamusela
kahle ngopfu ka vanhu lava a ku ri na CEO ya ndhawu liya lava hlamusela kahle ngopfu ku andzhaka loko yi fambe kahle hi xa mzuku va kume qingo kusuka kwele ka CEO ya liya lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku va fonela va kombela leswaku va hlangana eka yin'wanyana ya tindhawu to dela la loko va va kha va fika boti fika a va byela ku ri ntirho i wa vona kambe ntsena loko va a va endla leswi yena a swi lavaka lava hlamusela kahle ngopfu ku va fanele va spenda weekend na yena ebi impela ba hlamusela kahle sesi kuri hiko aba restranded nasona ba hleketa malembe la momotala la mabanga hlupheka endzaku ba khala ba lavantiro silo singari kufambeni ba hlamusela kahle mengisana mina ku ba pfumerile impela swi swa swikhasene leso swikambela ku ya kumande ba sungula ntiro wa bona la banga hle ba fukanya kwa na contract ebi impela ba fuka ba saina la ba hlamusela kahle ngopfu mengisana ku ya papila akure a swi va komba swi va fambela kahle kambe CEO liya a yi tshamela ku va yi kha yi vula ku ri va fanele va va kha va hlangana tuks yin'wana yin'wani eka hotela yo karhi lava hlamusela kahle ngopfu sesi wa hina ku a masungulweni a va nga na nkingha naswona tanihiloko va kha va languta ku na muholo wa kona a ku tlhamutlhama a wu tele swinene lava hlamusela kahle ngopfu mingisana loko a va cheleriwa mali yo tala swinene swi tikombaka ku ri mali leyo hindza ntirho lowu a va va kha va wu tirha lava hlamusela kahle ngopfu kambe ka nkarhi wa sweswiwa va karhele a va ha swi lavi lava hlamusela kahle ngopfu ku va n'wi byirile kambe sweswo swi vangile ka swona boti lava hlamusela kahle ngopfu ka vhiki leri nga hela i va foyinerile a ku a va byela leswaku i le ka hotela naswona va fanele va va va kha va fika lava hlamusela kahle sesi ku ri a va yangi la swo sungula swilo swi nga heta swi va swi kha swi cinca lava hlamusela kahle ngopfu ku ri loko se va ya ntirhweni va fika va ku va kuma warning le ntirhweni le warning yo komba ku ku na leswi ko swi nga ri kahle leswi nga swi endla lava hlamusela kahle ngopfu mengisana mina ku andzhaka sweswo va horile va va kha va hlamusela ku va va kha va tlhe va hola tolo kambe eka muholo wa vona ku susiwa hafu ya mali leyi va va ku va kha va hola yona lava hlamusela kahle ngopfu ku va tlhe va tshembisiwa ku ri swa ndleka na ntirho wu va wu kha wu hela hi ndlela yaleyo lavo ka va nga swi tivi ku sesi ku va swi endlisa ku yini lava hlamusela kahle ngopfu ku ri CEO no hlekelela na vona sesi a nga ha hlekeleli buti lava hlamusela kahle ngopfu i tshamela kha va rhasela xin'wana na xin'wana le ntirhweni le lero a va ha tiphini hi nchumu lava hlamusela kahle ngopfu ku va kombela ku pfuniwa mingisa rajisara fm ku ri va yi huma njhani kha va tshame hi ndlela leyiwani ku nga ku ri na ndlela yin'wani lava va va kha va fanele ku va va kha va lunghisa mhaka yaleyoke kumbexani va fanele va va kha va huma eka swona kumbe va yi endlisaendlisa ku yini ka kambe swo tani mingisara wa mina na tshemba himpela mi va mi kha mi hlayisekile hinkwakunkaku kambe a hi simeni ya kuma risimu leriwani loko hi vuya mingisara wa mina hi ta hi kha hi twa ku ri mahungu ya tshamise ku yini ntando loko a ku nqonqo na tshemba impela mi ta mi kha mi famba na yena kahle eka 060 8875 940 yi twa ku ri ya n'wina mavonelo ya tshamise ku yini nqonqo tiphineni.

0: Mekamerichisa sweswo mingisira mina simu kusuka kahle eka ndando mingisira mina ha ri swinge kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha mi ri twini papila hi rona leri va ku hi kha hi famba hi rona eka madyambu ya siku ra namuntlha ri lavaka mavonelo ya n'wina ku ri loko mhaka yi tshame hi ndlela yaleyo hi swi endlisa kwini na hi va pfunapfuna xinjhani sesi va va kha va hlamusela kahle mingisira mina ku va nghene nghozini um hikwalaho ka ku va va kha va lava ntirho um mi swi tiva ku himpela unemployment rate ya le tikweni ra hina yi tshamise kuyini kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va hlangana na xiyimo laha ku nga n'wana wa wun'we ntsena loyi a nga dyondza xikolo ku nga vona lava boti swi nga tsandza lava ka va kha hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri endzhaku loko va kha va dyondzile va hete va va kha va ringeta ku va va kha va maketa kwale xilungwini kambe hiko va fanele va va kha va hakela na ti-rent na hinkwaswo laha mali yo ka yi nga ri ku kona va hete va va kha va vuya ekaya mingisamele lava nga ringeta ku va va kha va maketa nakona kwala kaya kambe swi ta tlhela swi tsandza nakona lava nga heta va va kha va va hlekisa emugangeni va ku hayi i dyondzi na xikolo kambe na ntirho ku hava mi swi tiva ku himpela emugangeni njhani va ku hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri endzhaku ka sweswo va lava va sungule ku va va kha va tirhela vanhu va va hlantswela va va basisela va pfa va va kha va kholeriwa kwele tindhawini ta ku hambana na hambanana lava ku kha hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri endzhaku ka sweswo va hete va va kha va ringeta kambe swi kha swi tsandza laha ka rin'wana ra masiku va nga heta va va kha va kuma riqingho kusuka kahle eka khampani yin'wana va nga tshama va va kha va apply malembe ndzhaku lava hlamusela kahle ngopfu ku himpela a va tsakile va twa ingaku himpela swikhongelo swi va swi kha swi hlamuriwile himpela loko va va kha va heta hi ndlela yaleyo va hete va va kha va ya eka interview lava hlamusela kahle ngopfu ku ka phanele a ku ri na vanhu va mune ntsena laha a ku ri na CEO ya khampani Pandia. Impela interview yi fambe kahle hinkwaswo tikomba swi va swi kha swi fambe kahle kambe endzhaku ka sweswo mingisa ra mina va va kha va hlamusela kahle ku ri hi xa mundzuku va hete va tlhela va kuma riqingho lowa CEO a va be riqingho a ku i kombela va va kha va hlangana eka yin'wani ya tindhawu ta ku dyela a hi tekeni riqingho ri nghena khala ri perile na maamuke ayepa mi pfukile
1: n'wana mjhani
0: pfukile swinene
1: mase mi teka ni nga ze ni hlekelele
0: gensile hi leri papila
1: a ni nga ze ni hlekelela maseva mina mara right mara
0: hi pfukile mizani
1: hi pfukile
0: i gensile
1: leswi swo mi swi vulaku kumbe sesi va swi vulaku swi humelela ngopfu emintirhweni yo hambanahambana vanhu vo tala va nghena emintirhweni ku hlupheka ma xitiva xiyimo swiyimo swi twisisa ku ri no a ndzhaku ndza le phambeni swa fana loko munhu loyi a kombela swo karhi hi ku ni naswona a raise ni ta ze ni nghena a timhakeni teto ni endla mara a ni nge endli na yena until kumbe wayewaya mara hi ku mina se ni swi twini leswi ni nga swi twa a na ha lavi ku va ni kumbexana a ni ze ni hleketelela ku ri wena i nga ni byela ku ri a wa ha swi twisisi kumbe a wa ha swi lavi na swivona se loko i ni byela swoho swa ku ri mina ni endlini swi swa swona swo na wena mara se ni enough ni twa nga ku xani ni byi ni hlamba yin'wana yikulu maitiz so lexi mina a ni nga ta ni ta advise xona ka sis ne ku na gender commission yena hi ku se i sayinini maphepha mo karhi mo karhi ambe madurini kumbexana kumbekana kambirhi kumbe kanharhu ya tlika laha ka salary ya yena ka bank account ya yena ku ri yena i hola 1-2-3 xo sungula loko i kuma ku ri no munhu waloye ku ri a hi swi teki kuma ku ri a hola 10,000 ivi a ku nyika 5,000 n'hweti leyiwa hi mhaka ku wena a wu ni lani swo karhi na yena leswiyani hi ku ya hi nawu i nandzukulu loko va kha tihlanganisa na va ka gender commission a va hlamusela ku ri no phena mina ni le ku a reziwini ende ni a reziwa hi mhaka a ri mbiwa ni kume ntirho yes hikuva ni va na qualification ni ve ni attenda xikolo from kwale ni nga attenda kona ku ya fika sweswi mara sweswi ni kume ntirho va ni boheka ku va ni hakela hi leswi ni nga na swona mirini wa mina leswi swi nga pfumeleriwi hi ku hava na mbumbu wa nawu wun'we pfumelaka ku ri no munhu hi fanele ku a nghena ntirhweni a fanele a hakela hi
0: miri
1: ya ku hava sweswo So loko u hlanganisa na agenda commission aba explainela tlhela humesa i prove ya ku no horini salary mina va ntshembise mali ya sona horini ivi ni hola ya vuthu leya vunharhu va nsani kumbexana va ni byile ku ri no hi ku a na ha pfumeli swilo swa 1-2-3 va ni niki hafu ya muholo wa mina a va nga yi teka khisi yaleyo ka ku ri kulukumba ngopfu loko ku ri ku yena kumbexana ya vugender commission yi ta tika ya vumbirhi masiku wa mina hi leyi n'wina vavasati ma swi tiva ku ri no ma swi kota ku endla xilo hina wanina kha hi nga xi tivi ma swi kota ku hi tshika hina kha hi nga xi tivi u pfumela siku ri karhi a hi hlangana a ku yini kolo hotele ti hlanganaka kona kumbe hi tivaka kona okay a ku na problem ivi va hlangana loko va heta ku hlangana ma swi tiva ku ri no loko ku ta va hete ku hlangana munhu a nga vula ku ri no okay sweswi wa swi vona ku ri no hlanganini ende ma ni nga swi lava ni nga ku pfulela rini so ni kombe ku ri na siku na rini ni nga pfuka hi
0: hlanganini
1: ya kumbe yena hi yexe kumbexana a swi endla ku tat ku va a n'wi byerini ku ri ni nga ku pfulela nana a suka hi yexe a pfula nana loko maphorisa va langutisa kumbe va lavisisa u kuma ku hayi mpela vumbhoni byi kona bya ku wena na munhu wo karhi ni hlangana then ku va ku ri yena loyi a va ku a lahlekelaka hi ntirho a tlhela a va a nghena xitokisini
0: ya twala swinene
1: so hi nga tekeli munhu un'wanyana advantage hi ku yena background ya yena wa yi tiva kumbe wa swi tiva hi background ya yena yi phuwa a ku na loyi a va ku a ri na power ma swi ta ku ri nkarhi wun'wani masevele loko vanhu vo tala loko va lava ku rhandzana na wena va langutisa ku ri ta kuma huma ka ndyangu wa njhani loko ku ri ku hi huma vusiwani vo tala va teka adodini
0: Loko
1: ku ri huma a muti wa kahle va ku va

0: Labi va karhele lava kwa kha va chuhuseta ku ntirho wa hela xivutiseko va endla yini loko mhaka yi tshame hi ndlela leyiwani hi yena CEO hi yena fambisaka khampani liya se swi ta ndlisa ku yini ke va gadara information tanihiloko masama mina va kha va swi khumbile nyana ku ri va kuma information leyi va nga ta va kha va yi tirhisa eka yena hakhe mingisero mina ku va a ta heta ku ve yena a va ku a kha a suka handleni ka vona kuma kahle mingisero wa yena lava fambaka na yena kahle ala ka WhatsApp hi swin'we n'wa wun'wani eka madyambu ya siku ra namuntlha ra twala papila ra sesi va nga vileli ngopfu leswi va fanele ku va kha va swi endla i ku va va heta va va kha va report-a munhu waloye eka ma-social worker xikan'we na va xiphorisa hi ku himpela i endla swilo leswi o ka a vo ka va nga swi laveku kambe leswi hi fanele ku va hi kha hi swi langutana kambe i ku loko vo heta va va kha va pfula case hi ndlela yaleyo i nga kuma ku hi ku i munhu wa timali heta a va a kha a swichasicha swilo laha yena a nga ta tlhe swi heta swi va swi ya favorela yena kambe minkarhi yin'wani nawu na wona wa hi vavisa n'wa wun'wani ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle 13 wa timinetse hi tsutsumela kwele eka awara liya ku nga awara ya 10 ni kuma nkandziyiso kusuka kahle eka mani masangangi la hlayisekana
1: ri perile na vaxumi a hobyeni sesi n'wa wun'wani wo hi nghena hobyeni mhaka leyi yi voyame ngopfu a yi kahle yo twisa munhu wun'wani ku vava daswa mi kuma ku minkarhi yo tala vavanuna loko a ku tekile a nga pfumeli ku ya ntirhweni va nyenya sweswi ku ya humelela mhaka leyi yi kona mara sesi loko a pfumele ro sungula loko a ku munhu a ku a nga ha swi lava a nga ha swi lavi loko munhu a ku se i karhele loko a ku se ni karhele waya a la fostela se a n'wi hlukumeza a tsema na muholo wa yena sesi tekani goza leri mi nga ta ri teka mi nga n'wi endli ku a pfaleriwa ni n'wi yiseni ka huvo yo tshinya va n'wi tshinya ku ntirho wa n'wina wu nga onheki va tlha va n'wi byela ku na loko ho twa hi ho vo swin'wana ka sesi loyi hi wena i nga ta va endlile swo vava a ka yena sesi mi nga heleli hi ntirho mhaka ya ku mi fanele mi xavisa miri wa n'wina hi mhaka ya ku va mi ta kota ku mi xavelela ntirho mitirho ma ha swi lavi loko u nga ha swi lavi n'wana nga wa ha swi lavi se why a fostele a yi aka huvo yo tshinya va n'wi tshinya ku a nga onhekeli hi ntirho na yena hi ku ndyangu wa yena wu nga ta ri la hi sesi na hi sesi a nga onhekeli hi ntirho na yena a yi ka huvo yo tshiva swi yo tshinya swi humela rivaleni ku yi papa loyi a nga kahle hi mhaka ya ku yena a ri murhangeli entirhweni i fanele a ku kota ku a hlukumeza vanhu swi bihe ngopfu yi voyame ngo mhaka leyi mina hi ku vona ka mina ni vona yi voyame ngo n'wi sesi n'wa wun'wana va ta va fika va n'wi tshinya va tlha va na wu va tlha va lava ku mali liya a nga a yi kokakoka ku liya a nga ha holeku yona sesi a hola muholo wa yena hinkwawo kasiwa hi vanhu va xanisana emitirhweni munhu handle ngaku ntirho wa kona wa yena na loko a fambi ta famba na wona laha misaveni a hi swona swi bihe ngopfu teka goza sesi famba ka huvo yo tshinya a nga pfaleriwi munhu yaloye na wehe u nga ta hele i nga heleli hi ntirho hinkwenu miye hi ku tirha ni a ni na wehe wa na ti-qualification ta wena ku va a ri murhangeli a swi vuli ku yena i fanele se ya ku tshama makatleni na ku xanisa hayi a hi swona nkulukumba yaloye le ku ndleni ka swilo swo biha ngo loko munhu a ku a nga ha swi lava a nga ha swi lavi a ku rivisiwa ni le bya byi ku pfumerisa n'wana mhani hi bya byi ku pfumerisa n'wananga se sweswiwani i ra wa ha swi lavi swi ri i karhele rirhandzu ri lava mbilu ya wena yi baseli khe munhu wun'wi rhandza hayi ku fosteriwa rirhandzu ro fosteriwa i rirhandzu ra njhani i mavonelo ya mina sesi n'wa wun'wana moye hi tshika kwale nga leyi hi si ta twa van'wani le hubyeni la a ta teka leswi nga ta n'wi pfuna mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu wun'wana i mavonelo ya manana mari ya Masanganyi mini kwala ka Masanganyi kwala mi leyi a tsika vuhosi bya ka holeni wa maxango wa mpatsa a hi tweni van'wana hi le hubyeni la dango
0: ni khensi swinene mhana mina 060-8875-942 khume wa timinetse hi kha hi sumele kwele ka awara liya ku nga awara ya 10 ha ri ka awara ya ku sungula mingiso ra mina ra n'wina pone leri tshamisekwini hi humahuma xinjhani loko mhaka yi tshame hi ndlela leyiwani va pfunekapfuneka xinjhani sesi va n'wi landza straight va ku sweswo i swi ndlaka a na ha swi lavi kumbe va ya kun'wana kutani lava nga ta kota kuma vanhu va ku va kha va n'wi tshinyaki tanihiloko hi kha hi swi vona mingisi ra mina kumpela ku va kha ku tika etikweni ra Afrika-Dzonga va va kha va hlamusela kahle sesi ku ri a va va kha va tshame 11 years hinkwayo ka yona va kha va maketa kambe swi kha swi nga fambi hi ndlela laha loko va kha va heta va va ya kuma riqingho kusuka kahle eka khampani leyi wa va va va kha va yi apulayerini malembe ndzhaku ivi himpela ndzhaku hinkwawo wu va kona a hi simeni ya kuma nkandziyiso lowu va ku kha wu ri kona laha mikarhi va leyi famba na kona kahle eka 060-8875-940 riperile
2: ahe sisitsakini wan'wana na vayingiseri
0: ahe
2: ya twala nhlokomhaka ya sisitsaki ya vava sisitsaki sesi mhaka leyi va nga yi pfumeleli ku a yi endla hambileswi already se a nga swi endla a ku sunguleni vhela va kha va hlamusela va swi endle hi timhaka ta situation leyi va nga ka yona a ku ngo va swilo leswi a va swi rhandza a vo ti byela ku swa fana ni sure a va hleketa ku swi ta va swa siku rero ende indeed vanhu vo tala sweswi emintirhweni ku nghenisiwa sweswo mo special vavasati va le ku hluphekeni ngopfu loko va fane va nghena emintirhweni sweswi van'wani va heleriwa na hi nkati hi swilo swin'wana swo fana sweswo so nghena mitirhweni hikuva se va rhandzana na timanajara tetiyani na swin'wana na swin'wana swi ya ku onhela swilo swa we swa vutomi ku ri swi swa ku like na wo ntirho ku va ku ri wa vutomi mara ntirho wo nghena hi ndlela leyi a wu tsakisi se tsaki i rape play leyi simerisi what va nga ku endleni insele hikuva le ku endleni ka timhaka ta to ka ti nga endliwi na munhu hikuva va fela ntirho na yo mali yo yaleyo se exi a ni ta ku ka sesi va nga yi pfumeleli a va voni ku va yi report-a kwini even if na loko va ri around giyani a va yisi a xinawini yi voniwa yes va ta phuliwa emalini mara va pfunekini aka miri wa vona na vutomi bya vona no twa yi nga ku mali na vutomi xa best i vutomi first mali yi tata evuton'wini hi ndlela leyinene not ku yi fostela hi ndlela ya ku va xaniseka emirini loko va ku a va ha swi lavi tata no twisisa ku a yi swi tivi lexi xi nga ku va tikiseleni nkarhi wun'wani miri a wa ha tsaki se swi tsaki ma vona weekend yin'wana na yin'wana ko tluliwanyana swisikwani ya swi boha munhu a gina se a onhekela na hi vutomi ni vulela ku a ni hi sisitsaki hi ma ni twisisa ku a ku na swi swin'wana a hi swi swa everyday swi tsandza vanhu lava va va ku va ri vambirhi va tekanini ku na nkarhi lowu hi pfaku hi hefemula se swi tikomba ingaku CEO lava a va ha hefemuli loko va hleketanyana va vitana tati se tati ve le ku pfinyiweni kahlekahle a vo va ntirhweni vo va ku pfinyiweni se mhaka leyiwa a va yi report ya va khomeriwa na case ya yo pfinya i ve le ku pfinyiweni tati ve le ku pfinyiweni a hi ntirho wa kahle loyi sisitsaka wo nghena hi mhaka miri wu xaniseka hi mhaka munhu un'wana a nga na nsati yena na leswi a nga si u vo tati ntsena ka vanhu lava hinkwavo a swi kahle a swi kahle i le ku voneni ngopfu xin'wana xi nga kona heyi tiko ra hina ri onhakini se swi tsaki mfumo lowu nga ku hi fumini onge wu khongeleliwa xikwembu xi swi twa xi humesa mani twa va ku ti 4 November lembe ro reri ta va swi ya vhotavhotiwa a hi wu khongeleleni vanhu hinkwavo lava mi nga ku nitweni u huma mfumo lowu ematimbeni wu hluphekisa vanhu mani a ni ve ti dyondza xikolo yi heta ya varsity graduate yi ta tholiwa vana va le ku tholiweni va ze va ta hlangana na sweswi va tholiwa hikuva va ndliwa swa ku pfinyiwa a swi rhongi sisitsaki a ri humi vandla leri
0: swatala swinene botamin kensi swinene ku va hi kha hi fambi swin'we kahle ntlhanu wa timinetse hi tsumela kwele ka awara liya awara ya 10 ra n'wi vonelo ri tshamise ku yini hi khe va pfuna xinjhani sesi eka 060-8875-940 mingisero wa hina vongana kambe va hi rivele kahle nkandziyiso lana
3: riperila hobyeni
0: aye
3: ena hitwa hlokomaka sesi leswanga kuendwe nga swona u le kuendwa nkhasele na tihanye hiku u le ku pfinyiwe ndo u switetani loko ani nchumu lowu a nga kuendwa nga wona nga wu laveni sesi hi ku chava ku u ta luza tirho xi olova a nga xi endlaku i ku ya nawini hi ku u le ku endliwe nsele loyi a nga ri ku wu laveni so xikulu loko ya nawini na vanhu va na va ta n'wi pfuna hi yona mhaka yo solution hikuva a ku na swin'wana boti loyi a nge hi twisisi hikuva ni yo toloveleni ku nkarhi wun'wana na wun'wana loko mavhiki mambirhi ma hundza yena va hlangana tihodela so nawu yo nga ta n'wi pfuna sesi a ku na xin'wana xi nga ta n'wi pfuna enawini a ya pfula enandzu wa ku pfinyiwa and then u ta pfuneka hi swona na khensa
0: khensi swinene buta mi hlayisekani 0608 7594 ra n'wi vonelo ri tshamisiku hi ri perile na maamukela Jisara FM na maamukela right na tshemba ku va ta va kha va yi lunghisela bot code kambe swi tani mi yingisa mina ha famba na n'wina kahle eka 0608 7594 ra n'wina vonelo ri tshamisekwini swi lunghisalunghisa xinjhani loko mhaka yi tshame hi ndlela yaleyo ra ha perile ni le ka n'wina mahaku hi kumaka mingisa ra mina va va kha va lava swintshwa swa n'wina eka nkarhi wa sweswiwani ku va yi humahuma xinjhani va swi endlisa ku yini ke

Ebi impera simre abago shipoko sha asiwana sika kahle ka refila boy ming saramene khomena ri wathi mina se kha kubeka kahle awara liya gari yona awara ya khume when can sile ka ngune nkweni nga kota kuba ikhe famba singa kahle ming saramene ka awara ya kusungula nangona ko uba kha famba na ina kahle hinkwa kunkwako lami ba ku khamera kona mstiwa ku impela butomji khomela sisa ku hambana na hambana na leswi ba ku sika sikhumba ti donzo to kari abutongo njaina papula meritwini ming saramene ngona ma ku ikumaka eka nkari wa swiswani ha mi amkela hinkwakunkwaku lami vaku mikhamere kona 060-8875-940 nambara leyi mina n'wehe va ku hi kha hi famba hi yona ni le ka ri namutlhasiku eka n'wina ma ku ikumaka nongonoko etele mbilweni mingisa mina 10 to 12 kwala ka Jisara FM rito ra rixaka namuntlha i wa vumune i siku ra ku hetsela eka vhiki leri hi va ku hi kha hi ri ka rona papila ri tshame hi ndlela leyi Reperile ngwa hwanani na vayingiseri vanongonoko wa tele mbilweni mina ni sesi wa malembe ya 36 laha ni nga n'wana wa ntombi ntsena ekaya exikarhi ka majaha ya mune kambe ku nga va mina ni nga va na nkateko wa ku dyondza xikolo ivi ni pasa laha vabuti a va va nga na wona nkateko walowo endzhaku ka ku graduate yunivhesiti ni vuye ni sungula ku maketa kambe nkateko ni nga vi na wona hi ku axilungwini a ni fanele ni hakela rent ku ri hava mali ni vuya laha kaya ni sungula ku maketa hinkwako ni ri kaya kambe nkateko a ni vanga na wona swilo swi sungule ku tika ni tlhela ni va na ni va xihlekiso ku ri ni yena le yunivhesiti kambe ntirho ku hava mi ku tivaka eswitandini ni heta ni tshama 11 years hinkwayo ntirho ni nga wu kumi ni kha ni kukulela vanhu no va hlantswela na swimbalo ni kha ni kholeriwa siku rin'wana va khampani yin'wana ni nga tshama ni apply va ni fonela va ku ni ta eka interview and himpela a ni tsakile ni ku xikwembu xi ni hlamurile xirilo xa mina kasi a ku ri ku sungula ka miringo manani interview yi fambe kahle eka phanele a ku ri na vavanuna va mune kambe wun'we a ku ri CEO ya ndhawu liya hi xa mzuku ni hete ni foyineriwa va ku hi hlangana eka rin'wana ra mavhengele ro dya laha buti luya a ri kona eka panel a nga fika a ku loko ni lava ntirho ni fanele ni endla leswi yena a swi lavaka laha a nga vula leswaku ntirho i wa mina ntsena ni spenda weekend na yena ene hi ku a ni ri stranded ni hete ni pfumela ni hleketa malembe lama ni nga hlupheka wona ni hete ni swi endla ebe hi Monday ni sungula ntirho ni tlhela ni sayina na contract swilo a swi tikomba swi famba kahle kambe a tshamela ro mina 2 weeks yin'wana na yin'wana hi fane hi hlangana a hotel emasunguleni a ni nga ri na problem hi ku a ni tsakisa hi ntirho na muholo lowu a va ni chelela mali yo tala kambe se ni karhele a na ha swi lavi leswi a swi lavaka eka mina vhiki leri nga hela u te u ele hotela ivi ni nga yi ivi ni kuma winning entirhweni loko tolo ni horile va suse hafu ya muholo wa mina laha a tshembisaka leswaku ntirho na wona swi le ndleleni leswaku ni wu luza laha hambi no hleka na mina a nga ha hleki u tshamela ro ni rhasela xin'wana na xin'wana entirhweni ni kombela ku pfuniwa vayingiseri xana ni yi huma njhani loko swiritani a no lava ku lunghisa vutomi kambe se swa ni tikela

Mingisela Serafem loko ikhaya famba singa kahle ngena kahle ka WhatsApp ni kuma kahle mingisela wa hina vanwana la famba kana yena kahle ri perile na vaximunwa honwani papila ra twala swinene lesi xi va ku sikhasifika xi dondisa vana ba hina va tintombi kuri a mintirhweni ku hlanganiwa na yini naswona kuba eka itiranza swina nkoka hiku etafika eku e kambe swa tikomba ku sesi ibe akha aya a hlangana na xihimu xesha kuri ku aba akha ari na pressure ku ifana ku mantiru kuba akha kota kuba antswisa vutomi bya yena ibe impela va tlhava fika vanguholela mali yo tala inga kuma kuna mali le aba akha a holeriwa yona a inga fit kuba akha a holeriwa yona eka position le aba akha tira ka yona kuze va hete va akha va hunguta mali leyi aba akha hola hi half kambe sesi va suka swi tika hi ku eba akha a twenga ku a bya ha ri dzona vutomi lebyi aba akha a byi applyerile kambe no tsakisa hi ku i swi kotini ku va akha a ala unonyani i kota ku va akha a kota ku divulavulela swi na nkoka swinene kambe ke loko swi tani aba fane ba ba kha ba huma eka yena munhu waloye loko kuri ku satsandza aba u tshiki ntirho xikwembu xitava nyika unwani kambe aba ri ba nga ri bali leswaku avutonwini swi swo fana sweswo hi leswi va ku suka swi kuri ku humeleleni kambe loko o maharaza ku ya mahleni hamba ni mi ya n'wi pfulela case and then leswaku mi va mi khamere na timhaka hinkwato leti ti nga ta kota ku va ta ti tiyisa case ya n'wina na loko swi heta swi va swi kha swi fika evaka xiphorisa.

0: sisitsakiwa n'wana va yingiseri i ya twala nhlokomhaka ya sisitsaki ya vava sisitsaki sesi mhaka leyi va nga yi pfumeleli ku a yi endla hambileswi already se a nga swi endla a ku sunguleni vhela va kha va hlamusela va swi endle hi timhaka ta situation leyi va nga ka yona a ku ngo va swi leswi a va swi rhandza a vo ti byela ku swa fana ni sure a va hleketa ku swi ta va swa siku rero ende indeed vanhu vo tala sweswi emintirhweni ku nghenisiwa sweswo mo special vavasati va le ku hluphekeni ngopfu loko va fane va nghena emintirhweni sweswi van'wani va heleliwa na hi vukati hi swilo swin'wana swo fana sweswo swo nghena mintirhweni hikuva se va rhandzana na timanejara tetiyani na swin'wana na swin'wana swi ya ku onhela swilo swa we swa vutomi ku ri swi swa ku like na wo ntirho ku va ku ri wa vutomi mara ntirho wo nghena hi ndlela leyi a wu tsakisi se tsaki i rape leyi simerisiwa twati va nga ku endleni i nsele hikuva le ku endleni ka timhaka ta to ka ti nga endliwi na munhu hikuva va fela ntirho na yo mali yo yaleyo se exi a ni ta ku ka sesi va nga yi pfumeleli a va voni ku va yi report-a kwini even if na loko va ri around giyani a va yisi a xinawini yi voniwa yes va ta phuliwa emalini mara va pfunekini aka miri wa vona na vutomi bya vona no twa ingaku mali na vutomi xa best i vutomi first mali yi tata evuton'wini hi ndlela leyinene not ku yi fostela hi ndlela ya ku va xaniseka emirini loko va ku a va ha swi lavi tati no twisisa ku a hi swi tivi lexi nga ku va tikiseleni nkarhi wun'wani miri a wa ha tsaki sesi tsaki ma vona weekend yin'wana na yin'wana ko tluliwanyana swisikwani ha swi boha munhu a gina se a onhekela na hi vutomi ni vulela ku a ni hi sesi tsaki ma ni twisisa ku a ku na swi swin'wana a hi swi swa everyday swi tsandza vanhu lava va va ku va ri vambirhi va tekanini ku na nkarhi lowu hi pfaku hi hefemula se swi tikomba ingaku CEO lava a va ha hefemuli loko va hleketanyana va vitana tati se tati va le ku pfinyiweni kahle kahle a vo va ntirhweni vo va ku pfinyiweni se mhaka leyiwa a va yi report ya va khomeliwa na case ya yo pfinya va le ku pfinyiweni tati ve le ku pfinyiweni a hi ntirho wa kahle lowu sesitsaka wo nghena hi mhaka miri wu xaniseka hi mhaka munhu un'wana a nga na nsati yena na leswi a nga CEO u vo tati ntsena ka vanhu lava hinkwavo a swi kahle a swi kahle i le ku onheni ngopfu xin'wana xi nga kona eyi tiko ra hina ri onhakini sesitsaki mfumo lowu nga ku hi fumini onge wu khongeleliwa xikwembu xi swi twa xi humesa mani twa va ku ti 4 November lembe ro leri ta va swi ya vhotavhotiwa a hi wu khongeleleni vanhu hinkwavo lava mi nga ku ntweni u huma mfumo lowu ematimbeni wu hluphekisa vanhu mani a ni ve ti dyondza xikolo yi heta ya varsity graduate yi ta tholiwa vana va le ku tholiweni va ze va ta hlangana na swisweswi va tholiwa hikuva va ndliwa swa ku pfinyiwa a swi rhongi sisitsaki a ri humi vandla leri
1: swa twala swinene 24 wa timinetse ku bika kahle awara ya 11 mingisa ra mina a ri ka nongonoko wa tele mbilwini hi pfuna sesi eka madyambu ya siku ra namuntlha vo ka va nga swi tiveki ku va yi huma huma xinjhani va swi endlisa ku yini va report-a ku yini tanihiloko va kha va sungule ku pfumela kumbexana va pfumerile emasungulweni laha ka nkarhi wa sweswiwani va nge n'wahun'wani ni karhele a na ha swi lavi kambe loko va kha va ku va karhele se va kha va tikiseriwa vutomi mingisa ra mina leyi va ku kha va tirha kona va kha hlamusela ku hambina va ka nkarhi wa sweswiwani va horile kambe mali leyi a va hola yona se a ka ha nghenangi yona se ku va kha ku nghene hafu hi ndlela yaleyo kambe va hi kha hi kuma ku ri mingisaveni va va kha va lava mavonelo ku va hi huma xinjhani a va ha swi lavi leswi a va kha va swi sunguri tanihiloko va kha va ya nghena ntirhweni a va ti byela leswaku swi ta swi swa kwala na kwala swi hela kambe swi tikomba himpela boss kumbe CEO va ha la swi ya emahlweni 0608875942
0: a yese singa one hloko mhaka hi le ku yingiseleni hi le ku yitweni ese simhlangene na nghozi mhlangene na problem ina meswendlini hi ku amuhula vantirho mara n'wina a mi nga swi tivi ku swi ta va swa mikarhi hinkwayo boti waloye a nga ha ta tlhela ka n'wina a nga ha ta tlhela hi ku leswi a nga twa swona swi twi hi yena dasoyi mi kuma ku a nga ha pfumeli ku tlhelela endzhaku swa tikomba ku na vanhu vo tala va lava nga thoriwa kwala khampanini yaleyo vo tala va vona i fane a va endla leswi n'wina a nga mi endla swona lexi mina ni lava ku mi byela xona n'wisisa mo n'wi pfulela case leswi se a nga mi nga hunguteriwa na muholo swi lava mi n'wi pfulela case kumbe before mi n'wi pfulela case loko se o ya o mi landzelela futhi mo n'wi byela mi ku ni lava ku ta ni ya pfula case mi n'wi chuhiseta ku kumbexana a ta stop-a mhaka leyi a yi endlaku mara loko o ka a nga ya stop-i n'wina yena ni mi ya n'wi pfulela case hikuva a mi nga lunghi mi nge poni i ta dzumba kha ku tana nkarhi hinkwawo i ta dzumba kha mi xanisa hi timhaka ta masangu hi mhaka ya ntirho vanhu vo tala va hlangana na swona sweswo va hlangana na swona se n'wina mi nga pfumeli ku hlangana na swona swa masiku hinkwawo loko a ya mahlweni naswona yana ni ya n'wi pfulela case mfana waloye wa delela mi n'wi pfulela case mi n'wi khomisa a swi nga pfuni nchumu ku dzumba n'we mi kha mi xanisiwa hi mhaka ya ntirho mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosani kumbe
1: ni khensi swinene kokwana wa xingavila hlayisekani swinene 0608875942 27 5942 27 ku bi kahle awara ya 10 ra n'wi vonelo ri tshamise ku yini mhengisa ra mina hi le ka nongonoko wa tele mbilwini eka madyambu ya sikra namuntlha va hi tisele papila sesi hi ni tshembo na ku pfumela ku ri himpela va ta kota ku fika va pfuneka eka nongonoko eka 0608875942 kuva kahle mingiseri wa hina va n'wana kambe la ku WhatsApp va kha va famba na hina kahle va ku hi swin'we kusuka kahle eka maphalule papila hi ri twile naswona swa tikomba ku himpela sesi se i va a kha a karhele a nga ha swi lavi se i la ku va a kha a swi vona swi va swi kha swi hundzile hi ndlela yaleyo kambe ke swi tlhela swi hi komba kahle ku emintirhweni vavasati a va hlayisekangi naswona vavanuna vona va fanele ku va va kha va hi sirhelela kambe swa tikomba ku himpela vavanuna lava va tlhela va tsandzeka ku va kha va hi sirhelela i ta ku hi yo ya yini loko sesi va swi kha swi fika hi ndlela leswi lava ku CEO loko va fika va vona sesi a ri kona kwalano va lo fika va tlhela va tsaka va vona xintombani lexi va ku swi kha xi ya ta xita va tirhela kambe ke sesi ku va va kha va hi va pfuna sesi a va langi ka nkarhi wa sweswiwani ku va haya emahlweni na ku va va kha va tirha eka ntirho walowoki kumbe va lunghisa swin'wana na ku va va kha va sungula swin'wana kumbe va report-a munhu waloye u fika a chavisa hi ku himpela swi endlekana na macheleni vanhu va macheleni va onha swi swo tala ni khensi swinene ri perile na maamukela i pfukile minjhani papa
2: hayi no na maselo aka mavala ni mani u nghenela ku vulavula to tala n'wana mhani na leswi tlhela timhaka ta ku ni le ku ku yingiseleni
1: a khensa swinene papa hlayiseka
2: a ni le ku ku yingiseleni n'wana mhani ku na wo to nongonoko wolowo u vulavulaka hi wona wa sesi loyi a nga le ku tweni ka ku vava mara ni hava ku vulavula ene no va ku ku yingiseleni wena
1: na khensa swinene
2: kasi n'wana mhani hlayiseka
1: thank you

riperile na vasimunga onwani hi famba nengwe kahle ka nengwe kwa telembilwini tapila ya twala sinene kambe lesi nga batsindzishaka sesi iku swanswa vatsika ntirho iku swaba eta kha afamba a ha vakandzela hi siku na siku swona loko va kha va vangurasela hi siku na siku amtirweni eta tshama akwatile tshama akungubanyekile hikwala ka munhu hiku anga hangutsakile leswi vaku swika swi komba kuri himpela loko hete tinghenisa antirweni hi xiyimo xa kufana xexo antirweni i nge ku kumi kurhula i ngo twa hi nga ku swa tsakisa amasunguleni i nga kuma ku ri na yena sesi a hi wo sungula i nga kuma kwele ntirhweni va swi tiva ku ri loko va va kha va tshama a kha n'wi khoma hi ndlela yaleyo i mhaka ya ku va xiyimo xi va xi kha xi tshamise kwini hi ku himpela va heta va kandziya na milenge wa swivona loko a kha a n'wi fosela ku va a kha va hlangana tuks yin'wana yin'wana laha swi va ku swi kha swi komba ku ri i nga ku u hakela xikweleti xo ka xi nga heleku swa vava leswi sesi a va ku a kha a hlangana naswona swantswa ntirho a tshika xikwembu xi ta n'wi nyika wun'wani ntirho ku ri ntsako xitlhangu khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle hlayisekanga.

0: Alright, okay. Kuma kahle riqingo rin'wana ri va ku ri kha ri nghena laha ri perile na maamukela. Aye. Epfukile minjhani? Jisara FM na maamukela.
1: Tuna mita kuma.
0: Oh, mita hi khomela DJ. Khensi swinene ku va hi tlhe hi mita namuntlha.
1: DJ Marazi mavula sweswi endzeke.
0: Hey Khensi, le mpfukile.
1: Hlayisini ku vona kuma.
0: Epfukile.
1: Nhloko mhaka na yi twa. Swo vava sweswi swa mina na ku vusweti bya tika.
0: Ya, ya.
1: Ndzi nge se sisitere ka xiyimo xin'wana xa bedi nyamuntlha a va ha tivi positini. Va tirha n'hweti yi hela hi xikongomelo xa ku va fosteri ku ri va ya amasin'wini by force hikuva va toloverile swi swa hava. Sisitere va nga twisisi swona swona because va le ku tirheni ka tintisani. Na vamakwenu leswi a swi va kalela ku ri va swikwembu swi nga va katekisa va kuma swihi swa swona. Sisi n'wana mhani loko mi ri ku yingiseleni xikwembu a xi mi nyiki matimba na vutlhari mavonelo ya mavula swilo swi endleka ya nga ni tshamaku kumisa.
0: Alright. Ni khensile DJ yami hlayisekani swinene DJ Maronza kusuka kahle eka hlani hlayisekani 0608 75 940 sarmini famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha la salandzela hi swiminetana swo ka swi nga talangihi kumbe ngisara mina kambe ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini hi ki hi huma njhani loko mhaka yi tshame hi ndlela leyi ku na vayingiseri va hina vanharhu haleni ka WhatsApp lavaka va kha va famba na hina kahle ngopfu hi swin'we ngwan'wani kusuka kahle ka basani mina lexi ni nga va tsundzuxaka swona sesi i ku it's not worth it i nga kota ku va i kha i tirha kambe loko munhu a va a kha ku xanisa na mihleketo nge vi productive emitirhweni wa wena kambe swiantswa i va i kha i huma eka ndhawu yaleyo i ya mahlweni na vutomi bya wena i kota ku continue i va i kha i ti akela vutomi bya wena i nga i kha i ringeta ku va i kha i pfulanyana swibindzwani tanihiloko i kha i swi vona ka ximalani xexo i nga kondzelela n'hweti yin'we ka ximalani xexo ivi iya stoka ivi i tshika ntirho walowo ringeta i ta swi vona ku swi ta tshamiseka n'wansati wa tirha kambe ka minkarhi yin'wana loko i va i kha i swi vona ku ri swilo a swi le ku hlanganeni i swi vona ku ri i ta nghena nghozini na ku va swi kha swi nga fambi hi ndlela leyi i swi lavisaka swona wa huma ku ri mihleketo ya wena yi ta kota ku va yi sala yi ri kahle i ta kota ku va i kha hanyela ndyangu wa wena swi tikomba himpela ka n'wina va tshembele eka wena na sweswiwani va nga ha kota ku tshembela eka wena i nga ha swi lunghisa laya na laya swa vava leswi sesi i nga hlangana na swona kambe hola i huma eka swona kusuka kwala basani khensi swinene va le basani hlayisekani ni kuma kahle mingiseri nan'wana nakambe lava fambaka na kahle ri perile sesi mhaka ya twala swinene leswi hi fanele ku va hi kha hi tsundzuxa vanhu va xisati hi siku na siku i ku ku va i kha wena i ti hleketelela i ku va i kha i kota ku vulavula i kota ku tlhela i react-a i n'wi komba munhu waloye ku lexi i xi endlaka a wu ni xi lavi ku ze i kuma ku vavasati va va kha va hlukumeziwa na le ka vuxaka masiku lama i ku va va va kha va tsandzeka ku va kha va ti vulavulela na n'wina sesi ti vulavuleleni mi n'wi byela ku ri a swi nga ta helela a helo i ta kota ku va a kha a humela a handle na yena i ta kumeka swi nge ndleka ku ri n'wamabasa ni khensi swinene ngoma basa hlayisekani a hi kumeni mingiseri wa hina va ku hetisela hi nge si za hi pfala kahle nongonoko mingiseri wa mina ri perile na vaxumi sesintsaki na vayingiseri va nongonoko papila ri fika ri tlhuntlha miehleketo ku ze vanhu vo tala va chana ku nghena kambe lexi fanele ku va hi kha hi xi tsundzuka i ku vusweti a byi kahle evuton'wini wa wun'wani vusweti byi lebyi fikaka byi ku onhela vutomi i nga ha swi tivi ku i fanele i va i kha i endla yini i nga ha swi tivi ku i fanele i tsundzuxa mani hi ku swi va swi kha swi tshamise ku yini mara i nga kota ku va i kha i lunghisa swilo swo karhi hikuva i kha i tshama ehansi ehleketa ku inga lungisa kwini inga hleketa ku iva inga ya apply kwini loko mitirho swi tsandza tlelela exikolweni loko ku ri ku nkarhi wa ha pfumela kumbexana i endla swin'wana leswi i nga ta swi ri i nga sungula ku va i kha i xavisa tikota i nga xavisa ti-airtime ntsena i nga vi i kha i ri na ntshikelelo wa miehleketo hi ku yaleyo endhawu a hi yona leyi i fanele ku va i kha i tirha eka yona wa ha to ku hlukumeza buti waloye a mi famba kahle na n'wamujaji ekusuka kahle ka mukhomi hi khensi swinene n'wamujaji ka mukhomi swi ri tani mingisela mina ni khensile ku va hi kha hi famba swin'we kahle a hi kumeni nkandziyiso wa ku hetisela yi nga si za hi pfala
2: a hi nakambe a hi nakambe si tsaka n'wahun'wana muhaxi wa hina wa Giyani Community Radio muhaxi va nga pfumeli tati va nga pfumeli ku va va xaniseka hi mhaka ya mali ya buti waloye swi ta va vangela na vabyi leswi bya mbilu a ni vo va ta fositela ku endla swilo sweswo hi mhaka ya mali ya le phesi tsaki ma swi tiva ku munhu loko a kha a endla xi xa rhongo tsandza na tsotsi leyi va ngo yi tsotsi yi dumini ku na la se a tshamaka a ri wexe a ti hleketa ku mara what's going on famba yini ku humelela yini hi mina leswi ni nga ku swi ndleni ke munhu un'wana na un'wana wa hlekete si tsaki na vona even if loko ku ri timhaka ta mali se va ta tshama va ri voxe va hleketa swilo sweswo mo swi ya va vangela vuvabyi ke bya miri si byi sukela miehleketweni a va humi tati va ta kuma un'wana tiko xikwembu xa swi vona 11 years yes is too much ta malembe lama va nga ka mona I mean leti 36 va nga kumi ntirho na swi twisisa mara loko se swi ri so a va phuli jola swa ntirho walowo after loko va kha va tirha put a not after sweswi va nga koho ka woho ntirho wa woho walowo swi nga ndla va khoma na hi vuvabyi byi sukela miehleketweni
0: ya ni khensile papa khensi swinene hlayisekani swi ri tani mengisela mina ni khensile eka n'wina hinkwenu hi nga kota ku va hi kha hi nghena kahle amoyeni na n'wina a mi va mi kha mi hingisela mi ri amakaya ni n'wina ka ku ri tele mbilwini mengisela mina ka 106.7 megahertz FM khensa swinene ku va hi kha hi fambe swin'we kahle na tshemba himpela se si va va kote ku va va kha va kota ku pfuneka eka mavonelo ya n'wina hinkwakunkwaku lambaku mi kha mi ri kona loko swi tama ehle ka mina ni khensi swinene ku va hi kha hi fambe swin'we kahle kusukela loko hi va hi kha hi sungule ku haxa swin'we na ngonoko wa tele mbilwini eka vhiki leri nga hela kumbe eka lembe leri nga hela kambe swi ri tano mina n'wi hi ta hi nga ha ri swin'we eka nongonoko lowuwani swi tiveni leswaku DJ Mrex va ta va hamba va famba na n'wina kahle eka nongonoko wa tele mbilwini kambe mina n'wina hi ta tlhela hi hlangana kahle eka nongonoko wa Bamba Reloaded 3-6 Monday to Friday kambe ke mina na n'wina ti tlhela hlangana kahle hi sonta eka nongonoko wa Xitsonga Gospel Revival 3-6 ni mi rhandza swinyawula mingisana mina hlayisekani hinkwakunkwako xa nkoka eku seketelana xa nkoka i ku rhandzana hi va swilo xin'we eka xin'wana na xin'wana lexi va ku ka xona van'wanyana va tele lava hlanganaka na swiyimo kambe ke va nga swi tivi leswaku va ta tsutsumela eka mani kambe n'wina hi ku mi kona ku va mi kha mi va nyika ndleve mi nga kota ku va mi kha mi lunghisa vutomi bya van'wanyana kambe swi tano hi va hi kha hi kuma kahle vakulo xota goza rin'we ntsena leswaku na n'wina mi fika kona hambiswiwa swi kha swi nga kombi ingaku swi na ntshembo kambe a hi veni na ku tshemba kulukumba ndzeni ka timbilu ta hina ku xin'wana na xin'wana xi tirhela ku lulama xin'wana na xin'wana xi ta tshamiseka hlayisekani va na madyambu lamanene ri perini.

0: Mayor wa Masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha wa miramba ka ntirho wo andlala la mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 lowu nga kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombela ku va va tshamile eswitulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.
1: Yip yip hurray! Tlangela 30 wa malembe na la dumaduwa Giyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026. La duma where you say and score.
2: Shibasa Financial Services ti kumele fanele cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La wena individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand i ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refera xitshuketani i 6 months. Eka refera mhangu wa movha ku hava waiting period. Loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
3: Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 32 01 kumbe 078 173 0794 549. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti, na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama, na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
2: Nwabegi Tree Healing Herbs lava iba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena ni tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
4: Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa bekami

0: xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava pfuna hi ku tshembeka.
3: Funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani balo ya attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

Masilane mfukilfele matimba enkuna right na ngoku ala mka kona mama nkoka meli ne mama nkoka mi show ita nkoka ka show ita nkoka wati va ku alanga kona ni ri endlela le mama nkoka vm Skembo shina hina kesa swinene na ngona ku alamuka kona va dawo c.m ndlela leyi ni kesile a small boy na ngona kesile mgwena Shadrack Manyiki na ngona mpfukile vhele ku alamuka ko vhele Archie Gold na ngona mhlayisekile vhele Diva na ngona mvona Papa Rihanyi na ngona mvona ku alana Blee Sound na ngona mvona Shakwela nguna mvona ndlela leyi wa Johnny Mahopa na nguna mvona Alex na nguna mvona MC Lucky Makhubela nguna mvona swinene wala mga kona vele ntseva kwa ikona na vugelegele mitshiketile vitara simi kusaka vuyelwa nkata the lady Peter Tinet Golden 23 mvugile vele rangani vaka hita kota ta kota nje kesa swinene ni ri mikiseriwa bya n'wina MC Lucky na n'wini kesini mani n'wana mbuyelo na n'wina mukhesa golden na n'wina mukhesa a hi voneni ku va mani man'wanyana laha lava nga na hina muhluri praise na n'wina a mi khesa hi ndlela yeleyo Lucas Ngobeni na n'wihi mukhesini mi vonini Benjamin na n'wihi na mi vonini vhele hi ndlela yoleyo kesa swinene va yingiseriwa mina khazi na khazi Evangelist Emmanuel Felix na n'wina mi vonini ni a hi veni karhi hi bula va yingiseriwa mina loko fika nkarhi wa ku hi bula kwahala ka nongonoko lowu wa xitshunxo simi leriwani simi ra kahle swinene kusaka vuyelo ni ri va ku ri vugelegele kasikeni nkarhi wa lukhesa ka wena ntombi ntombi liya ku leha liya ku saseka liya liya loko yi karhi yi famba karhi yi tsemfela kuna yi nga ri yi wa ku modleni wa tivona yi tsaki n'wa wun'wana ni khesa swinene hi ntombi ku va kahle ndzi yimisile kahle nkarhi swa ku na mina ta fikani rima mindima ka ya fikela laha ka awara liya mani loko nga ra awara liya ya khume nje awara khume swi le ku sweswi awara liya ya nharhu ni loko ni ta suwa kahle hi mani tlimela wa DJ-ri a fika kahle ri nongonoko lowu wa yena wa morning busy kwalaa ka 3 to 6 tlhava ni tlhava hi vhele hi ndlela yeleyo n'wa thome mpfukile ivi ke ta va karhi famba kahle na n'wina ku fikela ka urileya ntsevu leyi eka sikelo ma amukelaka hi manharhu nga ri mina mrox DJ jale ri ya vhele ra ku bumbulanyana ra ku fanewa kahle hi ntimo waroho ku nga ri wona ku munanga lowu tala kunene ni ri n'wana wa xitabana n'wa xirilelo wa hlaya mina lava ni tivaka ni ri I jale ria ra ku ntima hi voma ni ri emhlengwe xiviri ni ri Ernest Mandlazi mpfukile Ernest Mandlazi va ri va dakwa ra magini leswi ma vonaka va nwisa swinene va ri va dakwa ra magini leswi ma vonaka va nwisa swinene va phozisaka xiswihovhele va phuzala magi

0: Kumbe kumbe rirhandzu ri yo nandziwa ri khireyetiwa ri ta ri ta damaretiwa ka hina ma vanhu vantima hi ta ku yini kumbe i ku chava ku hinkarhi wun'wana hi ku hina hi vanhu vantima va nga hi tshika va hi nyajanyaja hi tshika ku tirhisa leswi hina hi nga tokotela swona
1: vanhu va xanisiwaku hikuva va xanisekile na swivai visiwana ingaku visiwana lebyi byi tlhe byi hi phundisa nyana
0: ene ku ve hi ku kokwani loko hambiloko ku ve hi ku mi pfumelelani na manajara hi yaloyo kumbexana murhangeli hi yaloyo kwala ntirhweni i kumaku a mi tshembisani swo karhi i kumaku leswiya a wu swi tshembisiwini a ndzhaku ka ku va se mi vona ku se mi endli swondla a swa ha fambi hi yona ndlela liya mpfumelelwano wa n'wina a wa ha ri hi wona ndlela liya mi nga twanana xiswona
1: eka sweswo kuma mitirho hi ku rhandzanarhandzana lokuya problem ya kona swi nge endleki mi rhandzana forever ku ta ya fika laha xi ri fikaka ri tshama hikuva a ni loko karhi ku ta van'wana luya i sungula ku biha phela
0: inaka
1: u sungula ku vona van'wana xikandza swin'wana xa ku nyukanyukanyana ya wu sungula se ku suka rivengo ra ku vengana ku va ku a ni ku nghenisiwe laya hi mhaka ya sweswiya ya vona wun'wana wuntshwa se ku swa ku byaliwa rivengo production a ya ha fambi kahle laya
0: se vona yin'wana nghadi yi vona yin'wanyana laya yi nga byaliwa miroho ya kahle leyi nga hluka kahle yi tlhe kapakapa liyani ku hi yona yi nga n'wi wisanyana yi nga n'wi fambisa yi nga n'wi chovhanyana nkarhi wo leha ku ze a kota ku fika vona leyi a nga ha swi tiva nga ha ri na mhaka na swona
1: se hi laha ku sungulaka kona timhaka ta ku va ku se ku va na ku la ku hlongolana emintirhweni na ku hunguselana timali u kuma swa ku swilo se tswala rivengo
0: se timithini ta kona ti hamba ti khomiwa 1-on-1 a ta ha khomiwa ku ri staff hinkwaxo
1: se mina a ni ta ku ka xiyimo xo fana na lexi a hi ringeseni ku va hi yima hi tiyimela ku loko ku ri ku se xi ya fika laha swi munhu a ni lavaku ku va ku ni hundza hi le ka ndhawu yo karhi ku ri kho ni nga ta kuma ntirho kumbe ku promotion hayi a hi aleni
0: hi ta ku yini hala kokwana swa aleka hala tlhelo vana va languterile swi swa kona exi loko ni vuya va twa ku papa hina yi lava ku vuxa
1: a ni leswi karataku mbuyelo wa kona
0: ntirho
1: kumbe promotion hi mhaka liya swi vula ku se swi ya byaliwa ku ya byaliwa nfava wun'wani na le ka vana valava swi nge endleki va ta hela va swi tivi wana wun'wani i tikuma swa ku ri u na maphepha ya wena ya xiyimo xa maphepha ya wena u dyondzile u na swilo hinkwaswo mara munhu i na ku hundza a endla swo karhi le ka wena se swi vula ku se hi ya byala mbewu yaliya ya ku maphepha ya hina ya ha tirhi handle ka ku va ku u hundza hikwalaho ka sweswiya
0: ene ku hava ntirho lowu va ngo loko qualification ya woho i ku rhanga munhu a jika vele mbedweni a famba na manejara ku hava sweswo
1: a hi swikona sweswo se i mbewu lexi yi nga byaleka hikuva a ni swi sungule kwa le ndhaku leyi kasiwa yi ni komba na timhaka ta ku va hina va ka mpimeni visiwana lebya hina lebyi fika byi hi pfhukisa
0: i nga ri byi yo milelanyana se le i ntolovelo leswi swa ku ha hina hi visiwana hi ya boheka ku hindza hikwalahana a ku na ndlela yin'wana ku ni ta kuma ntirho vana va mina va ta hlayiseka swi ngo to pawuluka ku hi ku loyi wa erita ni nyika ntirho no fanele ni endla mhaka ya sweswo a wu vona
1: se ma yi vona mhaka la yi karhataku kona hi yaliya ya ku va ku se va kona manje vona munghana na munghana ku hayi loko u lava ku humelela endla
0: loku
1: kombeliwa se xi hi nyika ti-problem a ku heteleleni so mina a ni ta ku loko hi hlangana na xiyimo va ka hina hi ku swi nga vi ntolovelo ya report-iwa mhaka yaleyo mani ti kona tiofisi ta mfumo leti lwanaku ti lwaku na migingiriko yo fana na yaleyo ya manyana yala hi le kuteleni ka tiko na ku dlaya vana va hina
0: yena
1: ya hlayiseka ni swinene hakeni van'wana
0: kesile kokwana

0: xanisa leswi.
1: Se mara loko a nge a nge mi rhandzana na yo manejara yoleyo mara ntirho wo wo ximela mi hukuma na mali mi nga twana na yona mi hela mi hukuma swi va swi nga ri kahle.
0: Ni hukuma yena a va stopa swa masanga nga ha swi lavi kumbe wa ha ta continue wa swi lava swa masanga.
1: A hambi wa continue hamba nga ha continue hi swona swi right kumbe njhani?
0: Loko a continue hi swona swi right mara loko a nga continue hi swona swi to antswa.
1: Mari loko swi o continue swi right
0: loko continue swi tava swi nga right mara loko a nga continue swi tava swi antswa swi to va swo antswa.
1: Swi ta va swi antswa yini?
0: Loko a ni a nge continue 3J a ni phe munhu loyi mi ta va mi n'wi use mi ta mi nga tle mi ta mi nga tle na yena hi ku n'wi rhandza mi ta va mi tlela yena hikuva mi lave xo karhi swi va ntsena n'wi setuka tle na wena hikuva a lave mali a nga vanga ku rhandza a nge enjoy na ku a lava ku tle na wena hikuva because a nga ku rhandzi ta lava siku leri nga na mali ntsena.
1: Se hi ku phela n'wina a ni mi ta va i ta va yi lavaka mali yena mali ya kona hi ku yena i tirhi mina loko ni fanele ni kuma ntirho ni fanele ni va na yena a nge tirhi ni rhanga ni loko mehe ni fanele ni kha ni tirha laha ni fanele ni tshama ni kha ni n'wi nyiketela mali no i tirhi ni fanele ni tata n'wi nyika smile halaya
0: mali n'wina mi nge n'wina waloya vhen no nyika xikombiso swa vhere waloya mali n'wina mi nge he n'wi nyikile swa ri nyika xikombiso n'wina i loyi ta mi xanisaka timhaka ta masangu and n'wina mi nge swi tsakeli hikuva because mi ta va mi nga n'wi lavi DJ
1: swa aliva leswiya
0: mi ngo swi endla hi pressure njhe
1: ni vula ku mi nga swi yala
0: endla hi pressure ku mi na kota ku tirhunga mi endleyi
1: a ni ku mi nga swi yala na
0: a ni nga swi ala ni ta ku ri munhu ni nga n'wi laveki ku ta va ku ri swa ntirho ntsena swa everyday ni nge swi koti
1: ku tika yini kasi
0: ku ta va ku tika hikuva ni ta va ni nga n'wi lavi
1: phela masiku lamawani u kuma ku hambi wa ri mfundhisi u kuma ku vafundhisi va koho akerekeni u kuma ku va na swinhwetani swa ku tala ngopfu laha
0: va nga se za a ponisiwa
1: i ponisiwe ni mfundhisi a ni n'wi mi tive xikwembu hi mhaka yena
0: DJ munhu wo tani i ta va nga mfundhisi fana munhu o ka nga khongeleki
1: leswi n'wi hi mi nga ponisiwa hi mhaka yena ku twa ritile ra
0: khatixumayelamfundhisi vito mara ko mfundhisi vito
1: mara mi n'wina i mfundhisi vito njhani ku ri ku tinyipfutile ku ponini la
0: tipona njhe tipona tinyimpfu hara tlhela kha ti hlasela
1: a ni hi n'wina hi valava mi kwala kerekeni
0: DJ van'wana va kha va kuma na makhwiri kwala kerekeni
1: swa humelela
0: se sa twa yena ku yini swona
1: kasi
0: se kotisa ku lwiwa se ma vona ku tisa rizondo xikwembu ximurao xi nga tshama ka ndhawu leyi ku kala ku ri ku nga na rizondo ku kala ku rirhandzu phanse swi tisa ku lwisa sweswo i swi swa ku lwisa sweswo i swi swa moya wo biha hikuva because vanhu va ta zondana va lwa kwalano se ma vona ku a ka ha ri na ku etsima kwalano swi na mfundhisi that's why strike mfundhisi fanele a hlonipheka mfundhisi i fanele a va munhu loyi a hloniphekaka loyi a tixiximaka loko ka nga endleki swi swa ku nyajisa evhangeli se ma vona ku hi ndlela yaleyo DJ vanhu va ku tala va kona sweswo ni swi vulaka swa humelela vavasati va ku ta va nghene mintirhweni hi timhaka ta ku xanisiwa timhaka ta masama ni vona va nghene va nga swi lavi ende mara se van'wani vo miyela se vo abuziwa swa ha yimi swi sweswo waya pele kuxanisekiwa n'we va chavana ku swi humesa.
1: So ku nga ndliwa yini keko, ku nga ndliwa yini kahle kahle ku va mhaka leyiwani yi nga havi kona?
0: Yale i nge yi koti DJ kuva na vavasati lava va vanhu loko va ri hala mintirhweni va boha swisuti hi leswiwa.
1: Va boha swisuti hi yini?
0: Va mutirhi kuloni munhu a ri na
1: se n'wina va xinuna, n'we va xinuna a mi biwi na
0: i swivona ku i sati wa munhu loyi va n'wi ndla swona.
1: No ni vula ku n'wina mi ri nuna wa munhu a mi biwi na vondlisa ku yini hala ka n'wina kasi
0: Waringeka nkarhi wun'wana.
1: Hayi a ni vuli ku ringeka mihi ni ri n'wina va mi endlisa ku yini loko lava xisati vo va phakatiwala va phakatiwa swi tshama n'wina mi va mi endla njhani n'wina?
0: Vuya karhi
1: vondla yini
0: van'wani va hi khisa vuya garhi van'wani va hi khisa.
1: Ah mi chaa ku vula ku va n'wina va fika va va ku mi hi zanya na fole ka ami si tshama endlelo wa leswo swa ku a mi tshama endlelo wa ku leswo swa ku hi ni ra bava
0: tavuye DJ
1: a va se mi endlela ki ra bava ra n'wi ra bava fole
0: a va swi lava van'wana na swan'wana vanuna va swi lava sata va mintirho vana va tshama ndzi ka tiyindlu va va tirhela
1: ni vula ku ra bava xana ke
0: swo tiva hi swo tiva na vona va ka mhani futhele vanhu va lava vona maxangu a suka sata ku ya tirhweni a siku
1: mi vona maxangu ma yinzeni
0: a suka n'we sata ku ya a ku ya ntirhweni na vusiku a tirha na xihisa
1: e-e va dzaha fole
0: na vusiku
1: a ri dzawu na vusiku va na ritsondo va fanele va dzaha fole loko va ri na tihorosi va MSTV loko va na tihorosi va fanele va dzaha fole a ku na ndlela yin'wana ni ri loko va ri na tihorosi va fanele va dzaha fole a hi
0: swona
1: ku fanele ku dzayiwa fole loko ku ri munhu yaloyo i na
0: ritsondovasata hina va nga ha yimele mintirhweni hikuva ta dlayisiwa mafole
1: se mi ta dlaya hi ndlala ki munhu a ngo xivindla kunene
0: ta hi dlaya munhu a vula
1: a ni vo dzaha ntsena loko ri hela hi va ta vona ku va ta va layita kwini rin'wana.
0: Ku ta tika straight ku ta tika
1: munhu ta buti wo lunga la
0: ku ta tika hi exi
1: ku vona va nga lunga
0: ndlela yo yi hluphaku hetelela yin'wana ndlela yo yi hluphaku yo hetelelisa ku endlisa vanhu ti-mistake.
1: Okay mo ni twa lava buti wo lunga ku voho va swi vona njhani minjhani buti wo lunga
2: pfukile minjhani DJ
1: i pfukile hi la ku tiva hi la ku tiva laha timhaka ya ta ku no leswi swi mi nga tetani mi ka n'wanuna mi kuma ku mi kume ntirho hikuva ni mi rhandzana na majara ya n'wina leswi leyi nga ya xisati hi ndlela leyi kumbexani un'wanyana wa xisati a kuma ntirho ku vona a rhanga rhandzana na manajara ya yehe kwala ntirhweni a tshembisiwana swo karhi tlhela swi fika makumu nkarhi wun'wani swi nga havi xiswona swi nga tshembisiwa swona mi vona ku ri maendlelo ma kahle kumbexani a ma kahle ki na kolo ma nga ri kahle why mi ka ma kahle
2: yane swo ka swi nga kahle swo swi nga ri kahle
1: swo swi nga ri kahle mira a swi kahle hi ndlela yihi hambi network hambi ku ndleka yini kwala mira a yi kahle hi ndlela yini na yana kombot mina se vhele ku bilia wa reliya yan'we 060-875-942 ku komba leg a hi boleni mi ta hi byela ku swi kahle sweswo kumbexana a swi kahle na nakoho loko a swi kahle mi hi byela ku why mi ka swi kahle hi ndlela yeleyo 060-875-942 tomo vondzela man'wina mi ku thola mina ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini la network yi nga ri yile ku ni karateni swinene hi ndlela yeleyo mi nge ni kutani ni vona ku ni endlisa ku yini kota ku ni ze ni ya lunghisa timhaka ta network ni vona ku va lunghisa lana.